0: hapon.
1: Mga gala, kumusta may buntagog? Welcome sa mga kigsunan.
0: May masaktan.
1: Ngayon nga Martes sa kabuntagon, ng atong pagpanakumban, ng atong tulumanoon.
0: Sa kalambuan.
1: Kalambuan sa lungsod sa tuburan, mga gala.
0: Basta informasyon.
1: Sige po na mga kigsunan, ano ka live? Nagsibda live from the heart of City of Tuburan Campos.
0: Ano
1: ka ta sa labing lanog, mas labing kusog o mas labing kinaw? Kana ginusarang FM radio station. PS double one ng tinubdan 98.1 FM BT Radio. Sige po mga higala niyong makauban, kanyang pubring iksuon, pubring silingan. Panadunahan sa respeto ng pagmahal si Sigengon Jeriel Asindiente. Kikuban ko niyo mga higala sa Gapon hangtod das alas 9 sa kabuntagon. Sa Gapon mga higala at pagkasawaan karon. Kining tibo ko sa kaoras nga tulumanon nga gisaba ko gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel City Jamante Manghigala. So, tingtibo ko sa kaoras nga tulumanon sa Gapon Magaigson. Ito'y padangat heka ninyo karon kining mga nagbagang balita. Dili sa mga pamantalaan karon nga napatik Manghigala. Dili sa mga istasyonan Manghigala sa Bitos Dakbayan sa Sugbo nga dunay mga post sa mga balita Manghigala. Sa international, sa national, probinsya o sa mga local news, mga higala. Okay, padangat sa blato ang labing importante sa tanan. No? Ang mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan, Bagaigson. No? At rin ka ipadangat karoon taon-taon, mga higala. No? Mga kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Samta, mga higala, sa inyo ang mga greetings, special shoutouts, public service and announcements, mga higala sa Japon. No? Ipadangat lang. Lang to type this comment section sa Facebook Live karon. Jeriel Bihasa Moreno Asindiente Facebook account mga higala. Na diha mga kaigsunan karon naka live ta mga higala no. Type lang this comment section ang inyong mga mensahe gusto ninyong ipaabot on air mga higala. Okay mga kaigsunan, 9 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabutagon mga kaigsunan no. Aliso ta sa to mga balita mga higala karon. Arita mga higala sa to mga balita karon ding Martes kabuntagon mga higala pitsa 15 sa September tuig 2026. Morning by pagpabinaw karon ngadto sa to pinalanggang mayor mga higala Dias Mayor's Office. Tuburan Mayor Christian Daniel City Jamante mga higala. Atong batanon, malagaron mga higala. Very humble atong mayor mga kaigsunan. Nga padayon nga naning kamot mga higala. Masumpayan ang magkakalabuan mga higala. Nga nasugdan siyang amahan mga kaigsunan. O galing karon, atong natilawan o natagamtaman mga higala. Kining halapan kakalabuan karon sa atong lungsod. Sa nagkariyang aspito mga higala. Agrikultura, infrastruktura. Goodbye mga higala, turismo. Livelihood, uguban pa mga kaigsunan. Servisyong medikal ng padayon, mga higala sa matag kabarangayan, matag adlong Martes, mga higala. Samta mga kaigsunan, may pagpaminag, may buntag, usap karoon, Tuburan Vice Mayor Danny Jamante, Dias Vice Mayor's Office. Igon man, former Tuburan Mayor Aljon Jamante, diha karoon sa KDDA, mga kaigsunan, Tuburan 360, mga higala. Okay, may buntag, uguban pa pagpaminag, pag-usap ni former Tuburan Mayor Aljon Jamante Bagayson. Sa itong mga konsyalis, sige itong galungsod, mga higala, good morning, may pagpaminas ng mga SB members. Sabi ng sa itong Social Welfare Committee Chairman, mga higala, Kuya Konsyal Hinio Arigo Bagayson. Padayon nga nagservisyo hangtod sa katapusan termino, mga higala, may servisyo ang tinudanayin na itong mga tuburanon. Sabi ng sa pagpalapad si Hanga Committee Maghuptan ng mga Social Welfare, mga higala. Kuya Konsyal Glenn Ricardo, may pagpamina o may buntag niya karon. Sa Dias Amaris Enterprises, mga higala diha sa Barangay 2.

0: Kuran Cebu. Ay pagpaminaw sa di Ate Sai Kirigado. Na karon iko ya konsyal Frido Jamante may pagpaminaw og may butag. Pagban paghigala di Ate Bibi karon no di Ate Bibi Jamante na karon sa Barangay Utso. Samta paghigala may pagpaminaw og may buntag usab. Ang ganto sa tuang Peace and Order Committee Chairman mga higala. Ay pagpaminaw og may buntag Kuya Konsyal Marvin Monterola Bagaigson. Samtang maghihigala, ito sa itong baga bituon niya sa itong konsiho, maghihigala, may pagpaminaw, may buntag. Hindi, karo di Ate Konsyal Luis Potensioso, Ate Konsyal Carmel Luz, Herona Sueso, di karo sa Lantawan Resort, mga Ikson. Samtang maghihigala, arita mga kaigsonan, padayon ta maghihigala, karo sa itong mga balita, arita magsugod, maghihigala sa balitang international, mga kaigsonan. Atong oras, 12 minutos na nakalamay sa las-otsos kabuntagon dito sa Balitas International Saudi Arabia. Gireport nga ni Pahigayon og 58 ka mga airstrike dito sa nasod sa Yemen. Matod sa ating pamaba sa Houthi nga si Brigadier General Yaya Sari, 58 ka mga pag-atake gikan sa kahanginan ang gihimo sa nagkadaiyang probinsya sa Yemen sulod sa niaging 24 oras mga kaigsoonan. Nakinsag ingong gitarget ang Taiz, Lajj, Al-Jawaf, Hadja, Al-Baida o sa Saada. Ingong gigamit ang F-15 fighter jets gikan sa Karmis sa Musay Airbase. Apanda matod pa, wala pa kinimba pa matod eh. Sa independente gabaga tinubdan mga higala. Magkato mga kaigsoonan ang mga balita sa international. May pagpaminaw may buntag karon sa iyo kay naka-view karon nato mga higala diri sa Tuburan Public Market karon sa Pinagis Facebook Live si Kapitan Idol Dexter Clarity Bagayadas Mildix sa Eteri mga igson. May pagpaminaw may buntag rin mga Kapitan Idol ang nagpadayon mga higalas nakigbisog pagpukan mga kaigsoonan sa malnutrisyon sa barangay. Padayon nga mihimog feeding program mga higala sa Barangay Kugon, Tuburan Cebu. Noong amahan o padayon nagpangga niyo sa Barangay Kugon, Kapitan Idol Dexter Clarity, may buntag, may pagpaminaw. Dito karo sa Barangay Caridad, mga higala, may pagpaminaw, may buntag. Ni Sir Joseph de Gracia Aspi, diha karo sa Aspi Lights and Sounds. Ikon man ni Mamunina Balsa, mamagin Aspi, sa Barangay Caridad, Tuburan Cebu. The home of Aspi Lights and Sounds, the pride of Tuburan, mga higala. Ay pagpaminaw din sa Barangay 5 usap ni Doc Idol Garner Verano ya, sa karon si Hanga Veterinary Clinic ya, din sa ato aga lungsod maghihigala din sa Barangay 5 karon as Mambiki Verano usap niya si Doc Garner Verano maghihigala doon na po na mga kingsunan siya ay dormitory din sa Greenville Subdivision karon no? Si Doc Idol Garner Verano good morning may pagpaminaw karon tumalagaron ng veterinary medical doctor din ato aga lungsod sa Tuburan mga higala. Alita mga kaigsoonan sa balita sa national mga igson. Alita sa balitang national ISKI or BSKA mga higala 2026 posibleng dili madayon. Posibleng dili madayon ang barangay ug sangguniang kabataan elections o BSKA 2026. Gitakdang gipahi ang gikatakda usa ang ipahigayon karong Nobyembre 2, 2026. Ini human giaprubahan sa Senado ang third reading ang panukalang ka balaod nga nakatakda o magtakda unta or magtakda mga higala sa lima ka tuig nga termino sa mga barangay ug ISKI officials. Nakakuha o panukala og 13 ka mga boto pabor og 5 botos batok mga higala og walay abstention mga higson. Apan dili pa kini ang final nga balaod, inahanglan pa kining muagi sa sunod nga proseso sa Kongreso ug uban pang constitutional requirements. Busa sa pagkakaron posibleng nga mausab o dili madayon ang BSKA 2026 apan naghulat paghihapon sa final nga desisyon o opisyal nga pahibalo sa mga hingtungdan o lehitibong otoridad mga igson. Mao kato paghigala sa itong balita sa national mga kaigsoonan ay pagpaminag may buntag usab karon diha sa Barangay 1 number 1 konsehal Christian Ducante mga igsoon. Yes, Barangay 2 ni Konsehal Odette Presbitero o ni Konsehal Mark Anthony Diamante mga higala. O niya, Barangay 2, atensyon, no? Karong pizza 20. adlaw nga Domingo mga higala. Inini ang doon na tayo pahigayon diha nga orientasyon. Kamuta na ito mga higala diha sa Barangay 2 Covered Court, no? Ito nag-i-contact po si Consul Mark Anthony Diamante. Ito po nga bisitahon, no? Si Kapitan Gisa Montesilio mga higala. Kapananghid po tayo nga magpahigayon taog orientation diha sa Barangay 2 sa ito ang tuburanong pagtinabangay kung tupag mga higala. Ay katong gustong mo apil o gustong mahibaos mga pamaagi na tos tong pinubring tinabangay diri sa lungsod sa tuburan sa tupag mga higala atong mapasabot mo no diha sa ato aga covered court diha sa Barangay 2 diha karong umabot Domingo pizza 20 ha, sa September 2026 no. So attention Barangay 2 no, mga kasikbit ng mga kabarangayan, apil lang Barangay 3 no. Kaya Barangay 3 wala pa man ta mga higala intaw yung mga kinini ang coordinators wa tamang higala officialis mat ang Barangay 3 ug Barangay 2 wa manag kuan mga higala kinini abang kaluha kay nagdikit ra man mga igso no ala nga pwede ra gyud kayo no mutambong mo dito taga Barangay 3 matud pa ni atong presidente diri mga higala sa tupag des Barangay 2 si kinini ang dan training Trinidad Diamante. Pwede rin yun kung kayo nilang ilakip ang Barangay 3 kung kunay doon ay gustong magpamimbro. Ako ang Osbon, pizza 20, mga higala, adlong Domingo. Ubus na ko pagpanikamot, usap din mga higala ni former Tuburan Mayor Aljon Diamante, mga higala, kapahigayon, tag-orientation, matag kabarangayan. Yan sa Barangay 2, pinagi sa usap na ko pagpanikamot ni Mark Anthony Diamante at ang pinalanggang kunsyal sa Barangay 2, mga higala. O, niya ato po niya kontakon sa Kapitan Gisa Diamante, mga higala, Montesilio Diamante. Karon ato po mga higalang kapananghiran, kalabot, mga kiksunan sa itong pagpahigayon sa mga orientasyon diya sa Barangay 2 Covered Court, mga igsoon. Aritas, balitas, probinsya, mga higala, dito ay 18 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabutagon. Arita, mga higala, sa probinsya sa Sugbo, gobyerno, mas gipaduol ang serbisyo sa mga Sugboanon o sa mga Cebuano. Lunsag sa Cebu ang gahandog ng Pangulo. Serbisyong sapat sa lahat aron mas mapaduol sa mga komunidad o sa katawhan ang serbisyo og tabang sa gobyerno. Mitambong sa mga kalihukan si Gobernador Pamela Pambariquatro, kauban ang Provincial Board o mga representante sa National Government Agencies. Lagib sa serbisyo nga libre, ang medical check-up, financial o social welfare assistance, educational support, trabaho o agricultural assistance. Matod ni Governor Pam Barikwatro, pinagi sa pagtinabangay sa lokal o national government, mas dali o ingon man mas duol ang sa katawhan ang serbisyo nga ilahang gikinahanglan mga higala. Mao kato mga kaigsoonan ang kalabuang balita mga higala sa probinsya sa Sugbo mga higala. Ngayon mga kaigsoonan kagahapon ipahigayon og job fair po mga higala dito sa Kapitolyo mga igsoon. Ubay-ubay po mga higala ang may pahimos sa maong job fair mga igsoon. Usab gyapon sa maong programa mga higala sa kinini ang gipaduol nga programa sa atoag presidente mga higala ang nagkanayon serbisyong sapat para sa lahat mga higala. Handog ng Pangulo mga igsoon ni President Bongbong Marcos Jr. mga higala. Kagisunas, pagpadayon sa mga balita, paghigala, arita sa balita sa kalambuan ng katagalungsod sa Tumuran. 20 minutos nang nakalabay sa las 8 sa kabuntagon, paghigala. Ay pagpaminaw, bimbuntag karon diha ni Noy Roy Villusan, usab de Aros Bargitris. Paminaw, rabagin po na si Noy Roy Villusan. Morning bag, pagpaminaw ni Roy. Ngunbal, DJ Joe Breaker Villusan. Diha sa Bargitris, Tumuran, Cebu, paghigala. Samta mga kagisunan, may pagpaminaw, bimbuntag, usab. Dito karon sa Barangay Tubinhaw, mga higala, ni Bus Andi Laurenti, usap ba yung pagpaminog, may buntag. Igot ba ni Konsyal, kinidia, mga higala, Merna Paglinawan, mga igsoon. Madayog sa di, mga higala, Merna Paglinawan, may servisyos din ang anay. Ninyo diha, anaa, permis yung kiliran. Yes, Barangay Tubinhaw, mga higala. Arita, mga kaigsoonas, pagpadayon sa atuaga, mga balita. Sa balita sa kalambuan ni Katoga Lungsod sa Tuburan, libreng eye examination ipahigayon sa Tuburan karong September 17 o September 16 mga higala. Ito mga kaigsoon, sa kompletong detalye ni mong balita, mga kaigsoon, mga tuburanon. Adunay libreng serbisyo alang sa ato ang gabaga kahimsog sa mga mata. Ang kahimsog sa ito ang mga mata, mo'y labing importante mga higala. Di ni pahigayon karong September 16 o 17 to 2026 ang maong libreng eye check-up mga kaigsoon. Ang Municipality of Tuburan uban sa Eye Zone Optical Clinic maghatag og libreng eye examination gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Gihimo or himuon ang maongga serbisyo sa atubangan diha mismo sa local civil registrar kong LCR office duol sa treasurer's office diha di katong munisipyo di katong lungsod aron masayon ang gabaga residente sa pagpa-check up sa ilahang ga pananaw o makadawat usab og impormasyon bahin sa hustong pagatiman sa ilahang mga mata. Alang usab sa nanginhanglan og prescription lenses o eyeglasses, adunay mga affordable nga mga lente. O gingon man na mga sunglasses, mga samin mga higala salamin nga magamit sa maongga kalihukan bagayson. Busa, mga tuburanon, ayaw palabya kining maong oportunidad. At imana ang inyuhang mga mata kay ang klarong pananaw importante sa maayong panglawas o adlaw-adlaw nga kinabuhi mga igso. Baka ito maghigala ang ito ang mga balita sa ito ang kalambuas ng sustubran. Kuno ko na kayo, murag na itaos gawas. Nag-duha, nagsuhod kay Sirado Rabata, no? Sige lang, sa ito ang mga nagpabinaw karon ng mga gustong mabusita din sa ito ang Tuburanong Tupag Office Studio, mga higala. Ay mo kahibong nga medyo close kay ning amo ang opisina. Sirado niya, bildo ang bintana, mga higala. Abli tapiraminti. Ato rin gituyo, gumikan po baga kingsunan sa ito mga kihimanan din sa ito ang studio. Soundproofing, mga higala, ngayon mas tinaw, no? Mas klaro ninyo diha paminaw sa radyo, mga higala, aron nga di mo sagol, mga higala. Ha, kini mga tingog sa kanal des gawas, tingog sa motor, ha, tingog anang ubang mga tingog diha mga higala. Ha, kini ni ang tingog skwe o tingog swakwak. No, so, ato rin gituyo mga kingsunan, so panuktok lang yun mo, ya, klaro naman sab kay mo na mo dari sa amo ang bintana, dari sa bildo. Eh, tinted ba ato ang bildo, pero di ninyo maklaro sa sud, pero kami magkaklaro ninyo sa gawas, no? So, palihog, sud lang mo, abli man ni kayo, pirmi ato ang kuan. Ha, ato ang opisina din eh. Kuan, no? Kinini ang sita la mo din. Pwede rin pasudlon din tayo. Si kuan. Mo ba? Pasudlon lang sila din aron makakuan, no? Ma'am, okay, may buntag. Oh. Suod mo din, dayon mo din, no? Ay, sa ato ang mga suod po, mga higala diha sa barangay ng Lungsod, Tuburan, Cebu. Mga Nieves family, ma'am, no? Mantalabah, no? Kartalaba family, no? Ya, sa panas, sa barangay ng Lungsod, Tuburan, Cebu, mga iso, no? Okay, mga higala, mo ito, no? Kay, ato nang ipahibaw, mga kingso, nang ay kibong-kibong. Medyo, may tanaw mo, sir, abli, baka ni din rin ko, ano? Ang ato ang tupag office studio. Abli, kay na, no? So, panuktok lang mo, di sura ninyo, lisoon ninyo yung doorknob, no? May open gina, no? Welcome kayong tanandri sa ito ang mga kiksunan, Andres Tuburano, pag tinabangay office, kung tupag office studio, mga higala. Okay, 25 minutos na nakalabay sa alas 8, kamuntagon, mga higala, ito ang Philippine Standard Time sa DYPS, sa BT Radio, mga higson. Arita, no? So, doon na mo yung public service, ma? Nakakita mo, wallet. Oh, okay. Okay, sige. Padaol din sa microphone, sir. Okay. Kanang kuan ba? Padaol lang gamay din, sir. Padaol lang gamay din. Okay, so ato sa ning ipasupot, mga higala. Ang 5 minutos na nakalabay sa lasotsos kabuntagon. Ato na ipasupot ning... saka ato, lingkod sa sir. Ato sa nga, kung ano, no? Ano nga, maka-shout out, maka-greet po kasi mo ang mga silingan ro dito. No, usan ni sir, usan ni, usan ka, una sa tanan sir, kasi nga na to, sir.
1: Pidyo Kartalaba, piding sa angga.
0: Piding Kartalaba, no? Diya, sa barangay na lungsod. So, kining imong iton over, sir, pitaka ni wallet, yan doon ay sud, nga mga IDs, no, importante kini. Oh, wak no ni kwarta, pero igiton over. Diyan, ikitin na midyapit, sir.
1: Tungod sa mga kasada, paggawas na mo, karon.
0: Dito, panas. Okay. Ay, patungan ka, sir, ang microphone hinay kick-pick up, no? kay dito sa Panas para kita lungsod, no? Kinsa nga ani sir si Bibi Jean Himarino. O taga barangay Amatugan Tuburan. Ang tag-iya ani nya dunay murag kini nga kini ni ang ATM murag spare purpose gid sir kay Land Bank, no? Di ni purpose si senior citizen. Ano'y kasagaran nga kuhan mga higala. So, nakita ni Sir Piding Kartalaba diha sa barangay da Anungsod, Tuburan, Cebu. Salamat kay Sir sa imang pag-turn over, ano Sir, no?
1: May para makitaan din niya, wag sigurado makipagita na na.
0: Tapos, gagamit ka niya, labi na yun kining ATM, mo. Gamit ka niya, doon ay ID pag use DSWD. Okay, so, wakay mga ipa-shoutout, Sir, ay mohang i-greet ito sa mga silingan.
1: Mga da Anungsod tanan. Sa taon sa tanga daanong sultanan, mga BMU.
0: Okay.
1: BMU.
0: Okay. Nya si Noitoto Parilia, no? Silingan mo dito, no?
1: Oo.
0: Oh. Ah, kalpalkaliwat, yun niya. Okay.
1: Ano, tanan sila diyan ang tanga daanong sud.
0: Okay. Sa taon. Salamat kay sir, ha? Salamat kay sa pag-turn over, sir. Oh. Okay, attention sa mga nakaila. O ni mismo gyud ni Ma'am Bibi Jean P. Himarinos, barangay Batugan, Tuburan, Cebu, ang imuhang ID or imong pitaka nakit-an ni Sir Piding Kartalaba. Pwede ninyong maklaim diri sa tuang tupag office diri sa Tuburan Public Market, no? Okay. Ah, oo. Oh. Pwede rin kay kari ko ninyo dito sa pagpangita diri, no? Okay, so, Okay, mga kaigsunan, padayon ta mga higala karon diri sa mga balita sa kalambuan ng ato galungsod sa Tuburan atong oras DYPS Bitirijo. 28 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon mga higala. Kay Garbo sa tuang lungsod sa Tuburan. Top 2 sa tibuok nasod. Mao kini ang dakong kalampusan sa tuang kababayan mga higala. Atong katagilungsod gikan sa barangay Bagasawi Tuburan. Si Engineer Jeff Kepler Tibes. Nakakuha og 94% rating og misulod sa top 2 sa September 2026 Electrical Engineering Licensure Examination. Migraduar siya sa Cebu Technological University kung City Tuburan Campus atong Hulyo tuig 2025. Jeff Kepler Tibes, garbo sa Bagasawi, garbo sa Tuburan, garbo sa tanang Tuburanon og Sugbuanon. Congratulations, Engineer Jeff mga higala. Ngilngiga mga kaigsoonan. Proudly, product of CTU, Tuburan Campus, mga higala. Top 2, nationwide mga kaigsoonan sa Electrical Engineer Licensure Examination, mga kaigsoon. So atong pasidunggan, mga higala. Atong pasalamatan, ang kakugi, mga kaigsoonan. Anining bagong inhinyero, mga higalang, si Engineer Jeff, mga higalang... Engineer Jeff Tibes mga kaigsoonan. Ang iyang kakugi siyang pagtuon mga higala aron makabot ang lisensya isip inhinyero mga higala naghatag o garbo na itong mga tuburanon mga igsoon. So ato pasidunggan mga higala. Dire 30 minutos mga kaigsoonan na nakalabay sa Las Otsos Kabuntagon. Pag-usab, congratulations! Engineer Jeff Tibes mga higala sa barangay Bagasawi, Tuburan, Cebu. Alita mga kaigsoonan sa dugang kabagabalita mga higala sa kalambuan ng tagalungsod sa Tuburan. Agagampong adlaw ni mahitabo mga kaigsoonan panaghiusa o pagsinamtalay gipasiugda sa tupag cluster 1 mga higala. Usa ka balampuson og mabungahon nga panagtigom ang gihimo sa mga opisyalis sa Tuburanong pagtinabangay o tupag cluster 1. Diin mitambong sa tibuok kapunungan ang mga opisyalis gikan sa barangay Kugot. Uban sa pipila usab ka mga opisyalis sa cluster 1. Gihimo ang maong panagtigom sa tupag office og studio mga higala ubos sa pagpanguna di tupag organizer Consultino Lukbayon. Maman ni tupag or sa to ang inyuhang pubring iksoon, pubring silingan, mga higala, siyempre ninyong amigos kanginan. Ingon man, mga kaigsoonan, usab, kauban na to, mga higala, ang to ang tupag sekretary Ma'am M.M. Kalida. Dili lamang kini, yano nga panagtigong tungod kay nahimong higayon kini, alang sa mga opisyalis sa paghisgot sa mga pipila ka mga ginagmay nga mga problema, kakulian o mga concerns sa ngalasin natin sulod sa baongga kahugpungan. Pinagi sa prangka apan malinaon nga panaghisgot. pagpaminaw sa usag-usa o pagsinabtanay, nasulbad ang pipila ka mga isyo nga nakap or mga isyo o nakapangita o baga pamaagi aron mas mapalig-on ang mga koordinasyon tali sa mga opisyalis o mga membro mga higala. Gipakita niini nga ang usak organisasyon dili malikayan ang mga kalainan sa opinion o gagmayng mga problema. Apan kung adunay respeto, bukas ang or bukas nga komunikasyon o tinahuray sa pag-ugingon man pagsinabtanay, ang mga kalisdanan mahimong masulbad nga walay panagbangi mga higala. Ang tupag isip usaka kahugpungan nga natukod sa panaghiusa o pagtinabangay, nagpakita nga usa ka lig-on sa nga organisasyon dili lamang dagagad sa baga lagda kundi labaw sa tanan sa panag-uban pagsalig operasyon o sa matag usa maghigala. Kaysa katapusan ang usa ka kahugpungan mahimong lig-on kung ang matag membro anda maminaw musabot mutabang ug mubarog uban sa usag-usa maghigala. Tupag tuburanong pagtinabangay, dili lang pagtinabangay sa panahon sa kalisdanan, kundi panaghiusa sa matag higayon mga igsoon. Ang ato mga kaigsoonan, no? Ang ato ang mga balita sa kalambuan sa lungsod sa tuburan. Samta mga higala, buliso, takaroon mga kaigsoonan. Diri na sa ato mga isgutanan, mga higala ng ato kalambuan ng ato ang lungsod mga igsoon. Arita mga higala karon sa pag-iskot-iskot mga kaigsoonan sa mga kalambuan sa lungsod sa tuburan pag subay din mga isyo karon mga iskutanan mga higala. May labot ang haring lungsod mga kaigsoonan. Apas di pa mga higala ito na ipadangat mga kaigsoonan ng Osaka Public Service mga higala. Osaka pahasubo mga kaigsoonan sa tanang kaliwatan ni Alin Suko Alcoriza mga higala kasi yan namatay kagabi eh. Ang haya adto sa ilahang balay dito sa barangay Tigib Busay Cebu City ni dito. Bukirang barangay ni dito Cebu City dito sa barangay Busay Manghigala. Akong Osbon no, gipahibaw dai pasubo kag gipahibaw Manghigala ngadto sa mga kaliwatan. Labi na gyud sa mga Suko family nga si Alin Suko Alcoriza namatay kagabi mga igsoon. Ang haya ato sa ilang balay dito sa barangay Tigib Busay mga kaigsoonan. So ang gipahibaw na to ani day mga kaliwat yas barangay Matugan diha na bitaw di. Magatubang pod. Oh. Oh so atensyon no sa tagadas barangay Magatubang sa Suko family na ni Saray o Alcoriza. Oh Suko Alcoriza no nga siya nagpaminaw karon no pahil ang uban nga wa ka hibaw mga kaliwatan palihog tag pagpahibaw nila no nga ang inyo haintawon nga kaliwat nga si Alin Suko Alcoriza namatay kagabi ug ang iyang haya to sa barangay Tigib Busay no nya mura ra ba og dili madugay ilubong dayon day no. Okay so gihangyo na to no ang kaliwatan higalaan og tanan nga kabanay ni Alin Suko Alcoriza sa paglitok og pipila ka pung pagampo alang sa kahulayng dayon siyang kalag. Arita mga kaigsoonan, ha? Mag-isgot na makahigala aning mga mitumaw mga kaigsoonan karon nga mga krimen. Ha? Hidoon isolated din mga higala ka mga krimen nga nahitabo mga higala. Hindi, mangyod mga kaigsoonan nga itong lungsod mga higala kanunay mga higala dunay mahitabo nga mga tawag na itong mga binuang mga higala ba, no? Pero mao lagi na, gumikan sa kamalinaon lungsod sa tuburan mga higala. Luyos kamalambuon ining ato ang lungsod mga kaigsoonan. Murag humot kay mga higala sa mga ha? Mga daotang elemento mga higala labi na gid ning mga kawatan. Nadunay na sigpatan sa usas mga CCTV camera mga higala. Dinhi sa tuang LGU mga kaigsoonan. Gisusi nila diha mga kaigsoonan ni Boss Jubin Biring das MDRRMO. Gumikan nga dunay mitaho mga higalang usa ka kinidi abang truck boy anang mag-deliver og mga soft drinks mga igsoon. Nga siya nawagtangan og pitaka mga higalang iyang gibutang dito sa front seat mga higala siyang gisakyang dikarga mga higalang naghatod sila deliver og kinini ang mga soft drinks. Now, nagpakitabang mga higala di Astong Kawanis Municipio, gisubay ang mga CCTV footages mga higala. Karon dunay nasigpatan mga higalang dunay usa ka sus porbida. Patsuy-tsuy pero wa day lamoy ang kanahan nako. Pagkatsuy-tsuy ra bang kawatan mga higalan indot pag ikaw mga igsoon. Now ato na ning na report sa pulisan now karon mga higala. Maglisod ta pagtumbok kay ang minggawas mikatap karon nga mga pictures mga higalang medyo tin-aw na. Gimanipulate na mga higala sa artificial intelligence mga igsoon kung AI. Now, lisod bang po kayo mga kaigsoonan kay na ang naghimo paron anang pictura mga higala dunay kalagot anang tawhanag mo anggit-anggit anang tawhana. Luoy kay madakpan pong inosente mga igsoon. Diba? So, muna nga karon padayon pa mga higala gisosis kapulisan. Ha? O kung sagyod ang inuntang pagtakdo nila mga higala o anggid bagyod o mao bagyod mga higala. Tingnaw nga mga kaigsoonan, may katap karo social media mga higala. Ginikita mga higala ni post po tani mga igsoon. Ato po nang ipost mga higala social media niya. Ato anang gikuha, gigrab na to nga picture. Katong medyo tinaw na mga higala. But sa actual CCTV footage mga higala diha sa ato ang munisipyo. Kuha na mga kaigsoonan, lubog mga higala. Ha? Hanap pas jis panas mga igsoon. Muna maglisod ta mga higala pag-identify mga kaigsoonan niya. Lisod bagay ato ang pulis mo ditso-ditso lampod. Pagdakop, huwag klaro mga higala niya. Wato nga ang madakpan ng katog yung responsable. Tinudanay, yun nga maong kawatan. Muna, bugtong nga pahimang no, karon sa itong kapulisan, nga magbinantayon lang yun mga higala. No? Mag-amping lang kitang mga tuburanon o niya bantayan ang ato ang mga personal nga mga gipanag-iya. Bisag gamay ang kantidad mga higalasons atong mga pitaka mga kaigsoonan ato ginang ampingan. E di rabalalit in taon pagpangita kwarta karon mga igsoon. Ang tanang misaka o ang tanang misaka mga higala wa lagi miusos. Ang miusos murag ambot kibawas na miyo kung saan nalang miusos ron. Noy miyo? Noy! May pagpaminaw noy miyo ron diha Flores das Loyos Galingan. Ang sa to ding os-os noy? Ang sa bato ni os-os na ang tanan, misaka na ko no? Oh, mo lagi mga higala. Misakang gasolina, misakang kilos bugas mga higala. Ay, tas bugas yung mga kaigsoonan. May naman lang ikaw o bakyo mga higala. Labi pa kayo mga kaigsoon, di ba? Oy, kami sa una mga higala, kalami. Kalami sa sus, kanang duga sa kidini ang makyaw mga higala, manutsuhot ginas imong lagos mo na makapahimsog or makapa ha, makapagana yun sa imong appetite pa mga higala, no? No? Makapa, kung yun sa imong hangganas ka o mga kaigsoonan. I don't know, doon na ba ba yung mga makyaw karon baligya? Kabantay ka dahil na pa yung makyaw karoon baligya dahil? O naaday gahapon, no? Murag na sila hanoy John nga piikot niya sa may Suba Bridge mga higala das Barguedos, no? Tungon sa kamahal karon mga higala, hastang mais mga kaigsoon na hapit na maabot o 16 kilo mga kaigsoon. Ha? Isaka na mga higala. Karon lisod kayo mga higala. Muna kita nga mga naningkamot ron rin mga higala. So skutob na lang kita sa pagpatuos luha mga higala. Bukumpiyansa ta. Ang kantong mga kawatan mga higala ang otro pong mga gutom na kayo mga higala. Ha? Nagkuan lang po mga igsoon. Nagtalaw, nagliraw-liraw lang sang mata dihag asay mga kawatunon mga higala. Now, ari sila sa lungsod tuburan. Kay kumpiyansa ramang kay mga tao dari mga higala kay kita biya dari stuburan ana biya ta mga higala nga biya lang tagbutan kay mo lagi na wa baya kay ini krimen nga nahitabo dari sa tuah no magisgo tag illegal drugs mga kaigsoonan dunay mga madakpan mga higala pero katong nagtago-tago digit pares ubang lugar mga higala ubang lungsod mga kaigsoonan nga ni plastada na pugbalik karong mga panahon na mga higala ha. Nimplastada na pagbalik sa ubang lugar mga kaigsoonan niya, nang hitak na sagbalik mga higala. Hinoon, di man malikayan, restuburan mga higala, nga doon naging uban po nga, musod o gawas, di taga-dristo ah, magdada mga higala niya, doon ay mga matintal po nila mga higala. Monang masipong po dayon sa kapulisan. No? Pero di ginsama ni Agto mga igsoon nga, nagbalandra mga higala, nagkalandrakas ang agi mga kaigsoonan mga drug pusher o mga drug user. Now, kato mga higala, panahon na mga kaigsoonan, di gyud mawagtang ang kawat mga higala. Kay siyempre, ang mga tao nga, why ikasustinir silang bisyo, why klarong trabaho, standby pa mga higala, yan nagbisyo pa, asa man pa dong. Di pagpangawat mga igsoon, no? Ba't karon mga higala, medyo? Malinaw naman itong lungsod mga igsoon. Doon naman ito yung mga madakpan mga higala, mga street level individual. Isilay mga higala. Pero, mo pa kay pagsulbo mga kigsoonan, mo pa'y pag-ignon, miaop dayon. Miaop dayon mga igsoon. No mo na nga, kumpiyansa ta diri tuburan kay wa naman di naman parehas ni adto mga higala nga sus natin paita mga igso no nya ang mga lutang elemento kini mga kawatan tutas tuburan kay ha dunay dagan ug bali ha mga higala ha ay mo kumpiyansa ala kanang magpakaron ingnon da sinya mamalit og batiring guba mamalit og silpong guba guba bitaw saon na ninyo ng guba ha. O saan na ninyong guba? Guba bitaw, kumpiyansa mo. Ribag na mo, igibutang dahil napit sa inyong kaida. Ribag sa inyong salang, itanaw, mingaw-mingaw. Yay. Cellphone! Cellphone guba, paliton! Itanaw, mga higala sala. Yay, mingaw man. Muragwa, may tao sala. Ito, ang labay. Ang labay. Itanaw, talikod. Inyong pitaka, imiton na na, mga higala kwaon na na. Ibuong na lang ka. O, Diyos, murbida, mga iso, no? Ay gimog kumpiyansa ala mga higala bugawa gina inyong mga tawhana ha mayam gay na mga kisod bubua gini tubig ha e wa gina yung mga kapuslanan ng mga tawhana tay na mga naong ala ha ang mga naong ala mga higala wa pagay madakpi suspitsado na mga igsoon ha wa pa madakpi mga higa gigilty na kay naong mga igsoon no kay murag way mga sus mga uga kay mga naong mga higala kay arina sila mga kaigsoonan ha. Mamiktima mga higala din adto na paingos na kwensa sugbo aron mga higala makapag makagamit mga higala anang giniling drugas mga igsoon. Muna nga batayanan yun kay mga higala ayaw gid mo kumpiyansa labi na gid ang mga uban nga makita yun niya mga liraw kay mga mata mga higala. Ako Osbon ang tanan nga gusto mo ligusog mga ningabuhi sa usa ka lungsod mga higala dili lang sa tuburan bisan nga tos ubang lungsod kung ikaw tarong ka lihitimo ang imuhang panginabuhi mga higala nganong di man ka mosakag munisipyo. Mananghid ka dito mga higala sa BPLO mga higala. For your permits and licensing mga higala dito sa ilang opisina. Ato ka dito mga igsoon mananghid ka ma'am. Natay bayranan ma'am kanang di ako'y tinda diri. Ngon, sa may tinda ni mo dong lugod naman eh. Lugod naman eh. Ingon sa na BPLO eh. Eh lasan ng lugod siya. Eh muna lang po na. May nalampod na, ha? May nalampod na itang tangs buling. Ha? Muna, mga higala, no? Pero imo nga, maingon ka na, namaligya ko, ma'am, og sunrox, namaligya ko og mga sabon, namaligya ko mga lotion, o, ka na, maingon na itang tangs bipilo, ma'am, natay permit niya. Maingon na itang bipilo, hantod, kanos amang ka magdigosyo, ni? Ha, maingon nga, karoon na kong adlawa. Ah, sige, bayad na nito arkabala. Maingon mo po ng bipilo. Naman dito yung mga, nangisyo dito ka ng mga arkabala, ka ng mga tiket. Hala, atuloy ito bayad o tiket, no? Karoon rin maghaka. Yun na, anak. Pero ka lang kayong mga nanindag, mga sabon, mga higala, nga nanubay anang highway. Nanubay anang highway, mga higala, niya ilang ban, nga gisakyan, digin mo orong. Nagsikik sunod-sunod sila samtang, naglakaw sila ilang ban, nagkaginod. Ay, good mo, kumpiyansa, anak, kay binuang na. Ha? Binuang na, kay inikaikasog, magbulabugay na sila, mga higala. Dahil nagsakay sa ilang bahan mga kiksunan, sibat mga higala. Oh, muna'y ilahang mudos mga ikson. Gani doon ay nabiktima dito sa Barangay Carmelo mga higala. Muna'y nabiktima dito, may tawag na ito sa Kaptuki. Ha? Karon kay nakabantay man yung mga karahong dagko po mga kiksunan. Ha? Nakabantay man yung mga karahong dagko, nga naghan po kayo mga higala na yung CCTV diha mga higala sa Barangay Carmelo. Dali kay nakasibat po mga igsoon ng mga kawatana. Kining mga scammers mga igsoon. Ha? Dali kay mga higalang nakasibat. Dala mga higalang ang ilahang mga produkto nga basiyo mga higala way mga sod. Muadto na siyang tindahan, may ra ba kay mo explicar, may kay mo istorya mga higala. Ha? May kay mo istorya, agnihon ka nga muni mo na. Ha? Ari, ma'am, barato ra kay ning amuang kwan. Ha? Barato kay ning amo ang kinini ang chlorine. Ha? Mingo na, us nga lang sa may kabara. Barato yung chlorine niya, mas nindot pud ning amo ang ano man. Ha? Pwede pud itang tang sin tagip tip sinyo ang. Ha? So yung nana ba manghiga lang, may kayong istorya, badani ka, bayad na yung ka. Nya, wapay, ayaw gin mo pagbayad, ayaw gin mo pagbayad kung wapay produkto. Nya, talaw, talaw ko na ito na dong, daghan ba nagsud? Ah? Ana, da yun, talaw ko na ito, daghan ba nagsud? Eh, talaw mga higala, sus, basiyo mo na yung, amday mga sud, mga higala. Muna'y nahitabod ko si Carmelo, na ilan, intawang usas kitinahan ito. Magani kay Milot, sorry, kantidad, mga higala. Nalibat ang mga karahong dagko, mga higala, paglingit nalas para kay Carmelo, pati pagkadaghan ng CCTV. Ano na, no nga, ay di mo kumpiyansa karoon kay karoon, mga higala, panahon na nag, unsan ni mga higala, nagkalat ang mga daotang elemento, mga igsoon. Okay, arita mga higala, no? Sa ato ang mga greetings karoon, mga higala, ha? Ato na i-backgrounding maanindot nga tukar, mga higala, naghulagway sa kalambuan sa itong lungsod.
2: Sa tuburan nagsugod ang danggo sa katahan. Pundasyon
0: na... Mayang pagpabinaw, pambunta karon ni Agaw Rixel Mendoza, diha karo sa Barangay Urong. Diha karo sa ihangga tindahan karon na siya Auto Parts, no? Agaw Rixel Mendoza, good morning, mayang pagpabinaw. No? Ayaw na siguro rin sila diha, no? Okay. Kondisyon kay Bayo, ilang mga mekaniko diha, kaya doon na sila lifter karon nga bag-o mga iso. Okay, may pagpaminaw, may punta ko sa ito mga viewers.

0: Charity, good morning ninyong tanan diha idol. Salamat kay nimo diha idol, no? Kap idol Dexter Clarity karon diha sa Miltix itiri mga higala karon, no? Asusina, hipitulan da abunda. Nindot imong music, sir. Okay, salamat kay mama. O si Yen Yen Lumakang, good morning kuya. Juriel, shout out ko sa kong Papa Jimmy Lumakang. Na always naminaw nimo and guwapo kayo. Ah, siyempre, ah, papa guna day, no? Guwapo ginang ato ang papa. Way laing mas mugwapo pa, kundi ang ato ang papa. Ano ah, mangina, no? Labi pa gyan ato ang papa buutan, no? Samot yun kagwapo, manghigala ba sa ato ang papa buutan? Okay, no niya. Ay pagpamina sa karon niya ni Ate Arlinda Lumakang diya sa Paragahi Mama sa Uwangan Dos. Silas Bustati diya, pipito, no? May pagpamina, Bustati. Parang lima gito ka, butilyang pana, Bustati. Abilite na pipista na lang inyo diyan, no? Si Ma'am Elizabeth Mourinho, Elizabeth Mourinho Kapuyan, may pagpamina, Gwen Buntang. Good morning, everyone. Blessed Tuesday and God bless all of us. Ma'am Filomena Hinabi, shout out to Sir Idol sa kong friends, Roxanne Casas, Leticia Olasiman, o si Abarito Lucille, Uno Siete, Nueve, Uno Siete Nueve. Rosie Pautan Matarong, may pagpaminaw diha karon niya kunay, no? Condolence day, no, sa kwan pamilyang Matarong, labi na gyud by Fernan Matarong, no, sa kamatayon in taon ni Boards, no? Fritz Matarong, no, rest in peace dong Fritz Matarong, no. Saud pud ni na kong higala, amigo na ko ni sinan duha, amahag anak mga higala. Pag-usab, condolence sa Matarong family, labi na gyud ni dong Fernan Matarong, no. Okay, may pagpamina sa kuno ni Maricela Mercado, matod pa ni Ma'am Filomena Hinabi. Okay, mga kigsoon, ano, nindot kay mga higala ning ato ang backgrounds, kalambuan ning ato ang lungsod, mga higala. Intro palandaan, mga kigsoon, ang purti ng pagkanindutan. Si Rizella Tayada Asinjete, pa-shout out, Yaderis Capillas, Barangay Sumon, Sitio, Kalubihan. O Happy Fiesta, Santo Tomas de Villanueva. Kahapon, darigod si Agaw Jimmy Asinjente. Pasensya kayo ni Modi Agaw, ha? Darigod ko makaanhas mga agaw na ito ng mga pista des Kolumbian. Eh, medyo doon na pagitay gamay gihambin nga. Gamay na lang gini. Gamay na lang ning antoso ning ato ang kininiang gadlas. Gadlas ng higalan. No, so, may pagpaminag, may muntag na lang doon na. O Happy Happy Fiesta ninyo dia sa barangay. Kininiang sumon dia sa Sitio Kalubihan. No? Asinjente family. Si Ginny Sinadhan na tabo-tabo, good morning ni mo, sir. Ayong buntag idol Jeriel, pa-shout out ko sa tanang membro sa Marksman. Okay, sa tanang Marksman, happy listening karon, no? Yeah, more power sa inyong kuan, no? Nindot sa kayong socio-civic organization na padayon nga nagtabang biservisyo sa itong katauhan tuburanon o sab sa pagkatagilungsod. Sa tanang Marksman, daghang salamat sa iyong servisyo. Anya, matod pa niya og Road Warriors na ikuno. Sa tanang Road Warriors, happy happy listening. Shout out ninyo niya og nagpaminaw. O diri sa Taguig City, thanks. Okay. Salamat kini muna Sir Ginis Sidadhan Tabo-Tabo mga higala. No? Suon ni I think pring suon na siguro ni Sir Dondon. Tabo-Tabo diha sa Barangay 4, no? 4 din na Barangay City na siguro ni sakop kayo. Barangay City din nila, no? Sir Dondon na Tabo-Tabo. Yeah, si Lini Paroni Gonzales, good morning. Pagpaminaw ni Muda Cons, no? Mayong buntag, Sir Jeriel. Okay, may buntag yung tanan diyan. Labi na yun di ba, Judy Gonzales karon. Happy Pista, Gaos, Kalubian. Sumon, Libre Disco, powered by Jenmer Lights and Sounds. Matod pa ni Dong Jaime, ore, Agaw Jaime, Asinjente. Si Manuel Galida Jr., pa-shout out ko sa kuangga Ate Rinilda Galida Dabon. Nga naminaw karon dito sa Magatubang, salamat kuya and God bless. Ay pagpaminaw sabi dong Richie Kalida di karon sulungsod sa Katmon. Pasuod kahigala po panghigala, no? Anya si Alikalinda Dalura. Good morning kuya. Nag-PM ko, okay, salamat kuya. Ang karang kuya, no? Pag may magka-istorya po ni kuya, former mayor Aljon Diamante, kay BC kayo, no? Sa pagitag mga kayuhan sa alang, nga ba dapat din histo ang lungsod sa tuburan, mga higala. Sulito Bayo, alias Barangay Mag-Alwahay, good morning, shout out ko sa tanang taga Tunggay. Gadjans diri sa Mag-Alwa, bro. Okay, doon na sa day chapter sa Tunggay. Salamat, huwag may pagpaminaw niyo noon diha, no? Sa sakop sa Gadjans, no? Tunggay diha sa Barangay Mag-Alwa. Maayong buntag usab, batod pa ni Boss Minsin Minchabis diha karon sa Barangay 5. Boss, good morning, may pagpaminaw noon mo diha. Archie, balibad, baayong buntag diha, Kuya Jeriel. Salamat ni Budha Kutsihal. Og si Donga, Randy Boy Bragat, karon sa Mendoza's Auto Parts, ni Agaw Rixil, Mendoza. Good morning, boss. Shout out ko ni Dixon Kapuyan, namina ron rin sa Mendoza Auto Shop. Anya si Arnais Nancy. Good morning, Dong, watching from Tapon, Tabuylan, Cebu. Salamat kayo na sa tanang Arnais family. Labi na gyud diha ni Atsyo Edito Arnais. May pagpaminag may buntag ni Mod Hatsyo, no? Onya si Jackie Barcinal, good morning. Og si Benulito, Nonoy Munisit, tagtanaw karon nato diyan sa barangay. Kuha, no? Kinini ang... kinini ang... Nagkatawa ko alay nga comment ni Ma'am Jima nga kinini ang ko alay bikada diha sa Barangay City, mga higala, no? Bunga sa panin ka. Ang comment... Munay ning os-os, ma'am. nagpaminaw sa si Noemio, no? Nga si Sir Roberto Rondina. Good morning, Sir Jeriel. Malinaon ato ang lungsod karon. Wala pa may nagmaoy basin na hadlok papiyansahon. Sir, kalang salamat kay kanayimuhan. Kalabi tayo muha mga pahimang, no? No? Pahimang, no? Nga medyo dots bukog ba? Kamu, unaralin nyo. magbasa mo sa mga post ni Sir Roberto Rondina, no? Wagi problema, always open mga higala. 24/7 mga higala, ang police station nga open mga higala. Labaw pa si Bin Ilibin mga igsuon. Ang police station 24/7 nga able. Digid mo balibad mga higala, dunay mga reklamante unya on the way dayon mga higala. Sa pagresponde unya on the way pod mga higala, mo padlak ngadto mga higala sa bilangguan ngadto sa mga taong badlungon mga igsuon. Mana nga kung magmaoy gani, aw, kinini ang agad-agaron, yun, kung abli bang kurti, mga higala. Kaya ang pagpiansa, man po. Hindi ka kapiansa na yun, ah, medyo, uy, o, sige ka diyot ito sa bilang gawa, no? Wala nga, mga pahimang, no, na mga higala. Medyo pasiaw, pero pintok mga kaigsuna, no? Pintok mga higala, nga dots bukog, nara na, mga higala, no? Sa mga, labi na kina mga disco-disco. Yung kina mga disco-disco ba, ako, pahimang, no, lang po. Lag yung mga inom-inom. Inikuli, ugdi na gid gani makaya drive sa motor palihog in town. Ang atong kinabuhi wa nay reserba, ang panghitabo wa nay rewind mga higala. Muna nga mas maayo magamping. Ha, kinini ang magdrive sa motor mga higala kinahanglan kanang dili na gid insakto gig ayos karga sa ilimnong makahubog. Kay murag kuwap naging pananaw mga higala nam butlang. Kung 24/7 sila sa police station, murag ang St. Peter mga higala 24/7 pod magigsuon. Wala nga, ay lang ganyan tawag kumpiyansa po. Mas maayag yun, mga higala, mo relax lang usa. Kay ang matod pa, ang kinabuhi usara. Ang panahon, way rewind. Way reservas kinabuhi, mga higala, muna nga, mag-amping kitang tanan, mga higala. Si Ma'am Jima, may kada. O, kuno. Amo konsumo. Amo ko na ilang konsumo dahil ni Kwani, Ati Jima nga bikada. Ya, karo sa ilang Noemio. Ang ilaha ko nung konsumo ka ng makyaw, no? Kami kinang makyaw, eh. Si Omar Paglinawan, bay. Good morning, shout out mi diri sa, bay. Naami karo sa San Fernando, bay. Namina mi diri, wild trabaho, bay. Salamat, no? Salamat kayo di aslongsol sa San Fernando. Ni Bay Liomar, kinini ang paglinawan. Eduardo Sarlatan, maayong buntag, idol, naglanog-lanog ka diri sa Barangay Bagasawi. Shout out ko ni Ili Sarlatan diha sa Barangay Bagasawi, no? Ni Dong Bulldog Sarlatan. Madayon ang barangay eleksyon dili kay kadayon daghan daghan sunos Dok Ili. Idol Ili dili Dok Ili nga Biskay do ha. Kay sangay maguni si Dok Ili mga higala og si Bulldog nga Sarlatan, no? Kay murag kinini ang pariham ni silagan. Ilisar man siguro ni sila, no? Unya Mga posibleng di madayon pero wa pa gi final no. Wala pa gi final ga desisyon manghegal lang atos mga hingtungdan nga mga awtoridad. Okay nya si shout out by Namino San Fernando. Akbay kami nila ni Salito Iki Iting Aling diha karos. Goyog di mo by Iting Aling dai. Og si papa nga si Noy Sunny paglinawan. Okay. Nya si Mambunika Oldama. Dokoro Singapore nagtanaw na to. Nindot gyud na ICCTV Lords. Morning ya, shout out to Buranon. Onya Shuni. Good morning classmate, no? Og si by Eric Duarte. Good morning idol watching from SM City Molino, Manila. No? Og si Rick Zamora, ako ang classmate ni, ako pag giding agaw. Shout out meet Mama Emer birthday niya karon. Happy happy birthday ni Nang Emer nga Zamora. Okay mga higala, no? May pagpaminog may buntang inyo diha karon sa tanang Zamora family. Onya si Joan Labangon, shout out boss Jeriel sa kuwag pag-anak. Nga sila si John Dave Balibad og James Reed Balibad og diha sa Tabay Peak from Lahog, Cebu City. Og si Dong Sut Mix, Dong Sut Sut Jamanti Mulihon. Or Mulihon Jamanti, shout out Sir Jeriel from Mantawihan Kugon. Uy, may pagpaminaw sa dekaron ni Kunsyal Roger Jamanti diha karon sa Barangay Kugon mga higala, Sitio Mantawihan, no? May pagpaminaw sa tanan diha nila ni Dong Sut Sut, no? Jamanti mga higala. Si Gretchen Cartalaba Tagalog Almasin or Almadin. Sir, good morning. Asa galing to ang gabi niyo sa check up? Ay check up no diri sa Diriras Munisipyo, diri sa Maitubangan sa LCR kana maglukat tag birth certificate ba? Bayad tas tubig. National Treasurer's Office. Kanang hawan diha mga higala kanang atong gitawag sa unang mini park mga higala, no? Diriras Munisipyo Luyos Andam ha. Ana diha ang atong I check up ang venue, no? Nya si Lauro Paglinawan Armenta. Ayong buntag idol Lauro Armenta ni sa Barangay Putat. Shout out ko sa tanan sakop sa Nakos Putat Barangay Tanon. Sa tanan barangay official tanan tuburan tuburanon napidagyod diha kalon ni Kunsyal idol putat glass Raul Alnicoli manghigala ang padayon nga nagserbisyong tinud-anay ninyo das barangay putat manghigala ipot yuaga akirag shout out rin sa Aboytis og sa ako ang kauban Jisrael Kunsya guard sa Aboytis. Uy, salamat ninyo diha sa Aboytis ha. Silye Ipili Dong God AM watching from Motorpool LGU Tabuylan, no? May pagpaminaw diha sa Tabuylan karon, no? Ni Mayor Rick Serona o ni Vice Mayor Inday Rose Serona Suizo. Onya si Bonifacio Gomez Jr. Hi, okay ah. Junjun Tiil, good morning. May pagpaminaw diha karon sa Pusok, Lapu-Lapu City. Si Hill Toki Pires Barangay Kapitan Dias Barangay Carmelo. May pagpaminaw may butang Michael Tonyakao, good morning boss G. Shout out gikan diri sa Thousand Mangga. No nya si kuan pagkahigala usab. Okay. So, kamay na lang tong oras no si Angie Bustillo Cleary. Good morning, shout out to Richelle Barsinas. Kalambuan sa Tuburan watching from Australia. Okay, salamat kay dia from Australia no. Ni Ma'am Angie Bustillo Cleary. No? Salamat kayo diha Ma'am ha sa iyong pagsunod sa tuwang mga programa sa kalambuan niya itong kalungsod. O si Michael Tonyakao, Eric Duarte Dong, Rikitik Dong. Salamat kayo mo diha Dong Michael, no? Das tausa, no? Wala kita igong oras mga higala, alas 2:02, nagyod baga kayo sa una, no? Hangtod, ugma po na usap mga higala, samantak nagsama istasyon. 98.1 FM Beti Radio mga higala, alas 8 to sa alas 9 sa buntag. No? Ngayon pagpaminag, may buntag raw niya karon ni Suchito Isidro, maghigala na silang PC Supplies, Barangay Size. Diya karon Mari Mary Arnado, diya karon silang Barbecue Stand, sa Barangay Putat. Ngayon man ni Boss Ray Brigoli, maghigala na silang Tubigan, diya karon sa Barangay Putat, maghigala. Ngayon man, mga kegsonan, diya karon ni Mari Jerry Lariusag, diya ti Mama Lariusa, diya karon sa Sitio Matog, Barangay Putat, pagkakegsonan, may pagpaminag, may buntag. Ni Pari Abay, Junmar Magabanga, ni Ati Maris, ni Mari Maricel Magabanga, diya sa Magakay Amatugan. Magatubang mga higala. Salamat ug maayong pagpaminaw niyo diha karon. So, sa gyapon mga higala, manamilit sa ko mga kigsunag mingon. Ngayong adlaw mga higalang Martes sa kabutagon, magbabungahog magbalipayon. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ug maayong butag pag-usab. Bye-bye, Tuburan. New
1: news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawak. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: This is the morning drive.
4: The morning drive.
0: Morning drive.
5: All

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tibon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyem siyang reklamo, sakit yang kalawasan, kwan yang kutu-kutu, bersih kabuyon. Ako nga sulay, may kaplasok. Tawad, mga 5 minuto, siya lah. Minun ka po, kwan niya plasok. Salamat niyo kung dako, kaning herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
0: Well,

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit gyapo lang akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
3: Alam! Niadto nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksunan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo nining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntaga pinaag niyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naana usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o kingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag ni niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle ug truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pinya ang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
6: DTX 500 mapalit sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Ug ania ang natabangan sa lulumasong tiki-tiki.
9: Ano sige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasong tiki-tiki sir, palit sir.
10: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako kay testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinimong huran nga gisakitan jud siya kana nang gabi sa pagkatinuod lang. Mao ra gyud akong gipainom pagtapos sa pagsuka na uli ang jud iyang sakit siya diyan o kaloy sa Dios na uli ang jud siya. Ang duha na ko kaapo gisakitan sa tiyan gilantan. Siyempre, naama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang jud silang duha po duha na ko kaapo. O napasalamat ko jud sa Ginoo nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
9: Taga-asa man ka sir?
10: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, dagang salamat sir.
10: Ay, thank you. Sir.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Wala ka ba'y gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
14: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
16: Kargado!
14: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Problem!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: Good morning drive.
11: Every morning.
10: BT 98.1.
11: Morning drive.

0: And back to you.
1: 98.1 BT Radio Vitron. Subok na.
2: Ang madami sa Vitron ko yung gagaw si Jono tungkol sa iyang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Kaya may pagpalitan namin yung Vitron no kay dako kuno kaya nagigatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo naman sa vitamins. One week lang po yan. Nakatarong na siya baklay kay kakiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa Vitron gana na kaya yung tulog. Di na siya magmata-mata.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og naosab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adya do sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa gyud mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Giyampo. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Giyampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Set Living Testimonies.
7: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
8: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
7: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
8: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo uso sa inyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
7: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
6: Living Testimonies.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa siya niya, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko din sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumais, kunti yan ba. Nagdadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan. Pakotohawan. Ya. Kilab. Nami kaon. Kaon dyan po, anak. Ubay-ubay. Nangauna to, ano. Wasawasan ko. Namati ka rin. May basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya. Marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw ang talad.
13: Duwa kasi manan ako nagtambay, noy. Tugod sige, binod akong kamot. Lapag yung magtusok-tusok. Usahay, tibok adlaw, yung duya akong lawas.
12: Ayaw na pasyagde. Ako gade. Bisan, 68 na. Buryag-buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
13: Nerflex Capsule? Para asa man
12: ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system. Para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit kondisyon. Oo, aha, magkabal to.
13: At to sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
14: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mapalit sa mga butika o parmasya.
0: Kadayloy sa Lichon Manok, Lichon Belly Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Kadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! May rakof na!
2: May rakof!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jumpstart your day.
10: Jumpstart your day.
9: Right here.
10: Right here.
11: The Morning Drive.
9: Every morning. Only on BT 98.1.

0: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
5: O nang gamit na po, Ma'am. Nakita gada sa mga paglikat na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
4: Huh? Dili hapdos.
5: Dili man, ma'am. O kira ka ay good, ma'am.
4: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
5: Wala po, ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
4: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
3: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul.
7: Bugas-bugas ug katul-katul.
8: DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: ug pag-ayo sa bugas-bugas
7: ug katul-katul.
8: DTX 500. Mabalik sa pinadol nga butik sa Yulga.
9: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa atoang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
11: Siyempre naayo man jud ka kung anak. Tul hasta no anak ko kaapo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kung pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran na gisakitan siya siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang morag yung kung di pa inoon pagtapos siya pagsuka na ulian yun yung sakit siya yan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya kung ang duhan ako kapo gisakitan sa tiyan gilantan siyempre na ama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duhapon duhan ako kapo o nagpasalamat ko yun sa Ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat at thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka sir?
11: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, daga kay salamat sir.
11: Ay, thank you. Salamat, sir.
12: Uy, Kuya Atan, nausa man ning atong amigo nga masulupon magkayog noong?
13: Dito, no? Atong pagutan noon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kag naong karon?
14: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
12: Aw, oh, kanara di ay? Ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
13: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice. Ning atong lungsod sa Tuburan, nagapud-apud pud sila sa binitilyang beer o soft drinks.
12: O kamo, unsa pa inyong ipaabot? Adto na ta sa Philis Bugasan Store.
15: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
16: Ang Philis Bugasan Store, ana amin butang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
17: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
18: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
21: Kugihan ba?
22: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
23: Kargado!
22: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
21: Kargado!
22: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
23: Kargado!
22: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
20: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakop na!
2: Mayrakop! Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day. Every day.

0: 98.1 BT Radio.
1: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTH 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Ako po nga akong mga TL o mga kasakit. Ilih na pagkadungan na po sa DTH 500. Akong gidouble dose o nakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTH 500.
1: DTH 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: DTH 500 Health Alert.
5: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
6: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
6: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
5: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
6: Mm. Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
5: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
6: Paita.
5: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
6: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC.
5: Mm.
6: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses.
5: Mm.
6: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga kuson sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit
8: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan nako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
4: Mapali sa mga butika.
5: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
6: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang.
5: Hmm.
6: Kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
5: Gusto.
6: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas.
5: Hmm.
6: Napoy mga batan-on pa pero bungol na.
5: Hmm.
6: Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
5: Akana.
6: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C.
5: Mm-hmm.
6: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
5: Mm-hmm. Mao jud Doc.
6: Kay naman gud, Sir GP, nga tawo nga kung lantawon nimo o tanawon nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na
5: oh.
6: Pero ang itsura murag 50 pa lang.
5: Ah.
6: So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs.
5: Mm.
6: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
5: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
6: Mm.
5: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singkat sa mga misis nimo.
6: Hala?
5: Makabungol mo dahil na?
6: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw,
5: oh.
6: Makabungol dyan na. Pero na-solution, Sir GP, kabalo kagunsa,
5: uh-huh.
6: Ayaw rag paminawa.
5: Sa ito ba, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C,
6: anong
5: dili ka mabungol sa kasaba, oh. Yung yaw-yaw?
6: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o Mighty C, kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
5: Mm-hmm.
6: Take DTX 500 and Mighty C every day.
5: Wah, na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo binuha kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
1: DTX 500.
10: Ako si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong
0: ba na o Detex 500 gito capsules a day? Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
1: Detex 500!
4: Pumali sa mga butika.
1: Detex 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
11: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
12: 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The morning drive.
4: Morning drive.
6: BT 98.1.

0: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasalukya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong juko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gikaon kung nga lilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukuto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nanawas-wasan ko. Namati ka, nung may bata sila, ngalain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuwid nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingon sab ang G&D Sari-Sari Store, naa gid diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipadagiya og ginuma ni Consial Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
1: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
4: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tik na utok, ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ooh,

0: 101.1 BT Radio
1: Vitron Subuk na.
2: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
1: Vitron Subuk na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: Og ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki-Tiki.
7: Sige man, dugang balik-balik sa ito ang Lolo Masyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
8: Siyempre, naayaw man dyan akong anak. Tulong hasta nuhan ako kaabo. Muna, misalig dyan ko yung Lolo Masyong Tiki-Tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran, nga isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maura niya kung di pa inom. Pagtapos siya pagsuta, naulian yun yung sakit sa yantian o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulungas yung mo akong gigamit o siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
7: Taga-asa man ka, sir?
8: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
7: Ay, daga kay salamat, sir.
8: Ay, thank you. Salamat, sir.
9: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyampo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
10: Ang tadaylo is Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
11: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
12: Ako si Sirila, taminagit na kuyo sa Provincia, Poblacion na Bunturan. Sa ako masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayon lang akong pagbawas. Bukad na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisunan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kahit tigtibo pa siya.
11: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa! May rakap na!
2: May rakap!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
7: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
7: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
8: Paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Good morning drive.
11: Good morning drive.

0: Vitron. Subuk na.
1: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Matke, Caguay, Surga del Sur. Ang ako nakuha ng sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Kumunsay, ang ako apo, dili halos mukaon. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon. Makatog na siya. Kaya na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula. Nibuyag ko na siya.
0: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignone mo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Ignone. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong juko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kung nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Dami kayo kung kuan, putukuto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
0: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
7: Kanila, ninyo. Pwede din sa Maria Cristina, Ligan City. Ninyo ang Netflix capsule. So, mag-gongol akong karama, mga braso, buk. Doon, papanin mga tudlo sa kamot, o mga lapalapas tiil, mag-ngurol, maragtos lukog dagong, raminod. Pagamit na ko sa Nerflex, ma-alibyo na siya, sir.
0: Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Paspas-banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: The Morning Drive.
10: Every morning.
9: BT 98.1.
10: Morning Drive.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay
3: may nga pang suniwo siya.
2: Kising itong pangalan?
3: Ang pangalan, yun dapat ang kita.
2: Nila naman atong edad ay?
3: Stay 4.
2: Usa man imuhang ikasulti sa atong produkto ng lulumasyong tiki-tiki?
3: Ako ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit. Nakasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may ikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagagali kong inom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kung tuto, langsig ka yung kapitik-pitik. Kanya, kasukaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang yun ako, so ko kalibang kukugon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Naling pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Higuto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga, silag, nami kaon. Yung kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Nangawa na itong ano, wasawasan ko.
2: Kung sa manimong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayog yun. Ano, mati karon kung may basa sila. Ang lain lang kutukuto niya maralag malipong. Yung ilang kabuhi ko, no? Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon yung muna. Kripod yung kamkaon. Ang akong style na babunta, kripa kong kaon. Giinom din ko, anak, kripa kong kaon yun. Sa iyong mata. Mone akong ginainom.
2: Sige, at grabe yung kipiktibo atong produkto na eh.
3: Oo, lami.
2: Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong tikitikil at atong produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay S-34, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, daghang salamat.
3: Daghang salamat, sir.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Pagkatapos ng pang... Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinaunahan ang ceremonial turnover ng 333 housing units sa Valenzuela City.
2: Headlines.
3: Higit 100 benepisaryo ng Community Mortgage Program ng Marcos Administration matatanggap na ang mga titulo ng kanilang lupa ngayong araw.
2: Headlines.
1: Bangsamoro parliamentary elections, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa Commission on Elections. Katatapos lamang nahalalan, pinuri ng international observers.
2: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin ang pagpapalakas sa public spending upang lalong mapasigla ang ekonomiya.
2: Headlines.
1: 12% ang value-added tax o VAT sa system loss charge inalis na ng Bureau of Internal Revenue para mapababa ang singil sa kuryente.
2: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. paigtingin ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
2: Headlines.
1: Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu, nakasala ngayon sa 25th araw ng impeachment trial.
2: Headlines.
3: Acting Prosecutor ng International Criminal Court, umapila na ideklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Headlines.
1: At mga pinuno ng disaster management agencies magpupulong ngayon para sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster and Resilience.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, September 15, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
3: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang ceremonial turnover ng 333 housing units sa Disciplina Village Arcong Bato sa Valenzuela City. Pagkakaroon ng tahanang masisilungan lalo na't sunod-sunod ang mga kalamidad, binigyang diin ng punong ehekutibo si Alvin Baltazar para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinabi nito, matinda ang lahat na maraming problema ang hinaharap, lalo sunod-sunod ang pagkulan at mga pagbahagaya at mahalagaanya na may tahanang masisiruhan ang mamamayan. Importante, sabi ng Pangulo, na matiyak ang kaligtasan, lalo na ng mga informal sectors sa panahon ng kalamidad at ang itinayong Disciplina Village sa Maringay at Umbato sa Lonsod ng Valenzuela ay isang hakbang para masiguro kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan. Kabilang ayon sa Pangulo, ang mga pamilyang nakatira sa mga lugar na madalas bahay malapit sa Tuyang River. Habang itinagmalakad din ng Pangulo na natura pa bahay malapit sa mga paaralan at pagganyutan, habang mas madaloy rin anya para sa mga bata makapag-aral at may access sa pinakamalapit na pagganyutan. Wala sa Lunsod ng Valenzuela, aming bansa, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang failure of elections sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Ito ang kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudjanco sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Laudjanco, bagamat isolated incidents lang ang naitala sa ilang lugar, hindi anya nagpatinag ang mga botante na ilaban ang kanilang karapatan na bumoto, lalo't malakas ang security measures ng pamahalaan. Dahil dito, inaasahan ng mas mataas na voter turnout sa naturang eleksyon.
5: Kahit na po ang intensyon po niya na guluhin, takutin ang ating mga kababayan, hindi na po nagpapigil ang tao, hindi po sila nagpatakot. 80% po at baka nga po mahigitan pa natin ang voter turnout. Na yes, merong kaguluhan, yes, merong karasan, but these are isolated incidents. And generally po sa pangkalahatan, eh dito lang naman po yan sa Cotabato at sa isang lugar, sa Magdiraw del Sur, napakapayapa, maayos po.
3: Si COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudjanco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Higit 100 beneficiaryo ng Community Mortgage Program ng Pamahalaan matatanggap ang kanilang land titles ngayong umaga si Raquel Bayan para sa Balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Opisyal nang matatanggap ng 110 benepisyaryo ng Community Mortgage Program ng pamahalaan ang kanilang mga titulo ng lupa ngayong umaga. Ayon kay Social Housing Finance Corporation President and Chief Executive Federico Laksa, ang mga benepisyaryo ngayong araw ay yung mga residente na dekada nang nakatira sa kanilang mga bahay, ngunit hindi naman sa kanila ang tinitirika ng kanilang mga bahay. Sa ilalim ng programa ay pinapasok sa loan ng mga lupa ng mga benepisyaryo sa abot kayang halaga. Tinatayang nasa 30 square meters ang sukat ng mga lupang ito, habang ang loan ay pagkakalob sa mga residente nasa 400,000 pesos na maaaring bayaran sa loob ng 25 taon. Ang kagandahan anya sa programa, hindi na inire-relocate ang mga benepisyaryo bagkus binibigyan sila ng pagkakataon na maging ganap na pag-aari ang mga lupa na kanilang kinalakihan.
7: Na tayo na nila yung kanilang mga bahay at saka hindi sa kanila yung lupa. So anytime pwede silang mapaalis. Ngayon, tinutulungan natin sila para mabili nila yung lupa doon sa mga landowners. Ngayon, yung kagandaan ng CMP is that hindi natin

0: ilang karahasan at naantalang pagboto ay bumabalik pa rin ang mga residente para makaboto. Kahit mainit at maliliit ang mga silid-aralan na nagsilbing voting precinct ay matyagang nakikilahok ang mga botante.
1: Sobra silang bumibilip sa mga moro sa mga Pilipino dahil bakit ganoon, kalitit ang litlit daw po ng classrooms, bumoboto ang mga kababayan natin. Nagtaka pa sila kung bakit natin pinapaboto ang mga persons deprived of liberty sapagkat sa kanila daw po hindi pinapaboto ang mga nakakulong. Ang sinasabi natin, everybody in this country facing cases, especially criminal ones, are presumed innocent until the guilt is proved beyond reasonable doubt.
0: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa 98.31% na ang Bangsamoro Parliamentary Election Returns OERs hanggang kaninang umaga. Batay sa update kaninang 9:54 AM, nasa 5,212 na ang natanggap na election returns ng COMELEC, habang 84 pa ang hindi natatanggap. Inaasahan namang makukumpleto ang transmission of results sa Malusog, Basilan mamayang alas 8 ng gabi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinagpapatuloy ngayong araw ang botohan sa Malusog, Basilan. Makaraang madiskubre ang pre-shaded ballots nitong Lunes. Paglilinaw ng Commission on Elections o COMELEC, hindi ito resetting o postponement sa eleksyon. Una nang isinailalim sa COMELEC control ng Maluso matapos madiskubre ang ballot issue at agad nagpa-imprinta ng mga balota. Hawak na ng poll body ang mga detalye kaugnay sa umano'y salarin, kaugnay sa pre-shaded ballots. Samantala, tatagal ang eleksyon sa Maluso hanggang mamayang alas 7 ng gabi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, naglabas ang Commission on Elections sa COMELEC ng mga bagong panuntunan para sa araw ng proklamasyon ng mga nanalo sa makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o Bangsamoro Parliamentary Elections. Inatasan ng COMELEC ang lahat ng nanalong kandidato ng apat na kasamahan lang ang papayagan sa formal na deklarasyon sa 6th Infantry Division Camp Siongco sa Barangay Awang, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanal del Norte. Kabilang na rito ang regional parliamentary political parties at mga kandidato ng parliamentary district representatives sa Maguindanal del Norte, pero hindi kabilang ang Cotabato City, Maguindanao del Sur at special geographic areas. Obligado rin ang mga kandidatong magsumite ng listahan ng kompletong pangalan ng kanilang mga kasamahan, plate numbers ng mga ginamit na sasakyan at pangalan ng driver ng mga ito. Mahigpit ding nagbabala ang COMELEC sa mga kandidato laban sa pagdadala ng baril sa lugar kung saan idaraos ang proklamasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bagamat idiniklarang generally peaceful ang makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections, labis pa rin ikinabahala ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE ang ilang mga akto sa aktual na eleksyon. Sa panayam ng Salam Radio kay LENTE Director Attorney Ona Caritos, nakakabahalaan niya ang mga natanggap nilang ulat na sa ilang presinto ay electoral board members o watcher na nag-shade ng balota dahil sa takot ng ilan na personal na ibigay ang kanilang boto. Issue pa rin ayon sa LENTE ang pamimigay pa rin ng campaign flyers kahit pa ipinagbabawal na ito sa mismong araw ng botohan. Ikinagulat din ng LENTE ang karahasan sa Cotabato, partikular sa pilot school sa Zero kung saan nagkaputukan na nagbunsod para i-extract ng LENTE ang ilan sa mga volunteer nito. Git ng LENTE na dapat ay managot sa mga naganap na insidente ng panggugulo sa ginanap na halalan sa BARM.
4: Kailangan mag-imbestiga ang COMELEC, ang ating security forces, ang ating kapulisan. Mm-hmm. So, sino ba yung mga lalaking yan? Or yes, sino ba yung mga principal na mga lalaking yan?
5: Uh-huh.
4: Yung mga nanggulo ngayong araw. Kasi hindi talaga katanggap-tanggap na may ganyan pang nangyari sa isang election, na lalo na first historic BARM parliamentary elections to. So, nag-expect tayo ng hopefully mabilis na investigasyon,
5: mm-hmm,
4: at pagkakaroon ng result agad at may mapanagot sa pangyayaring ganito dito sa Cotabato.
0: Si LENTE Director Attorney Ona Caritos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa isinagawang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections, ay hindi 100% ang naidaos ang botohan sa Bangsamoro Region. Sa panayam ng Salam Radio kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudjanco, sinabi nitong bagamat may akto ng karahasan sa Cotabato, ay agad itong naaksyonan at ang kaso ng pre-shaded ballots sa Maluso, Basilan. Pagtitiyak ba ni Laudjanko

0: hindi basta-basta madadaan sa limot ang mga insidenteng ito dahil mismong si COMELEC Chair Garcia na ang nag-utos na kasuhan at parusahan ang mga nasa likod ng mga panggugulo at pandaraya sa Bangsamoro parliamentary elections.
1: Kagustuhan po ng COMELEC po ay hindi po natapos dito sa pagkaka-apprehend, pagkakapigil po ng ating karahasan. Ang gagawin po dito, talagang katagubilin Chairman Garcia, ay makapagsanpa ng kaso. At kung meron man pong mga kandidato na involved dito, hindi po titigil ang COMELEC sa simpleng kaso lang. Magsasanpa po ng kasong kriminal at hanggang tungo ay madi-disqualify po sila. Yan po ang mangyayari po dyan kapag ka po ay napatunayan namin na ganyan ang kanilang ginawa.
0: Yan ang pahayag ni COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudjanco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inilabas na ng lokal na pamahalaan ng Cotabato City ang isang anunsyo ukol sa schedule ng pasok ng mga mag-aral at manggagawa mula Setyembre 15 hanggang 18 bilang bahagi ng precautionary measure sa lungsod. Sa panig ng pamahalang lungsod, ipatutupad ang work from home arrangement sa mga empleyado sa mga nabanggit na petsa. Maliban sa mga nakatalaga sa essential, health, emergency, disaster response, security, peace and order at mga basic frontline service. Suspendido naman ang in-person classes at nakatakdang eksaminasyon sa lahat na antas sa pampubliko at pribadong paaralan, ngunit pinapayuhan ang mga pasilidad na magpatupad ng asynchronous learning. Samantala, ipinapaubaya naman sa pamunuan ng mga pribadong kumpanya at tanggapan ang pagpapasya sa schedule ng trabaho ng kanilang mga manggagawa sa loob ng 4 na araw. Pinayuan ng CTLGU ang mga mamamayan ng Cotabato City na manatiling kalmado, maingat at tumutok lamang sa mga beripikadong balita at opisyal na anunsyo ng pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga senador, kinondena ang karahasan at irregularidad sa Bangsamoro elections. Magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Kinondena ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senator Bongo ang mga ulat ng karahasan, pandaraya at iba pang irregularidad sa unang BARM parliamentary elections. Ayon kay Zubiri, nakakapanghina na ang halalang matagal ng hinihintay ng mga Bangsamoro ay nabahira ng mga ulat ng pamamaril, pagsabog, paninira ng ari-arian, vote buying at panghihimasok sa mga balota. Hit ni Zubiri, hindi dapat agawin ng dahas, pananakot o pandaraya ang mga karapatan ng mga Bangsamoro na malayang pumili ng kanilang mga leader. Nanawagan ang majority leader sa COMELEC na imbestigahan ang lahat ng credible na report ng pandaraya at tiyaking lehitimong boto lang ang maisasama sa final count. Samantala, kinundera rin ni Go ang mga naiulat na armado at sagupaan na may ugnayan sa halalan. Hinimok din niya ang COMELEC na tiyakin ang integridad ng election returns at ang kaligtasan ng mga election personnel habang nagpapatuloy ang canvassing. Nanawagan din si Go sa mga otoridad na panagutin sa batas ang mga responsable sa karahasan na tiyaking ang resulta ng halalan ay tunay na sumasalamin sa kagustuhan ng mga botante sa Bangsamoro. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi palalampasin ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang anumang irregularidad na sisira sa integridad ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro. Sa isang pahayag, hinikayat ni Presidential Peace Advisor Secretary Melsinen Sarmiento ang publiko na agad lumapit sa security forces sakaling may maranasang paglabag sa halalan para mabilis itong matugunan. Ayon kay Sarmiento, mahalaga ring maidokumento ng maayos ang bawat insidente na maaring magamit sa korte. Susubaybayan din anya nila ang lahat ng reklamo at kasong isasampa sa COMELEC upang mapanagot sa ilalim ng batas ang mga responsable sa anumang electoral offense. Kasabay nito, nanawagan si Sarmiento sa mga botante ng Bangsamoro na huwag patinag sa pananakot at ituloy ang pagboto. Paalala rin niya, makakaboto pa rin ang sino mang nasa loob ng presinto o nakapila bago mag-alas 7 ng gabi alinsunod sa patakaran ng COMELEC.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na tatanggapin ng mga kandidato ang resulta ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OPAPRU Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation Undersecretary Noel Alvarez Baraceros na makakatulong ang pagkakasundo at pagkakaisa ng lahat sa magandang kinabukasan ng buong Bangsamoro region.
5: Pag nagkaroon po kasi ng totoong reconciliation and unity pagkatapos po ng eleksyon, ito po ang magbibigay daan upang magpatuloy na po yung magandang gobyerno na magdudulot po magandang kinabukasan and progreso sa ating Bangsamoro region.
0: Si OPAPRU Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation Undersecretary Noel Alvarez Baraceros.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananawagan ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE sa mga membro ng national media na pagtuon ng pansin pa ang susunod pang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sa panayam ng Salam Radio kay LENTE Director Attorney Ona Caritos, napakalagaan niya ng parte ng national media sa paghahatid ng balita at impormasyon at susirin ito upang maiwasan ang ilang insidente. Ani Caritos, hindi kayang brasuhing mag-isa ng local media networks at mga affiliates ang pagbabantay sa BARM elections, kaya malaking tulong at impluwensya talaga ang national media. Binigyan din ng LENTE na sana ay mas maging maigting pa ang pagkikipag-ugnay ng national media sa COMELEC at ilan pang election watchdogs upang mas maging malawak ang voters education campaign.
6: Hindi lang yung ilang araw bago yung election saka sila dumating. Alam naman natin may budget consideration yan, pero sana lagi nating sinasabi mas bigyan pansin ng national ang BARM, lalo na tong unang BARM parliamentary election. Pero yun na nga, nangyari na. Lagi naman tayo moving forward, Lord. Sana yung mga nakita natin ngayong araw ay hindi na mangyari sa mga susunod.
3: Si LENTE Director Attorney Ona Caritos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nais naman ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na palawakin ang pagsasanay sa mga magsisilbing Special Electoral Board o SEB members sa mga susunod na halalan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni National Coordinator o PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano na dapat ding ikonsidera ang ordinaryong mamamayan bilang SEB member. Pinuri naman ng PPCRV ang COMELEC sa maagap nitong aksyon matapos umatras ang mga guro na magsilbi sana sa Bangsamoro Parliamentary Elections.
7: Maganda nga rin sana na dagdagan pa yung bilang ng mga pagtitraining para sa mga special electoral boards. Hindi lang po kapulisan, hindi lang po Philippine Coast Guard, kundi pwede rin naman po kahit yung mga ibang pribadong mamamayan na nagnanais na maging standby electoral boards just in case na mga ilangan po ng sapat na bilang pamalit para sa paglilingkod nila on election day.
0: Ang tinig ni PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 21 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, Sandigan Bayan pinatutugunan ng kakulangan ng medical equipment at facilities sa Quezon City Jail Male Dormitory. Sa balita mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Said ipinaabot ng Sandigan Bayan 3rd Division sa mga ahensya ng DJMP, DBM, DILG pati na sa Kamara at Senado ang kopya ng September 14 order nito kaugnay ng mga pangangailangang medikal sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Partikular ito sa naging pagdinig sa mosyon ng hospital detention ni dating House Speaker Martin Romualdez kung saan inilahad ni Dr. Henry Fabro, ang Chief Medical Officer ng QC Jail Male Dormitory, ang mga pangangailangan sa pasilidad, partikular sa karagdagang hospital beds, medical supplies, medical equipment at mga doktor. Dahil mahalaga ang mga ito sa pagbigay ng sapat na medical care sa mga PDL, iniutos ng anti-graft court na ipaalam ang mga pangailangan ito sa mga concerned government agencies at institusyon. Patiyak na sapat ang kagamitan at medical personnel sa mga detention facility para bigyan ng pangangalaga at makataong kondisyon maging ang mga PDL. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mera and Mustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malalawak na saluhan ng tubig baha sa lungsod ng Maynila, pinaplano na ng DPWH. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Inilatag na ni DPWH South Manila District Engineer Alvin Pido kay DPWH Secretary Vince Dizon ang isa sa mga solusyon para mabawasan ng naranasang pagbaha dito sa lungsod ng Maynila. Tinatayang aabot sa mahigit 2.4 billion pesos ang halaga ng 4 na proposed storage area sa ilalim ng drainage improvement plan ng Department of Public Works and Highways South Manila District Engineering Office, sakop ng Scheme 1 ang Luneta, Harbor, Manila Bay at Pio Campo na may pinagsamang kinakailangang storage capacity na halos 98,000 cubic meters. Sa Luneta, 350 million pesos ang estimated construction cost para sa 14,000 cubic meters na storage capacity, habang 367 million pesos naman ang sa Harbor Square para sa 14,680 cubic meters. Pinakamalaki ang nakaplanong pasilidad sa Manila Bay na may 60,950 cubic meters na storage capacity at tinatayang gastos na mahigit 1.5 million pesos. Samantala, 205 million pesos naman ang inilaan estimated construction cost sa Pio Campo para sa 8,200 cubic meters na storage capacity. Bahagi ang mga ito ng drainage improvement plan ng DPWH-SMDEO para mapalakas ang flood mitigation system sa South Manila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pag-aresto at pagpiit kay dating House Speaker Martin Romualdez, may tuturing na tagumpay ng sambayan ng Pilipino ay kay DPWH Secretary Vince Dizon. Si J. Mark Tagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Itinuturing na tagumpay ng bawat mamamayang Pilipino ang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez na naharap sa mahigit 7.4 bilyong pisong plunder case kaugnay sa manumalyang flood control projects. Ganito inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sitwasyon kung saan ay nailipat na sa kusodiya ng Bureau of Jail Management and Penology itong dating speaker. Sa ambush interview sa Marikina City, sinabi ni Dizon na sa loob lamang ng isang linggo matapos makasuhan at maaresto ay nailipat na ng kulungan ang mambabatas. Patunay lamang anya ito ng paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sasantuhin at walang sisinuhin sa mga nagkasala sa maanumalyang flood control projects. Sinabi pa ng kalihim na patunay lamang ito na walang espesyal at lahat ay mananagot basta't mayroong ebidensya. Samantala, sinabi naman sa pulong balitan dito sa kapokrami ni DILG Secretary John Victimulla na inilipat o nakasalukuyang nakalagak sa infirmary itong dating speaker sa loob ng New Quezon City Jail, annex sa Payatas sa Quezon City. Anya, walang special na pagtrato dahil walang air condition ang naturang infirmary at siya ay titignan ng mga doktor na personal nitong doktor kung kinakailangan. E paman, may mga medical team na nakaantabay sa infirmary ng BJMP sa Quezon City Jail Annex para tumingin sa kalagayan, pangkalusugan ng dating speaker. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng public spending ng pamahalaan, partikular sa mga proyektong may kinalaman sa infrastruktura. Matatandaang naghigpit ang pamahalaan sa paggasta. Simula ng malantad ang flood control scandal na ngayon ay nakakaapekto sa ekonomiya dahil sa pagbagal din ng public spending. Bunga nito ay nagkaroon na niya ng delay sa mga proyekto at may pagkakataon pang walang bidding sa government infrastructure projects. Kaya ngayon, sabi ng chief executive, kailangan nang pabilisin ang public spending na makakatulong aniya sa pagpapalakas ng economic activity at paglago ng gross domestic product o GDP.
11: We're starting to increase again public spending so the growth rates kick up. And I think that will take effect very soon.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inalis na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 12% value-added tax o VAT sa system loss charge para makatulong sa pagbaba ng singil sa mga consumer. Ibig sabihin, kinikilala na ng BIR ang allowable system loss charge bilang government-mandated pass-through cost na hindi na isasama sa gross sales ng generation companies, National Grid Corporation of the Philippines at distribution utilities. Alinsunod ang hakbang na ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipsan ang pasani ng mga mamamayan sa mataas na presyo ng mga bilihin at singil sa kuryente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga distribution utility na maglabas ng bagong billing format kasunod ng pag-alis ng VAT sa system loss charge. Sa programa Boses, sinabi ni ERC Chair Attorney Francis Atornino 1 na posibleng sa Oktubre ay makita na ng power consumer ang naturang pagbabago sa kanilang electricity bill.
12: Target natin is as early as next month of October dahil nga napabilis din yung paglalabas, pag-i-issue ng BIR. So kung magagawa na ito ng ating mga utilities na baguhin yung kanilang mga billing format by October, so hindi na natin kailangan ipasingil pa value added tax sa system loss charge simula sa billing cycle ng Oktubre.
0: Si ERC Chair Attorney Francis Atornino Juan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy muling tiyak na sapat ang supply ng langis sa buong bansa sa kabila ng sunod-sunod na big-time oil price hike. Si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: AJ.
13: Yes, Chad, muling siniguro nga ng Department of Energy na magiging maayos na ang mga isinasagawang pamantayan para nga sa paglalagay ng fuel reserve sa bansa. Kung saan sa isang Zoom press conference, sinabi nga ni Energy Secretary Sharon Garin na nasa 50 days ang total stockpile ng bansa, na bagay na mas mataas ito kumpara sa 30 to 40 days na iminandato ng ating batas sa Pilipinas. Dagdag pa nga nito ni Garin na patuloy din ang sinasagawa nitong pakikipag-usap sa ilang mga foreign countries upang makakuha ng mas murang supply petrolyo at upang maibsan ang patuloy na pagtaas nito sa mga OPEC countries. So uli naman, kaugnay nga nito, Chen, na iginiit din ng kalihim na patuloy din ang pag-iikot ng mga regional offices ng Department of Energy upang masiguro naman na tiyak at patas at pantay-pantay ang pagpapatupad ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa at kanilang huhulihin ang sinumang mananamantala sa naturang taas sa presyo. Ito'y bunsod pa rin, Chad, ng ikalawang linggo na patuloy na pagtala ng big-time oil price rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Chad, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas paitingin ang pamahalaan ang mga hakbang para mapanatiling kontrolado ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., prioridad pa rin ng pamahalaan ang mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga bilihin sa harap ng inflation. Iginiit ito ng Pangulo sa harap ng panganib sa supply ng langis dulot ng patuloy na krisis sa gitnang silangan. Ayon pa sa Pangulo, ang inflation ang tunay na dahilan ng pagtaas ng bilihin dahil kapag tumataas ang langis ay tiyak na tataas din ang presyo ng pagkain. Kabilang aniya sa mga nagdudulot ng kawalang katiyakan sa pandaigdigang supply ng langis ang pagsasara ng Strait of Hormuz, mga pag-atake sa mga infrastruktura ng langis at tumitinding tensyon sa Red Sea. Ayon pa sa Pangulo, patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang mga external pressure para mapagaan ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagpapalawak pa sa uplift program, hiling ng isang mambabatas kasunod ng paghina ng piso kontra dolyar. Si Kathleen Forbes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinagkakilos ni Manila Representative Rolando Valeriano ang pamahalaan ng maghanda ng dagdag na ayuda sakali magpatuloy ang paghina ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos magsara ang piso sa 62 pesos kada dolyar sa nakalipas ng mga araw. Ayon kay Valeriano, maaaring magdulot ito ng pagtaas sa presyo ng imported fuel at iba pang energy inputs na posibleng umakyat hanggang sa pamasahe, singil sa kuryente, pagkain at logistics. Kinip ni Valeriano na palawakin pa yung uplift program at palakasin ng tulong sa mga pamilyang mababa ang kita, kabilang na yung pag-aaral sa mas pinalawak ng lifeline subsidy para sa kwalipikadong consumer na gumagamit ng hanggang 200 kilowatt hours kada buwan. Ibinungkahi rin niya na itaas hanggang 20 pesos kada litro yung fuel subsidy para sa mga kwalipikadong POV at TNVS, depende naman doon sa pondo ng gobyerno. Kabilang pa sa kanyang mungkahi ang pagpapatuloy ng 50% real fare discount, dagdag na subsidized EDSA carousel buses at pansamantalang toll discounts para sa public transport at kwalipikadong cargo vehicles. Ang hindi kontrolado ng pamahalaan ang galaw ng dolyar at presyo ng langis sa world market, pero kontrolado nito kung gaano kabilis at epektibo yung magiging pagtugon upang protektahan ang mga manggagawa, commuter at maliliit na negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:32 ng umaga. Department of Agriculture o DA, mahigpit pa ring nakabantay sa tumataas na aktibong kaso ng African swine fever sa bansa. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Patuloy pa rin ang monitoring at pagkapatupad ng mga hakbang ng pamahalaan para makontrol ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Bilang tugon dito sa tumataas na kaso ng ASF kung saan batay sa pinakahuling datos ng DA Bai as of September 4 ay umakyat na sa 154 na barangay sa 29 na lalawigan ang may aktibong kaso ng ASF. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang mga lalawigan sa Cordillera, Regions 1 to 8, kayon din sa Mimaropa, Negros Island Region, Regions 9, 12 at 13. Dahil dito, pinaiigtin pa ang pagpapatupad ng surveillance, gayon din ang biosecurity measures para mapigilan ang pagkalat ng sakit at paprotektahan ang industriya ng pagbababoy. Kaugnay nito, nagsagawa na rin ang Bureau of Animal Industry National African Swine Fever ng Applied Veterinary Epidemiology Training at ASF Preparedness and Response Workshop dito sa Metro Manila. Layo ng aktibidad na mapalawak at mapanatiling napapanahon ang kaalaman ng mga kawanin ng pamahalaan pagdating sa animal disease surveillance at response bilang bahagi ng pagkapalakas ng mga hakbang kontra ASF. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: House Lead Prosecutor maring itinanggi na mini-trial ang pagdinig ng House Committee on Justice sa inihayang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
15: Maring itinanggi ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro na mini-trial ang isinagawang pagdinig ng House Committee on Justice sa inihayang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa isang ambush interview kay Luistro sa Senado. Sinabi nito na ginawa ng kanyang komite ay clarificatory hearing para matetermina kung sufficient informant substance ang mga inihaing reklamo laban sa pangalawang pangulo. Ito ang sagot ng mambabatas matapos muling erase ng depensa sa pagtestigo ni dating Presiding Justice Amparo Cabotahitang na mini-trial umano ang isinagawa sa Kamara. Dagdag pa ni Luistro, ang proseso na ginawa ng kanyang komite ay alinsunod sa batas at tungkulin bilang mga miyembro ng Kongreso. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
16: What happened in the Justice Committee is not a mini-trial. That is a clarificatory hearing that includes the issuance of subpoena all consistent to the rules of impeachment of the House of Representatives and the Constitution.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umapela ang acting prosecutor ng International Criminal Court o ICC na ideklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ginawa ni ICC Acting Prosecutor Ma'am Mandye Niang ang kahilingan matapos isumite ng panel ng medical experts ang kanilang joint at individual reports kaugnay ng kondisyon ni Duterte. Sa filing na may petsang September 7 at inilabas nitong Lunes ng gabi, sinabi ni Niang na ipinapakita umano ng mga ulat na kaya ni Duterte na humarap sa paglilitis. Binanggit din ani niya ang umano'y reduced effort at unreliability ni Duterte sa isinasagawang assessment. Gayunpaman, redacted ang mga detalye ng findings ng medical experts sa submission ng prosecution. Trial Chamber 3 pa rin ang magpapasya kung fit si Duterte para sa paglilitis. Sinabi rin ni Niang na hindi na kailangan ng hiwalay na hearing sa fitness ni Duterte dahil may mga mungkahi ang medical panel para mapadali ang kanyang epektibong paglahok sa trial. Kung idedeklarang fit, nakatakdang magsimula ang Crimes Against Humanity trial sa Nobyembre at 30.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Magpupulong ang mga pinuno ng disaster management agencies para sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Sisimulan ang dalawang araw na komperensya ngayong Martes na itinuturing na flagship event sa pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026. Pangungunahan ng Pilipinas ang talakayan sa isa sa pinakamabibigat na hamon na kinakaharap ng rehiyon sa harap ng patuloy na pagkalantad nito sa mga kalamidad. Layo ng komperensya na isulong ang mga agenda ng rehiyon sa disaster resilience at kung paano may sasakatuparan ng ASEAN ang mga pangako nito sa pagpapatupad ng mga programa, paghahanda at aksyon at emergency response. Kabilang rin dito ang usapin ng pagpopondo, mga bagong imbensyon, disaster risk reduction at pagbangon ng mga bansa sa kalamidad. Ang ASEAN ay itinuturing na pinaka-disaster prone sa buong mundo dahil sa malapit ito sa Dagat Pasipiko at madalas na lantad sa iba't ibang uri ng panganib gaya ng bagyo, baha, lindol at tagtuyot.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas bigong depensahan ang titulo sa Asian Games Men's Basketball matapos tambakan ng China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
17: Hindi pa man formal na nagbubukas ang 20th Asian Games ay tapos na agad ang kampanya ng Gilas Pilipinas Men's Basketball Team. Nabigo kasing maidepensa ng Nationals ang kanilang titulo matapos silang tambakan ng China sa score na 105-61 sa elimination round game kahapon sa Aichi International Arena sa Japan. Dahil dito, tumapos lamang sa 9th na pwesto ang Pilipinas. Ito na rin ang pinakapangit na performance ng bansa matapos maging pang-7th pwesto sa 2014 Incheon Games sa South Korea. May pag-asa sana ang Gilas na umabante sa quarterfinals kahit matalo. Basta hanggang 37 points lang ang magiging lamang ng China. Pero dahil naging 44 points ang abante ng China ay tuluyang eliminated na ang Gilas. Para kay Gilas head coach Tim Cohn, hindi umano ipinadala ng national team ang pinakamagagaling na player ng bansa dahilan para hindi masungkit muli ang gold medal sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:39 ng umaga ang ating oras. Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito ko lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
19: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
20: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid ka bun!
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 18 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Benteng bigas kada kilo at mga abot-kayang produktong agrikultura tampok sa handog ng Pangulo sa Batanes. Mula Radyo Pilipinas Batanes, naritong ulat ni Rodeline Amboy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Buong araw, pinilahan ang 20 pesos na bigas kada kilo sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay pinangunahan ng Provincial Agriculture Office upang ihatid ang murang bigas sa kadiwa ng nasabing aktibidad. Maagang sinimula ng pila ng mga residente at pasado alas 5 ng hapon ay mahaba pa rin ang pila sa murang NFA rice. Ayon sa Provincial Government of Batanes, humigit kubulang 500 sako ng bigas ang ibinenta sa kadiwa. Samantala, tinampok din sa nasabing aktibidad ang mga sariwang gulay mula sa mga magsasaka sa lalawigan sa pinagkaisang tulong ng PAGRI, Department of Agriculture Batanes Experiment Station, Department of Agrarian Reform, at ang diskwento caravan ng Department of Trade and Industry. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iba't ibang serbisyo ng pamahalaan inilapit sa mga taga Camarines sa isinagawang handog ng Pangulo 2026 sa Pili, Camarines Sur. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Libo-libong residente sa Camarines Sur ang nakinabang sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ay sinagawa nitong Lunes, Setyembre 14 sa Capuarte Sports Complex sa Pili, Camarines Sur. Inilapit ng iba't ibang national at provincial agencies ang mga serbisyo nito. Pinangunahan ni Camsur Governor El Rey Villafuerte, Vice Governor Sal Fortuno Jr., Environment Undersecretary Jocelyn Fragada at mga regional directors mula sa iba't ibang gawaran ang aktibidad. Ang aktibidad ay bahagi ng ika-69 na kaarawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung saan ay binati siya ng lahat ng naroon. Samantala, ipinamahagi ng DA ang 1,000 bags ng certified palay seeds, mga kagamitang pambukid, grafted pili seedlings, organic fertilizers at vegetable seed packages. Kabuang 1.7 million pesos naman ang naipamahagi ng dole sa mga benepisyaryo ng iba't ibang programa, habang 300 scholarship vouchers na nagkakalaga ng 7.4 million pesos kasama ang starter tool kits ang ipinamahagi ng TESDA. Inilunsad naman ang Comprehensive Healthcare on the Go, yakap registration ng PhilHealth, libreng gamot at bitamina, potable water on wheels, mobile kitchen at pamamahagi ng bigas. Kasama rin sa nagabot ng tulong ang DMW para sa OFWs, CHED para sa Unifast Scholarships, DISUD para sa 4PH Program, NIA para sa Solar Power Irrigation at ang DTI Diskwento Caravan. Nagpaabot ng pasasalamat ang pamahalaan panlalawigan sa Camarines Sur sa pakikisa ng mga ahensya upang maihatid ng mabilis at tuloy-tuloy ang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:45 na po ng umaga. Mga balita naman sa Visayas at Mindanao ang ating sunod na ihatid sa pagpapatuloy dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
21: Colab.
2: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
25: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
25: Sa iisang himbila.
2: Pinagsanib na puwersa.
25: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
25: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News Nationwide.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: World News in 5.
28: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
29: Di papahuli
30: sa mahahalagang kaganapan.
31: 66 informasyon.
5: impormasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipina, Radyo Publiko 738,
6: Sports Radio 918,
25: Radyo Magazine 1278,
6: at Radyo Pilipinas World Service.
25: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3,
7: Radyo Pilipinas World Service,
6: Sports Radio,
25: Radyo Magazine,
6: Servisyo Publiko,
25: the AM and FM collab
6: sa Capital 104.3 FM,
9: Radyo Pilipinas,
6: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service,
9: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko
25: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Punta naman tayo sa ating mga kasamaan sa Visayas, Department of Agriculture Region 7, namigay ng tulong teknikal sa mga Cebuano sa ginanap na handog ng Pangulo Servicio Caravan sa lalawigan ng Cebu. Si Jessa Ilana ng Radyo Pilipinas Cebu ang may dala ng balitang yan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Umuwing may bitbit na dagdag gagamitan para sa kanilang pagsasaka at pangingisda ang mga Cebuano sa isinagawang handog ng Pangulo Servisyong Sapat para sa Lahat. Sa ilalim ng Department of Agriculture Corn Program, isang unit ng four-wheel tractor ang natanggap ng United Farmers Leaders Association mula sa bayan ng Tuburan. Sa ilalim naman ng High Value Crops Development Program, isang unit ng solar-powered irrigation system ang natanggap ng Kabangkalan Farmers Agroforestry Multipurpose Cooperative sa bayan ng Tuburan, habang mula sa Special Areas for Agriculture Development, tig isang unit ng Chicken Egg Production, ang Mahanlod Community Farmers Association ng Malabuyok at ang Sitio Palaypay Tolosa Malabuyok Irrigators Association Incorporated mula din sa bayan ng Malabuyok. Sa pamamagitan naman ng National Irrigation Administration, nakatanggap din ng tigi-isang unit ng SPIP ang Northern Poblasyon Irrigators Association mula sa San Francisco Camotes, isang unit din para sa Northern Western Irrigators Association Incorporated mula din sa San Francisco Camotes. Ang Philippine Coconut Authority ay namigay ng 50 OPV coconut seedlings para sa mga magsasaka ng Balamban, habang tigi-isa namang Massive Coconut Planting Program o MCPP ang iniabot sa Toledo City at sa Pilar Camotes. Ang National Dairy Authority ay namigay din ng farm equipment and implements para naman sa Coco Dairy Integration Project ng Compostela Market Vendors Multipurpose Cooperative sa bayan ng Compostela. Ang Philippine Crop Insurance Corporation naman ay namigay ng mga indemnity check para sa isang benepisyaryo mula sa Minglanilla, 4 na benepisyaryo sa Naga City at 2 benepisyaryo sa Talisay City. Nakatanggap din ng fishing implements ang iba't ibang asosasyon ng mga mangingisda mula sa Madridejos Bantayan, LGU Bantayan Cebu, Tuburan, Lapu-Lapu City, Balamban, Badyan, Consolacion at Toledo City. Ang handog ng Pangulo Servisyong Sapat para sa Lahat ay nationwide celebration ng kaarawan ni President Ferdinand Marcos Jr., kung saan nagtipon ang lahat ng national at local government agencies upang maghandog ng serbisyong gobyerno para sa mga Cebuano na ginanap sa loob ng Cebu Provincial Capital Compound sa Cebu City. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pagdiriwang na 38th anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, nagtapos na sa panguna ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanol del Sur. Mula Radyo Pilipinas Marawi, narito ang ulat ni Malik Mamboy.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Tapos na ang isinagawang pagdiriwang ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, Lanol del Sur, kaugnay ng ika-30th anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, pinagsama-sama sa aktividad ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs, mga kinatawan ng partner agencies at mga tauhan ng MAFAR. Naging sentro ng pagdiriwang ang tema na Advancing Agrarian Reform for Peaceful, Productive and Empowered Bangsamoro, na isinabuhay sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyong naglalayong ilapit ang tulong ng pamahalaan sa mga ERB. Kabilang dito ang ERB pulong-pulong sa Humlat Titling sa WAO, pag-issue ng ERB Identification Card, ERB Profiling Registration sa RSPSA at pagpapatala ng mga mangingisda. Nagsawa rin ng orientation ukol sa mga kooperatiba upang mapalakas ang kalaman at kakayahan ng mga benepisyero sa kooperatiba. Samantala, naging bahagi rin ng pagdiriwang ang Pickleball Friendship Game ng CARP Implementing Agencies at ang Mafamilia Pickleball Open Play na nagbigay din ng pagkakaibigan, kalusugan at teamwork at pagkakaisa ng mga kawani at partner agencies. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mapayapa at matiwasay na Bangsamoro Parliamentary 2026 elections, matagumpay na naisagawa sa probinsya ng Llano del Sur. Si Alwidad Bashir sa Radyo Pilipinas, Iligan sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, report.
5: Mapayapa at matiwasay ang sinagawa ang kaunaw ng Bang Parliamentary 2026 elections sa lungsod ng Marawi City at Llano del Sur. Ayon sa pagronda ng Radyo Pilipinas, Iligan sa ilang voting center sa lungsod ng Marawi at iba pang bayan, sakop ng probinsya ng Llano del Sur, walang presensya ng anumang gulo o di kanais-nais sa pangyayari sa majority ng mga voting center. Ayon sa ibang mga botante, ito na atang pinaka-peaceful na eleksyong dumaan sa kanila. Kapansin-pansin rin ang pagiging organisado sa daloy ng halalan mula umaga hanggang hapon na opisyal na ngang natapos ang butuhan. Isa sa mga naobserbang organisado ang butuhan ay ang Barangay Ruro Gaagos proper, kung saan inayos nila ang pagkasunod-sunod ng mga botante sa paglinya. Binigyan ng special lane ang mga priority individuals tulad ng buntis, senior citizens at PWDs. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang opisyal na anunsyo ng COMELEC sa mga opisyal na inihalal ng bawat taong bayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 15, 2026. Sa kantin pong oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Olivay. Sa magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa
8: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, pepper, corns and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180 Committee said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay e-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso. Nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal. Sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer, uguban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso na naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, ugubang mga ahensya sama sa lokal na opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dadon ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal nga social welfare and development office, o pinakadaol nga pasilidad. Kining pahimangno, giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UG Access Project, o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. UG namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas.
4: Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Dinugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Sa mga kahayupan, ang pagtuon nga gihimo sa mga taga UP Los Baños nagpakita nga ang Puffy Grow nakapalambo gayon paghatag o mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga anlagang manok. Ang mga naggamit ng Puffy Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan, batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang mukita sa Puffy Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Puffy Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Puffy Grow Animal Food Supplement.
6: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong giginhanglan? Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo.
7: Mao gi nakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kon gusto gyud Lactovet, maoro gyud na nakaayo sa akong mga manok.
6: Sa Lactovet, sure winner ka.
8: Ensumo Plus, organic ang pangpatay sa kagaw o magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina o panimay. Santaon ang baho, patyon ang kagaw nga mohinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop o sa mga kinabuhi nga naa sa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas o uban pang mga insekto nga nagdag kagaw. Mahigalaon sa kalikupan, makatarunganon ang presyo. Ensumo Plus is a wonder breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
9: Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Ensumo Plus! Ensumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao o kahayupan. Makawagtang sa mga langaw o lamok. Barato o makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Ensumo, magamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Ensumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
8: Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kayong igsasagol sa lawog sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag gamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
10: Nakasulay mo muna na urutan yung tanong tungod kay naigokinis o sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanong, nanginahang nanbabo o tambal nga pagpanagang niini. Usa sa mga solusyon mo ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest o post-harvest, makatabang ni o paglikas.

0: pusa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide o bactericide sa usa ka organic na produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa antika organic non toxic fungicide and bactericide.
1: Ako dai si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsige na jud ko gamit sa antika. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawa na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa antika, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Epektibo gyud ang antika.
0: Mao kini ang nindot nga benepisyo sa antika organic non toxic fungicide and bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa antika organic non toxic fungicide and bactericide.

0: gyud sayon ang pagpananom.
1: Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant, ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglifay sa 40% ng tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant.
2: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay.

0: mga first set of viewers karong utuha. We have Ricardo Lauron. We have Raynan Padilla Wenceslao. Maayong udto cons. Maayong udto po ninyo dihang tanan. Og agig reminder sa ato ang mga lulog-lula, no? Labi na sa mga octogenarian o nonagenarian. Ayaw ko magkalimot ka karong adlawa ang inyuhang special payout no gikan sa National Commission for Senior Citizens. Makadawat mo og 10,000 kaayo kay dako, no? Sus kanindot na ilula nga 80. 80 hangtod 99. Sakto no? Oh, makadawat sila og 10,000 pesos karong adlaw diha sa DSWS Gym Labangon, no? So kana maninguha kita maabot og 80. No, pero makadawat kita 10,000 gikan sa national niya, naapag yung 5,000 gikan sa city, naapag yung itong 3,000 nga every 3 months, asa ka na, no? So, kana, mayo kayo nga, maabutan ng idara. May good to put ni Adarlo, no, si Ads Adarlo, kuan ganyan ako, no, kanyang nga, suod kayo na kong higala, sukad pa atong katong mga first few years na ko isip konsihal, diya sa barangay. So, karon mao na nga nalangay-langay tagamay kay gikan ta sa City Hall. Most specifically sa ABC nga seminar. Kay na seminar para sa basic of barangay budgeting. Ana, no, so, makay, ngano mahuta na mo? Ngano karo pa mo mong September naman mo nag basics of barangay budgeting? Tungod ka na para makapreparar ang mga barangay para sa 2027 nga budget. So ang gi-invite ana nga seminar mao ang barangay captain, ang committee chair sa finance which is ang barangay ako, and nga ang secretary og ang barangay treasurer. Mao na no, so kanang gi dapat kumu-attend ka, it's as if no nga wa pa kay nahibaw ano, iyabo ang tanan nimong kaalam para mapunan og more learnings, no? Unya makorrected matod pa ni sa first speaker nga si City Director sa DILG, Cebu City Director Jonah Pino, no, ingon gud siya nga this is one way of correcting common mistakes sa mga barangay, especially when it comes to budgeting, no? Labi na kanang ganina 18 mami kabuo kay murag I think whole week ni siya unya naami karong adlaw ning attend, no, kami batch 2. Batch 2 ang barangay punta. So 18 mi kabuok tito ganina. Unya, while nagsigigisgot si Director Pino, sige siya sig ingon nga, "Diba mo na yung gipang buhat?" Oh, tando sad mi. Ingon sa siya, "And that's wrong." Sayop di mo gipo. Sayop na yung mga sayop which needs to be corrected. And that is why the DILG, the Liga ng mga Barangay headed by Kapitan Corcel Franklin Ong, and of course ang kadaguan sa city which is headed by Mayor Nestor Archival, na agyud supported kaayo nga naatay seminar for barangay officials, especially the kapitan and the committee chair sa finance, kay para makorrected whatever mistakes and ma-enhance whatever knowledge we have diha sa budgeting. No, kay kung dilihan ay pagkahimo ang budgeting ang barangay, no, makatibula agsad, no? So usa sa mga naisgutan dito kay what if ma'am wala pay approved budget, no? Kay di ba i-approve man na ang budget sa barangay council, na-approve sa barangay pero wala pa na-approve sa city, can the barangay purchase or use the funds of the barangay nga wala pa may approved budget? Kana gi-discuss na siya dito nga pwede mo gamit sa reenacted budget sa previous year, ana, no? So walay kwartang ipagawas ang barangay if walay appropriation ordinance, no? Walay appropriation ordinance ang usa ka barangay, no? Kanus-awa na dapat approved by majority gyud na sa barangay council, no? Kay para masaka na to na sa city, which is ang city maupod ang mo review para sa barangay budget, no? So kana ang naatay mga unsay may mga income na to sa barangay, gidiscuss pod na bisag kahibaw na gid midaan, but gidiscuss gihapon siya nganuman for purposes of familiarity, kay kung mahanay na to tanan matudluan ang tanang barangay sa proper way of budgeting. Maabot ang mga katuigan, di na ta magkinahanglan og kuhaan ka ng full-blown nga seminar. Murag, update-update na lang. Kahibaw naman ta, nabansay naman ang ato ang mga kabarangayan sa ingon ani. No? So, kana, apila sa gihiskutan. No? So, naatay, for example, di ba nakadungog mo nga, ang barangay gitagaan og 5 million financial assistance gikan sa city. No, na, no? Gitagaan. Asa man padung ang financial assistance? Unsay pwede gamitan, ana? Apil na sa gihiskutan ganina. Kay, naay barangays nga gapataka lang sad og gasto sa financial assistance. Ang kanang financial assistance kagikan sa city, for example, for infra, ang purpose kay infrastructure, dapat ang gamitan sa barangay, infrastructure pod. Dili pwede gamiton og sa giingon pa ni Director Pino, di pwede ipalit og lechon sa birthday ni Cap, sa birthday ni Kursihal. Dili pwede ipalit og kuan personal nga sakyanan para ni Cons, ana, dili na siya pwede. Kung unsa ang purpose nga gihatag ang financial assistance, maupod na ang gamitan gyud sa kwarta. Gamiton only sa purpose intended para sa financial assistance. Okay? So kana kay mamonitor magid na kung asa gigamit ang assistance. Kay of course sa tanan hatag na kwarta, ayuda or whatever na agid nay liquidation. So makita na dito nga dili mao ang imong gi gamitan sa kwarta. No, may pagpaminaw, Archie, rag! May ngunto naman ni ha? Hala, oy, nagkita pa ba ito pag naong nung motor? May pagpaminaw ni Belinda Valdiweza. Ana. So, ang ato ang mga kabarangayan, karon busy na po paghimo para sa Barangay Development Plan, BDP. So, naadi ha, naka-attach ang gitawag na to o Barangay Development Investment Program. Diha nakalatid unsay mga priority projects sa mga barangay for the next 3 years. Unya, kay naamay dako mo jud kay chance, kamay na lang jud kaayo ang chance kadi madayon. Di man gid madayon ang eleksyon, no? Pirma na man lang gid kuno ni Presidente Bongbong Marcos ang kuwang sa kaning Senate Bill 2387. So kana, kung maabot og 5 years, ang kanang ato ang planning, good for 5 years na pod siya. Kaya mausab naman pod ang kamada sa inihapay na to diha. Kaya ang atong naandan, 3 years. Karon 5 years, no? So nga, giskutan pod nga nung important ang barangay budget, no? Nga nung kahana, nga nung naamay barangay budget, kung di naman lang muhatag ang city, no? Kaya nakalatid yun na sa ato ang local government code. Most specifically, Section 305, Paragraph A, no, ang barangay budget, mauna ato ang legal authority for the expenditure of public funds. Kung unsay gikinahanglan sa kabarangayan, mauna ang gastuhan sa barangay budget. Mauna ang basis sa planning and policy adoption, program and project implementation, ingon ana, so daghan pa kaayong gastuhan. Ato na nang nahisgutan mga previous nato nga mga sa previous nato nga mga program diri sa Chika ug Advocacia kung unsay gamitan sa barangay budget. No, of course 55% will go to personnel services, no? Pa honorarium sa mga barangay officials, sweldo sa ato ang mga tao diha sa barangay na adiha sa 55% personal services. Of course, naa ang 10% sa SK fund, dili na pwede nga ihikaw ni kapitan o ni kursihal, kay dili na pwede kay specific gid na ang balaod under Section 20, Paragraph B, Republic Act 10742, na agyoy 10% SK fund nga ihatag sa SK, whether it's monthly or quarterly basis. Kay naapod ang 20% development fund no gikan sa atong national tax allotment, no, na ay 2% discretionary fund. Asa man gikan o kinsay mo gamit anang 2% discretionary fund? Asa gikan ang discretionary fund mo na ay 2% nga gikan sa real property tax sa previous year. So kung pila ang inyong real property tax sa niaging tuig, 2% of that will go to discretionary fund. Kinsa mo gamit na ang barangay kapitan. Okay? Naapot tayo, of course, 5% nga local disaster risk reduction and management fund. No, na ang bagong balaod karon subay sa Republic Act 10121, muna ang Philippine DRRM Act of 2010. No, nga if dili gani mahurot o gamit anang tuiga ang imuhang disaster fund, pwede na mabalik sud sa trust fund sa barangay. And pwede na magamit within the next 5 years. Okay? So, kana. So, pangutan ay inyong barangay. Cap, cons, na batay disaster fund, calamity fund. Kaning gitawag na itong LDRRMF. Local Disaster Risk Reduction Management Fund. Kung sa barangay pa na, BDRRMF. Okay, naagitaan na 5% kana. Okay, pangutanan ninyo, Kap, na hurot na to o gamit ang ato ang disaster fund. Kaya kung wala, Kap, ningon na ba ito yung chika o good po kasi yung anchor nga ibalik ko nuna sa trust fund and it can be used within the next 5 years, no? Anna. So, naminaw na to karon si Jeric De La Cruz. Gopaha, ma'am. Shout out, ma'am, from Mati, Davao. Anna, no? May pagpaminaw sa tanang mga kaigsuunan na to diya sa Davao City, especially diya sa Mati. May pagpaminaw nyo diha. Of course, atong avid listener and follower, Konsyal sa barangay Toong, Konsyal Fe Abelgas Diodoro. No, nya. Kung sa pailaing gastuhan sa gamitan sa barangay budget, of course, ang 5% nga gender and development. So, nariha atong kababayanan, no, atong mga solo parents, kana, nariha sa anything about gender and development na mga issues and programs, diha na ito na ipaslak, no? O nga, naputay 1% nga tungaon sa senior citizens and PWD. O nga, ang di na bagit masabtan, no, sa ito ang mga lulug-lula, nga kanang kwarta ha, dili na inyo, ha? Okay? Kwarta ka na sa barangay. If there are programs and projects that you wish to include in the 1%, ang senior og PWD fund, pwede kay mo hatag og action plan ni CONS o ni CAP para ma-appeal na to na ma-incorporate na to sa plan. Okay, sa plan, no. Daghan ka tag plan. Di plan na likuwang, no? Ingon ana, so magtunga sa 1% si senior og si PWD. Okay? And of course, ang 1% na BCPC, Barangay Council for the Protection of Children, na agutay budget para sa ato ang mga kabataan. Aside pa na sa ato ang SK na mga projects and activities, na agutay Barangay Council for the Protection of Children. In fact, naadiha tanang sektor no nga pwedeng maka-assist para sa kaayuhan sa ato ang mga kabataan, no? Ato ang mga bata. Ingon ana. So much for that, no? Mo-report, gi-report nato na ako kung sa akong nakatunan dito sa City Hall, no? Seminar on Basics of Barangay Budgeting. So, ato na niyang punan o mapuhon kay niikyas na dito ko dito ko sa kauras kay natin programa diri. However, ang ato ang pinaka-topic na to karon mao ang advocacy on health. Okay, kay ning sakarabagit pag-ayo ang kaso sa dengue not only in Cebu City but also in the entire province of Cebu no karong tuiga. And in fact, no, mas taas ang ato ang cases, number of cases karong tuiga, no, from January until September. Paginahuman ang tuig, ha, January to September sa Cebu City naanatay na record na 2,456 nga cases sa dengue compared sa last year nga January to September 2025 nara sa 14 karon na sa 24 meaning ni saka og 1000 kapin in the same range no January to September o pag last year 14 karon 24 almost 25 na gani. Sa dita nga gipagawa sa City Health Department, gisaysay niini ang mga barangay nga adunay pinakataas nga kaso sa dengue. Nga, unsa kani mga barangaya? Shout out nato Barangay Guadalupe. No, mojud na makasabot kita no nga taas sa Barangay Guadalupe kay sila say kinadaghan ng tao diha. Uy, kinadaghan 70,000 nagud sila diha. Agoy, Ginoo, mas dako pa ang Barangay Guadalupe sa ubang munisipyo. I tell you, way binuang. No? Kana, wala pa magini, wa pa magini nga, lungtad yun nga, initiative, no, nga, matunga ning Barangay Guadalupe. Kaya naman to before, di ba, nga, na naman to action nga, himuong barangay ang banawa. Ana, so wala to siya. Ambot ka, in the coming years, no? Mauna, no, number one, good Guadalupe. Ana, 70,000 na biya sila, no? Saska, labad sa uog yun, ni Cap Apple Gakasan. Of course, tapos ang Barangay Lahog, Barangay Basak sa Nicolas, kang kapitan na, kaysa man eh, Kapitan Norma Navarro, no, sa Basak sa Nicolas, sa Tisa, kang Kap Ada, oh, naapod, daghan kay mong kaso niya, Kap. Barangay Labangon, kang Kap Derek Yap, oh, akong gitanaw, iskrabay punta ni, patay na, adyo niya. Talamba, naapod, daghan mong kaso niya, Mambaling, kabarang kang Kap Silera, Salvador, no, Barangay Kalunasan, kang Kapitan Litoy Siniza. Ha, awa di pa libak. Barangay Punta, Prinsesa. Oh, naasa jud mi. Uy, Ginoo ko. Taas taas pod. Barangay Apas, Sambagdos, og Tehero. No? Lakip na apil pod ang Barangay Ermita, kang Kapmiral ni no? Sa Sawang Kalero. Pasil, Kiyot, Pardo, Lorega, Kalunasan, Dulo, Fatima, Kalamba, og Suba. Ana. So sa record sa City Health Department, niabot na sab nga to sa 20 ang namatay tungod sa dengue. Kung itandi last year, nga naalang sa unom ka mga individual. So, mas taas gyud karong tuiga, no? Ang data sa City Health Department, apil na ang report na gikan sa mga ospital sa syudad. No? Apil ang mga private na mga health facilities. Basta ni total siya og 20 ka mga fatalities tungod sa dengue. Ang Cebu City Medical Center naka-record og 297 ka na-admit og 547 ang nagpakonsulta tungod sa dengue no gikan January 1 until September 13. Sa maong ospital sa CCMC, 16 ka pasyente ang namatay tungod sa dengue. Out of the 297 nga nagpa-admit, 16 ana namatay because of dengue. Sa usa sa nakitang hinungdan sa pagsaka sa kaso mao ang kakuwang sa pagpaglimpyo labi na gyud sulod sa panimalay, no? Kay for example, kami sa eskwelahan sa Punta Princesa Elementary School, wala gyud kaayo mi mga areas kung diin pwede makapenetrate ang na kaning dengue carrying mosquitoes ba. As of course, no, na mga tanom ana, pero ari kita magsugod paglimpyo sa atong balay. Kaya diha magyud na mo spend more time atong kids, no? Labi na kaning lamok nga nagdagdingge, ari ni sa sayo sa buntag mamaak. So ang mga lamok mahimong mamuyo sa mga balde o baril sa tubig nga walay tabon. No, mga lugar nga naay nagtapok nga tubig sa sud o gawas sa balay. Okay, ang mga bata, mojud na kasagarang labing delikado sa dengue tungod kay dili pa kaayo sila ligon og resistensya batok sa kagaw nga dala sa lamok. So napoy mga hamtong nga natakdan, lakip na apil sa mga pipila ka mga empleyado sa Cebu City Hall. Mauna, nagpahigayon dayon ang city og misting og general clean up sa tibuok City Hall. Noon, last week na siya, after na confirm nga naay usa ka empleyado nga nagka-dengue. Okay, so karon nga nagpadayon ang pagsaka sa kaso sa dengue, ni mando ang mayor nga dili na maghuwat og hangyo gikan sa mga barangay sa inyong pagpahigayon og misting operations. Okay, unahon na mga lugar nga naay pinakataas nga ihap sa dengue base sa data sa City Health Department. So what we did in our barangay when we found out na kaninga sitiuha nanay na dengue, amo gitong giadto gimisting. And then, gisunod-sunod na dayon ang ubang mga kasikbit. Kasikbit neighboring, no? Neighboring na mga sityo, mga tapad-tapad na sityo. So, bisan pa sa pagsaka sa kaso o nisakasab ang mga number of cases sa mga namatay tungod sa dengue, wala paghihapon mo deklarar o dengue outbreak ang syudad sa pagkakaroon tungod kay kinahanglan pa susihon sa Department of Health kung makaalarma na ba ang sitwasyon sa syudad. Okay, arita sa Cebu Province, niabot na sa 3,759 ang mga kaso sa dengue sa Cebu Province. Apil na ang 21 nga namatay hangtod this month, September. So, kung 2-4 kapin sa city, 3-7 kapin sa Cebu Province, no? Kana nagpakita og dakong pagsaka compared sa 2,000 kakaso pag last year. So, 2,000 ra last year, karon 3-7 na ang province. So, bisan pa sa dakong pagsaka sa year-to-date na mga kaso sa dengue, giklaro gyud sa Provincial Health Office pinaagi ni Officer Sheila Fasol na wala pa malapa sa kasamtangang mga numero ang official nga threshold. Nga aron i-declare nga naatay dengue outbreak sa tibuok province of Cebu. So, base sa surveillance report, aduna gyud mga pipila ka mga LGUs, no? Mga local government units nga kanunay naka-record og taas nga mga kaso until August from August to September. Oh, tag ano na to, unsay pinaka number 1 sa Cebu Province? No, number 1 Medellin. Kay naa silay 240 cases with one fatality. Ang Talisay City naay 214 ka dengue cases. Toledo City na 161 cases nga na usa ka namatay. Dalaget 93 cases. Minglanilla 84 cases with one fatality. Cordova na 67 kakaso. Consolacion 64 kakaso. Liloan 51 kakaso. Argao ug Danau City 50 cases. Niapas pa gyud ang daan bantayan with 13 cases. So kana no? Muni atong listahan sa top 10 nga naay mga taas-taas gyud og number of dengue cases, no? So kana gipahinumduman ang publiko nga importante ang sayong pagpakonsulta sa doktor aron malikayan ang grabing complication o nga mulid, no, to death. So ang primary concern gyud is really early consultation gyud. Kung naay gihilantan nga sakop sa pamilya, ipatan-aw gyud dayon sa pinakaduol nga health center o ospital aron matagaan dayon og saktong atensyon og dili na modako pa ang complication. Oh, sa una kung hilantan ta, okay ra na kay lagnat, laki ra na siya, normal sa bata nga hilantan kay ni fight kuno imong lawas sa bad bacteria. Karon nga taas ang kaso sa dengue cases, bisag one day lang na hilanat ipa-check up. Namatay health center sa itong mga kabarangayan. Libre ka na. Na kung natay doktor, hala pa-check up dito. Kaya ako bitong anak, kahapon ako matong ipa-check up kay whole night gasuka, no? Kay nag-acid reflux na po. But wala siya kihilantan. But I still took her to our doctor sa health center. No, na siya ipedya. But nga naman ito bukos akong pedya? Kung naami doktor sa health center, nga libre ra. No? Wala pa jipo. Kanawa pagdipagi ko magastog plitig dako, kanaraman diha sa among barangay. So, kamo diha sa itong mga kabarangayan, if tanaw ninyo, nagihilantan sa inyong pamilya, please let her or him be checked up, no, sa inyong nearest na health center sa inyong kabarangayan, visit and avail of the services sa ito ang kabarangayan. So, kana, no nga, tungod ani nga, balita, gisiguro gid sa Provincial Health Office nga ang tanang provincial o district hospital sa tibuok Cebu na agoy 24/7 nga laboratory operations na activated dengue fast lanes og igo nga diagnostic kits og supply sa IV fluids aron matubag dayon ang panginahanglan sa mga pasyente nga mga moabot. Okay? So karon nato nga paminawon nga inigbalik nato unsay mga gipanghatag ninyo nga feedback kabahin aning pagsaka sa dengue cases ug unsay atong angay buhaton diha sa atong balay, diha sa atong komunidad. Human aning mubong pahinumdom.
1: Hey. Lacto Puppy, ang ilindon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia o uban pa. Ang Lacto Puppy taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Puppy para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Puppy kitang tanan.
2: Mag-Lacto Puppy.
1: Lacto Puppy, ilimnon alang sa tanan. Lacto Puppy, palit na.

0: Mayong pagpaminaw diri sa Chika ugad Bukasiya oras nato karon alas 12:39. Sa dili pa nako abaliko no? Atiwaso na tong Chika, may pagpaminaw ni Teodora Sensontik atong lupon diha sa Barangay Punta. Good noon sa dimo diha, Ma'am, Ate, Tata. Ma'am Donna Metante, Consielfe Abelgas Teodoro, happy lunchtime cons, no? Of course, si Sir Jeric de la Cruz diha sa Mati Davao, Belinda Valdiweza, Adarlo, Ricardo Lauron and Renan Wenceslao. Ko, thank you kay sa inyong pagpaminaw. Og naay ni nga niingon na, na ni feedback na to kaganina, no, niingon siya nga, makahadlok o nanginahanglan yun o dinalian ko no nga nagkahiusang aksyon kaning pagtaasa kaso o pagkamatay tungod sa dengue no, diri sa ato ang syudad. Ang pagsaka gikan sa 1-4 kapin ngadto sa 2-4 kapin ka mga dengue cases o ang pagkamatay sa 20 ka mga tao, usa ka seryosong pahinumdum nga dili basta-basta ang baruganan sa dengue. Ilabi na nga ang ato mga kabataan ang pinakadako kaayong naa sa risgo. No, tinuod gyud na. Sakto gyud na. Mao nang maayo ang lakang sa kamanduan karon sa atong mayor no nga ipadayon ang agresibong misting o fogging nga walay paghuwat sa hangyo sa barangay. No, dili na ta mahuwat nga ingnon pa i-house to house pa sa ato ang mga barangay officials na ma'am nang limpyo na mo ma'am. Naba ni tabon inyong mga baril, naba ni tabon inyong mga balde, nana no. Pero ang misting makapatay ra na sa mga hamtong nga lamok kay adult mosquitoes. Ang pinakasentro gyud sa away batok dengue mao ang pagpapa sa ilang breeding sites o ilang kapuy-an. Diba? Yes, mag-misting na kita, pero ang patyon, ana, are only the adult mosquitoes. So, kung dili na ito mapukan, grabe sa word, kung di na ito maguba, no? Di na ito mawagtang totally, ang ilang breeding sites o ilang kapuy-an, mubalik o mubalik nagigihapon ang mga lamok. Okay? So, unsa maangay nga buhaton? Diha, sa atong panimalay, pinakauna, search and destroy. Pangitaa kung asa na pwede magpuyo no, ang adult mosquitoes. Okay? Iyabo ang mga kanang way gamit na tubig, nga naas baril, balde, mga basiyo. So, graba kita mo inom, no? Unya, na napunabutangan na rin siya tubig, tubig uwan ba ron, or kuan, hangtod nga, gikuan na lang siya, gipuyan na siya, no, 19 aw, nagpundo nga tubig, puyan o himuong breeding site sa mga lamok. Hawaa ang tubig sa mga palaman sa tanom, muna ka ng plant saucers ba, planggana, mga karaan na ligid, sus na, agi na diha, awan na mga ligid din niya diha, tanawan na, sibugan na patiri, diba, daghan kayong mga lupad, ana, no? Ilisi ang mga tubig sa inyong flower vase. Kami, wa may flower vase. So, wala gid mi, ana. Wala may flowers, no? Imnanan sa mga binuhing hayop. O, nanam kita yung mga hayop sa atong balay. Hayop na animal, ha? O, matag, every 2 to 3 days, ilisa na to, na, no? Regularly. So, of course, tatay mga self-protection measures, no? Atong panalipdan atong mga kaugalingon na kaning nato niingon na magsulob kuno tag kanang kuan baga o kanang kwilyado o taas kasanina o krasunis unyag mag brown out kalimuot ra bagid sa atong balay no di biyata nang balay na aircon mag-apply gyud og insect repellent lotion sa panit paggamit og mosquitero o pagsiguro nga na ay saktong screen ang mga bintana o pultahan para di dayon makasud-sud gawas ang mga lamok. Of course, seek early consultation. Kung makafeel ganita nga gilantan ta, labi na mula pa siya duha ka adlaw or moabot siya duha ka adlaw, inubanan sa sakit sa oo, no, kanang kaning loyo sa atong mata, panit nga naay tipdas, mga puwa-puwa, panakit sa tiyan, adto dayon sa pinakaduol nga health center o ospital. Okay? Of course, say yes to fogging og misting. No, ito got nya mo cooperate gyud ka sa ato ang otoridad, especially sa mga barangay officials o mga taga barangay kung magpahigayon og misting sa inyong dapit. Okay? O unsa man, parehas ba ning fogging, parehas ba ning misting? O ang fogging ug misting duha na kapamaagi nga pareho sila spray sa kuan kanang liquid no sama sa disinfectant ug insecticides aron dali kini mukatap sa hangin o sa mga ibabaw nga bahin ng kanang surface ba pinaagi sa gagmay nga mga tunog o droplet. Pero bisan kung pareho silang nagamit o pressure no para mahimong very fine ang liquid naa sila kalainan sa gidak-on sa droplet. Kaysa fogging manggod nagamit og thermal o cold fogger nga magpagawas og perting gagmaya nga mga droplets. So mas fine pa sa mist muna ang fogging. Mahimo ka nang mupabilin sa hangin sa taas na oras aron mutudal ang mga insekto nga katong naa sa lisod maabot na mga suok. Kay mas dugay siyang mo stay sa hangin ang kaning fogging na mga fine droplets. Kaning sa misting, nagamit na og mist blower o sprayer nga nagpagawas og mas dako-dako siya nga droplet kumpara sa fogging. So mas dali na mutugpa sa mga naong, no, sa mga surface. Busa, monay pirming gamiton o usual nga gamiton sa pag-disinfect sa mga opisina, sa mga kwarto, sa mga tanom, kay mas dali siyang kay mas tagko man nga droplets, mas dali siyang makapenetrate. Okay? Ang fogging, mas dugay lang siya mustay sa babaw nga surface, no? So nganong importante nga natay fogging og misting? Pinaagi magud sa fogging og sa misting labi na if we use the correct anti-mosquito chemicals, mas dali og dungan nga mapatay ang mga hamtong nga lamok na nagdala og mga nagdala og virus, no, sama sa dengue. O kana dengue wa kaning Zika sa kuan man ulay nasod ba ni. Mas dali nga makasulod ang mga tago og dako nga lugar, no? Unya, dili tanang suok o ibabaw nga bahin maabot og trapo, no? O kanang manual nga disinfect. Ang very fine nga misting o kanang gigamit nato sa fogging, kana makakailap na sa matag suok sa opisina. Mapenetrate niya ang pinakasuok na dapit sa imong opisina, sa eskwelahan, o any public facilities aron mapatay ang mga bakterya o mga virus. Okay? Kaysa manglimpyo pinaagi sa kamot sa matag square meter, ang fogging o misting makatabon og dako nga lugar sa mubo lang nga panahon. Ano nga nakatipig ang oras o gahom sa tao. Dili kita magkinahanglan og more manpower if magfogging or misting kay ian na isuot ra man ano nga magmisting usa ra man ka tao. Ingon ana, so dili kaayo needed a more manpower sa ingon ana. So nalay pa hinumdum para sa kaluwasan, no? Kinahanglan siguraduhon nga way mga tao o mga binuhing kabtangan o hayop ang direktang makadawat sa kemikal panahon if magfogging or magmisting. Muna kung apil mo sa team na magfogging, magmisting, dapat nagprotection mo sa inyong ilong, sa inyong baba, no? Kay pagkahuman sa process, makikoordinate nga makapalit o makahuwam o preskong hangin ang dapit, no? Kay kinahanglan man na nga walay mga hayop, walay mga tao nga unprotected, no? Ganang while nagfogging o nagmisting. Okay, so unsay pwede buhaton sa itong mga kabaranggayan, no? Of course, regular clean-up drive, no? Dili lang kay karong buwana kay ugma ra ba kita maglimpyo. Na sunod buwan, sunod na po, dili, dapat regular. Himuon na to siyang habit na every Saturday, mag-Sabado clean up ta. Weekly clean up drive, ana. No, so, immobilize na to ang mga barangay health workers, mga tanod, ug mga tanang tao, no, sa ato ang barangay. Apil na si CAP, si konsihal, sa pag-organize, no, sa pag-initiate, sa pagpaglimpyo sa mga sapa, kanal, ug mga bakanteng lote. Maunang, ang mga bag-ong na Orient na mga tupad beneficiaries at tugyod na sila palimpyuhon sa mga sapa, sa mga kanal, sa mga bakanting lote, kay para mahimong habit na ito nga kada Sabado maglimpyo na kita. No? Naapot tayo gitawag og uplan tatak, no? Tupahanan sa lamok, poksaon. Ana, kapgubon, ginato ng breeding sites, ano mga lamuka. Magpahigayon ta, mag-organize ta, o kanang balay-balay nga pag-inspeksyon, no? In English, house-to-house nga inspeksyon. Larvicide inspection. Aron pagtudlo sa mga lumulupyo kung asa nagtago ang mga itlog sa mga lamok. No? Kana, pwede ba'y sityo? Unya, si sityo leader o si chapel leader o si chapel president o kinsay focal person ang nag-sityo, sila na po na mag-meeting dito sa ilang mga kasityo para mahimong weekly ang ilahang pagpanglimpyo. No? Unya, naputay ko ano, barangay dengue task, a fast track o action team. So kana para naatay direct coordination sa City Health Department para sa dinalian nga misting operations sa mga hotspot sa ato ang mga kabarangayan. Although murag di na pud noon kaayo tag di noon action team kay naa man tay barangay health workers, no? Ingon ana, but it's a good thing pud nga sa ato ang mga kasityuhan napud tay own action team na mao gyud ang mo maoy mo mag kana sana mo initiate unsa ispisaya na manguna, no? Maguna-una ingon ana kay naapot tay gitawag nato nga impormasyon og edukasyon, kana gitawag natog IEC campaign, information and education campaign, no? Paggamit og megaphone, barangay sound system og social media advisories aron pahibaw-on ang mga residente bahin sa peligro sa pundo nga tubig ug sa mga signs sa dengue, no? Kay kining ato ang kining fight against dengue, no? Panag-uban kini sa kada pamilya ug sa lokal nga kagamhanan, apil ato ang mga barangays. Dili kinahanglan maghuwat og official nga outbreak declaration. Okay? Dita maghuwat nga i-declare pa na nga nag-dengue outbreak na ta. Usa pa ta maglimpyo. Labin na diha sa atong tugkaran. Okay? Dita maghuwat nga i-declare sa DOH aron mulihok, no? Ang pagpanglimpyo o pagpakabana sa atong palibot magsugod yun, karon dayon sa ato ang mga kaugalingong nataran. Oh, wala in term tugkaran, no? Kana siga. Kay for me it's alarming to say na kung last year nisaka ang Cebu City og mga 1,000, unya almost 2,000 ang gisaka sa province. Meaning nakapenetrate gyud ning mga walang hiyang lamok, no, sa ato ang isla diri sa Cebu. Muna, so kinahanglan na gid silang manglayas. Kinahanglan na gid mamatay ni mga lamok. So kana, no, dili na to pasagdan ang ato ang mga bata nga mahimong biktima ani. Tudluan sa nato ato mga bata, no, nga in their own ways makahibaw gid sila the importance of pagpalimpyo, no? So kana, so ato sa naundangon nga about sa dengue kay I believe na ang mga barangays naanapot sila mga information dissemination campaign with regards to their action sa mga dengue infested na mga sitio o mga barangay diri sa ato ang province of Cebu. Kay karong tungura, kay gamay na naman natag oras, kuan day, no, atong hiskutan kaning hangyo ni Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival nga dili ko no nga hunungo na ang pagpanaway, no, o pagpanaot sa atong mayor. So nakabasa na jud ko no nga dili pagsaway ang kinahanglan sa atong mayor. So niingon si Chief of Staff ni Mayor na si Kenneth Chesar, ingon siya mas maayo nga instead of atong sawayon o atong dauton, mas maayo if we give our active support, no, mga sugyot, maghatag-tag mga suggestions aron matabangan ang kagamhanan sa syudad sa pagsulbad sa mga problema nga sukad pa sa mga nangaging mga administrasyon. So kana karong gi sagubang ni Mayor Nestor Archival no, tinuod na na, sa mga niagi pa man yun na nga administrasyon, niya murag na inherit niya ba? However, maulagi na, didagan manggod ta. So people, na people have put na ang trust nimo nga kaya nimo nang sulbaron no akan ang inherit nimo nga mga problema sa niaging mga administrasyon no so ingon si Shastar nga ang dagkong problema nga giatubang sa dakbayan no basura di ba baha og bukid nganong bukid pagkaguba sa atong kabukiran nga mo po hinungdan nga naay baha og daghang basura so kana no suma pa ang maong mga problema, dili na nabag-o. Tinuod man sad. Dili na nabag-o o dugay na gyud nang giatubang sa syudad. Bisan kinsa pay mayor. Kay even sa panahon ni Mike Rama, panahon ni anhing Mayor Edgar Labilla, former Tomas Mayor Tomas Osmeña, o ni former Mayor Raymond Alvin Garcia, naa gyud nang problema sa basura, baha, pagkaguba sa atong kabukiran, traffic naa gyud na. No? Na tinuod na, no? Ang mga problema karon sa syudad. Dili tinuod nga dili na minugna, no? Ni Mayor Nestor Archival. Ang syudad naglisod pag duma sa basura. Sukad pa gisirad-an ang inayawan landfill ni atong 2016. Napugos ang syudad sa pagsalig sa Binalio landfill. So sa wala pa nahitabo ang trash slide niatong early this year, no January, naano yung mga residente sa Binalio nga nireklamo nga to sa DENR no ang problema sa sanitation sa Binalio landfill. Sa isyo sa baha, dugay na po ng problema sa syudad, no? Baradong mga sapa, kuwang na mga drainage system, gibasol po ang pagbaha hinungdan sa climate change, paspas nga urbanisasyon ilabi na sa downtown area ug sa mga barangay daplin sa sapa na pirmig yung malumos panahon sa kusog nga uwan no so kana kaning panawagan no ni Chief of Staff Kenneth Shastar nagpakita na sa kasagarang transition period nga tension tali sa bag-ong admin ug sa public sa publiko however murag nag 1 year naman no nag 1 year na ang karon nga admin. Sakto siya nga ang mga problema sa basura, baha, kabukiran, dili bag-o o dili pod minugna. No, those are problems not created by the mayor himself. Kay kana nga mga problema dekada na na nga ligon og systemic nga issues nga gipasapasa sa nangaging mga liderato. Apan, diha na usod atong apan no. On the other hand, normal lang sab nga masaway, no? Gikan sa mga Subuanon kay ang publiko naglaom og paspas og epektibong aksyon ilabi na nga ang mga issue like Binalio baha direktang nakaapektar sa panglawas og kaluwasan okay so kana unsa may mga unsa kay pwede natong masuggest no mga concrete actions aron mabuntog. Grabe sa buntog. Aron mahuman. Aron matapos sa mga pagsaway. Ug mapakita ang tinud-anay nga liderato. No, kana. Pinakauna, maghimo gyud og transparency sa Binalio o garbage management. Ipakita sa publiko ang tinud-anay nga status og short-term versus long-term nga action plan para sa Binalio landfill ug sa waste segregation system sa mga kabarangayan. Dapat aksyonan sad ang recommendation sa DENR 7 aron mapausbaw ang sanitation ug malikayan pag-usab ang insidente nga nahimo o nahitabo dito sa Binalio. Okay? Of course, aksyonan sad ang baha ug urban drainage master plan. Imbis nga basulon ang climate change ug urbanization, ipasundayag ang concrete structural plans. Unsa ba gyud problema sa atong drainage diri sa Cebu nga di man gyud siya mahuman-human. No, unsa may mga concrete structural plans? Manglimpyo ba ta? Magdisilting ba ta sa atong mga kasapaan? Magpatuman ba tag strict easement recovery? Makikoordinate ba ta sa DPWH alang sa drainage upgrade? Bisag buan na gyud tay muraglain na gyud atong pamati kung magkadungog tag DPWH, no? Ako sad. Kamantay mo, maraglain na ako feeling. No, makadungog o DPWH. Pero kana kaya pa na nilang kung ano mabalik ang napagsalig sa katauhan. Of course, unsa pay laing pamaagi, proactive no og tinud-anay nga pagtubag sa mga isyu, especially kanang Montirasas, no? Tugutan ang formal nga proseso sa Office of the Ombudsman nga mulihok nga walay pagbabag. Og direktang tubagon ang giingong conflict of interest pinaagi sa pag-release sa legal og transparent nga explanation ngadto sa publiko. Kay ang pagpabukas, ang pagkabukas sa isyu makakunhod sa mga pagduda sa katawhan. No? Of course, i-engage na to ang broad public and sectoral engagement. No, ipakita nga ang gipangayo nga active support adunay pultahan, no? Unsa man na mag-organize ba ta og mga multi-stakeholder consultations, apil na ang barangay, mga NGOs, mga academe o private sector aron ang mga suggestions sa tanang sugbuanon mahimong kabahin sa policy making. Okay? And of course, katong message of responsibility, no? We should always go for accountability versus alibi, no? Imbis na mag-focus sa pagpahunong sa pagsaway, dawato nato ang responsibilidad. Aron, no, sa pag-ingon, instead of moingon ta na gi-inherit ra man nga problem, no? Pero yes, gi-inherit but naa mi karon aron sulbaron. Ingon ana no message of responsibility. Ang accountability mas makakuha og simpatiya og suporta kaysa pagbalibad sa pagsaway, no? Kay ana gyud na masawayan man kita. Bisag unsa ta ka mang leader sa napo natong gibuhat, masayop lang kag kausa, malimtan ang napo nimong maayong binuhat kay ang mahinumduman katong one moment no na nasayop ka ingon ana. So kana naamat ta sa public service, naamat ta sa serbisyo publiko, atong dawaton kana, no? We will accept the challenge, we will accept responsibility. Kay maski pa og gi-inherit na nato, inherit na nato nga problema, but atong iingon, but we are here to solve them. Ah, kaninda tala paminaw, no? I may not be the creator of these problems, but I'm here to solve them. Kalami. Nena, no? Kana, message of responsibility. Ana, so, na-appreciate nato, mas ma-appreciate na nato kaysa atong set na nga natupngan o atong sugaton ang pagsaway. Ana, atong dawaton. And let's take action from there. After na to ma-accept, and then we'll take action. Ana, ragit ka simple. Pero di gud simple na trabaho sa mayor, oy. Kalabad sa uana, no? Chinta ka barangay. Labi na kung ari ka mamayor sa Cebu City. Chinta ka barangay. Na ay patag, patag south, patag north. Bukid south, bukid north. Uy, kinuo. Kakapoy, mamayor, Diyos ko Lord, ana. Pero kana, wah, may nagsugo na to. Ato ng trabaho on, no? Mauna siya, alauna dos na mga kabantay. Alauna rin kita taman. So, wala kita igong oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw na ako karong adlawa. And akong i-announce that tomorrow, please tune in. Kaya ang ato ang bisita ugma kay ang tinahod nga si Engineer Oscar Tabada. No, mo na itong source person, labi na kay muhiskot siya about sa Super El Nino. So, dili na ito na palabyon, aron mahibaw ta sa dagan sa panahon. Kung bermats ba, pero init, o unsa ba? Hangtod kanusa ang Super El Nino, unsay epekto sa Super El Nino, kay dili na siya El Nino nga ato ang naandan, ha? Gibutangan yun siya og word nga super. Oh. So, meaning, ana, whatever bagyo nga musod, mas pakusgon, mas mukusog ning bagyo ha because of Super El Nino. Okay? Ugmang adlawa, please tune in mo 12 to 1 p.m. Bisita na to live na live here sa Chika o Advocacia, Engineer Oscar Tabada, no, gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, no? Kana, so maayong pagpaminaw ni Lindin Bulgado, Teodorica Sensontig, Dona Metante, Fea Belgas Teodoro, Ugoban pa, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw o pagtanaw diri sa Chika o Advocacia. dili lang din hinatapos ang ato ang advokasya sa usa ka malambuon, limpyo og hapsay nga sugbo. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa paguban kanamo karong adlawa sa chika ug advokasya. Hinaot nga ang tanang pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala bisan asa kamo muadto. Mag-uban ta usab ubang adlawa adlong Miyerkules kauban si Engineer Oscar Tabada alas 12 hangtod sa launa sa hapon. Sangan sa hinuusang pwersa sa El Nuevo Bantay Radyo sa atong CEO o kani Third District Board Member sa Cebu Province ang maanyag si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa atong Station Manager June Carillo og sa akong partner technician Kinon Siniza. Kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana. O kini ang chika o gadbukasiya. Maayong hapon.
1: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigol, taga Ipil. Akong asawa, panahoton kayo niya. Siyem siyang reklamo, sakit niyang kalawasan, kuwan niyang kutu-kutu, bersay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Tawad, mga 5 minuto, siya lah. Hindi ka po, kuwan niya plasok. Salamat niyo kung dako, kaning herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa nahimutang sa Barangay Mangga proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
2: Ako, poriba ko ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
2: Pag-inom na ko aning Panyawad Coffee, pagpamipin na ko, oy, 120 over 80 man ako, oy, ang produce ko sa kid, sigurado na, kung taas
1: Said Panyawan Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
3: Living Testimonies.

0: Para sa Malimpiyang at Dugo, TTX 500. Para sa Himsog Gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
1: Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Ano sige man jud kag balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
5: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diji. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kailangan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka sir?
5: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, dagang salamat sir.
5: Ay, thank you.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.

0: 98.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
2: Kung tiyan man isakit, nagka-check up po ato niya. Ako mang ipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Kiingnan ko gupirahan.
1: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
2: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik kung pa-check up. Kaya nakauyo naman po sigig tumars. Sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
1: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling.
3: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Bali og Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatailo is lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Nawan ana makaugana sa kama?
6: Basin og
5: may diabetes ka?
6: Ang DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Adunay powerful extracts,
5: nga phytochemicals,
6: og antioxidants,
5: nga gigan sa palaya,
6: og desugared sugar cane,
5: mga organic compounds,
6: nga epic,
5: tibatok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500!
5: Pabalik sa mga butika.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag og kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
9: Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasapaon ko, maglayan akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, dipong juko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puputuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya, marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
11: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
12: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
13: Kinsa siya, nanog!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, no? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindutan gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba, no? Wonder Banaba Plus, pertinindutan gyapon kayo. Oh, para ni adtong mga katong atong mga kaigsuonan di ba nga kuan kanini ang naay sana naay problema natong mga kaigsuonan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matres, goiter, no? Wonder Banaba Plus man. Vitron Drops, bata bangon na tao, taman 1 year old. Vitron Syrup, 2 to 12 years old. Vitron Tablet para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem og kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas, colon problem og almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure. Wonder Cardiocare. Then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus kana apoy drop, syrup og tablet nga mo protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw.
4: Managsama man kadako ang gugma nga gibati ning atong dughan.
3: Apan migitib kini og mitubo sa sayop nga relasyon og kapanahonan.
4: Sa sud sa akong kasing-kasing, nasayod ko nga wa kini maayong kapadulngan. Kay muabot ang higayon sa akong pagmata, mahanaw kada sa akong kiliran.
3: Bisan pa ugon sa kanindot, alang kanato ang mga plano sa unahan. Panmahimong sayang og kawang lamang ang tanan pag-abot sa kaulahian. Sa panahon nga gusto mong musubay sa sakto og tul-id nga dalan. Sa likway mo ako nga nahimong tipik og kabahin sa imong kasaybana. Sa imuhaon niyang pagtalikod, ang samad sa hapo nga kasing-kasing magpabilin.
5: Walay sarang tambal nga sa kahapdos pwedeng makawagtang ug makaaling. Antuson ko na lang ang kapait ug ang kasakit nga nag-umiduning galamhan. Tungod kay misod ako sa relasyon nga wa gitugot sa kahinasan. Kinsa man ang atong basulon ining sayop nga relasyon nga atong gisudlan. Si kapanahunan ba nga mitugot nga magkabagat ang atong mga dalan? Ikaw ba nga naghambi ni anang katahuman o makabibihag kalarawan? O ako nga igo lamang intaw nagtugan sa gipitik ning akong dungan? Si Bathala na ang bahala nga muhukom ning akong gibati. Kay siya lamang ang nasayod sa inoylap ning atong dungan kung unsa kini kaputli. Andam na akong mudangoy-ngoy ug mubakho kung maokin niyang bugti ni ining tanan. Bisan gamay, kung akong imahayan nga mibutho ka sa akong kalibutan. Nangandoy ako nga pag-abot sa panahon, maangkunta ang kagawasan sa gugma. Apanasayon ako nga dili matuman kay sa atong kapalaran, wa ka na gitagana. Sa laing kalibutan man lang taka makauban hangtod sa kahangturan. May patingaling sugdanan ako pagkalot ang akong kaugalingong lubnganan. Ako'y gabuhat aning abalak. Ako mo'y composer aning. Murag na ina, uto aning gamay, isto mo'y.
4: Oh, ang munang kabisado na ko ni nga balak kay ako ang gakompose ani nga balak mga pinalangan ding pagina. I'm proud.
5: Alang ganin yung tanan, tuling sa mga karay.

0: Oy, pag-ibig na walang dangal. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Ellen May Ingkal, taga Kalinan, Baguio District, Davao City. Nakoy gibati ug kanang kabuhion ko kanunay nga pagkahuman og ako kaplas, nawala siya. Kada nakoy ubos, mag-haplas lang gid ko kanang mag-cramps akong tiil pati skin allergy. Ako nga plasan sa Wonder Herbal Oil, wala siya. Katong wala pa ka na nakatesting ining produkto nga Wonder Herbal Oil, na proved and tested nako nga kini siya maayo nga i-haplas labi na sa aduna kay mga panuhot, na kay mga kabuhi. Apply ninyo kini siya kay nindot kay ni siya nga gamiton halang-halang imong pagbati nga pagkahuman taon-taon, di madugay mawala na sa imong kabalingon ang mga sakit.
0: O na, anak kanindot, anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, ha? O niya, katong ato mga kaigsuunan nga, nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Naabot ay Wonder Animal Vita. Proven and tested, gipon, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa, ha? Testimonya ni.
2: Ikaw tong nakagamit og Animal Vita?
3: Oh, nagamit ni kuya, nagamit. Okay. Among baboy po nag-i-bogan, among sagula, ganyan ang baita lagi na.
2: Oo.
3: Dagko na ba'y karon?
2: Dagko na. Kapila na ka nakagamit og Animal Vita, sir?
3: Kuan pa, kuya, mga tulog ka simana. Tulog ka simana pa kung nag-gamit ani.
2: Tulog ka simana, sugod karon?
3: Oh, sugod karon. Atong pag-warastig sa ko sa imo.
2: Oh, daghan mo dahil gagamit og Animal Vita, sir?
3: Oo.
2: Oh. O, igna imong mga slingan diya nga maggamit og Animal Vita.
3: O, ako lang hindi ko sila nga. Magamit po sila. Gikan po na ako ba nga. Ipatanaw po nila. Ipatanaw po na ako kung baktin sa ila ba.
2: Anya, nakita agin nila ang resulta.
3: O, nakita agin ang resulta. May ginmukao ng mga baktin.
2: Imong gisagol sa ilahang pagkaon ang Animal Vita.
3: O, gisagol ako sir, gisagol.
2: Sige, Sir Ilmar Lahoy-Lahoy.
3: O.
2: Taga Upol, Misamis Oriental.
0: Ingon na na, good kanindot. Ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Na? Kanang Wonder Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod kag bawas, kanang Wonder Banaba Plus, epektibo kayo, ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris, ay, wala. Di ana, birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mauni pinakanindot. Kining ato ang produkto, mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Distingi! So ay gamita epektibo kami na wa testimonya nagamit ni Wonder Banaba Plus.
4: Ni Regine Bautista.
2: Taga.
4: Taga Lonhoti Agiri Manukan sa Bungad Norte. Sa inyo produkto sa Banaba Plus.
2: Wonder Banaba Plus.
4: Oo, katong mag-try ni kaya nga pang bana di sa kalibang kayo di ka bawas. Kaya yung tanang wasay ka na kay mukhaon kay luya na dyan siya di kayo kapindog sa nawadan sa kusog. Gitryan ko na ko sa painom ato sa Wonder Banaba Plus. Akong gitryan sa painom niya ko dyan ko sa butika kaya ako dyan gituyo. Katuray gituyo na ko para painom niya. Kaya nato pila kadlaw. Na uliyan dito siya, nakalibang na siya. Kaya sige mo kumusta niya o kumusta na, nakalibang ba o. Kwan, yung sa opina, kaya nakalibang na ko. Mo to, ako gimintay niya. So narakad daw niya, gininom ato. Na okay na siya.
0: O, oh, diba? Wonder Banaba Plus. Ano sa kanindot, no? Regards, pag-aray ko ni John Barquilla sa Lano del Norte from Apple of General Santos City. Aray ko sa mga Tatsado family sa Liloy, Zamboanga del Norte, gikan ni Jollibert Tatsado. Zamboanga City, gracias. Aray ko sa Liagas family, Linapad family, Mamparair family. Mangkarani family, nagpag-aray siguryo ng Buluan umuna. Pag-aray ko akong mga anak, G-Mark, Remart, Jimboy, Risa, Jerick, kung akong bana nga si Nestor Tanyo. Aminaw ni mo, nagpag-aray si Emilin Tanyo from Pinamula, Kibawi, Bukidnon. Salamat. Garay ko akong mama o papa nga si Mama Daging o Nini Magbulugtong. Tag sa akong anak nga si Shilami Yuluhiyo o nag-eskwela ko college sa Cagayan de Oro. Umbanda nga si Robert Alminares. Kag sa akong pag-umangkon si Niboy, nagpag-aray si Cyril magbulugtong sa North Cotabato. Shout out ko akong asawa nga naglingkod, Luisa akong anak nga nag-study, Luizal Saldi Cabantao ni Purok Jis Base Camp Maraman. Pag-aray ko akong pamilya diyan sa Purok 4, Mambatangan, Manolo Fortis, Bugidnon, si Rosalie Patambag. Salamat Kuya Cash, nagpag-aray si Delphine Patambag from Davao City. Una ka ng Vitron Drops na to, nindot pod. Katong mga nai-anak nga may pagkatao tamag 1 year old, kani mo'y gamito ng Vitron Drops. Kaya mao ni pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero tinindotag yun, ang Vitron Drops.
5: Ako daw si Udelma Lumantam, taga Damit, Sumbanga del Sur.
2: Okay. Sige ma'am, sultihin daw mi ma'am kung unsay imong nabantayan human sa paggamit ani nga produkto nga Vitron Drops di sa imong mga bata.
5: Kanang ang ako mong dito nang di ka nito hospital ato kay na hospital mang kupad pa nga nakana akong pinamanglihan.
2: Mm-hmm.
5: Sige siya hila kanang dali na kayo sa kanang hutingan at tiyanda.
2: Mm-hmm.
5: Hindi nakatulog. Sugod din na kanang mga city, ang tuji na tagayon. Namun ka, sige mga tamis na sa inyong programa ni Kuya Cardo, kanyang palit niyo kuhan. Isla yan, namo.
2: Nagpalit mo, nagpalit mo, Vitron Drops.
5: Oo, Vitron Drops. Mahal sa kabulan din siya, nagsugod po yung lakilak, bayin ka ng buto, yung tiyan.
2: Mm-hmm.
5: Ngayon ito, di palitan, naman ka ng Vitron Drops sa kung baan na. Kaya, sige, pamina ni Kuya Cardo rin, makakapamina po ko sa mga pisino sa uban, di ito, nipalit ko. Mga tulo ng buto kadlaw, na nakatulog na nig ka ng tarong.
2: Tulog ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron Drops, okay. Nakatulog na siya ang tarong.
5: Okay.
2: Mm-hmm.
5: Kaya nagpunyana, gulit kong banag ka ng sayo-sayo. Kaya nang manana na gulit katulog niya. O ko na po siya, di na po siya dalit ka ng subawan. Kaya ito, itabang mo ka, gihubak ba, gihubo.
2: Gihubak, gihubo.
5: Sabi ko siya ginawa rin. Pero pagi tayo ng programo, wala, ang pagkaroon, okay, nagya po ang bata.
0: Ingon anda, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag dosi anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets. Kanang Vitron Syrup, makabright po ni katong mga batang bugo. I-Vitron Syrup na ninyo, mga pinalanggang tigpamilya.
6: Ako si Monina Kodinira Atis, Barangay Central. Mate, kung apo nga 2 years o 4 months, palingkuron sa inahan, makalingkod. Pero kung dili po palingkuron, dili po siya kabalong mo lingkod. Dili po siya kabalong mo sulti niya. Sige mami, paminaw anang Vitron Syrup. Akong giina kong anak nga. Try ninyo palit o Vitron Syrup. Kay, basi hindi makatabang po na sa bata. Kay sige ko na ninyo o patirapi niya. Buragwa may alibyo. Motong gi patry sa kong anak. Kalaw isa gino, kabalo na siya mo. Sampit o mama, papa. Basta kay nindot siya kay ang Vitron Syrup.
0: Ingon ana no. Ingon ana kanindot mga pinalangan tigbaminaw ang Vitron Syrup. Ang Vitron tablet maay pud ni para pud sa mga 13 anyos pataas. Tong ato makaigsuonan diha nga wa nay ganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron tablet pangpalig-on sa immune system na. Paminaw ha, testimonya o nagamit ni siya og produkto nga Vitron tablet.
2: Pangalan sa natog address?
7: Akong pangalan si Harding Malina, relocation mainit, Katayel Davao Oriental.
2: Saltii, Mr. Okay. Kung unsa kanindot ang kining produkto nga Vitron tablet.
7: Oo, sa dilipo magamit ang makasulihan ng Vitron tablet. Ang karog, yung diligod ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, unay dali ko makamata, alas 12 na ako katulog.
2: Mm-hmm.
7: Pero sukat, nagamit ako ng Vitron tablet. Morga alas 7, katulog na ako. Ang tulad alas 4, alas 5. Hindi ako halos kamatan, mag-hihika sa pagkaon. Kung sila man ko sa balay, naging usara ko.
2: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
7: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog.
2: Mm-hmm.
7: Mahal na akong tingo na akong mahal pa yung Vitron tablets di ay. Kaya sukan siya, nakababi ko sa ako, ang kanyang ma-advertise di ay sa ako, ang ni Kuya Cardo.
2: Mm-hmm.
7: Matong isulayan ako ang Vitron, isulayan na ako. Sino man yun? Maayogid gamit ito na Vitron tablets.
2: Okay.
7: Ayaw katul, may na akong taon.
2: Mm-hmm. Sige, salamat.
7: Ako na ginamintin. Ito, nagyad Vitron tablets.
2: Mo na niyong ginamintin ka ron?
7: Oo, mga akong ginamintin ka ron.
2: Sige, salamat kaya sa paggamit, ana.
7: Salamat.
0: Ingon ana, kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, mangutana ko, unsa di ay produkto sa RSB nga makatambal sa tiyan nga sige og daguok. Tubaga ko palihog, Kuya Cars, tiyan, tiyan, tiyan, tiyan. Murag ba ito galing testingan ni mo ng otong Juander Bumira Diyos pusing makatabang. Garay ko akong ay gagaw sa makilala Nord Cotabato. Sa mga Dumasig family sa Putungan, Sambuanga del Norte. Nagpagaray si Cecilia Dumasig sa Calamba, Misamis, Occidental. Kuya Carlos, pagaray ko tanan aminaw diya sa Landing, Baliangaw. Misamis, Occidental sila si Iling, Akain, Gingging, Ogninig. Pagaray ko sa akong palangga nga si Julimar Isoy, taga Sinabuagan. Pagaray si Angel sa Poblacion, Valencia. Pagaray ko sa Vergara Clan from Dinskis, Vergara, Piso, Banay-Banay, Davao Oriental. Salamat. Pagaray ko akong Maigsoon, Santa Rosa, Lapu-Lapu City, Kang Manang, Bito, Ognoy, Bukoy. Kuya Carls, adlaw-adlaw, giminaminaw sa imong programang tudling sa mga garay si Josephine Marabilia, Sinayawan, Hagunoy, Davao del Sur. Pagaray ko Duhan family sa Kiharo. Pagaray na ko akong pinalanggang uyab, si Nicole, din akong mama og papa, og akong manghod. Ganara Kuya Carls, si Giovanni, din ni from Dumaguete. Wonder Cardioke. Labi nagdakay problema sa imuhang blood pressure. O gina. O gina itong ikinahanglan kaayo kanang Wonder Cardiocare, mga pinalanggan digpaminaw, ha? Oo, kay karong panahon na kung masakiton ka, mahal pang palalito na unsaon naman lang nanimo. No? O niya, labi na og high blood ka, kay kana mong kung blood pressure, problema na. Problema gina. Kay may pagka-tridor ginang maong sakit ka ng high blood. Mauna, kung naakay problema sa imong blood pressure, ako kang hangyoon nga mag-inom ka kanunay o Wonder Cardiocare kay makatabang na para mo lower ang imong blood pressure. Ba? Wonder Cardiocare. Indot na. O, kanang mga tag-as kayo diya o blood pressure, dali kayong saputon, dali kayong masuko, akana mo'y gamiton. Wonder Cardiocare. Wonder himo aid og katong naay mga colon problem og almoranas, no? Kana bitang almoranason ka unya nakay problema sa imong colon, ba? Kanang ato ang Wonder himo aid. Unya ato imnon, no? Available na sa mga pharmacy ug butika, available po na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Available na. Pananglitan po nakay problema sa kanini ang pagpangapi. Kay ang imong kapi, gipaundang na sa imo, ha? Giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, inagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, mo na yung mga kwan? Inang kaayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Mo nang aslom ka manugab. Kay nang hyper ka, na hyper acidity ka. O, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar. Nga naman, ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan. Nga naman, herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity. Nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Dayon, katupong ato ang mga kaigsuunan nga, sige lang taong kainitan, kaulanan, kano bang imong trabaho, bitaw nga? Kano bitaw, naka sa field, bitaw? Kung naka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga, Wonder C+. Kompleto ra ba na ron? Okay, na ano may drops? Naabot naman, so kompleto na. O, kung bata nga bago na tao, taman 1-year-old, imong paimnon og Wonder C+, datay drops. Pero kanang imong anak, nga duha katuig, tamag 12 anyos, paimnon nimo og Wonder C+, datay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag muna itong ikinahangla, natay Wonder C+, nga kapsul. Muna yung ginainom na ko. Ako kainom ko ng Wonder C+, na kapsul kay... Say, eh, pumuli kaya ni atong kabisi, o niya, napunta na kang ginatrabaho, o say, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. O nang kakinahanglan kita ng Wonder C+, mga pinalanggang tigpaminaw. O na itong ginagamit, ng Wonder C+. O na ito ang gamiton. So para sa bata nga, mo'y pagkatao taman 1-year-old, natay Wonder C+ nga drops. Para sa mga bata nga, Duha katuig taman og 12 anyos, natay Juan del C plus nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Juan del C plus nga kapsul. O, kompleto, di ba? Usap mo imong problema hon na lang, kompleto naman na. Wala naman kay angay ang problema hon. Pa-shoutout lang ko dito sa Barangay Fimagas, Katipunan, Sambuanga del Norte. Shoutout lang ko sa akong mga igagaw dito, especially sa akong mga igsuon. Kumusta naman mo diha? Nagpa-shoutout si Mary Jane Balag Andino sa Miputak, salamat. Shoutout ko ni Mother Alma o ni Papa Ping, dayon ni Tatay Pedro nga naminaw sa imo og labaw sa tanan ni Yuli. Salamat kay nimo Kuya Carlo. Garay ko tanan arang kakusog diri sa Tagbayani si Son Surigao del Norte. Ikan kini kang Marcelino in Morial Senior, more power sa programang tudling sa mga garay. Pa-shout out mi diri Kuya Cards kang Mama Bilin, Ria and Rilaiza Kulin and May Azilea. Listening from Tangub City. Kuya Cards, pwede mo greet ko akong mga anak tanan na lady dia sa Tulibong Kalawit. Gang Ruil og dia sa Lumanon, Dudong Sulay, ako mga igsuon sa Tampilisan. Pwede mo request og ganta, Kuya Cards, paminsan-minsan palihog pagtugtog. Kuya Cards, pagaray ko, Barangay Upper Diuyo. Bueno, ato ning atagag pagtaga ning Indri sa Balak, pinada ni Juanito Liogon. Taga Sitio Baiting, Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Ang title siyang Balak, Paabuton Ko Ikaw. Ato ning atagag no kinabuhi. Pinangga, nalilang ikaw sa ako mga daman og damgo. Hari ning kasing-kasing nga nangalimyon sa pagmahal. Ang kaaghop mo mao'y tuburan sa akong paglaom. Mao'y mithi og lamdaman ning kinabuhi gitugyan mo kanako. Ang dinagaang sa imong mga pag-amuma. Gidasig o gidagkutan ang lampara sa himalatyon kong paglaom. Sa imong mga bukton ako nagpauraray nga pinulog sa kamaya. Kalipay gihambi ning diwa wa isama. Di ba nanumpa kita nga mag-inunungay? Ban kang bathala nga bugtong saksi sa atong pagminalay. Mga saad o panumpa atong nagambalay nga mag-uban kita hangtod ikamatay. Apanahanaw kasakalit nga kanako wa manamilit. Gitalikdan mo kining nagsaluma sa kagol. Baya sayop ang pagtuo mo kay kanus adi ko mahimo ang pagbudhi kanimo o karoon niya ako na imong gitalikdan. Nangilaban nga unta mo balik ikaw nining dughan. Palihog dungga sabda pa sa ilua kining timawa. Nagimingaw sa imong hagna pinangga paabuton ko ikaw. Sagway timailhan sa imong pagbalik paabuton ko ikaw. Paabuton ko ikaw, Juanito Liogon, City Baiting, Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: Okay! Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggang digbaminaw. At doon ako ay, Kuya Cardo Villaronte Mayngon ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Mulawanong Tinubdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Hello! Okay, kuan matandre, mayang hapon sa tanan. Welcome to another episode dili sa tong Airwaves Bulletin on BT Radio. My name is Sir Yogi Mendoza and ubanik ko ninyo in the next 30 minutes dili sa ato ang programa. Ana ra di ay. Para ato ang hisgutan ng mga kalain-laing updates dili sa City Utuburan Campus. Today is a Tuesday, Pizza 15 sa bulan sa September. September 15, everyone. Usa ka cloudy nga kahaponon natong tanan, maayong pagpaminaw sa itong mga friends na ito diha sa nagalain-lain ng mga lugar, labi na sa mga students, no? And sugdan dayon nato atong Airwaves Bulletin on BT Radio episode karon sa pag-congratulate. So we are congratulating, proud kayo ang ato ang campus. Dili lang naghatag og dungog diri sa ato ang campus, kung dili sa ato apod nga university. Kay nga naman, nigawas kagahapon ang ato ang resulta sa board exam, no, sa koan, sa registered electrical engineer nga licensure examination. So kanang REELE. So nigawas kagahapon unya, out of 6,000 kapin nga ni take, no, so out of pila ka buok tibuok. Tibuok nasod number 2 ang ato ang alumni dire sa City Utuburan Campus. So atong i-congratulate, usa kini siya na naghatag og dungog og garbo nato sa congratulations to Engineer Jeff Kepler Tevez, dire gikan sa College of Engineering sa Electrical Engineering nga department, nga naka-place siya sa ikaduha, number top 2 nga place dinri sa ato ang board exam sa Registered Electrical Engineer Licensure Examination. Kundi nakuha siya og 94%, no, in ana kadako ang iyahang score sa board exam. Unya ato pong i-congratulate ang Tibuok College of Engineering, ag appeal pod ang College of ang Bachelor of Science in Electrical Engineering department, kay nakakuha sila og 60% overall niya. Ang sa national passing kay percentage is only 49.34%, meaning dako na kayo na sa tong kalipay nga nang lapas ta sa national nga passing percentage, no, kay ang sa national 49.34%. Unya ang sa atoa sa City Utuburan ra niya, wala labot sa uban nga campuses, na kakuha ta og 60% ang ato ang nakuha nga kanang percentage sa mga ni-take nato sa ato ang mga electrical engineers, no, nga nikuha. So congratulations again ni Engineer Jeff Kepler Tevez, gikan sa College of Engineering sa Electrical Engineering Department, number 2 dyan na. So ato dyan siyang garbo dyan siya og dungog nato dere. So paldo na sad, congratulations sa ato mga kaubanan diha sa College of Engineering, no, sila si Engineer Andrew Webb Alcorcon og si Sir Jigs. Kuan, sige ni, nakalimot na ako ning estudyante sa una. Onya si Sir Jigs. Si nakalimot na jud ko, sorry kay Sir Jigs. Sige ta mig chat ani kay mga fan mig mga Marvel. With, si Alistair Otida, si Engineer Alistair Otida, kauban po Sir Engineer Romel Bafflor gihapon, at si Engineer Ramon Conejos, mga ato ang mga ko ano mga membro gihapon ni sila. Pero ang ato ang cordial, apil po sila, I think sila si Engineer Pantilgan man siguro, no, and si Engineer Malacaste. So congratulations sa tanan sa atong Dean Pod, si Engineer Alden Magubat Jr. Magubat Alden Gabuya Jr. Nanata dere. No? So congratulations sa kinatibuk-an nga mga puwersa nato diya sa College of Engineering. Of course, ako kay naapil man tas dahaman tas kahig sa College of Engineering. So wajud atang wajud gihat no. Top 2. Onya, by the way, nada detay ato ang guest karon nya mo kuan ni siya, mo storyan siya kay pag ato man kuan nun ang ato ang again part sa celebration nato for the month of September ang ato ang pag-celebrate sa National Teachers Month. Adili ni siya national no, tibuok kalibutan man ang mo celebrate si Granny, para ang World Teachers Day is karon pang October 5, but the month long celebration milabang man kay dili mi siya untop nga 1 to 31 no, inana ba. So milabang man, so 5 from September 5 to October 5 unya kasagaran adto naman gud sa katapusan jud ta nga ko ano nga adlaw mo culminate aning teacher World Teachers Day in October 5, but of course gikan atong September 5 until October 5 mao jud ang ato ang unsay tawag ani ang ato ang pag-celebrate sa mga World sa Teachers Month. Okay, so mana siya. Again, follow lang di ita sa atong Facebook page diri sa BT Radio no, kay live taron didto. And then natay atong guest naman to siya ato ang hisgutan later on atong istoryahan diri ang ilang organization. Sa gini pangalan sa inyong organization? First, introduce yourself lang sa para sa ato ang mga guest na niya. And then basig na po kay pang shout out pang gahakan ng mga kuan. Sige, go go go.
8: So, good afternoon everyone. I am Mikaela Maida Ogdaog from the College of Education. Yeah. Mm. Third year na ko karon sir from the BEd program.
7: So, murag dako kisag tingog, murag pahit kanis kanang mga elementary no, kanang mga pangduklon noon pa ba. Mga dibitaw di taman dukol ha. But pang elementary education jud kay iyang command. So, sa may para mas mubo ako, sa may nindot na to itawag sa imo your nickname.
8: Kuan Mikay lang sir.
7: Mikay, oh, si Miss Mikay Daogdaog ang ato ang unsa gyud imong organization nga gi-represent diri Mami Kay?
8: So I am under the Productive Association of Competent Educators or ang PACE.
7: Productive
8: Association
7: of
8: Competent Educators
7: kung PACE. Is this the official kuan ba kanang organization or

0: officer ka nang kumbaga mag-elect lang ni og mga officers kada start sa academic year.
1: Mm-hmm.
0: And then ang katong mga students nga sakop sa co-ed kay required na lang nga mo pay og membership.
1: So naa jud tay membership fee para pod magamit no sa mga acquaintance party, mga ingon ana, entrance na sa drabahapit.
0: Yes,
1: no? So basig na pa kay before ta mo go into deeper mga discussion o pangaila sa inyong grupo ba, pwede ka basig na pa kay gustong i-greet diha, mga shout out mga fans ni mo.
0: Pero shout out ko sir sa ako mga classmates ron nga nag-klase.
1: Uy, nag-klase
0: din. Yes sir, pero kinaala sila nga to yun, mga ang BEd 3A.
1: BEd 3A. Sige, shout out ninyo. Kumusta mo di? Ay, magpaminaw na mo. Paminaw. Girecord bitani, live bitani. Makuan na ninyo. So, thank you kayo, Mikay, no? So, sa pag-ari karong hapon na. Unya, gi-invite dito ka. Kaya na-post po naman good ni kay last week pa mta to niya. Busy mo kay mo. So, moto nga, kanang invite dito ka because I think mo ang inyong organization is nabagay ba sa atong pag-celebrate sa Teachers Month, no? So, I think musugda na to sa pag-share unsa ang inyong organization about, unsa iyang mandato, unsa inyohang mga activities, ug unsa pa jud ang inyohang mga kuan ninyo diha, no, kanang inyohang mga thrust, unsa inyohang cause, mangin ana. Basta anything to discuss or imong i-share about what your organization is all about.
0: So, ang PACER kay umawagid siya ang organization sa among department na mo help gani og seek og participants. For example, na ay mga activities nga giset ang SSG or ang FSDLP during university days kay kami mo kaning
1: organize
0: tao, mo organize circle.
1: Lai sa to sila sa koan katong mga inyong representative sa SSG.
0: Lahi sa to sila, sir. Pero naami ka ng mga kaning student, like kaning sa co-ed congress. So sila, sir, ang usa sa mga source of information na mo. Like naabari mga ganahan ka ng infos gikan sa SSG niya. Sila na ang mo
1: cascade sa ubos. Okay. Yes, pero ang kanang inyohang mga kuan, so to speak, advocacya na to ba na aba, like for example to promote the welfare of your mga inana, unsa man ang inyohang
0: na
1: ba mo ikuan updated basig ma-share ni mga vision ninyo, mga mission na aba or unsa man constitution more, and bylaws, no?
0: Oh, naara sa CBL sir, more on ka nang kami lang di ang mo mahog og kaning voice sa mga co-ed students pod ang among organization sir. Kanang naabaroy mga concerns kami ang mo help og kanang raise ana ang mga concerns sa amo ang mga co-ed.
1: That's naaba siya ingon ani. So I'm what I'm interested about also is naaba siya mas dako pang organization, like for example sa mo asa industrial engineering ba, so nami this is City Tuburan student chapter niya na ay tibuok si Bujud nga inana ba, it's the same nga organization sa inyo, inana ba pod?
0: I think sir
1: dili
0: sir.
1: No,
0: kanang more kung sakto ang akong koan kay around 2023 man guro siya nag-start ang organization niya.
1: So meaning to say, for example ha, dito sa main wala sila pace nga to.
0: Oh sir,
1: no, like ilang grupo pod.
0: No,
1: so wala nganong wala ka, no?
0: Kay
1: mao man sa amo, like for example, oh, sa industrial engineering naaman ko ngadto. So sa industrial engineering, PIIE man na, so Philippine Institute of Industrial Engineering, City Tuburan campus niya. Naapoy like sa Danao inana, but it's still the same. So meaning, nami mga activities nga mas dako pa o ma-organize dito sa Cebu level inana ba?
0: Yes, sir. So kanang since first year sir kay member
1: local
0: ra. Local ra gid siya, like diri ra sa Tuburan campus kay kaning in my 3 years sa koan being part sa org kay wala man ni kanang koan
1: nagawas na, no, kanang beyond the campus. Beyond, okay, bisan na lang siguro sa main unta, no, Danao inana ba. Pero unsa man ang pila man mo officers karon?
0: Koan sir mga 21.
1: Daghan di ay, no. Pila kay ka programs ang koed na to?
0: Na ay upat sir.
1: Upat, unsa man eh?
0: Ang BTLED, BEd, o BSed English niya, BSed Math. Pero naapoy ka ng answer sa katong DPE.
1: Apil, di gihapon ninyo?
0: Para ay, dili na no, sir.
1: Ah, abin ako, kuan na, apil. Oh, sa PACE, wala na apil. So, ang undergrad lang dyan. So, sa to, ang BSed
0: English, BSed Math,
1: o yes, BTLED. Okay, secondary niya, BEd ang inyo ha. O saan ang inyo, ano?
0: Oh,
1: sa ganun yung major, content education?
0: General education.

0: na ni bago sa unang mga content education mo na, no? Adik ko sure. Bitaw, sumawa na siya. So, as of now, mga kabalo, kapila mo ka population ninyo dali sa ito, ah?
1: Dili ko sure, sir. No. Pero I think around 600
0: ka. 600? From first year to fourth year?
1: Yes, sir.
0: No. Unya, like sa tong katong mga organization sa educators, student teachers, kato sila fourth year.
1: Yes, sir.
0: So, tipangan ato nila.
1: Kanang best. So,
0: ah, best. Na, best. Bitaw sa lahat sa to sila nga grupo kay
1: yes,
0: of course they need to organize kinahanpon yung mga baamutan
1: sila yung mga activities sir
0: pero na, sila apil gyapon sila ninyo bisan og lahat sila nga grupo
1: yes sir asa ang pagkaibaw sir kumbaga ang pace mo yung mother organization sa
0: education college of education yes, department okay so let's just pause for a short break at hack itong time check diri sa BT Radio it's a 15 minutes just past the hour of 2 o'clock. Imubalik ang Airwaves Bulletin on BT Radio, ha? Para ato pa yung istoryahan, para basin bitaw makakita tag mga sudyante nga ganahan mo eskwela dere puhon sa ato ang sa atong eskwelahan, labi na gusto nyo dito sa College of Education. So, mubalik ang Airwaves Bulletin on BT Radio after these few reminders from our friends. Don't change that dial.
2: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Jameson Tigon, taga Ipil. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siya siya reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, para siya kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas of taon, mga 5 minuto, siya lah. Mindo ka kung kuwan yung kaplas of salamat niyo kung ako. Kaling herbal oil, ay, mamatay, titibo kayo.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
5: Gusto ka ba Lechon manok o gliampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
8: Tinood yun na said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, ni uga. Tapos pag uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
8: Mo sigsigi lang kapla santod na antahantod na uga na lang dito sir.
9: Eric ko. Yan ba sarang gani? Poblasyon 43.
7: Said liniment oil na pamatudan.
10: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
11: FiberConnect IT Solutions.
10: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuboran, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
2: 248-2389 sa DTX500 malikayang ang pagkabuta pagkabutol sa imong mga tiin pagkagtaot sa imong kidney o pagpanghupong sa imong atay sa DTX500 protektado ka DTX500 highly recommended sa mga eksperto DTX500 mapalit sa mga butika
12: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
13: ay nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
14: Uy, ipahulay lang sa landong, hoy, kaya ako lang sa'yo maghita og pamaagi. Imna lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
15: Unsa man ni Day?
14: Nerveflex capsule, nadungog kumaguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo, nagbuka na malagi kagahoy.
15: Maglungago kay mo trabaho ka ko, nindutagod atong imong ipainom na ako gabi, Day. Unsa to, Day? Nerveflex capsule.
14: Aliya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga, balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
16: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: BT Radio 98.1 FM
17: 98.1 FM.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
20: Kugihan ba?
21: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
22: Kargado!
21: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
20: Kargado!
21: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
22: Kargado!
21: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
19: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok ng lema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-Mayrakov na put mo.
1: Ukal ang batog ng lema. Aboard pa! Mayrakov na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarte na ko. Discarting business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Bring health into your home.
10: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
11: Sa Lactopapi. Lactopapi.
12: Lactopapi.
10: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
13: Welcome back to Airwaves Bulletin on BT Radio. Ito ang Philippine Standard Time. It's 22 minutes past the hour of alas dos sa kahaponon. Onya mo lang gihapon na arag gihapon tanderay sa ato ang programa with Miss Mikay. Kakiyot ay Miss Mikay. Mikayla May daog-daog. Kaluisod ano yung mga apelido ay murag bunog man.
14: Bitaw.
13: But you know, nindot na indigenous. Bisaya dun ba? No, so sige Miss Mikay. Share lang gihapon ta. So kay because what we want to share po dere sa ato ang kung sa kahanginan ba. Mas hindi ay mga naiganahan mag-future educators no, sa itong mga incoming first year puhon. So, share lang imong experience. So, para sa imuha, unsa man ang how, what, kanabang, sa Osaka, what is the day-to-day life sa Osaka education student?
14: Puan, sir, kanang, of course, kanang, siguro, mura ra siya sa yun, but if na-adjud ka sa kuan kay, kinahanglan ni mo, i-balance tanan, labaw na kanang sa education, kay naaman may mga demo teaching, so kanang, kinahanglan jud if night times nga magsunod gani kada subject, labaw na mga major subs, kay kanang kinahanglan jud ka mag-effort, like kanang required jud if mag-edok pod ka, creative ka.
13: Bitaw na kay because para dili boring ang discussion.
14: Yes, sir.
13: Kay basic education man jud na ato aniya diha, no?
14: Yes, sir. Labaw na if kanang elementary teacher.
13: Parehan nimo?
14: Yes, sir. Kay kina expectation jud na bisag unsa pa na nga output or bisag asa nga subject, expectations sa teachers, okay, edok ka, so creative jud ka. Dili mag-settle for less, like kanang event sa IELTS, kung makakita mo, sir, kanang pabunggahan jud sa
13: no? Kita ta na nga kuan jud kanang mga may mo pa life size nga mga kuan props.
14: Kinahanglan man jud daw kanang visible bisag sa layo niya at the same time kanang mangita sa mig team sir nga makainganyo jud gani sa mga bata nya dili ra enough nga nice pud ang amo ang mga instructional materials nga buhaton but as well as kung giunsa na mo pag-present sa atubangan. So kung mag-iwawon kay ka but if you want to challenge yourself sir kay okay jud kayo nga mag-edok ka. Kay kanang dili man mahuman ang year nga dili ka katabi sa atubangan.
13: Oh dapat nandiyon no nga you're supposed to be confident enough.
14: Yes,
13: you have to project your voice diha. And then at the same time dapat dindot ang flow sa imuhang pagstorya, pag-discuss, no?
14: Yes, sir. Kay dili man pwede nga magdala tag script sa atubangan. So, dapat if nanadyod ka sa atubangan, kanang more kanang need jud mo act ka as teacher na kay among mga students or among mga classmates.
13: Niyo makasit, mga bully. Mga bully.
14: Need na sila
13: mga kuan.
14: Sir.
13: So, murag nagkuan mo role-playing mo
14: yes,
13: everyday.
14: Yes, sir. Kanang kung mag-demo mi, sir, kay kinahanglan jud sila kung among grade level nga naa sa lesson plan is grade 3. So they have to act as grade 3
13: junior. Musa na yung nakalisod, no? Kana bang, with other universities, manggod, like for example, ang Cebu Normal University, na dyan sila yung mga laboratory ng mga klase. So wala dyan kitang-tang sa ilaha ang elementary, ang high school, para everyday na ay pwedeng kaadtuan ang mga student teachers.
14: Yes,
13: no, but kita, murag wala ta ana.
14: Yes, sir. So ang mga classmate na mo, sir, kinahanglan gud kanang iuyon nila ang ilahang
13: level sa pag-respond kunuhay sa imuha.
14: Why? Yes, teacher. Okay, teacher.
13: No, no? Si awa di ay.
14: Yan yun, naboy uban, sir, nga kanang mukuan jud nga, mukiat jud. Like nabaroy mag-away sa likod kay usa man sad sa i-observe sa mga sa among teacher or instructor kay
13: sa ano ang management.
14: Oh, yes sir, classroom management kung unsa una mo pag proper ang proper way sa pag-call out sa students ningana ma-apply.
13: Pero mangutan ako Miss Mikay, what made you enroll sa ato ang imuhang kurso karon ang BEd? Nganong sa kadaghan, so we have five colleges dere nya. Dagan pa dyan ng mga sub mga major diha. So why, yeah, even sa College of Education, na amo diay upat ka program, so
14: yes.
13: Why, among all of the program offerings na dali sa City Tuburan Campus, you chose to become number one, diha under sa teacher education, and at the same time, ikaduha ang BEd.
14: Teacher education, sir, kay ever since in elementary, sir, ang koansyon nila na ako, tawag nila na ako kay Ira Gamay, so mauna siya akong anting nga.
13: Imong anting?
14: Oo, nga maestra po. So, like, anang bata so, pa lang po ba kay Marag, nakita na daw nila nga na ako'y potential nga magmaestra, jud gani.
13: Uh-huh.
14: Yeah, even like, anang duwa-duwa lang kay Marag, hilig jud na ko nga ako ang mo tudlo sa
13: so, Marag, sayo na lang siguro kay ni Moron, kay Marag, sa, as early as unsa pa kay edad ni mo, Marag, inana na. But, was it easy pag-choose ni mo? Yeah. 3 years ago?
14: Sir, kay ko answer, siguro sir, elementary, kay consistent yung ko, okay, mag-teacher ko. But pag high school man, good kay, nakita na ko ba nga, ay, dili ready, ay, kung mag-teacher ka, dili ready, ingon nga, magtudlo ra jud imong trabaho. Kay naman, good day, ano, mga laing paperwork, nga outside sa kuan, nga need ni mo buhaton, so, kanang dili jud ay, siya nin anak, kasayon na ra ba? So dito ko naka-decide nga, what if kanang dili lang na ko ipadayon?
13: But, oh, yeah.
14: Ko answer kay, ha, aside sa ano, kaning maoras ay ma-afford.
13: So yung maoras ay ma-afford? Dili sad.
14: Dili sir sa money, pero nakuan mo dyan ako sir nga, kanang feeling na ko, naaraman dyan ako ang potential.
13: Mm.
14: Like kanang sa akong mga classmates sir, oh, dili sa pagpanginambog, pero night time sir kang if naabaron sila lessons nga wala na sabtan kanang eager jud ko mo ato sa atubangan para i-explain ganin nila sir ako ang
13: so muna ang nahimo kang governor so, governor ba ang term na to?
14: Yes sir. Governor sir.
13: Okay no bitaw but if you are let's say for example if you are going to say define no kanabang unsa how you see or how people should see the profession ba ang teacher, as a teacher, kung saan man yung masulti ka?
14: Grabe ang value sa isa ka teacher, sir, kay they are the ones good nga who will teach you not only to dream big or to dream high, but to
13: labi
14: dream,
13: na sa elementary gika, no?
14: Yes, sir, but to imod yung matudlo nila nga to dream deep enough para makaibaw sila on sa purpose. Nga dili rady ay in the future, dili rady ay dapat mo kuan ba silag mga profession nga dagko mo sweldo but also ang goal gyud
13: ay dapat dagko sa tag sweldo ang instructor and teachers oi
14: logi sir kay kuan sa dili sa dalim ang trabaho labaw na mga bata ron sa ngaron nga generation dili sa dali ang paghandle sa ilaha so maorgul na sir kanang kuan gyud big respect gyud sa mga teachers
13: exactly kay, no and dili sa karon nga month sa pag-celebrate na to until the 5th of October, naabay giandam ang pace or mga
14: kuan,
13: unsa lang?
14: Sir, coming so far sa mga base sa previous nga year, sir, kay wala raman ang kasagaran sa among activities kay ato na dyan makuan sa co-ed days. Sir.
13: Co-ed days. So, unsa may naaan ang co-ed days o kanusa man na?
14: So, kaning makasagaran siya mahitabo, sir, during the second sem.
13: Second semester.
14: Second semester, sir. So, kanang kasagaran sa mga activities, kung i-base na mo before, kay naapoy mga seminars, sir, like, kaning ang mga ano baron about baron sa
13: basta pasa align sa inyong profession.
14: Oh, align sir, like sa let sir, mga let.
13: Oh, andamon mo
14: yes,
13: no.
14: Sir, andamon mi sir.
13: Eh, basta hindi, ikaw na pinunod mo top notch sir.
14: Manifestation.
13: Oh, ato nang i-save ang atong video dire.
14: Pohon sir. Pero ko answer mo na siya sir like mga tips kung unsaon na mo pag-answer gyud sa board exam. Nga, gikuan po sir ang kanang usahay. Naapod mi ang mga...
13: Pero usually, pila mo nakadlaw ang inyohang... Unsa na ang buwan na po?
14: April, sir. April. Nga, kasagaran mga 3 days.
13: No? Di naman sa taganahan, anak, ang init kaayo, summer.
14: Pero, no? Kuan sir, naasay mga activities. So, aside sa quiz bowl, naapoy mga instructional make... Instructional mga materials contest. Making, yes sir. Katong i-showcase ilahang mga creativity sa pag-craft og IMs nga on the spot.
13: No?
14: Nga, given sad sa kuan baro, naapoy sa Forbita LED. Kay naay times nga mag-kuan sila fashion, pag-fashion design
13: kay,
14: sila.
13: Because it's kuan, you
14: yes,
13: know, kanang, more on technology man sila.
14: Yes sir, kanang magtahi baron or sa ilahang major sir, usaman sa...
13: Pero ang inyong structure sa inyong organization, dili ra necessarily na dapat third year jud or unsa man.
14: Yes sir.
13: Dapat unsa man.
14: Kanang dili ra jud giingon nga naay year level required.
13: So pwede first year.
14: Pwede. Ang nakakuan na sir kay wala ang gi-recommend nila sir is naa sa second year or third year baron.
13: Kaya fourth year lahi naman yes, busy niya.
14: Field. Tapos ang first year sad sir kay bag-o pa sad nila. Pero naami mga officers nga from first year baron like mga representative.
13: Bitaw no para sa yun pag kuan. But yes, anyway, kinsa man di ay ang ato ang advisor kay at para ato pong ma-recognize.
14: Okay sir, kanang karon nga year sir kay nag-usab or bag-o na pud among advisor kay every 2 years man mag-change.
13: Ah, okay.
14: So si Dr. Antonio Cinco sir. So siya ang new advisor sa PACE na ipa ano ni Ma'am Adel kay preview si Sir Rodel Pipito man.
13: Okay. Oh. Oh, kanara ba si Sir Tony kay kuno ba siya Devil's Advocate ra ba na siya pirmi. Kita kauban mi ni Sir Tony na sa Tourism Council ug uban pa niya. Mo na siya ako jud siyang kuon pirmi kay ganahan ko siya mga ideas kay ganahan Devil's Advocate lagi kana. Sige bati man na ang kuon, mahinana. But it makes the productivity na to bang nindot ang output because ana imangin ana no nindot kay na siya so nindot ka. So, congratulations, Sir Tony, for being the new advisor. Karon pa siya nag-start?
14: Kanang, yes, karon lang a year, sir. Nga, kuan, pero marag mag-kuan pa, hatag pag-designation si...
13: wala pa yung designation. Sige. But anyway, unsa may imong message sa imong mga kauban sa PACE as the governor, sa imong mga classmates, o sa katong, tulo ha, sa katong mga nanganay plano or nag-wonder unsa ganahan ba sila musulod as a part di sa College of Education diri sa atoa.
14: So first sir sa for the members of PACE kay never man jud ko nag-aim og higher position sir. More on labaw na mahimong governor but kaning I based sa among mga small interactions lang og pagkauban naman sa seminar nakita gyud sad nako sa ilaha sir nga na ang willingness lang. Nga mo help
13: okay.
14: Nga mo cooperate sir nga easier sa nimo sila matap kanang naa kay ipangutan na machatan na dayon sir. And for to my classmates po, mga very supportive kung unsa man ako mga ginabuhat din sa eskwelahan or kung naay competition nga apilan or event kapag ari na ko sir.
13: Ayan. Oh, ba? Mo dito sila nagtapok ganina.
14: Ganina sir nga nagstorya sa dinya amo at to day kag ko ano. Tanaw naman ang niya. Tanaw nilang live niya and for
13: katong last mga magposibleng yes, mahimong kauban ninyo pohon.
14: So kaning if nag hesitate mo nga mag teacher jud mao na ni ang sign na mo padayon mo.
13: Okay na kadungog
14: yes,
13: mo.
14: Kay kanang mugawas dire jud nga program or sa kani jud nga kuan is ma-push jud mo nga mugawas sa inyong comfort zone.
13: Oh, number one, even yes, si sir. Jesus was a teacher.
14: Yes, sir.
13: So, inana ka noble ang profession.
14: Super kay even...
13: No, parehan ako ay, well, technically, accountant ko, business, but wala, naabot lang jud dire. I have my businesses before, and yeah. Yung inana lang, well, siguro both of my parents were also teachers. So, in fact, ang akong father was the founder of Tugura National High School. So, siya jud ang nag tukod anang eskwelahan sa Putat and Tuburan National High School. My father was the mayor of Tuburan before man. So he was an educator. So mo to nga I also remembered nga ana nga even mayor siya nya nagiyanggi porma ang TNHS. Being a licensed teacher, nag-teach gyapon siya sa mga grade 7 ato or first year high school ato. Kay kulang pa man ang teachers, wala pa man. So mo to siya nahitabo, no? So bisan pa og mayor siya, but he also taught katong mga first year, no? So ingon ana ka muna siya nga siguro I really believe nga the most noble of all the professions jud ang being teachers, no? So congrats daan na Miss Mikaela and thank you for coming. So time check na to diri kay si kanang si Cap James naabot na murag mupulin siya magdara ba ning pagkaon mangata gadihagpan Cap James. Bitaw, so tomorrow, mabalik ang Aries Bulletin na kung wala tayong oras. Ang atong oras is 36 minutes na sa pasado alas 2. Wala na tayong oras sa ngalan na lang sa Kinatibuk ang Puwersa sa City Tuburan Campus, headed by our Campus Director, Dr. Maria Carla Abakita, ato Assistant Campus Director, and SASO na ito nga Chair, Dr. Maria Lenny G. Toralba, ato Dean of Instruction, Dr. Rowena Abakita, ato ang respected ato ang mga nakalain-lain nga deans and chairpersons ng respective colleges na to diri and the faculty, of course, administration, staff, personnel, o guban pa diri sa BT Radio. Atong station manager, Engineer Fernando Mangubat Jr., ato ang program chief, Engineer Naomi Ibahaw, DJ Rans, and si Cap James diri nga nagdalag pagkaon. Ako ang guest diri, si Miss Mikaela. Thank you kaayo for coming again. Balik ha puhon. Sige, this is Sir Yogi Mendoza, Amping Tanan. Bye-bye, God bless, and stay safe.
15: Og ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
16: Nung nagsige man jud kag balik-balik sa tuang lolomasyong tiki-tiki sir, palit sir.
17: Siyempre naayo man jud ka kung anak. Tul ang hasta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inong pagtapos niya pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang silang duha kong duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
16: Taga-asa man ka, sir?
17: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
16: Ay, daga kay salamat, sir.
17: Ay, thank
18: you. BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
21: Kugihan ba?
22: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
23: Kargado!
22: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
21: Kargado!
22: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
23: Kargado!
22: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
20: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Seth Living Testimonies.
11: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
12: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
12: Una pa niyo pag-inom ng mga isa pakapad na hurot na Seth Panyawan. Huwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong nga sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
11: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
10: Living Testimonies.

0: mga kapanyawan, new normal na! Niining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna kita insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga maghatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga kaigsoonan, may adlaw kaninyong tanan. Welcome na po ning atong tulumanon karon. Hatod ka na to sa mga ayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapon na po sa tuwang mga premyado inila o mga bantugang mga produktong herbal, mga kaigsoonan, nga SED Panyawan Herbal Capsule o SED Panyawan Liniment Oil. Kabalo ba mga higala ka Panyawan? Nga kining atong mga produkto, aduna kini pinakalabing taas na nga kasinatian sa merkado, mga kaigsoonan. No? Mo kiniginaingon nga pinaka kining mga SED Panyawan products, mga kaigsoonan, nga ginama sa SED Marketing, mo usa sa mga pinaka labing dugay na nga anaa sa market or kining ginatawag nato nga mga pharmacy. Makita nimo mga higala ka Panyawan kining atong produkto nga aduna na kitay labaw pa sa napulog duha ka tuig nga pagtabang sa mga katawhan agig paghatag og kaayuhan sa mga kalawasan. Bueno mga kaigsoonan, sama sa naandan, sama sa kung gikaingon kaganina, no, ani ana kita karon sa ato ang ginatawag nga new normal. Din kansang atong gisagubang kining atong pinakalabing lisod nga problema karon sa panlawas, ang global pandemic nga COVID-19 kon coronavirus disease of 2019. Delikado mga higala ka Panyawan, hanga magkumpiyansa kita. Mao ka nang atong paningkamutan mga higala igsuon nga kaning atong lawas mapanalipdan nato sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na kining ginatawag natong coronavirus. Adunay mga ginabuhat ning atong pangagamhanan both lokal ug nasyonal nga makatabang gayud kanato aron sa paglikay niini nga matang sa problemang panglawas. Mao ka na ginatawag nato mga kaigsoonan ng mga protocols, no, para mahilig kay kita. Usaliya na ang pagkanunay limpyo sa itong kagalingon. Kung pwede mga higala ka Panyawan, maghugas kita sa itong mga kamot at least 2 ka minuto mga kaigsoonan, no? Dili lamang kay kaning atubangan o apil na usab kaning likod, kaning mga tunga-tunga sa itong mga tudlo, kaning atong mga kuko mga kaigsoonan, paningkamutan na itong kining amugbo o usab. Kung magamit manggali kita og sabon mga higala ka Panyawan, kinigayong germicidal, gumikan kay mo kani makatabang sa tuang lawas o sa tuang kaugalingon nga mapatay kining mga klase sa mga viruses. Ug usab mga higala ka Panyawan, kini ginatawag natong social or physical distancing, ang pagpabilin mga higala ka Panyawan, no, nga mahilayo kita sa tuang mga kaubanan. Even gani mga higala ka Panyawan, di mismo sa tuang mga panimalay, gumikan kay kinahanglan gayon nga mga observer kita aning ginatawag nga social distancing aron kung ugaling manggali ang usa sa mga tao nga atong mahalubilo, no, aduna manggali siya gibati or baka mga higala ka Panyawan carrier baka siya, dili ta mataptan, gumikan kay medyo layo ra kita kaniya. Mo nang ginakinahanglan wag kaigsuonan nga ato yung i-observar kining ginatawag nato nga social distancing, kay importante kini kaayo, gumikan kay mo kini usa sa makahatag nato nga salbar nga dili kita mataptan, gumikan kay adunay posibilidad nga kanang ato mga kaubanan mga higala ka Panyawan, whether kung asa manggali kita moadto nga muubo o baka mo at say mga higala ka Panyawan, no, delikado nga makasimhot kita, no, sa iyahang gipagawas nga virus. Delikado mga higala ka Panyawan nga mataptan na hinuon kita. Mo kanang nagkinahanglan nga kita magapalayo, gumikan kay importante gayod nga ginaobserbar na to kining atong ginatawag nga social distancing aron usab mahilig kay kita sa mga ingon ana nga problemang panglawas. Ug alang usab sa atong mga kaigsoonan, ang paghatag kanato sa SED Marketing sa tabang, mao ka nang paghatag kanato sa pagpakusog sa atong immune system. Man ikanon mga higala ka Panyawan nga kining atong immune system importante kaayo nga pakusgan. Ato kanang buhaton pinagis pagtumar sa number 1 nga makatabang gayud sa kalawasan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Bukod to ang tulumanong lawas, palig-unon, SED Panyawan products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga SED Marketing products sama sa SED Panyawan Herbal Capsule ug SED Panyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samang takna ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa SED Marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas, palig-unon, SED Panyawan products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang SEB Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giyon sa bali mo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa't ikaw ang mahimo na kong driver. So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
3: Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa po ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Nga nung kisundan ko ni mo dihi?
3: Basin og daot ang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naden ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikang gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing na dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talpay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya kasalpahis.
2: Okay rin na, mama. Huwag ka pagito, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat na sukli.
1: Nga nang ingon ana mat ka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: Ikaw na lang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdalan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hinom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Buhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: atong paminawon ang milagrosong tanyag sa St. Panyawan Liniment.
1: Naadbit ang akong bana sa perpetual. Kinahanglan operahan siya sa gallbladder. Pagayuan may 80,000. Nagkahuna-huna man siya nga hapla sa St. Panyawan ang iyang gamiton. Huwa na ba siya magmuong nga magsakit ang iyang tiyante?
2: Iyaplasan lang niya?
1: Iyaplasan. Huwa siya magpirahin. Kung atin karun, to't nagamit na ani ni ang Panyawan. Nakatabang sa ginniya.
0: Ingon ana ang gahom sa St. Panyawan Liniment. Milagrosong haplas. Ginama sa Said Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ilmitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: unsaon magkuno nimo ang yawi sa sakyanan sa akong anak?
1: Ako kuan madam kanang kuhaon ta nako sa sakyanan ni busing akong nato ko kuhaon ba?
0: Ay akong ilara gulyat. Tingali paluparon mo ang sakyanan sa akong anak.
1: Oo, paluparon ko taon, may mga eroplano, pwede paluparon. May kuhaon na taon ko, personal akong gamit taon, madam. Kadali, lagi ko.
0: Unsa man lagi kuhaon ni mo dito?
1: Kukuhaon, madam, ang akong teeth brush.
0: Unsa nga?
1: Teeth brush. Kaling i-brush teeth ba? Oh, di ka maluoy na ko, madam? Ha? Wala ko'y panut brush taon?
0: Okay, okay. Sige, kuyugan ti ka.
1: Ha?
0: Bungol ka?
1: Hapa!
0: Kuyugan ti ka dito sa sakyanan sa akong anak.
1: Patay na kagali. May toothbrush ka dito sa kyanan dun sa andro taon. Mura dinhera gito. Diha to napita ang toothbrush dun sa andro. Dinhera gito. Kaya ako sigurado yung kong white toothbrush dinhin ako. Kaya tagisara biya taon toothbrush taon. Mura tayo liyon white toothbrush. Kusarap sa tuig. Ay. Mahinumdum na ko, nutbrush ko. Kunya, sangap yung biyabas ang asin tao. Kaysa ma'am, oy. Ah, mawa. Nawa, manili nutbrush ako, ma'am. Degyo ko ka pa nutbrush rin ni madam.
0: Ibinuha mo rin pati gali ko ni Mugulat?
1: Oo, sabay. At may pasagin rin ni madam tao. Ay, libog pa niya. Abi ko magmadaan ako hangyo. Mahuaman ako yawi. Aro madaan ako sa kiyan ng sibat. Di ginin ako galimada, gubagyo naman ramaning usak aktong itaon, gubagyo ni. Magubagyo nga, di ko sa kadato.
2: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: Gikabalak-an karon ang pagdagsang sa mga nangabiktima sa novel coronavirus. Usa ka virus nga dali motapos sa usa ka tawo nga adunay hinay nga immune system ug ubos nga resistensya. Apan ang SED Marketing andam ni ana nga balatian napamatud-an nga ang panyawan nga herbal usa kini ka immune system booster ug energy supplier. Mao kini ang dapat nga aduna kasi mo lawas karon gumikan sa kalisod sa panahon karon. Dapat insakto kag proteksyon. Dapat naka-SED Panyawan Herbal Capsule Plus ka. Lawas nimo. Luwas. Usa ka produkto sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hap Plus, ang SED Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Sa atong mga igsoon nga na dunay mga gipanghambin ng mga balatian karon, ilabi na kining atong mga drivers, kining atong mga security guards, kining atong mga sales ladies, o si bisig ang kinsaman nga dunay trabaho nga kinahanglan nga magtindog kag dugay-dugay, no, mga kaigsoonan. Haoy kayo sa bagtak, mga kapanyawan. Ang maayo nga buhaton igsoon, magpalit sa SED Panyawan Herbal Liniment Oil aron katabangan kaigsoon sa imong balatian. Kining atong SED Panyawan Liniment Oil, mga kaigsoonan, napamatud-an kini nga dunay katanya nga kayuhan sa itong mga kalawasan. Ilabi na kung kini adunay kalambigitan sa pagpanakit, gumikan kay kining atong SED Panyawan Liniment Oil o sa kini kanipis nga klaseng haplas nga manuot suot sa ato ang mga kaunuran ngadto sa tong mga kabukugan. Mao ka nang katabangan gayud kita kung kita aduna magali mga gipanghambin nga mga balatian sa ato mga kaigsoonan nga namino karon sa mga tagsatag sa kapanimalay. Kung ang imong trabaho naglambigit sa pagsigil tindog, di man ikanunay mga tagaan nato ga kapahulayan kining atong lawas, no, ilabi na ini kagabi. Kung nagkinahanglan nga ipatong o isang at nimo kanang imong tail mas labing maayo aron makadagay day pag-ayo ang imong kusog ngadto paubos pagbalik. Pagkahuman haplasik na sa SED Panyawan Liniment Oil aron katabangan kay suon nga magmaayo ka ng imong gibati. Timan ikanunay mga higala kapanyawan nga aron makakawagtangan ka sa mga pagpanakit, haplasik na gilayon mga kaigsoonan sa Miraculong Haplas nga ginama sa Seed Pharma o giapod-apod kini mga kaigsoonan sa SED Marketing. Basta haplas nga pangtangtang sa balatian, SED Panyawan. mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa Sed Marketing, antigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, o sa Seed Pharma, antigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbad ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini si Max Urban.

0: Unsa na? Gisiradaan man kunin mo ang pultahan sa sakyanan sa akong anak.
1: Wa akong toothbrush, madam. Ilaak lang ang sakyanan, madam.
0: Ay, gago! Gihago-hago pag yung kunin mo pakuyok.
1: Hindi nga, di kang ako lang din, eh.
0: Ah, di kunin mo mahilad, Gulyat. Diha ka na.
1: Ah, taysa, madam.
0: Oh, ngano naman, san?
1: Wa man tasin mong toothbrush, madam, eh.
0: Paghilom!
1: Gibiyaan mo nung ako. Ah, madam!
0: Oh, unsa?
1: Madam, reg, matalikod pa ka, madam. Okay pa kayo.
0: Di ko madaan, imong ulo-ulo, Gulyat.
1: Oh, wag yun madada. Oh, ikit pa kayo lang tanda ko. Nakuro kay batang ng kanahana.
0: Ay, maayo na lang. Nga may dako pa ko diri sa akong lawas, Gulyat. Pero ang imo, polos diyan, gagmay.
1: Furbida, no? Kumidyante, kalis, madam. Muro sa kitas ako. Nadungo pag yun, sa 2 hours na yun. Bisa gisel para ito nga ko. May buhato na ko aning nga makasibat ko din ya. Isip-isip ulit, isip-isip. Gusto. Ibiyaan ko, madam. Makasibat ako aning.

0: where you are. I have put kamunggay leaves on your wounds and some mayana.
1: Salamat, Yaya.
0: You, pasensya na ha. I didn't bring any medicine because the charmy won't allow me to get some medicine on our medicine cabinet to cure you.
1: Mau ba? Kawagutaw niya yung konsensya.
0: He didn't even allow me to go here with you to check you. She is angry with me.
1: Kung nasuko siya ni mo, Yaya, dinikin lang sa bahay.
0: What? We will leave her there in the other house?
1: Aron magtagam ng maldita. Kaya ba siya, unsaong kasad niya ba?
0: Oh, maglibin ka lang. No. No matter how angry and they charming to me, she can't hit me. She told me before. Kung dili pala katiguan ay...
1: Gingon anak ka niya?
0: It hurts. I know, she respect elders.
1: May nailahan ba din ng respetong bayana?
0: I told you, Sandro. She is not that bad. Day Charmin is a very good girl. She just only hates men.
1: Yaya Sili.
0: Okay, I'll go now. I will be cooking pa for lunch. Do you have any food to eat here?
1: Kan, wa pa si Nigulyat makalungag.
0: You know what? That millionaire will cook for you?
1: Ha? Kukuan ba, nagingong mga to si Nigulyat nga siya lay muluto na mong duharon. Kay, kung giham sa to siya manluto ba? Ganahan kayo siyang manluto. Mahong, ako lang siyang paabuton. Kay Lisod, biyasab ng... Amo ni mo niya, sapakon, suko.
0: Oh, what? That face that only mother could love, dare to get angry with you?
1: Ingon na namin ka-close, Yaya Sili.
0: Okay, whatever. Okay, I will go now.
1: Okay, yeah. Og, salamat.
0: But I will be right back, ha? For your food. Bye, kiss ko bin.
1: No.
0: Bye.
1: Sabihin ko guwas ni Gulyata. Asa na magkataroon? Oh, basin siya na ni. Uy, hindi siya. Hello, sir.
2: Oh, Sandro. Kumusta na? Unsa? Mao ka na gibuhat sa kong anak ni animo?
3: Pero huwag kaso, sir. Layo na ni Stinay, sir. Pilarabay ko sa gugubay.
2: Oh, pasaylo ako, Sandro. Ako naman nga yung dispensa sa gibuhat sa kong anak di ani mo.
3: Okay na si Roy. Ibaw ko si kinaya si mong anak, sir. O gidawat ko akong trabaho. So, sabton ko lang ning partners kong trabaho.
2: Apan dili ko mo tolerate na ngayang gibuhat di ani mo. Ilabi na ni mo nga nakatabang kaniya.
3: Ay lang siyang sukmate, sir. Kaya ba siyang mas masuko pa noon siyang mayan ako.
2: Ha!
3: Oh, sige, sir, ha? Kay magluto pa kung akong panayon to?
2: Oh, sige, Sandro. Osbon ko, pasinisya ka na sa akong anak. O ginaot paunta nga lugwayan mo pa ang imong pasinisya alang sa akong anak.
3: Duhato ko na, sir. Kay trabaho ko na.
2: Salamat. Salamat kay Dako, Sandro. Sige, bye.
4: Talaong sa imong pangupaw, Sir Mike.
2: Hey! Kalit ka malagtunga niya, oi, erbita niya. Mura ka magtagulilong.
4: Ikaw lang ang huwa makabantay sa kong pagduol ni mo. Kay agdahon na unta ka na kong paniod to. Luto na ning imong gipaluto sa kusinira. Yung sa may nakasol ni mo, sir.
2: Ang akong anak, nagminaldita na pod. Og si Sandro ang naripahan sa iyang pagkamaldita. Daghan

garlic para sa mga taong nag-anto sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa Set Panyawan with Garlic 3 times a day, 30 minutes sa dili pakamukaon. Palita lang ang may tatak Set Marketing, ang tigama o tigapod-apod sa Panyawan Herbal Products. Pagbantay sa mga piki ng mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: bakit pangutana kamangin sa said panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline!
0: 0917-182-8597 Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na! Aron ma-interview ka na mo!
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
4: 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
6: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
6: Oo.
7: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
6: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
6: Correct.
7: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po DTX 500 og mighty C.
6: Mauna.
7: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need berso sa destructive effects sa health sa tao.
6: Correct.
4: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika. Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
7: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
6: Pwede ra.
7: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang mighty C og DTX 500.
6: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
7: Na, kining tanan, Sir JP, makuha, baya nimo sa pagkaon og utan o prutas.
6: Pwede rin di ay utan, ano?
7: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na ni mo dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na ug iron, daghan po nag-B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na gin mukaon, mag-DTX 500, ug mag-mighty si Sir GP.
6: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ug kinasab si Dok Ramil oy, sing maing panglawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka paranaw,
9: ug pagpaminod sa mga tiin.
10: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
10: Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
10: DTX 500.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
13: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
12: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
13: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
12: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan tayong kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
13: Zed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
2: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw man jud akong anak. Tuwa hasta duha na ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao gining himpit nga kaayo sa akong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung ipainom, pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duha na kong kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung mo akong gigamit, o siyempre, naulian yun silang duha po, duha na kong kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong, na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daghang salamat, sir.
3: Ay, thank you.
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga grocery. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tik na utok, ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ooh, bah, bah.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas balit sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah.

0: Saya, saya, clap your hands. Philippine Standard Time, 32 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And you are now tuning in DYPSB to Radio 98.1 FM. My name is DJ Ran, sa tutala 5 sa kahapon noon. Sa ato ang programa ng BT Musikahan, Musika Chikahan, o baninasad ko guys. It's Tuesday. Tuesday no, kay gahapon wata ka onboard di ay. Okay, tungod sa brownout, giunhan ta. Muna karon patanag kita. Kumusta mo ni Alason Visayas in the Mindanao Kutub sa mabot nila itong pagsibya sa kanginan sa live streaming karong mga orasa. O maing hapon. Then niya karon sa Tupuran Public Market. Hello, maing hapon na sa itong mga vendors diha, no? Hello sa itong mga driver sweet lover na karon sa lungsod sa Tuburan. Niya karon sa Negros, Oriental Negros Occidental, maing hapon sa tanayin. Good afternoon, Israels. Agnes Rosiana, maing hapon na madam. Madam. Oh, dali ada yon nyo ang song request na aron ma play dayo no kay pastilan grabe. Paspas kay muligid ang oras. Good afternoon boss, Maribel Labrador. Good afternoon mga boss. Then ang atong live karon ha sa DYPSB to Radio 98.1 ya yeah, letter mag live puta siguro sa tuang official account Ranio Santiago. Oh, mangumusta puta sa tuang kuan diri. Ato ang mga katawahan sa Facebook sa kong official account Ranio Santiago. But ang kung mamatikin mo sa itong ang kuan audio or sa itong ang background yun, adto mo sa Vito Radio ha, DYPS Vito Radio 98.1. Kaya adto dito i-play ang inyong mga song request. Okay? Dari sa kuan kay Yo Yo Romanit Puro sa ito adere shout out. Dumay hapon, these runs. Guwapo request kong song ikaw. Sige lang tag ikaw, ako, ako. May hapon, salamat kay Mom Ano Moral ni may hapon boss. Shoutout boss sa DG Years nga naa sa Libona, Bukidnon o Hesel Villanueva sa Linabo, Bukidnon boss ang utang 11 on a prayer. Yeah, naapo din si DG Years. Sama, DG Years sa Tuburan. Tuburan Extreme DJs kuan. Boss Charek de la Cruz. Yeah, shoutout diha ni Maribel. Ako ang request boss, ikaw ang sagot boss. Busbusan di karon. 35 minutes past the hour of 3 o'clock. Let's take a short break lang muna ha para sa mga sponsor. Please stand by mo diha. Sa gabong Chris Lee's Run, 1 patala 5.
1: Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na-landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Ang akong pangita na sa dagat yung kanunay mo itong natunugan ko na bikil. Na mo itong ibabaw may akong immune system. Tinagugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Gamit itong imustramintos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
1: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagre bay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4 Tuburan Cebu. Og nausab dire mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og liyempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og liyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Richard Barita, sir.
7: Address?
5: Epel, sa mga sibugay, sir. Sulay na kong palitog katong Wonder Herbal Oil. Nga kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag humana ko pang hapla, sir, kutin hayahayak, please ko kayong paminan sa kulawas.
6: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: DTX 500. Ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500. Ibo sa the sugar sugarcane extract. Ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
10: Babalit sa pinakaduhulga butika sa iyong lugar.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Erlinda Palabrica, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5.
13: Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo, gaway akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong ko galit, ikasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, huwag may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilang malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase. Dali makataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang MemoSmart Syrup, mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Palit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tignautok, ug sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas-paspas sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
10: 98.1 BT Radio.
11: Right, DYPS Beta Radio 98.1 FM 42 minutes past the hour of 3 o'clock. No, shout out diyan ni Boss Zoren Legaspe. Dudo pangalan. Boss Zoren, salamat kayo na mga pag-tandaon ng guwapo ng Aquilio doon. May lang ang kita na. Salamat kayo and also Arlinda Lurigas. Good afternoon, insurance. Shout out ko nila ni Amelita Pautan Jimenez Aramuna Resmer Silos Tanan Taga Sityo Baba Babad, unsa ni? Sityo Babadbog. Karuha na di mi. Murag kog song at ang hirap. Thank you sa basa ni Jiranza. Then shout out mi DJ Tech John Mer Alcoma para ita. Ayo. John Mer Lights and Sounds, no? Ayo kalimot karon sa Bado Preha. Kuba lang ako. Yeah, happy fiesta di ay advance happy fiesta di sa Pueno. Mangga San Juan, Tuburan, Cebu. Oo, then ako request boss, kay ikaw ang sagot boss. At ito tanga to kuan, DJ Tech, ikay mo ay tukar, ikaw mo ay duyo. Ayaw ko i-shout out. Shout out diha sa kong idol nga vlogger, John Gomez Angel. Asan siya karon? Nakaroon sa office, nakaroon sa munisipyo ng sanusod sa Tuburan na. John Gomez Angel. Angel Angel, shout out mo diha. And also Marabel, ako request boss, kay ikaw ang sagot. Then shout out ni Jess Redison Goyenichi. Uy, shout out Maradol ha, maayong pagtanaw ni Madol. Maayong pagtanaw po ni Ate Bebs sa Milano. Then request ko ano naman to? Ikaw. Sige na lang. This runs ang spaghetti na apa. Kuyan, spaghetti ninyo. Agne, shoutout ako sa kong kuyog diri. This runs. Okay, humana. Then, may hapon po, shoutout DJers. Parang magnagbalik-balik. This runs, ikaw, gihapon, ugma, ha? Pagpahuaya taong kuma. Last na ni Karon. Manis ko ka... Okay, manis ko taron doil. Asa man disco, Ron? Katong atuoyn. Then also, shoutout ni Rini Gwain, Ana Moral, Maying Hapon ni Israns, thank you. Then, mo request ko song. Shoutout lang ko sa kong kuyo diri sa ako ang bugoy, Jarens, sa ko apo di ang Banana, Gerald Tarasuna. Then, request ko song, The Way to Stay by Hypen. Salamat ni Israns, sa kubasa, gikan ni Agnes Roshana. Then, Idol, Maying Hapon, Payugtog, ko sa Celos, Idol. Payog to po na ni bagong words. Patugtog eh. Salamat ka na marami Ate Bebs sa Milano. Then also si Kuan Boss Zoran Legaspe Jun, public service tadi ha. Mobile postal ID capturing sa Barangay Colonia Tuburan karong September 21 2026. Pwede kumuanto na di Shell. Shell and Shell. ato ko na ha. Pwede raw ka. Ito sa ito ang tagapagtagad at napaloy sa itong program karoon mao ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids. No, uno, edad uno hantod na 12 anyos, karoon halos araw-adlaw na yun nga kauban sa ito ang mga anak ang cellphone, tablet o computer. Importante yun nga itong hatagan pagtagad ang ilang mga mata. Ayaw ka balaka, kaya na na ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids. Na aki lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A, C, and E. O ang malunggay extract nini. Mao nga importanteng sustansya para sa pag-atiman sa mga mata sa pagsuporta sa maayong pananaw. Labi na sa mga bata nga sigaw basa, nagtuon, naggamit og digital devices. Ang lutein o zeaxanthin makatabang pag-atiman sa ilang mga mata. Naausab ang DHA, zinc o uban pang vitamin E, C and E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa mata ug maayong pananaw. Og syempre adunay malunggay extract ug antioxidant para sa dugang nutrisyon. Mas maayo gyud nga sayo pa lang atuan ang hatagan og maayong pag-atiman ang mga mata sa atoang mga anak. Then na mga ginikanan kung nakita mong dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nga nutrisyon para sa ilang mga mata. Ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids ang gamiton, no? Ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Pwede nga salamat diha, pwede kaayo magpagdala lang o bayad $6.50. Ano bayad-bayad niyo? Okay. Okay, magdala ko din si Zell, ha? Basta kay Juan. Dapat tinig-add to nga to mo. Mag-una pa ko ninyo. Andam na ako across din siyempre para karon sa bado. Yoy! Digitech na yung motokar. Alak, alami. Ano yung problema sa digitransa? Ano na mo? Tandaan mo sa'yo. Igor ako mo sa'yo. Igor ako mo sa'yo, Digitech. Oh, sa'yo ako ng mga adlaw kay... Nahampo ko yung duty. Ang pinakahadlok nga bakak boss ka na yung ikaw ra. Pero ikapito di ay ka. Uy, di ay nga to ang topic, no? Naadya ka sa caption na sa bawo nga bahin balaw tagbasa diha and balaw na po tagtubaga. Unsay pinakahadlok nga bakak. Like for example, katong ko ano, katong... Pahuwal mo sa tatiya. Inisan natin ka mo. Nakasuway, pero ba ko ani? Kasuway ko ani, oy. Inisan ako. Naputay na scam ko. Reserve na ang priority number sa number one sa imo. Hoy! Bantay. Aga ni kasi di si Jel Angel mo inigwain. Siya mo yung nag-kuana niya nga to. Siya mo yung nag-kuana nga to, no? Nag-pahimutang. I-reserve na sa number one. Pero, Doll! Brain out. Brain out na sa ni. Sala na sa ni sa mga babae. Basta mo, brain out. Matik. Babae, sad ay. 49 minutes past the hour of 3 o'clock. Mabring sa taha kaya ato sa naipanangat ato ang mahinudan kayo pahinomdom. Please stand by lang mo niya. Kiriga po si Riz Ran sa 98.1 Beat Radio.
6: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
12: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarigo nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
13: Okay ma'am, oy, nagulak kay ko na nagligot-ligot ya may iba. Iba ang Kojic soap ma'am nga Celebrity kay paggamit lang ako isa-isa lang nakuha gay tong nagadagmay nga kuan ma'am sunog katong sunog gani nga sino? Dili sa o dili hapdos.
6: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
14: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa!
15: barato pa.
16: Susas, Lechon Manok and Liempo.
17: Siguradong magpangita ka.
16: Susas, Lechon Manok and Liempo.
17: Tara na,
15: Vitron. Subok na.
18: Jose, Marcy, Willard, Taga, Imelda, Samonga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga serap ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. E, tapos, sukad ato nakainom siya. Kusog na siya mukhaon. Kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya. Kaya dili mangguni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulaya na inyong Vitron serap. Dayon, karun yan. Uyon naman kay maayon naman sila mga tulog. Maayon na sad mukhaon.
15: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
19: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
20: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
15: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
21: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
22: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
23: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
24: Siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasan duha nako kaapo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duha na ko kaapo, isakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha po, duha na ko kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoo nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
23: Taga-asa man ka sir?
24: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
23: Ay, dagang kasalamat sir.
24: Thank you. Salamat sir.
21: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
25: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
21: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
27: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
28: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
27: Kargado!
15: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
28: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ooh, whoa,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: ET Radio. Radio.
11: Okay. Yes, sa balita, welcome back to the program BT Musika Musika Chikahan. 3 minutes before 4 o'clock, shout out Evangeline Q Parilla. May hapon ni Jay, nagpaminaw ko ng permit din sa Barangay 2. Kusog kaayang radio sa ko ang tindahan nga gamay. Salamat sa uwas na insurance. Yeah, doll, request ko be, see you again by Zoran Legaspe. Thank you. Shoutout mga boss Zoran. Yeah, Jocelyn Argawanan, na napay spaghetti di hadi insurance. Nagintaan eh. Huwag mo ko tagay, ito ba mo eh? Napakad ba mo nung kukuan? Ay, dadaon sa vlog. Ang pinakahadlok nga bakak, kanang top list ako diha, viral nanti ka ugma. Ambot ka no sa nga ugma. Oh, diha, ra. Muna yung nakabati. Muna yung nakakulba. J.M. Mayan Bryce, may hapon doll. Pwede pa siya doll sa toong kugon nila ni Jericho. Si may kreng-kreng og lara ka na ra, idol. O salamat doll. Salamat kay J.M. Mayan Bryce. And doll, shout out na sa Abu Brana out na sa salat na sa di sa mga babae. Ano ni Ron? Kadakong sadaan na ni. Kanang mamakaka, dili ka ka gwapa. Aw gwapa di ay. Saba ni amin ito ay? Saba ni mo ha? Ang pinakahadlok ka baka kulba sa dughan. Disrans. Bakak-bakak. Aram mo na res! Josephine Hondos, may hapon Disrans ako na shoutout ako ba na si Nonoy Kihano Malahos sa usatalan na lang na Minaw Disrans kika na lang sa Sityo Sudlon Magasawi. Then, andam na ako ang cross DJ pre para karong Sabado. Yes! Kita kids ha! Kita kids karong Sabado pohon niya karong sa Purok Manga, San Juan, Tuburan, Cebu. Kauban si DJ Tech, Junmer Alcoma Parod. And also ni Bets Boy Mangaboy na. Ato ang ni mga bagitang DJ sa Kwain, Tuburan Extreme DJs. Yeah, maot po na to ang president no sa Tuburan Extreme DJs, si Junmer Alcoma. Wala na po sa iyang sound tech. Sound tech siya, may sound tech. Sa iyang Barker or Kwain, Lightsman, sa ba si DJ Ryan Lato. Round mo na si DJ Ryan po tayo. Agnes, so siya na ang pinaka-hardlock nga baka kay kanang tuuhan ni mo nga kaya pa pero deep inside kapoy na ka. Diha, ra. Luya. Another break guys, no? Ay namog mi ha, kaya ato na yung play nyo mga song request and ibalik ka. But before that, stand by na sa mo diha kay mabreak ko sa tapas itong mga pahinom doon.
12: Paminawa ang testimonya sa Lola Masyong Tiki Tiki.
13: Mayong buntag, Nay.
14: Mayos ang buntag.
13: Kinsa atong pangalan, Nay?
14: Si Morita.
13: O, taga-asa ta?
14: Morita Brason na taga Fishpour.
13: Pilay edad na to, Nay?
14: Si 23.
13: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Lola Masyong
14: Tiki Tiki? Dito sa butika sa Kalumanog. Lumanog.
13: Easy Lumanog.
14: Easy Lumanog.
13: Unsa may mong masturya ni Nay sa Lola Masyong Tiki Tiki?
14: Atong ikistorya ni Lola Masyong kay... Naka, inuman ko pro bargain, try lang nako kay Dagha mo kong nabati sa radyo sa inyo ha din istisyon nga maayo ko, no? Di ko nga mapalit ko, no, ko ana. Karon pag-inom naman ako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dilip ako katulog hantong bag alauna, alas dos na lang di ko katulog. Eko, pag inom na ako kay nimpalit man ko ana, niinom ko sulay. Giduha ka kutsara na ako dahil kong tulog. Puro kalayas Ginoo, na kuan ko, nakatulog ko. Iko maayo man di, ay yun, palit ko mahurot na punig makakakita ko kwarta. Unya, ingon ko na, naingon ako sa kong mga may amiga. Ito, malit mo, lulumas yung inindot, di, kaayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wakoy kwarta. Uy, paningawaagi niyo makapalit mo, basta ka nindot, di, kaayo ng lahang mga products karon anak ko.
13: Nga karon ay, swerte na swerte yan, pasyut ka.
14: O, karon niya ni Katong Bernes, kaya ako gay mismo ni hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhang gina kong makadaog ko. Enko, madtugi ko, masigwa ko kadumdum. Agyatur ako sa motor cup, diyaro mas may siminto, naglakadagog ko pa, ingon din ni Ngutana pa, yung kuanang nagtrabaho ng kili. Doon asa man ng station sa MRGB. Ato na eh, straight lang. Enko, oh, salamat ni Aran, maumong gayong mingalan. Amoto ni ingon, eko maayo. Oto, nakasulod ko din eh.
15: Nakadaog
14: na din. Oh, salamat sa kino nga, naka... Angkos kong entry, nakahulbutan din in town.
13: Unsa man imong reaksyon na to, katong paghulbot, pagtawag sa radyo?
14: Uy, dito ko ato sa simbahan, kay nagkuan mi ni Father, kanumay, kay na nagkuan mami magabi iba, magrosaryo man mi ana. Nawa pa, ano to si Father kanumay, nagtawag ka. Wapa may nagkasuhod pa nga, jain ko, oh, kinsa mo na eh, anak ko ba? Iingaw ka na eh, nakadaw ko, ha?
15: Diyan
14: ka sa simbahan niya. Oh, ning anak ko mga amiga, hoy, naunsa ka, hoy. Kuna ka na ako, salamat sa Ginoo, kuna ako. Allah, mati. Allah, Allah, kuna ako, karit, pantay, ha, mamarato, Diyo. Inko, mamarato ko, sana ko, kwarta, alat lang, alat, mapapat. Inko, mamarato, harata mo, snack lang, ha. Yung mo na to, nakapalit ko, pag-anin ako, dere niya. Ma-entry mo ko din, nabilin po, sila may nagkuan, ako rin pong pirmahan. Yung mo to na, saka sa nakasulay ane ako nakasulay na magiko nga maayo gyud kay wa ko ilaing gyud tong mar maoro gyud lulumas yung murag gyud akong nauyonan og daghang kaayong salamat.
13: Sige, daghang salamat nay.
14: Salamat.
16: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Masaya time shake, guys. Alas 4:08 na sa kahaponon. 4:08 na ito oras na gihapon kini Sir Israels. Live here in 98.1 Beat the Radio, 98.1 Beat the Radio. Kumusta mo diyan sa itong listeners and late viewers? Shout out diyan ni Sir Andro Parilla nga nag-atang no sa akoan. Yahang song request RH ra daw katapat ana siya nga wa lagi ka sa mood ron di charan sa ilan din ang resulta basta katugon og dagway. Katugon ikaw sa katugon mo kay ikaw si sige ga kuan grena sige ga sito kani bisag saon na kog kuan ako ang mata bulikan. Mura magnaagay mo kanang mukapyot gani. About sa topic ni Israels, ang pinakahadlok nga baka kay dili ko seloso pero halos dili na katulog inig na ay kachat. Ah, mao ba? Anaa kay kachat nga lain, mao na diha. Agnes, mao tay kuani dito gani. Jen Rosana. Then pahabol lang po ko sa kuang mga isunan niya sa kuang Kuya Cornelio o kay Brother Charix Vlog. O sa kanduha ka sister Criselisa Albarisin o Analisa Destacamento Rosana niya sa kuapod nga sister-in-law si Ira.

ka ka pangalan. Shoutout Dibor Abadilla. Shoutout Dibor. Anyways, no, lain itong pasalamatan na pala sa itong program karoin mo ang Mind Health, Beauty and Wellness. Sa itong ganahan, diya magpaputi, magpahami sila mga hutis. Nga mula yung artista, no? Sa mga itong inyuhang crave diha ng mga sabon. Sana all. Kaya sa itong magpaslim na apod at sa Mind Health, Beauty and Wellness Tuburan. Kay available lang ito ang product sama sa Reverse Circulation Coffee and diabetic insulin coffee and reverse slim and sexy juice. No Secret underarm whitening cream, sun white protect face and black tinted, niacinamide soap with arbutin, sulfur soap, and also ito ang reverse circulation soap, immaculate BT absorum, gluta soap whitening with vitamin C, gluta serum vitamin C with glutathione, kojic acid soap with vitamin E for dark spot and melasma treatment, kojic serum vitamin E with kojic acid, gluta lotion, kojic lotion, mana powder detergent, and also ito ang mana toothpaste na apod. Then, ang ito ang mga humot nga scents na apod ang Vanna Valor, Ruho Fuego, Chola Princess and Chola Bubbly. Then, apod ay Glotafari, Apple Cider Vinegar, Melatonin, basta dili katulog or dili katarong utulog, Maxiderm, Age Defying, and Virosol, Disinfectant Spray. Then, Vitamins for Kids, na ano ang ito ang Height Q, Physical Growth and Brain Development, Vitamin C, and Multivitamins para sa itong mga kabataan niha. Then, ang ato ang promo, no, natay promo para sa ito ang, kung ano, September New Recruit Promo, September 2 hantod September 20, 2026. If makarecruit mo og new member nga makapurchase og minimum 500 pesos, ang new recruit free 1 mana toothpaste, ang recruiter na ay 100 incentive, so 500 minimum purchase, equals free toothpaste in new recruit plus 100 pesos para sa new recruiter. No, start inviting your friends, family and potential members para sa tuang mana new recruit promo. Then ang tuang September promo deals, no? Di apod sa mana. Oni ang atuang mga product, no? Naka-promo. So, diyan na ang Berman Special, buy 3 collagen coffee at a regular price and get 1 reverse collagen daw at 199 pesos only. And for glam and glue deals, buy 2 gluta daw or kojic daw at a regular price and get 2 kojic lotion or gluta lotion at 149 each. And health and wellness deals, buy 2 diabetic collagen coffee at a regular price and get 2 sulfur soap at 99 pesos each. Muna ito ang Berman Special sa itong Mind Health, Beauty and Wellness tuburan. So, pwede kayo mong mag-reseller o doon lang ito ang mga staff diha, no? Ito ang mga guwapa nga tindara. Ang shoutout ni Ma'am Genesal Talido Tikag and Ma'am Berli Montesio Gacholian and also ni Sir Ignacio Andalog Chamante and Ma'am Shanafor Montesilio Chamante. Ang shoutout niyong talang niya, Madam. No, niya, si Kwan, nagplano ba ito si Jordan Nagnasen? Makikuwi, huwag po na siya diha. Hindi mo lang, bulak kao kaya harap. Dato lang, paabot ito. Jordan Nagnasen. Maka-antor lang kita sa mind na. So, katong Kwan ha, sus, kuan na kanini pabor na kanini sa tuang mga ka kuan niya, no, ka tauhan ya sa tuburan niya and duol-duol labi na sa katong kabukiran, no, nga ganahan niya magpaputi magpaslim kaysa una ang magpa-member sa tuang mana 2000 plus, no, ang inyohang kailangan magpa-membership. So karon naa na lang tay 500 pesos kutob ra po ni sa September 20, no. Oo, dali lang. September 2 until September 20. So, hapit na. Usapan ang giwat, Ma'am Nesel Bakunador Malrong. Maing hapon di Israel's Greek. Kung happy birthday ni Ma'am Helen Briguli. Salamat sa kubasa. Yes, happy birthday day, Ma'am Helen Briguli. Ika ni Ma'am Nesel Bakunador Malrong.

pwede ba naman, no? Masaman, magkuyugtan. Kuyugtan yung tulong ni Sir GR. At na sila. Aba, sa topic ni Zaz, ang pinakahadlo ka baka kay Dili ko silang so, pero, ah, okay. Marani! Oo. Sige, parada sa ito ang mga song request nung ipangayin ni Sir Andro Parilla, Dakalas Barangay Science, Tuburan, Cebu. Ngayon, naririto.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaa kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.

0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag-DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong juko, niya di ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nindadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasuwasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, atik na utok, ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pag-mayrakof na pod mo.
1: Ukal ang batog ng lima. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
10: 98.1 BT Radio.
11: Yes, sa Balibin Standard Time, 4:30 in the afternoon. Break naman po unta. Basta sa oras. Shoutout niya ni Ma'am Nesal, no? And also ni Sir Z.R. Bustatas. Maliro, may hapon yung tanan niya, sir. And also ni Amelita Pautan Jimenez. Maayong hapon, Liz Ranz. Okay, may hapon. Anton Yeta Casis, good afternoon, madam. Then also si okay, wala na, sige. Paray, that's the most request na. Oh, inaara ka simple. Shout out ni Sir Boss Jarek de la Cruz. There's a request 11 on a prayer by Bon Jovi. Good afternoon.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Wilson Tigon, taga Ipil. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siya siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, para siya kabuyon. Ako nga, sulay na yung kaplaso. Taon, mga 5 minuto, sir, ah. Mindo ka kung kuwan yung kaplaso. Salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, tay. Kung matay, positibo ba yun?
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagyaog tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa kini mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay, inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Bulyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis?
7: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Mac?
6: Ah, lagi. Basiglas na ni.
7: Maon ang taas imo sugar. Murag presyus bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
7: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. TTX 500.
8: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try yung ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. O ako, di man kumupati anang herbal, karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
0: TTX 500. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki-Tiki.
10: Nga sige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolo Masyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
11: Siyempre, naayo man jud akong anak. To hasta luha na ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ini Lolo Masyong Tiki-Tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon ni Jay. Ang akong anak nga kinamonghoran nga bisakitan yung sakyan na ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung dipainom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit sa yantian. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong, nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka, sir?
11: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, dagang salamat, sir.
11: Thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ay! Labadas akong ulo, oy. Nga anong sige man kong kanipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
13: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot? Ayaw pagkumpiyansa. Basin vertigo na na. Pagtumar sa Vertigo Capsule. Suplemento na makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o farmasya.
14: Vertigo Capsule. Iwas vertigo? For sure. Mag-Vertigure.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rabag uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tignautok ug sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte.
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte.
6: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
1: Rexido Forte.
6: Mao nang ang diskarte nako. Diskarting bisdak nato.
1: Rexido Forte.
7: Mas paspas bana sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
12: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
13: 90s, 80s.
14: The home of real music.
15: 98.1 BT Radio.
16: Your music, your request.

0: Tron. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Bitron Drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baspog na kayo. Dali ra po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Bitron Drop, palihog sa malit na mood kay stable jud siya kayo sa bata.
0: Bitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Tasbang imo blood sugar. Ato na kay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo buo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo? Nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnone mo, gawa akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnone. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon kong nalilumayas konti yan ba. Nagagali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kong kuan, puputuhawan. Niya, hilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kung tukuto niya malilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Paminaon ta ang testimonya sa Verticure Capsule.
9: Ako si Bib na Bahuyo, taga Mantikaw, siya Miss Oriental, Verticure Capsule. Piktibo kayo sa nan. Mayo kayo, mamugod to, kaneng naglipong-lipong ko. Tapos, buraturi. Muli ang gamay, inom ko sa kuan, Verticure Capsule. Itong palit ko. Karon, umay na kayo. Wala na ko mabalikis sa lipong-lipong. Salamat kayo sa Verticure Capsule nga gimugna sa Nature's Gift.
8: Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag-uri ng sakit.
12: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok o sa labing-labing.
14: Kargado!
12: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pagmay ra kaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa! May ra kaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio. Radio.
11: Pinoy Standard Time, 7 minutes left, no? Before tamag 5 o'clock, before mo end sa these runs. Anyways, no, sa ito ang mga viewers, diha nga nagpamati, nag-atang sila ng mga song request. Mga giingon nga, utang na po. Utang! Parian ni these runs, guwapo, nakita na ko si Katrina Limpag Taburada sa My Prince, no? Dagang kaayong iyang napalit, dili good siya managad nako. Wala ka tagda boards. Uy, boards. Kana wa mo katagda. Basin na kay sala ha. Special out mo da parya de boards sa parilya. Live di parin di Israel sa kapo. Shout out mo diha. Live na live niya. Ya, mo na to. Wala tayong kong oras no. Salamat ka ayo na lang no. Hantod wa po na pod. Ma'am, palihog kong shoutout, palihog kong train sa mga song request kung mapuhon mo, maana moral, maghuhat ko ma'am. Okay, humana man na play yung mga song request no niya. Shoutout ni John Vincent Otto. Yes, shoutout ni mo niya, John. Nga to ang gwapo nga instructor diri sa CTU Tuburan. Na karon asa man siya nagpaminaw karon ba ay? Pa shoutout diha, gwapo. Shoutout mo na gwapo. Lain pinakagwapo diri sa city ito, Brian. Sana all. Monis ya, ang mga chicks gipalaway. Wag yun nagminyo. Palaway, palaway yun, Ramo. May hapon ni Chay, kikanipan si Rin, kiyo parilya. Yes, may hapon sa ninyong tanan diha, ma'am. Wala tayong oras guys, salamat kaayo na ito din. Shoutout ang ato ang mga kaubanan sa Buha di account sa MIS office. Shoutout nilang Aaron na gwapo. Diroso ni Pearly Lu Quijano. Shoutout ni Cedric Bihasa, James Kinit sa Putalo, Kate Wine Abakita, and ni Mr. Endorser. At ang Kojik Master di account si Ruel the Stoker. No? Then also sa mga OGT student diha. Shoutout na lang ni mo ko pangalan nila. Namati magi ka diha. Well, basig maka-chat ka diha sa to ang mga pangalan sa mga kawalan diha. No? Ako ni Bawan si Kuan Raman si si tawag ani. Bodybuilder aka Drak. Shout out to mga OGT student diyan, no? Then, sa toang program director, maubod ito ang radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sendiente Bahaw. Then, og sa toang station manager, Insider Fernando Magubad Jr. Unsang oban din si DJ Buddy. At ito na ko, wala tayong oras. Ako na lang ibili ng song ipakain ni Marabel Labrador. Shoutout na lang ni Chris Liz, ni Agnes Rosana and ni Jane Jane. Magpuhon na lang. Utang is utang. Bye-bye, this is Dizrans signing off.

0: All of bells, mga langga. This is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugi mi ninyo mga palangga, atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
0: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti na tabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, balo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients: ang kamunggay, mangustin, grapes og alingatong. Kay bao naman jud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin og kamunggay. Karon, ato na pud ning paghisgutan kung unsa diay ni ang alingatong.
1: Sa akong nahibaw-an, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa ato ang kidney.
0: Yes, tinuod, Mr. Miguel, tungod kay mutabang ni siya og limpyo sa atong kidney nga mugawa to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo ug agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong.
1: Unsa pa jud ay ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
0: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang pud ay ni siya sa pagmanage nato sa ato ang blood sugar ug blood pressure.
1: Ngano man, Mami Pucci, unsa may naa ana niya?
0: Ang alingatong aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo-neutralize og free radicals. Og kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases, and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long-lasting ni siya nga health conditions.
1: Definitely, Mami Pucci, kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasakit ta.
0: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jud nga naatay ginatumar para sa tong lawas. Mas nindot jud nga naatay gina-invest sa ato ang health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus pamanta managang, kana bang naigo na ta?
1: Dili ta maghulat, mga langga, nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito, pa-opera diri, pa-opera dito, kay mas madak-an ta sa gasto. Nara jud ni nga permihon ra nato pag inom og lulumasyong tiki-tiki. Makasave pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
0: Maunang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili, mga palangga, ha? Pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
1: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
0: Wala na tayo igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
1: Og kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
2: Health is Wealth.
3: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: Good afternoon. It's now 5:15 p.m.
1: O ganiya ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
2: Ang nagsige man yung kagbalik-balik sa ito ang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw man yung akong anak. Tulong, hasta doon ako kaabo. Munang isalig yung ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon di siya. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya siya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang Diyos silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaa ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you, kaitanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga-Larina, Tumoy.

0: Jadi si Kuya Lads, ano ba? Inilah salary na tumoy.
1: Ay, dagang kasalamat, sir.
0: Thank you. Salamat, sir.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ooh, whoa,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to

0: BTE Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin da Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo, gaway akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasupaon ko. Tiguro, may gikaon kong nalilumayas konti yan ba. Nindadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kong kuan, puputuhawan. Niya, silab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasuwasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Kung nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
4: Siyempre na ayaw man jud ka kung anak. Tul hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit nga tayo sa akong pamilya. Ang akong testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naamang ko ilulumas yung moya akong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha po, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka, sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat, sir.
4: Ay, salamat, sir.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ooh, whoa,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Aduna ka ba yung problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sige o guna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
10: Let's get ridiculous!
9: Hudhudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
11: Ay! Welcome sa Usap sa ato programa Hudhudya ka sa kahanginan. Ania na po Lady Antonia, mga kaudhudya ka. Shoutout dya ka ninyo. Kumusta mo? Ay, shoutout! Ingon man. Shout out po da sa tuang mga nagbiyahe karon. Ang pingta kanunay sa tuang pagbiyahe, mga kardiyaka, papalakaw baka mo o papauli sa inyong tagsatag sa kama Pinoyanan.
12: Hello,
11: sa mga drivers di ay nahinay lang mo sa kadalanan. Ha? Shout out sa mga gusto mo padangat sa ilang pa-joke time o paudiyaka. Nato yung numero, mga kardiyaka. Ikuala ninyo, be. Ididikit sa inyong mga dingding, mga kardiyaka, para di dali mawa sa inyong cellphone. I-text ang zero nine nine seven 0997-765-9923. Oh, mauna itong numero, mga kaudyaka, ha, sa hudyakas kahanginan. Oh, sa mga gusto nga mapadangat silang pa joke time karon mo init po niya itong atong panag-uban karon. Di makamakahatag o high blood sa mga kapaminaw. Shoutout sa mga nagamit at sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha. Memorize na gindin ako mga kadyaka ma. Sa sinugdanan, murag malibog pa kong yaw-yaw aning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pero kuha na sa kong dila. Onya kamo pod gakadugay mo gakapaminaw sa kuha. Masulod naman sa inyong alimpatakan. Makabisita mo mga parmasya. Makaagi baka mo mga parmasya. Makapangutana mo kung nabay Memo Smart Nature's Gift Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Capsule, Nature's Gift Verticure Capsule. Ingon man to Nature's Gift Purple Corn Coffee, ingon man ang atoang Nature's Gift Nerveflex Capsule. O baka ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Aga, syempre po, ang atuang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka, ma-avail ninyo sa mga butika nga nadya sa inyong dool. Depende na kung magpalayo mo sa inyong lugar o niya makakita mong butika, pangutana na lang yun mo. Shoutout na ka ninyo, balik ko ninyo, ha? Mabalik na po sa Lady Ant.

0: Hey. I am going to sleep. Bye-bye.
1: Ay, naibawan ba natong sauna kay?
0: Yeah, tigirig.
1: Pwede lagi mo mahimog singer, mga kaudyaka? Kapagoy, kamo retuno, mga kaudyaka?
0: Yeah, tigirig.
1: Siyempre po, shout out sa mga nagtikongkong, mga nagtikangkang diha. Sa mga nagkulob, og mga nagahayang diha. Basin bayag, na problema mo sa inyuhang panlawas, mga kaudyaka, labi nagkakalipong mo. Kabalo na mo sa sulbad, ha? Makatabang sa pagpakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpaayos, balansis, panlawas. Ang sulbad ni Ana, mao ang Nature's Gift Verticure Capsule. Mao na siya, mga kaudyaka, ang Nature's Gift Verticure Capsule. The best kay ni para sa inyo, ha, mga kaudyaka, kung nabatian ninyo nga bisayaw mo, unya kalit ka lang kalipong, mitindog ka na out of balance ka, kalit ka lang og kanabitang bibugsay ang palibot, gamita ang Nature's Gift Verticure Capsule. 18 pesos per capsule na ni siya, mga kaudyaka, ha? Antonia! Kung moabot gani ang panahon nga makapalit na kong sakyanan, ikaw ang una na kong banggaon. Hala, grabe naman. Ano ako may mong banggaon nga ga? Dite, ragay ko, duha tiil. Banggaon naman nung tan. Ay, nga nung banggaon man, kay di man ko kabalog drive. Ay, maudi, ay. dapat gyud, mga kaudyaka, kung magpalit kag sakyanan, mga kaudyaka, kabalo na kag drive. Ba, mo man importante. Pero this tananoy, daghan kay gapalit og microphone, di kabalo mo kanta, mga kaudyaka, gadugang-dugang lang sa... gadugang-dugang lang sa kusog sa ulan. Karon nga nagulating ulanan, daghan na po gareklamo, labunting init, magreklamo kaya pa. Siyempre po di ay, naputay gitawag, mga kaudyaka, Nature's Gift Memo Smart Syrup o naputay Nature's Gift Memo Smart Capsule. Mao na gini ako ang ginabalik-balik sa inyo matag adlaw, mga kaudyaka. Okay, abi ninyo, mga kaudyaka, dako kikin siya o advantage, mga kaudyaka, kung kanabitang kuan, mga kaudyaka, kanang natay naatay kanang sideline o pang-income, discarte life. Yala, basta na, hindi po taga-reklamo. Mag-ampo ka, hindi mag-reklamo ka.
0: Lord, pwede kwarta na po di padol sa ako, Lord. Ay, puro naman yung kasakit sa buhot akong kakadawat. Lord. Basin lang, Lord, ganahan ka, Lord. Kwarta na po, grasya na po, Lord. May puro naman yung kasakit.
1: Di kita kabuot, mga kaudyaka, paniguro di ha, kaya di mabun maayo nga sige kag pangayo di ha, lihok po. Amo na siya nga ang gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule. Makatabang na siya, mga kaudyaka, paniguro po, makadiskarte kag unsay angay ni mong buhaton sa sitwasyon karon nga perting lisudag yon. Na yung mga panahon, mga kaudyaka, nga na yung mga panahon nga kapoy nagigyaw naon-naon. May mga panahon nga gusto na ta mo quit sa atoang pagpanarbaho kay sige na lang tagtrabaho ani para ibayad sa utang. Wala ba ganyan rules life? Mabito na yung giingon ako, mga kaudyaka, lahi ang dato sa nagtigom. Okay, man.
0: Ay, lahi yun ang dato sa nagtigom. Ay, ako bitaw Antonia, dele, bigid ko dato, pero wasan ko yung natigom. Tao rin yun kung naginhawag yan. Barang...
1: na, di ha. Wa kay natigom nga kwarta niya. Nagtigom rin kang kalagot sa imong isig katawo. Na! Antonia, si Nanay Vicky ni Antonia. Shoutout ko sa tanan akong mga Navy. Ma'am, paliog, itukas ang buhay sundalo kay gusto na nila, ma'am. Gapaminaw sila karon, ma'am. Salamat kay ma'am. Itukas? Kung saan ang award ng itukas, murag i-sampit man siguro na, no? Grabe po kag mga words, te. Ah, man ang lugar, te. Shoutout sa itong mga kasundaluhan. Shoutout niya kaninyong tanan, ha? Ingon man, syempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Sira para ni sa inyohang mga bata. Mga bata, magun mga kaudyaka, dali ra ma-board. O sa, dinala ko mag-eskwela, oy, kaapoy kay di ko kasabot. Si ma'am, sige kiyaw-yaw, di nato masabtan. Kaapoy kayo, ako laging classmate kasabot. Unya, ako dili, nga naman na. Parihara, manong tami naglingkod sa among mga lingkuranan. Ana siya mga kaudyaka ba? Muna siya nga ang Nature's Gift Memo Smart Syrup. Makatabang aron mas dali makasabot, makarecall sa gitun, maayo ang performance sa inyong mga anak. Okay, luwi kayong bata mga kaudyaka nga ibuli na lang. Luwi kayong mga bata nga suguon ni mo. Imo pang itulutudlo ang agtang kay wakasabot. Maingon din ta nga, ambot, imo bata ka, oy. Asa mapukan na liwat, imposible sa ako, kabright na ako. Ah, lovely candidate. Shout out to Ogbanyang family Francis Malinao, siyang manager's farm. Yolalio Hingkyangko, Lazeya Monterola, siyang bana nag-deliver itlog. Yuna pa ni mong itlog kaysa ngalan sa imong bana. Sunod lagi ba, butangin yung ngalan na inyong bana, inyong mama, inyong papa, auntie, uncle, lolo, lola. Ay na nag-greet niya, ay na nag-mention, nag-unsa na nag-deliver na imong banag itlog. O sa may ngalan sa imong bana, itlog o ang deliver? Shoutout sa kaninyo, kasyempre po natin itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Ang utok samtong mga kaudyaka na ginahanglan, yun isang proteksyon. Ka-cute ba rin mo, Antonia? Sa una, yun, mudako ko, muragi kong food chain, ano yung cute na ba? Nature's Gift, Nemo Smart Syrup. Suportahi ang utok sa inyong mga anak, para dili sila makuan mga kaudyaka, di sila magluya or makauna-unag menu ba, o sa'yo. Dapat na ay, kuan ang imong anak mga kaudyaka, kanang kadasig ba para sa iyang future. Kung naamagod siya ay matunaan mga kaudyaka sa mga butang, sa kanabitaw, interesado siya sa mga butang mga kaudyaka, mahitabuan na mga kaudyaka, ang iyang mindset ba nga, maniguro siya. Di siya kaminusan sa mga tao sa iyang palibot. Unang dapat inyong bata, kabalo. Niya. Niya, dawig mo dako na inyong bata, mga kaudyaka nga. Huwag natunan, o niya, sige lang pangaway. Huwag nga din nga, huwag narong ipatawag na mabuka sa imuhang ma'am. Mangutana kasi mong anak, narong ipatawag na mabuka sa imuhang ma'am. Mutubag din bata. Alang ma'am, maglakot ko siya kong classmate. Porkit na huwag siyang tiil, manapak na siya na ako. Dagway ato, murag tiil. Tapak-tapakan lang ta. Ay na po nga bata. Uy, hama na, naliwat ng bataan na. Uy, ano? Ina naman, manulte, mangaway man. Dapat ang itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Uy, kita po ha? Uy, kita po mga kaudyaka, maniguro ganyan taon ta. Nga itong tagaan o gigayon, nga itong utok nga makarecall sa mga impormasyon. Anong ganahan, may kamalimot. Kalain lang ng malimot. Mag-acting-acting din ka mga kaudyaka nga. Ha? Kaysa na ka? Do I know you? Kung inana magaling pag-artista na lang kay hawod man kamuak, bisan kabalo kang masakitan ka. Na yung mga panahon mga kaudyaka nga gusto na to limtan ang tanan. Pero mas daghan ang panahon nga dapat mahinumduma na to ang tanan. Kaya nga naman, daghan kay mga memories sa tuwang mga kagahapon nga nindot pa kay balik-balikan. Daghan pa kay mga reminder sa tong kinabuhi nga pwede nato balikan. O di nato sayangan o gato ang hinumduman. Muna natin ituwag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Shoutout ni kanimo Arwin San, Mary Joy Tanghal. Shoutout ni kaninyo Antonia, good PM. Huwag dyan nagpaila. Oy, good PM, kasayangan ni mong text. Oy. Antonia, Podiaka Kusmakang Family Salva. Og Vega, special sa Palanga, si Ate Giselle Makam, this Usamis Hospital. Kika Remix sa Tralala. Shout out ka ninyo ha. Kani bitaw sigig text akong programa, ibago-bago po yung style sa inyong text ba kay para maiba na po mga kaudyaka, kaya kung pagbasa, balik-balik na kaya. Antonia, daghan kay ko gisen nga joke, pero wa ni mo basaha. Ay, siya ha, kay. Oh, na siya gisen nga joke, wa na ko basaha, pasay luwag yun yung taon ko mga kaudyaka. May mga panahon nga din ako maapas. O, namo ko iuban mga kaudyaka nga, o, magsendog joke mga kaudyaka nga, nay kapariha. O, nay kapariha ba, din naman na akong basa. Ang may tabo magod mga kaudyaka, mura ka balik-balik ako ang pagbasa sa joke kung taga-adlaw na po pariha. Ba? Nature's Gift, Memo Smart Capsule. Pagpahis konsentrasyon, mas klaro ang panguna-una. Makahatag sa mga performance sa lawadaw buluhaton. Gusto kang alerto perme? Gusto ka di katulgon sa may Antonia ka programa pero kapiyongon? Bitaw, gamit mas gitawag ang Nature's Gift Memo Smart Capsule. 18 pesos per capsule mga kaudyaka ha. Antonia, kumusta? Salamat kay niagi kas akong hall. Sa hall? Unsa man barangay hall? Unsa man nga hall? Shout out ya kani imo. Karon pa ko gabalik paminaw tungod sa imong live, wala namang good cause kibawi among lugar. Gimingaw ko sa imong kasabaan Antonia. Shout out sa aking kasama ako dito sa Manila. Oy, kaya pala rolehe talha nagtatagalog ka na diyan. Ah, sana magkaintindihan tayo. Shout out sa kongangan sa Papanilog Mamasita diya sa Casa San Miguel Dennis Aguidor. Request kong song, hawak mo ang bet na unsa. Wa mo'y kapuyan na kanta ha? Ha? Mag-joke sa ta mga kaudyaka, be, kay mulog dang na ginatong katulgon dala eh.

Antonia, shoutout Rosita, buena cosa, barkatan. Kada adlaw, ginintaon ka paminaw, gaygdayda, paminaw diyan sa may Polomolo, Cotabato, salamat. Pansina, pulko Antonia, pansina. Kuya, ning uban kay muhilak naman diristek.

0: Joke time! Gika ni Joel Mabini sa Blind Relief Massage. Kani day si Joel, oh shout out sa itong mga PWD sa. Kani day si Joel, Kuya Joel, blind day ka Kuya Joel ba? Oh, onya, nag-text siya mga kaudyaka. Okay na, nabiyatay ka itong mga gagamiton sa kuan bitaw mga kaudyaka nga para sa mga blind nga pwede na ka-text. Nag-istorya na, ikunong mag-nag-uyab. Ingaw nito ang lalaki. Labs!
1: Yes, lab!
0: Labs, paminaw, labs, ha? Unya!
1: What's up, labs?
0: Unya, bitaw, labs! Unya, labs ba?
1: Ano man?
0: Unya, bitaw, labs! Sundoon, takas imong eskwilahan na. Ano kung niyang hapon ba? Pag uli ni mo, sundoon, takas eskwilahan. Magbusina lang ko, loves.
1: Wow! Wow!
0: Ano ningon magkag-wow, loves?
1: Alang, kay nabaguhan ko ngayon mo kung sundoon sa eskwilahan o niya. Niya magbusina ra ka kung naana ka para may bawaan ako. Nana kay sakyan ang labs na!
0: Unsa? Sinay sakyanan? Busina akong dalon ba? Para dalira ka makadungog. Sakyanan, unsa yung sakyanan? Pagsulog, imo ay nakukwa!
2: Nanaw siya.
0: Sa mabukante nga, assuming, makay ka? Ningon gani imong uyab nga pag nana ka sa eskwilahan ay pagkwaon na kaniya sa eskwilahan magbusina ra siya. Wasa ningon ra siya sa sakyanan magbusina siya ba kay aron dali ra nimo siya makita kay daghan may estudyante manggawas. Ana day na mga kaudyaka di kita mag-expect mga kaudyaka. Shoutout sa kaninyo ha. Ah shoutout baliko na ako ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Duulig ninyo mga tindahan sa Nature's Gift Marketing Corporation na amansad sila ay kagulingong FB account o FB page. Nature's Gift Marketing Corporation. I-search na ninyo sa Facebook. Makita ninyo tanan diya mga kaudyaka. O gusto ninyo itanaon mga kaudyaka. Why gimingaw na ako diha? Kay di na lang ko maminaw sa programa ni Tonya. So may connection sa akong programa na gimingaw ni mo diha? Ah, base na na kay gasaitan diri sa kuwang mga listeners, ha? Anyways, mabalik rapos Lady Antonia.

0: Sige na lang maghawak mo ang bet. Say title at ito niya. Katupitaw, nagpatukar na ako tong ikaw na ang bakit lang. O, daga na nag-request. Kanya, kanina po na akong ipatukar? O, nindot kayo sunata ba? Ay, natin tayo gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Oh, kabalok ko nga na yung mga hawak niya nga ng... Nanggahi mga kaudyaka tungod sa ugat nga na lukot mga kaudyaka ba? Kita na mong ugat nga na lukot? Adlo ka ng ugat nga malukot mga kaudyaka ba? O natin gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Nerve Flex. Ang English bagod sa ugat, nerves. Nerve Flex. Sa ngalan nga ugat, nerves. O, muna siya nga the best kayo ng Nerve Flex, Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Para sa inyo ha, mga kaudyaka nga nagproblema sa inyong mga kaugatan. May bawan man ninyo mga kaudyaka? O may bawan ninyo kung namoy problema kung nabitang haway ang inyong lawas? Kanya, urang negatusok-tusok mga kaudyaka sa inyong mga pamanit? O niya, gagabatian ninyo mga kaudyaka nga sa naman niya kung kuan? Haway naman noon kayo ning wamong takoy gibuhat nga nung nang haway man eh. Konektado na sa inyo ang mga kabuka ka nang sa inyong mga kaugatan. Kanabitong gaminhod imong kamot o todlo. Pagamit na lang Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Ay, naapot tayo gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. O, katong mga tatay, mga nanay, kabalugyog ko mga nanay, mga tatay, na iuban di, nagyod, kabawas. Nako na ibawan lolo. Nangutana gyud in town unsa kay toy tambal Antonia adtong kuan katong di kabawas kay bisan unsa na lang hurot na ang kapaya sa among silingan wa gyud ko kabawas. Bebelin maglangit shout out to Christian Azenyes, yang mamas Cherry Liza Agripo, Jolie Ansel Sapil, Sulpicia Sangual sa Uswagan Dapitan. Shout out tag pila ganing kape deris pagadian, pila ang kape. Ang kape mga kaudyaka ang Nature's Gift Purple Corn Coffee 35 per sachet. Muna siya'y kape mga kaudyaka. Kaning Nature's Gay Purple Corn Coffee? Daghan kay mga tao karon di kabawas mga kaudyaka, oy. Oh? Ang nakatabang magudaning Nature's Gay Purple Corn Coffee mga kaudyaka kay anti-inflammatory biya po ni. Natural nga anti-inflammatory. Oh, kanabi, namagod siya'y manggustin. Na yung mga hubag-hubag na yung unsan ang klaseng hubag ni mo diha. Oh, the best case siya mga kaudyaka. Oh, muna siya mga kaudyaka nga gamit mo sa kitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. O niya, nindot pag yun kay ini kay kanabitang wa kay pamahaw mga kaudyaka. O kuha na ni siya, convert na ni siya sa usa ka pamahawan. O, labundi ka galuto, tapulana ka. Ay, sorry. Der kwarta, nag-away na bata? Kung nagluod ka, sorry na god, uli nas ako og magbalik ta sa sugod. Intawon ang kwarta, mura nag iyang ex mga kaudyaka, wala siya kibalikan. Mas piliyon palagi niya mga kaudyaka ang kwarta mo balik kaysa sa iyang ex. Okay mo kalimot sa gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule ha para ni sa inyong mga mata mga kaudyaka. O kung inyong mga mata galuha-luha na diya mga kaudyaka, wa man in taon kag ipahilak. Ayara magluha in taon kung muabri ka sa imong pitaka. Naray sulbad ana mga kaudyaka kung halap na imong pananaw. Lesod na ka makakita o makaklaros mga gagmayng litra. Dili. Oh, kana bitang dali ra kapuyon ang imong mataw na dili nakakaklaro. Hapdos ba na imong mataw dry baka na mo nagitaw nga dried eyes. Tigang na mga mata. Unya pula ang imong mataw irritated. Gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kay ni siya mga kaudyaka, uy. Anak kanindot ani puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang sa pagsuporta simsog nga pananagpapakunod sa kakapoy sa inyong mata. Sus kaning mga idaran, no? Kailangan gid ninyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Salamat sa inyong pagpaminaw. Aga syempre kining aras kining programa gatod ganato sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerveflex Capsule, o Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Gini, the Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan. 98.1 BT Radio.

0: Mag-ingat sa mga sakit ngayong tag-ulan.
1: Payo ng mga doktor na huwag baliwalain ang diarrhea na isa sa mga karaniwang waterborne disease tuwing tag-ulan. Ito ay maaaring magdulot ng dehydration, lalo na sa mga pasyenteng may iba pang problema sa kalusugan. Kaya mahalagang magpakonsulta agad sa doktor kapag nakararanas ng pagdudumi upang masuri ang kadahilanan nito at mahydrate muli ang pasyente.
0: Iba yung pag-iingat hatid sa inyo ng Radyo Pilipino.
2: Ang pamahagi ng mahigit 300 housing unit certificate sa Valenzuela City. Pagdagawad ng titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng Community Mortgage Program sa Caloocan City, pinangunahan din ng Pangulo. Isang proyekto ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas na layong magbigay ng mga aral at magturo ng mabuting asal sa mga kabataan, inilunsad na ngayong araw kung ano yan, silipin. Bilang bahagi ng patuloy na aksyon kontra baha, DPWH Secretary Vince Dizon personal na ininspeksyon ang ongoing na drainage improvement project sa Marikina City. Unang gabi ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail, naging maayos ayon sa BJMP. DILG muling nanindigang walang special treatment na ibibigay kasunod ng paglalabas ng bagong mugshot sa mambabatas. At pagsasagawa ng kauna-unahan at makasaysayang parliamentary elections naging matagumpay ayon sa COMELEC. Ang iba pang update sa rehiyon, tutukan!
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan daan-daang informal settlers ang pwede nang magbago ang buhay sa kanilang bagong bahay.
4: Matagumpay na naialis ng pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga informal settler na naninirahan sa high-risk zones o lugar na madalas binabaha.
5: Bahagi ito ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Narito ang ulat.
6: Trauma para kay Emelina ang kanyang karanasan sa dati nilang tinitirhan. Dahil tabing ilog, gadibdib ang baha tuwing masama ang panahon.
7: Yung bagyong Karina po, yun po. Doon po kami talaga na gano'n. Asakan ko po yung apo ko na may kapansanan. Halos talaga lumutang po lahat ang gamit namin.
6: Hindi rin nalalayo ang karanasan ni Crisanta.
8: Nililigtas po kami sa evacuation center sa mga school, ganyan, health center. Ang hirap po talagang masyadong delikado po kasi gamit. Pagtumas yung tubig.
6: Ilan lamang si Emelina at Crisanta sa libo-libong informal settlers sa Valenzuela City. Pero ngayon, hindi na sila no permanent address. Matapos ma-turn over sa kanila mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang housing unit certificate para sa kanilang bagong tahanan sa Disciplina Village Arcong Bato sa Valenzuela City. Sa kabuuan, nasa 333 units ang naipamahagi na mula sa Phase 1, 2 at 3 ng proyekto. Sa ilalim yan ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, hindi lingid sa kaalaman ng gobyerno ang pagiging lantad sa panganib ng mga informal settlers sa tuwing may sama ng panahon dahil sa kanilang paninirahan sa danger zones. Kaya marapat lamang anya na mailipat sila sa ligtas na komunidad.
9: Sa tuwing masama ang panahon, nag-aalala sila para sa kanilang pamilya, kagamitan at kaligtasan. Kaya mahalagang mabigyan natin ang mga pamilyang ito ng pagkakataon makalipat sa isang komunidad na mas ligtas para sa kanilang mga pamilya. Dito sa Barangay Arcong Bato, itinayo ang Disciplina Village. Ito po ay bahagi ng ating relocation program para sa mga informal settler families, kabilang ang mga pamilyang nakatira sa mga lugar na madalas bahain malapit sa Tulahan River.
6: Kampante ang Pangulo na kasabay ng pagkakaloob sa mga benepisyaryo ng kanilang bagong tahanan ay ang pagsisimula rin ng panibagong buhay.
9: Bukod sa seguridad ng isang maayos na kabahayan, ang isa pang maganda sa proyektong ito ay malapit ito sa mga paaralan at mga paggamutan. Mas madali para sa mga bata ang makapag-aral at para sa mga pamilya na masiguro ang kanilang mga kalusugan. Kaya sa ating mga pamilyang benepisyaryo, congratulations po sa inyong lahat. Inaasahan ko po na ito ay simula ng pagbuo ninyo sa mga masasayang alaala ng inyong pamilya. Nawa sa mga tahanan na ito ay mapalaki ninyo ng maayos ang inyong mga anak at may pagpapatuloy ang mga pangarap na matagal na ninyong pinagsisikapang abutin.
6: Hinimok naman ng presidente ang mga homeowners na pangalagaan ang iginawad sa kanilang bahay.
5: Andito nga tayo ngayon sa 30 square meters na model unit noong mga ibinahaging pabahay dito sa Valenzuela City. At makikita nyo na disente yung bawat unit na ibinigay doon sa mga benepisyaryo. Merong loft kung saan doon mahihiga o matutulog yung mga pamilyang titira dito. Mayroon ding living at dining area, CR at kusina.
6: Sa ngayon, wala pang pinal na halaga para sa buwan ng hulog ng mga naninirahan dito. Pero siniguro ng gobyerno na abot kaya ito. Laking pasasalamat naman nila dahil mas panatag na raw sila ngayon sa kanilang bagong bahay.
7: Kadaulan, parang safe na po talaga kami. Lalo pa po nasa third floor na ako. Safe na safe po kami.
8: Masaya po, sir. Kasi po, hindi na po kami kakabakaba na mangyari ulit yon. Na bumabagyo, bumaba sa loob ng bahay.
6: Muli namang tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na punan ang kakulangan ng pabahay sa bansa. Katunayan, umabot na anya sa 600,000 pabahay ang nagawa ng pamahalaan mula noong July 2022 hanggang nitong Hulyo ng taon.
9: Asahan ninyo na patuloy na magtutulungan ang pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan, mga komunidad at ang ating mga katuwang na pribadong sektor upang may pagpatuloy ang marami pang programa sa pabahay na tulad na ganito.

0: PH program. Ipinamahagi na ang mga titulo ng lupa sa higit 100 benepisyaryo ng Community Mortgage Program o CMP sa Caloocan City. Isinagawa ito sa pakikipag-ugnayan ng DSHUD at Social Housing Finance Corporation.
1: Lahat po ng ahensya ay nagkakaisa dito dahil napakalaking bagay para sa isang pamilya, lalo na na merong ligtas, may tiyak, merong tahanan ang ating mga kababayan, may hawak na titulo para sa kanilang mga pag-aari. At ito na ay pagsisimula para sa ating mga kababayan na bago nakatanggap ng mga titulong yan ay yung inyong mga pangarap sa buhay.
0: Isa sa mga benepisyaryo ng programa si Rogelio Bustamante na maagang nagantabay sa pamamahagi ng mga titulo.
2: Oh, malaking bagay kaysa maungupaan ka. Sa panahon ngayon, hirap ng buhay. Maraming salamat sa mga Pangulo kasi nabigyan kami ng kahit malaking talote, naging sayo, yung hindi ka na maungupahan.
0: Imbes na patuloy na mangupahan o manirahan sa lupang hindi nila pag-aari, inilalapit ng pamahalaan ang mga programang makatutulong sa mga pamilyang magkaroon ng sariling tahanan. Kaya naman sina Eddie at Genaro na dalawang dekada nang naghahangad ng sariling bahay, masayang masaya sa programang handog ng pamahalaan.
3: Ang programa na ito ay malaking naitutulong sa amin dahil doon sa murang pabahay na inuulugan namin sa monthly ang decision namin. Saka pagang pumangupahan kami, lalo kami nahirapan.
4: Malaking bagay po ito para sa amin, ma'am. Kasi simula noon, noong 2006 hanggang ngayon, nakamit na namin yung inano namin na awardee ngayon.
0: Lagpas tatlong dekada na rin ang Community Mortgage Program ayon sa SHFC.
5: Ngayon, tinutulungan natin sila para mabili nila yung lupa doon sa mga landowners. Ngayon, yung kagandaan ng CMP is that hindi natin sila rinirelocate kung saan-saan. At hindi sila nalalayo sa kanilang kabuhayan at anak buhay.
0: Sa pamamagitan ng mas abot kayang amortization, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga benepisyaryo na maging legal at formal ang pag-aari ng lupang kanilang tinitirhan. Isinasagawa ang Community Mortgage Program bilang bahagi ng 4PH sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa ngalan ng pagsusulong ng administrasyon sa karapatang magkaroon ng ligtas at sariling tahanan para sa bawat Pilipino. Sheila Natividad, para sa Bayan.
6: Misto lang superheroes ang mga opisyal ng barangay na bida sa mga kwentong laman ng inilunsad na serye ng mga librong pambata. Layo nitong ibalik ang pagbabasa ng mga bata at maging gabay nila para lumaking may mabuting puso at malasakit sa komunidad. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
7: Awat muna sa screen time! Say hello to the adventures of Barangay Maligaya. Hindi ito online game ha, book series ito na naglalaman ng mga kwentong pambata. Mula sa pagsasalita ng opo, salamat at pasensya, pagtugon sa basura at baha, hanggang sa pag-iwas sa gulo at pagpapahaba ng pasensya. Ang magagandang asal na dapat matutunan, tampok sa mga libro. Espesyal daw ito dahil ang mga tauhan sa kwento, Our Barangay Superheroes. Proyekto ito ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Nabigyan ng libreng libro ang 31 kabataan mula sa isang bahay ampunan.
8: We're trying to teach and instill values. Number 2, we're trying to promote literacy. And number 3, to appreciate our barangay officials and barangay workers as our modern-day superheroes.
7: Ayon sa survey ng SWS, mula 5.8% noong Marso, tumaas sa 8% itong Hunyo ang mga pamilya nagsabi na nabiktima sila ng cybercrime tulad ng online scam at cyberbullying. Kaya si Cabinet Secretary Benhur Avalos, suportado ang mga ganitong proyekto para mailayo ang mga kabataan sa mga karahasan online.
9: Tamang-tama ito dahil dumadami ating cyberbullying. Una-una, ang bata, magkakaroon siya ng kumpiyansa sa sarili niya na dapat pala maging mabait ako, dapat magaling ako makisama, dapat maging matulungin ako. Opo, yung tamang value ng bata. And then, kung talaga nangyayari niya, alam niya kung sino mga pupuntahan niya.
7: Ayon sa isang eksperto, mahalaga ang pagbabasa sa child development ng isang bata. Nahasa kasi nito ang reciprocal interaction sa sibling pagtatanong ni bunso tungkol sa kwento at pagsagot ni nanay, natututo

0: bata na magsalita, magbasa ng emosyon at nagagabayan sila sa kung ano ang mali at tama.
1: Yung patuloy pong pagbabasa ng bata, no, yung sustained reading can already improve attention. Kapag ang bata ay nagbabasa, no, sinusubaybayan nila yung kwento, no, inaalala nila kung ano yung mga nangyari, no, ng mga past chapters o unang kabanata, no, na-imagine nila yung characters or yung mga places. Nag-i-improve din ito yung kanyang imagination at saka creativity.
0: Kaya naman bilang ina at lola, si Mariel, hindi pinalampas ang pagkakataon na makakuha ng kopya ng The Adventures of Barangay Maligaya, lalo't ginagawa nilang family bonding ang pagbabasa.
2: Talagang you have to limit screen time. Wala naman yan dati nung kami lumalaki, di ba? Kaya importante ang presensya ng mga magulang para alam ninyo kung anong ginagawa ng mga bata at andyan kayo para sabihin ano tama, ano mali.
0: Sa ngayon, maaaring mabili ang libro sa website ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Target ng grupo na mapalawak pang partnership sa mga ahensya at iba pang organisasyon para mas marami pang maabot na kabataan. Kalezal Cordelia, para sa Bayan.
3: Libo-libong residente sa Benguet Province ang nagpasalamat matapos makapag-avail ng inilapit na iba't ibang serbisyo ng pamahalaan mula sa handog ng Pangulo Program. Yan ang ulit ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
4: Pinilahan ng mga residente ng Benguet ang handog ng Pangulo 2026 Serbisyong Sapat para sa Lahat Program. Ayon sa mga opisyal, iba't ibang venue ang pinuntahan ng mga residente gaya na lamang sa Benguet Sports Complex sa La Trinidad. Tinatayang mahigit 20,000 residente ang nakapag-avail sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Kabilang na dito si Dixon na nakapag-proseso ng kanyang dokumento sa National Bureau of Investigation.
5: Parang 2 days ago nakita ko siya sa Facebook. So nakita ko, let's check kung ano mga gagawin sa province ngayon. So pagpunta ko dito, swift naman, parang pumili lang kami, tapos nagpa-register and everything. Yun pa nga, nakatanggap pa nga kami ng free na snacks for today.
4: Si Nanay Rosemary, nagpasalamat sa gobyerno dahil nailapit sa kanila ang serbisyong medikal. Kaya't naiproseso niya ang kanyang mga dokumento sa PhilHealth at nabigyan ng libreng gamot.
6: Maraming salamat sa programang ito na nagbibigay ng mga libreng gamot.
4: 26 na ahensya ang nagtipon-tipon upang ihatid ang serbisyo ng pamahalaan. Ayon sa mga opisyal ng probinsya, tuloy-tuloy ang serbisyo ng mga ahensya sa kanilang opisina kahit natapos ang isang araw na aktibidad.
7: Nakamarami is this Department of Agriculture. So, ang dami nagbibigay pa sila sa munisipyo ng La Trinidad, umaabot ng mga 5,000 beneficiaries yun, saka yung mga nabigyan dito. So, nakita natin na lumabas lahat ng mga line agencies, of course, mga local government, para dito sa handog ng Pangulo.
8: Kung saan ang ahensya ng pamahalaan, pambansa at loob ay nag-aatid mismo sa inyo ng kanyang mga serbisyo. Kabilang dito ang serbisyo ng kalusugan at tuloy-tuloy ng kabaho na kababayan.
4: Janice Dennis, para sa Bayan.
3: Personal inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isinasagawang drainage improvement project sa kabaan ng Sumulong Highway sa Marikina City bilang aksyon kontra baha. Inaulat ni J.M. Thompson.
9: Di hamak na mas malaki ang ipinapalit sa mga drainage pipe ng DPWH sa kahabaan ng Sumulong Highway sa Marikina City. Ito ang tiniyak ni Secretary Vince Dizon sa kanyang pag-iinspeksyon ngayong araw sa ongoing drainage improvement project na inaasahang makatutulong na mabawasan ang pagbaha sa lugar.
10: Alam niyo naman, no, paugit-ugit yung panghugin natin na dapat talaga i-upgrade na natin kasi marami sa mga drainage natin post-World War II pa to. So kailangan talaga pagitan na.
9: Sa pagsasaayos, ikokonekta na ang drainage mula sa Marikina River hanggang Balanti Creek. Tapos nang palitan ng mga drainage ng ilang bahagi ng kalsada, habang ang natitirang portion ng highway ay inaasang matatapos ngayong taon.
10: Dati, binabaha talaga dito sa Sumulong, no? Pero ngayon, kahit na hindi pa tapos itong nakarang habagat, hindi na halos binaha. Kung may baha man, baka ano lang, wala pang gutter deep, no? Pero pag natapos na ito lahat, tingin ko, kahit na undoy type event, masostore na natin yung tubig dito at talagang halos minimal o wala nang baha dito sa Subulong.
9: Inaasahan kasi na mas mabilis dadalo yung tubig dahil sa mas malalaking drainage pipes, lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Ayon pa kay Secretary Dizon, bukod sa mas mabilis na pagdaloy ng tubig, maaari din anya itong maging imbakan o magsilbing detention basin sakaling magkaroon ng malaundoy na bagyo kasabay ng pag-apaw ng Marikina River.
10: Magsaserve din itong dalawang 2-meter HDPE pipes natin para na rin siyang detention basin.
9: Inaasahan na ganito na rin ang gagawing pagsasaayos ng drainage sa ilang lugar sa Metro Manila tulad sa Taft Avenue para sa 2027 flood mitigation projects.
10: Yun ang gagawin natin sa mga major flood-prone roads natin. Pero yung Espanya talaga, sinasabi ko nga kailangan, ganito na rin ang gawin.
9: Pinabibilis na naman ni Dizon ang pagsasaayos ng mga flood mitigation projects sa iba't ibang bahagi ng bansa habang pansamantalang humupa ang buhos ng ulan. Tinitiyak ng kalihim na hindi tumitigil ang ahensya sa mga programa at proyekto na makababawas sa problema sa baha sa bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.
11: Pinahaharap na ng Department of Justice si Senador Robin Padilla sa panel of prosecutors para sa reklamong obstruction of justice na inihain laban sa kanya. Sa inilabas sa subpoena ng DOJ, itinakda sa September 25 at October 9 ang pagharap ni Senador Padilla para sa investigasyon ukol sa umano'y pagtulong niya para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma naman ni Senador Padilla na natanggap na niya ang subpoena mula sa DOJ.
3: Mananatili muna sa jail infirmary ng New Quezon City Jail si dating House Speaker Martin Romualdez salit na sa regular na selda. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
12: Naging maayos ang unang gabi ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas alas 10:49 ng gabi nang makarating ang convoy ng dating House Speaker sa kulungan. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent J-Rex Bostenera, inilagay ang mambabatas sa jail infirmary. Bate na rin sa rekomendasyon ng mga doktor kung saan isinagawa ang independent medical examination kay Romualdez. Pang-apat si Romualdez sa selda kung saan siya nananatili.
13: Dumaan po siya sa isang standard booking procedures. Ito yung kanyang mugshot, fingerprints. At the same time, nagkaroon tayo ng interviews and basic orientation. After these booking procedures, siya po ay dinala sa kanyang assigned cell. Ito po ay infirmary ward.
12: Inilabas na rin ang Department of the Interior and Local Government o DILG ang bagong mugshot ni Romualdez. Si DILG Secretary John Vicrimulya muling nanindigan na walang special treatment na ibibigay sa mambabatas. Katunayan, walang air conditioning system ang kwarto ni Romualdez. Tiniyak din ni Remulya na may mga kagamitan sa jail infirmary na kailangan ni Romualdez para sa kanyang health monitoring.
14: He is fit to be confined but has to be under medical supervision. So may EKG na required sa kanya, I think once a week. May CPAP machine na recommended sa kanya. Pero as of now, tinanggihan niya, ayaw niya gamitin.
12: Kahapon nang ipag-utos ng Sandigan Bayan na ilipat na si Romualdez sa New Quezon City Jail kasunod ng resulta ng independent medical examination na isinagawa sa University of the Philippines Philippine General Hospital kung saan idineklarang clinically stable at hindi na kinakailangang manatili sa paggamutan ng mambabatas. Ryan Lesigues, para sa Bayan.
3: Mula sa pagiging makasaysayang pasyal, maaring maging bahagi na rin ng solusyon sa pagbaha sa Maynila, ang Luneta Park. Inaasahan kasing sisimula na sa unang quarter sa susunod na taon ang pagpapatayo ng 3 detention basin na layong saluhin at iimbak ang tubig baha mula sa mga kalapit na lugar. Inaulat ni J.M. Thompson.
9: Sinong mag-aakala na ang makasaysayang bantayog ni Gat Jose Rizal at kilalang pampublikong pasyalan na Luneta Park ay makatutulong din para mabawasan ang mga pagbaha sa lungsod ng Maynila? Matapos ang pakikipagpulong ni Public Works Secretary Vince Dizon kasama ang National Parks Development Committee, inaasahang sisimula ng gawin ang 3 detention basin sa Luneta Park sa first quarter ng 2027.
10: And magaking bagay ito kasi yung tubig mula Taft Avenue pababa. Dadaan ng Calao, dadaan ng Burgos, dadaan ng Ross Boulevard, baka pati, ano, pati parts of Remedios and Malate. Pwede naming i-divert dito sa tatlong malalaking detention basins na ito.
9: Ang bawat detention basin na gagawin ay tinatayang may 4,000 square meters na sukat o katumbas ng 6 na Olympic size swimming pool.
10: Doon muna pupunta dito sa tatlong detention basin na ito para meron munang imbakan. Kasi kung aaso lang tayo sa ating mga pumps, ang layo eh. No? So medyo mabagal at hindi ganun kabigas. Pero pag may imbakan na, hindi na rin mahihirapan yung mga bomba natin. Kasi once na may imbakan, dahan-dahan na siyang mapapump out. Pero yung tubig, hindi na magsistay sa kalye, dire-diretso na siya pababa dito sa mga detention basin.
9: Maglalagay ng detention basin malapit sa bahagi ng Luneta Pumping Station, sa ilalim ng parking lot malapit sa isang kainan at sa kanto ng Maria Orosa at Roas Boulevard. Ayon naman kay NPDC Executive Director Cecil Lorenzana, makatutulong din anya ang gagawing proyekto sa supply ng tubig sa parke.
15: I mean, hindi na siya enough kasi nga medyo may water problem din. I mean, water supply problem din ngayon. Nahirapan siya. And yung dahil sa init din na experience natin ngayon, hindi enough talaga yung water that we're using. So, makakatulong siya.
9: Bukas naman ang DPWH sa suhestyon ng NPDC para ma-utilize ang tubig na maiimbak sa gagawing detention basin.
10: Pero maganda din yung naging suggestion ni Ma'am Cecil na baka pwedeng gawa namin ng paraan na imbes na itatapon lang natin yung tubig sa dagat, magagamit niya pandigig, magagamit niya for other purposes, no? Para sa park.
9: Umaasa ang kalihim na ito ang magiging simula na posibleng gawing detention basin ang mga open spaces sa Metro Manila para makatulong na mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas.
10: Isasubmit na namin to as a additional item for the 2027 budget. Kasi ngayon lang tayo nakakuha ng right of way and ng no objection. By the way, kasama din siya sa drainage master plan ng City of Manila.
9: J.M. Thompson, para sa bayan.
11: Pinawi ng AFP ang anumang pangamba sa naging aktibidad ng Chinese research vessel sa Scarborough Shoal na mayroong drilling capability. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
16: Walang nakikitang indikasyon ng Armed Forces of the Philippines na may isinagawang drilling ang Chinese research vessel Hayang Dishi Shihao, na nanatili sa Scarborough Shoal sa loob ng 28 araw o mula August 11. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard, nakabalik na noong September 11 sa Guangdong Province sa China ang naturang barko na may kakayahang makapagbutas ng seabed. Sa obserbasyon sa track ng barko, nagsagawa lamang umano ito ng surveillance at research activity.
17: To be able to conduct drilling activities, it would take a stationary, the ship would have to be stationary and not moving. Secondly, other sensors that we have in place would give us the appropriate reports. Thirdly, in coordination with other government agencies, no such activity has been monitored.
16: Muli namang iginiit ng AFP na anumang aktibidad ng China sa karagatan ng Pilipinas ay illegal.
17: The stand of the Armed Forces of the Philippines when it comes to the West Philippine Sea to Batanes, Bajo de Masinloc, and Ayungin Shoal. Our stand is supported by domestic law and international law, specifically the Arbitral Tribunal of 2016.
16: Noong nakaraang linggo, halos 50 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Higit 20 rito ay nasa Bajo de Masinloc. Samantala, isinagawa sa Sulusi noong September 12 hanggang 13 ang 20th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Canada. Lumahok para sa Pilipinas ang BRP Diego Silang ng Philippine Navy at BRP Suluan ng Philippine Coast Guard at kasama nilang naglayag ang HMCS Regina ng Royal Canadian Navy. Ipinadala naman ng US ang isang Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Patrick De Jesus para sa Bayan.

0: nakararanas ng maulap na panahon at paminsang pagulan. Ang Intertropical Convergence Zone ay umiiral sa bansa. Ito ay ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at ng southern hemisphere at apektado nga nito ang malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Samantala, ang binabantayan naman nating bagyo sa Dagat Pasipiko ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at ayon sa pag-asa, palalakasin nito ang hanging habagat this weekend sa Visayas at sa Mindanao. Bukas sa Luzon, makararanas ng maaraw na panahon sa umaga at bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers posible sa hapon o gabi. Sa Visayas, nagpapaulan ang ITCZ, kaya makararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Negros Island Region, gitnang Visayas at Silangang Visayas. Gayon din sa Zamboanga Peninsula, Hilaga Mindanao, Caraga Region, Masbate, Llano del Sur at Davao Oriental. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: At abangan, silipin ang mga naging kaganapan sa bar matapos ang makasaysayan at kauna ng parliamentary election sa Rio.
0: Tauhan ng Ombudsman Records Division, humarap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: At sa ulat probinsya, mahigit 10,000 residente sa Central Visayas nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumulan ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, baga, atay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Agad ring kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Dahil sa mahigpit na seguridad ng pwersa ng pamahalaan sa mga voting center, naging generally peaceful ang halalan sa Special Geographic Area ng Bangsamoro. Yan ang ulat ni Chris Verhinayon ng PIA Soccergen.
1: Isa-isang pinapapasok ng pwersa ng pamahalaan ang mga butante sa Akmad Elementary School, Barangay Kadingilan, sa bayan ng Nabalawag, SJ Barm. Ito ay bilang hakbang ng pamahalaan upang masigurong hindi magkasiksikan ang mga butante sa pagdadausan ng halalan. Sa bayan naman ng Kadayangan, maayos na nakapila ang mga butante na naging resulta sa tuloy-tuloy at mas organisadong pagpasok sa mga polling precinct sa Dato Dimaudtang Dilanggalin Elementary School sa Barangay Tugal.
2: Matiwasay din ang naganap na butuhan sa Barangay Nalapaan, Maridigaw at Simsiman, Pahamudin.
3: Matagal na natin ito pinaghandaan. Tayo nagpapasalamat sa lahat ng security sectors, sa ating pong Brigade Commander. Alam po ninyo, halos weekly nag-meeting kami para po paghandaan ito with the different stakeholders, the local government units, the barangay captain, the municipal mayors, and the other stakeholders, the local commanders of the MILF. Ay nagkaroon tayo ng mga coordination meeting para po sa paghanda na masigurado natin mapanatili ang kapayapaan dito sa kauna-unahang parliamentary election.
1: Sa pamamagitan ng eleksyon ay matutukoy ang 80 miyembro ng parliament na bubuoy ng party, district at sectoral representatives. Mula rito sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, para sa Integrated State Media, Chris Verhinayon ng Philippine Information Agency, Soccergen.
4: Ipinagpatuloy ngayong araw ang pagboto sa bayan ng Maluso sa Basilan matapos na maudlot dahil sa na-discovering three shaded ballots. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato Live. Tricia?
5: ICE, matapos ang pagkaantala ng botohan sa Maluso, Basilan dahil sa mga problema sa balota, na ipagpatuloy din ang halalan matapos dumating ang mga replacement ballots. Inaasahang makukumpleto ang mga resulta ng Barm elections habang nagpapatuloy ang canvassing na maaari ring makatulong sa paghupa ng tensyon sa ilang bahagi ng Barm. Alas 9:30 ng gabi nang dumating sa Maluso, Basilan, ang mga replacement ballots o reprinted ballots na kaagad na ipinadala ng Special Action Task Force.
6: Nakapag-transmit ang bawat presinto sa munisipyo ng Maluso at sa ating mga server, at ang munisipyo ng Maluso makapagtatransmit hanggang 9 to 9:30 naman sa Provincial Board of Canvassers.
5: Alas 2 ng madaling araw nang may pamahagi ang mga balota sa mga Electoral Board members bilang paghahanda sa pagpapatuloy ng botohan, alas 5 ng umaga nang muling magsimula ang pagboto at pinalawig ito hanggang alas 7 ng gabi para mabigyan ng pagkakataon ang mga botante na makaboto. Matapos ang botohan, isinagawa ang canvassing at inaasahang malalaman ang resulta sa Maluso. Ipadadala ang resulta sa Provincial Board of Canvassers ng Basilan bago ito iakyat sa Regional Board of Canvassers. Kasunod nito, ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato at mga kinatawan mula sa regional political parties at sectoral representatives, alisunod sa opisyal na resulta ng canvassing. Sa kasalukuyan, may mga partial na resulta na sa Barm parliamentary election, subalit hinihintay pa ang pagkumpleto ng mga canvassing kabilang ang mga boto mula sa Maluso, Basilan. Inaasahang sa paglabas ng mas kumpleto at opisyal na resulta ay mas magiging malinaw ang kinalabasan ng makasaysayang halalan. ICE, nakikitang mahalaga rin na maayos at mabilis na pagkumpleto ang canvassing upang makatulong sa paghupa ng tensyon sa ilang bahagi ng Bangsamoro Region, lalo na sa Cotabato City. At yan muna ang latest update mula dito sa Dato Udin Sinsuat Maguindano del Norte, Tricia Aragon para sa Bayan.
4: Maraming salamat, Tricia Aragon. At sa punto pong ito, makibalita pa tayo sa nangyaring eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Makakausap po natin COMELEC Spokesperson Director John Rex Claudianco. Sir, magandang gabi po sa inyo. Diane Kerr po ito ng PTV sa Ulat Bayan.
7: Magandang gabi po, Ma'am Diane, at magandang gabi po sa taga-subaybayan ng Ulat Bayan. Good evening po.
4: Alright, Director, ano po ang inyong pangkalahatang assessment sa naging Barm Parliament elections? At ano na po ang estado ng bilangan po ng boto, sir?
7: Alam niyo po, kapareho po ng assessment din ng ating Integrated Bar of the Philippines, ng PNP at ng AFP. Generally peaceful at very successful po ang halalang ito. Tama po, talagang nagkaroon ng mga insidente ng karahasan dito po sa Cotabato City, lalo na noong gabi ng halalan, meron pong mga nagpaputok ng baril, meron ng gulo sa paaralan ng umaga, meron pong nagpasabog ng improvised explosive device na lumalabas nga po yung may dala at nagtatangka mismo ang nasabugan. Meron din po na nagkaroon ng pre-shading ng balots, tinamper yung balota bago po masimula ng halalan dyan sa Maluso, sa Basilan. Ngunit kung makikita niyo po, ito po ay pockets ng mga karahasan, pockets ng panggugulo, pockets lang po ng pandaraya. Pero yung pangkalahatan ay naisagawa po ng maayos. At bilang patunay po niyan, siguro ang pinakamagandang measure of success ng halalan, kahit na mayroong mga nagtangkang manakot, tignan niyo naman po, 80-81% voter turnout po tayo. Hindi po nagpatakot, hindi nagpaloko, at higit po sa lahat, hindi nadampen yung spirit ng ating mga kababayan na bumoto sa halalan ito.
4: Well, mataas po ang voter turnout, sir. Alright, doon po dun sa pre-shaded ballot, sir, nabanggit po ninyo, dun sa Maluso, Basilan, paano po ito na-discover, sir? At mayroon po bang masasabing insidente na maaring maka-apekto dun sa kredibilidad o integridad po ng nasabing halalan, sir?
7: Yun po talaga ang intention po nila. Una, mandaya. Pangalawa, kung sakali man, questionin yung integridad. Pero dahil nga po, may mga procedures ang COMELEC. Pag binigay ang balota, ini-instruct po natin ang ating mga teachers na silipin. At kahit nga po, dun pa lang sa pagmamahagi, may window po kasi yung ating mga kahon ng balota. So nakita na mayroong mga nakashade. At nung binuksan po, inventaryo, talaga namang po, 36 out of the 32 precincts ay ginalaw. Talagang nilagyan ng shade po yan. At dahil dyan po, dineclare natin na under COMELEC control ang Maluso, Basilan at din po sa Cotabato dahil sa mga kaguluhan, under control po yan. Ang ginawa kagad natin, pinatupad natin ang ating contingency plan. Agad-agad, inutusan ng National Printing Office, i-retrieve po yung template ng balota na yan, nag-imprenta kagad ng 16,000 ballots po na para kapalit. Yan po kasi pag-imprenta, medyo natagalan yan dahil yung pag-imprenta po, mabilis lang. Pero may proseso, isa-isang ininspeksyon ng 16,000 na balota na yan pagka-imprenta at isa-isang itinaan doon sa automated counting machine kasi machine readable po yan at dapat ang babasa lang po dyan yung makina para doon sa presinto. Ginawa pa po yung procedure na yan doon sa National Printing Office. At nung nasiguro na na ready na mga balota at saka po ito na ipack via air freight ay pinadala sa Zamboanga, sinalubong po ng COMELEC at ng Philippine Air Force aircraft, dinala sa Maluso kahapon. Meron pa po sanang oras na pakapagbotohan kahapon. Kaya lang, naging pasya po ng COMELEC kaysa magtagal sa gabi. Pagod na rin ating mga kababayan. Medyo nakaramdam na rin po ng frustration. So para po naman mabuo yung kanilang pagboto, sapat yung oras, ngayon na po natin ginawa. At kaninang madaling araw po, na-distribute ng maayos, nagsimula ang botohan sa 36 po na precincts na yan. At natapos po sila, matatapos po sila ngayong alas 7. Actually, ang report po namin, wala nang bumoboto. Yung mga gustong bumoto po, nakaboto na ng maaga. Kailangan lang po namin hintayin ang alas 7 para makapagtapos. Yung po mga makina ay yung 36 na makina na yan, makapagbilang, makapag-imprenta ng election returns, maikabit sa internet, makapag-transmit po at tapusin ang lahat ng proseso. Inaasahan po natin sa loob po ng mga isa't kalahating oras, tapos na rin po ang proseso ng canvassing sa buong Basilan. Kasi yan na lang talaga po ang hinihintay. At once nakatransmit po ang Basilan dito sa regional board, inaasahan din po natin 9 PM onwards, matatanggap na namin yan. Tuloy na po ang canvassing at sinisiguro po namin sa inyo bago mag alas 12 ng gabi na iproklama na po natin. Una, sa mga probinsya po, inaproklama na yung 32 district representatives at dito po sa region, ipoproklama yung 40 na magiging miyembro ng political party representatives at yung 8 sectoral organization representatives. So, asahan po ninyo, matatapos ngayong gabi ang halalang ito.
4: Well, Director, I would also like to ask, naka-encounter din ba tayo ng mga karinuang problema sa national elections tulad ng mga hindi nakaboto, yung hindi matungtong presinto, hindi gumagana ng makina at iba pa? At kung meron man, ano po naging action dito ng COMELEC?
7: Opo, yung po sa mga hindi nakaboto ay naku, napakalaki po ng nabawas. Bakit? ito pong buwan ng Agosto ay dinedicate namin para maibigay sa lahat ng kababayan natin dyan. Yung tinatawag po natin na voter information sheet. So practically po, yung ating 2,393,202 na mga butante, halos natanggap po nila ang kanilang VIS. E doon po sa VIS, nandun yung kanilang pangalan, nandun yung kanilang presinto, nandun yung kanilang paaralan, at nandun na rin po parang sample ballot na yan. At sabi po namin, yan na ang gamitin ninyong parang kodigo, yung listahan, para hindi na kayo mahirapan sa paaralan. So naging mabilis. At yun po, malaking tulong din po talaga, ma'am, yung ating tinatawag na mga computerized voters list na may mga litrato ng mga butante. Dahil dun po, mas mabilis matignan yung mga litrato po eh. Yung mga ibang nahihirapan basahin yung mga kanilang pangalan, medyo nahihirapan silang makita. Eh, pag nakita nila yung mga litrato, nagtuturuan, oh, nandito ka, nandito yung litrato mo. At isa pa pong naging benefit niyan, eh wala na po yung flying voter. Wala na po yung magtatangka, yung dating sinasabi na yung mga patay ay bumoboto pa rin dahil kitang-kita na ng mga guro kung sino yung taong nasa harapan sa kanila, nasa harapan nila at makikita po nila yung larawan at colored po yun. Hindi po black and white, kaya talaga napakalinaw. Pagdating naman po sa mga makina, eh meron pong ilan na nagkaroon ng problema, eh, pero lumalabas po, eh, parang user error. Medyo hindi lang naisara, baliktad ang kabit ng papel, eh may technician naman po sa paaralan. So napakalaking tulong po na may mga technician sa paaralan. Ready rin po kami in case magkakaroon ng breakdown ng machines dahil marami po kaming mga sobra na contingency machines. So all in all po, gumana ang original plan ng COMELEC, gumana pati po ang aming contingency plan.
4: Director Laudiang, ko pang huling mensahe na lamang po sa ating po mga taga-subaybay, particular po sa mga taga-BARM, sir.
7: Pwede pong pakiulit yung tanong, medyo lumabo po.
4: Panghuling mensahe na lamang po na nais iparating po sa ating pong mga kababayan, particular po sa mga taga-BARM.
7: Maraming salamat po, Ma'am Dean. Una po, maraming salamat sa lahat ng kababayan natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region, in Muslim Mindanao. Nagpabago-bago ang panahon. Merong mga nagtangkang guluhin kayo, takutin kayo, pero hindi po nanaig ang mga masamang balaki na yan. Kayo po talaga ay lumabas. 81% voter turnout. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon, very historic talga. Kauna-unahan na parliamentary elections, may mandato na mula sa bayan, mula sa mga taga-Bangsamoro ang upo sa inyong parlamento. At dahil po sa inyo nang gagaling ang kapangyarihan na ibibigay sa kanila, hinihiling po natin sa lahat ng kandidato, alam naman po natin kung sino man ang mga nanalo at sino na rin natralo, ay igalang po natin ang pasya, ang desisyon ng ating mga kababayan. Lahat po kayo ay tumakbo sa halalang ito na nagnanais na maglingkod bayan. Simulan po natin ang paglilingkod bayan sa pagtanggap ng desisyon ng ating mga kababayan. At para po sa lahat ng naging katuwang ng COMELEC dito sa halalang ito, mula po sa PNP, sa AFP, mga guro, mga nagsilbing Special Electoral Boards, MBHTE, ang ating peace process, AUPAPRU, ang PT Forms na katuwang po natin sa seguridad ng media, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at ang DICT na katuwang po natin sa technology, sa laban sa AI at disinformation at iba pa. At ito pa pong ahensya, ang Philippine Coast Guard na tumayo bilang security ng Commission on Elections. Sa inyo pong lahat, pati na rin po yung hindi ko mabanggit ngayon, taus-pusong pasasalamat po, parte po kayo ng history ng BARM sa matagumpay na halalang ito. Pagpalain po tayo lahat, mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang Bangsamoro.
4: Mabuhay din po kayo at of course, we congratulate everyone in COMELEC sa naging BARM parliamentary elections po ngayon. Very historical indeed. Maraming salamat po, COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudianco. Samantala, nilinaw po ng COMELEC ang dahilan kung bakit hindi agarang rumesponde ang kapulisan sa dalawang sasakyan sinira ng ilang individual sa Sinsuat Avenue, Cotabato City noong kasagsagan ng BARM elections. Inaulat ni Jay Lagang ng PTV Davao.
8: Ipinakita ng grupong ito ng mga kalalakihan ang sinasabing armas na nakuha nila mula sa dalawang sasakyan na kanilang sinira. Ang naturang mga bulletproof na sasakyan ay nakaparada sa Sinsuat Avenue na malapit lang sa Cerro Central Elementary School na isa sa mga voting centers sa Cotabato City para sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang nangyaring kaguluhan ay hindi kaagad nirespondihan ng mga otoridad na makikitang nakadeploy sa area. Bagay na umani ng negatibong reaksyon, paliwanag ng Commission on Elections o ng COMELEC, inatasan nila ang security forces na iwasan ang bagay o aksyon na posibleng papabor sa isang grupo o kandidato sa eleksyon. Dahil posibleng naghihintay lang ng hudyat ang naturang mga individual na sangkot sa gulo sa Sinsuat Avenue na mayroong kampihan ang mga pulis at sundalo sa pangyayari na posibleng maging rason upang mas lalong gumulo ang sitwasyon. Kaya naman, maximum tolerance ang ipinairal ng mga law enforcement units.
9: Hindi pinigilan ng PNP, pero hindi po gumawa ang PNP ng dahas para lamang po pag-aarestuhin o kaya po, sapagkat yung po ang palagay ko na hinihintay lamang ng kung sino man para lang po magmasabi na si, kita nyo po, ang PNP military, militarized na nga, etc. Yung po ang ayaw namin ibigay sa kahit na sa kanino.
8: Tiniyak naman ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region o ng PRO Bar na patuloy ang kanilang imbestigasyon sa kung sino ang nagmamayari ng sinirang mga sasakyan at kung sino ang mga sangkot sa paggiba nito. Hindi rin kinumpirma ng PRO Bar na mayroong armas na nakuha mula sa dalawang sinirang mga sasakyan.
10: Nag-aapila kami sa mga would-be witnesses na nakakita ng mga pangyayari para mag-testify sila at makapagsampa tayo ng kaunang kaso sa mga insidente na naganap.
8: Maliban sa nasirang mga sasakyan ay wala naman umanong napaulat na nasawi o nasugatan sa pangyayari. Jay Lagang para sa Bayan.
4: Sa 25th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinalakay ang mga hindi naideklara ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
11: Para po sa 2007 SALEN, wala pong dineclare si VP Sara na stocks or any acquisition costs.
12: Iyan ang sinabi ni Ombudsman Records Division, OIC Attorney Karin Batu, kaugnay ng SALEN ni Vice President Sara Duterte noong 2007. Pagkamat stakeholder si Duterte sa Davao Emerging Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation at City Hall King Chow Foods Corporation, wala siyang idineklarang stocks o acquisition cost sa kanyang SALEN.
13: What is the declared acquisition cost or puhunan ng mga negosyong ito, kung meron man?
11: Wala pong dineclare si VP Sara.
13: Okay, salamat po. I'm sorry. So meron pong negosyo pero walang deklaradong puhunan. Tama po ba?
11: Yun po yung nasa SALEN yun.
13: Alright.
12: Wala rin dineklarang stocks ang Vice Presidente sa kanyang mga SALEN para sa mga taong 2009 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2025. Bagamat nadagdagan pa ang mga kumpanyang nakalista sa kanyang mga SALEN. Batay sa Section 8 ng RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, kailangang ideklara sa SALEN ang personal property at acquisition cost. Gayun din ang iba pang assets kabilang investments, cash on hand o in banks, stocks at bonds. Bagamat walang idineklarang stocks o acquisition costs sa ilang kumpanya, lumobo ng higit 1,260% ang idineklarang net worth ni Vice President Duterte mula sa 7.2 million pesos noong 2007. Nang magsimula siya sa gobyerno, umabot ito sa 98.6 million pesos. Tinanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan si Batu kung saan dapat ideklara ang acquisition cost ng mga kumpanya.
14: Based on the law, kinakailangan yung personal properties dinedeklara. So there is a separate declaration or form, sa form, yung personal property declaration, di ba?
11: Opo.
14: At naroon sa personal property declaration, yung acquisition cost.
11: Nandun po.
14: Okay, so it may not be in the business interest form, part of the form, but it is in the personal properties part of the form yung nire-require yung acquisition cost.
11: Tama po, Your Honor.
12: Tinanong naman ni Senator Judge Lito Lapid si Batu kung totoo bang walang politiko ang nagsusumite ng tama o wastong SALEN.
15: Meron po kasi ako napanood na isang abogado na in-interview sa TV. Ang sabi niya, iwan ko lang po kung tama ito, walang politiko o magsasubmit na SALEN na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yon?
11: Ako po, nagsasubmit po ako ng totoong SALEN ko, Your Honor.
15: Di joke yan, ha?
11: Hindi po.
12: Tinapos din agad ang pagsalang sa witness na ni Batu matapos ang direct at cross-examination ng prosecution at defense panels, gayon din ang interjection ng center judges. Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang motion for inhibition ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Sa desisyon ng korte, walang sapat na merito ang motion at wala rin manong malinaw at matibay na ebidensyang nagpapatunay na bias, may prejudgment o anumang dahilan para questionin ang pagiging impartial ng judge. Git naman abogado ng BCN na si Attorney Paul Lawrence Lim, gagamitin nito ang lahat ng legal remedies. Susunod din sa utos ng korte na iwasang talakayin sa publiko ang merito ng kaso alinsunod sa sub-judice rule. Matatanda ang ipinagpaliban muna ng korte ang arraignment ni Duterte kaugnay ng tatlong kaso ng grave threats.
0: Samantala, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na denied ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Dahil dito, sabi ni Remulla na maaari nang arestuhin si Roque sakaling magkaroon na ng Interpol Red Notice. Samantala, sinabi rin ni Remulla na hindi nararapat na mabigyan ng asylum ang nagtatagong si Zaldico. Ayon sa kalihim, pupunta siya ng France para kumbinsihin ang kanyang counterpart doon na huwag tanggapin ang aplikasyon na asylum ni Ko.

0: Libo-libong benepisyaryo sa Central Visayas ang nakinabang sa tulong pinansyal mula sa uplift program ng DSWD. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
1: Hindi na gaanong makapagtrabaho si Aling Maria. Mahina na ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan, kaya hindi na siya gaanong nakakatulong sa kanyang asawang magsasaka. Hindi rin sapat ang kanilang kinikita para sa pang-araw-araw na pangangailangan, kaya malaki ang naitutulong ng ayudang natatanggap nila mula sa pamahalaan.
2: Dako dyanig tabang na mo, sama na ko nga, daghan kog anak, niya akong bana, mag-uumara, niya ako narako sa balay, nga ako masakiton sag ko, dako yung tabang kining kwarta nga gihatag sa gobyerno namo mga pobre. Abot yun yung 2 kasimana. Kay bayinon man sa bugas, bali 25 kilos paliton yung sobra, palit og sudan.
1: Si Aling Maria ay isa sa 10,693 beneficiaries ng DSWD Region 7 na nakatanggap na ng tulong pinansyal sa handog ng Pangulo 2026 Service Caravan kahapon. Bahagi ito ng ikalawang payout ng Uplift, a unified package for livelihoods, industry, food, and transport program. Nakatuon ang programa sa mga mahihirap at near-poor na pamilya upang maibsan ang kanilang pinansyal na pasanin at matulungan silang makaraos sa araw-araw na pangangailangan. Umabot sa 12,000 pesos ang kabuuang ayuda para sa bawat pamilya o 2,000 pesos bawat buwan mula Hulyo hanggang Disyembre.
3: Ongoing ang registration sa atuang PhilSys ID. E mauna niya ang requirement sa third tranche para sa atong uplift payout. Sa karong ikatuha na payout, both PhilSys ID or any government ID.
1: Manual pa munang isinagawa ang payout para sa buwan ng Hulyo at Agosto dahil hindi pa lahat ng benepisyaryo ay nakapag-register at nakakuha ng digital wallet, kabilang ang mga walang cellphone o cellphone number.
3: Amo yung side sa DSWD in partnership with the local government unit nga tabangan minila nga masiguro nga ang tanang uplift beneficiaries makakuha ang PhilSys ID para madawat nila ang para sa bulan sa September o makarehistro sa government to person digital wallet.
1: Kahapon, 5 LGU muna ang napagserbisyuhan ng DSWD sa manual payout. Kabilang dito ang Talisay City, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City at Tagbilaran City. Simula ngayong araw, sisikapin ng DSWD Region 7 na tapusin ang lahat ng manual payout para sa buwan ng Agosto na target makumpleto hanggang October 16. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase para sa Bayan.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. At yun pong mainit na balita ngayong Martes. So ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
5: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Good evening, it's now 7:15 p.m.
1: 7:15 p.m.
2: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imno nimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong po galit, kasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong imno. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasuwasan ko. Namati karo, may basa sila. Nga lain lang kuto-kuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bistak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ooh, whoa,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay ra kaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May ra kaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisnat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to

Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Saan ka nga ba madalas na pupunta?

0: dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.
1: Matagal kong hinanap ang isang dalagang sa aking magpapasaya. Hindi papayagang mawalay pa sa akin.

0: now 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: O ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ang sige man jud ka balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
4: Siyempre naayo man jud ka kung anak. Tul hasta no anak ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung mo akong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kung duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you, kaitanan.
3: Taga-asa man ka, sir?
4: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga ka, salamat, sir.
4: Ay, thank you. Salamat, sir.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarte na ko. Discarting business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: Mayang gabi, alas 7.45 na. Padayo sa pagpaminaw sa GYPS PD Radio 98.1 FM.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Nga, hilag, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, waswasan ko. Namati ka, nung may bata sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Ang discarding bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: Lawano Dinugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Yes, diyan sa Key 5 FM, sa mga taga Sikihuan, taga Negros Oriental. Mayong gabiin ninyo palangga. Asapod sa mga naminaw na to, diri karon sa Tuburan. Yes, diya sa Escalante, Negros Occidental. Asturias, Balambain. Amigos, coffee, sabon, taga, uban. Mayong gabiin ninyong tanan mga palangga. Kamusta? Uban. Sa mga nanay o tatay nga naminaw karon, kamusta? At sa pagipabot sa matag usa nga nagpahipi nga nanihapon. Ang uban nga mga lulu ug lula karon nagharay-haray na. Nanta. Mayong gabi ini yon tanan. Tara, magkuta tag Amigos Coffee, inubanan sa atong Amigos Capsule. Amigos Capsule Paisan. Yes, padayon tadi sa Hot FM Car alas 8:30 ba tama human. Mga ka-Hot FM diya sa Car, on sa paigi paabot. Kutaw na ba eh, sa kape nga Lamian, kape nga Junay Vitamin C, kape nga para sa tanayin. Usap po diha ni Brother Rina Nano, diha sa Talisay. Rinaldo Cam, arina ang akon tatay sa Bantayan, Kabangkalan. Si Rinaldo Cam, ang tisoy kag astig nga tatay. Why na ana si Boards? Nibalik ka na Boards. Bakit ngayon ka lang Boards? Yes, napod si Daddy Key5. Good evening, Amigos Coffee from Daddy Key5. Why Daddy Key5? Mo ni si Boss Dodong. Mayong gabi ni mo Boss Dodong. At least nagka-comment ka karon sa akong live, Bobos. Bobos Dodong. Sa naman to, inahimo naman itong Bubos Dodong. Sa tanan-tanan na lang, naminaw palangga. Mayong unsan ninyo, mayong gabi sa tanan.

0: Tara, tara, tara, tara, sa tanan nga mami, sa tanan-tanan nga na minaw.
1: Mindot kayo, kisa ganin pangalan ni mo, ma'am?
2: Si Vivian Lapidis ko, sir.
1: Ah, Vivian Lapidis, bago ragin may nakadungog si mong testimonya. Pero naglisag kong sabot, ay kaya ang record ito nil mo na mag-iring nga napi. Eh, tinuda na gamay, mag-itinotang tingog, no? Ha?
2: Dahil na naman dyan ako tinugoy.
1: Ah, pero kani kami ko kwag laro-klaro gamay, Ma'am Vivian, ah, taga-asa kani ka, Ma'am Vivian?
2: Sa Hilongos Liti, dool sa Pantalan.
1: Hilongos Liti, dool sa Pantalan. Okay, ma'am, ako lang karuhon, ma'am, kay Muron, nang nimbawat akong blahibo sa mong testimonya.
2: So, wala ay, ka... pinuod man na, sir?
1: Ay, sa, nangatana sa ma'am. So, wala pa ka na ginom mo kami ko sa coffee on sa may ipaminaw si mong lawas?
2: Kuan ko, sir, may diabetes, gluten, kanang magkuan bitaw ko sir kanang nagpositive ko ato kanabitang magluwa og dugo kana ba
1: ah, na kay ko na kay TV
2: oh ana
1: oh dayon
2: kuan sir kanang akong tiir kay magsigid kurog-kurog mag kanabang angulang kanabitang daghang dipamati magresod og barog
1: oh so dili ka ka barog
2: oh di na ko ka barog ug mo barog ko magkurog-kurog.
1: Okay, magkurog-kurog. Mura kang napas mo, Aldo, Ma'am Vivian.
2: Oo, oh, magsigit kong hilak, sir. Kaya sakit kayo. Kaya ngul-ngul man, sir.
1: Ah, mag-ngul-ngul. Ako sa may mag-ngul-ngul.
2: Akong tiil. Akong lapa-lapa. Kaya may binhod. Mura tusok-tusok kong dagom.
1: Okay, yeah. Nga. Unsa pag imawa pag-itabo ni mo, Aldo, Ma'am Vivian.
2: Nasige kong ka-hospital ato, sir. O, yun niya. Ireklamo na kong bana kay gastos kayo ko sa usa ka adlaw. 300 kapin ang tambal, gawas sa mimpinan. So nga, gidayapiran ako. Kaya di man ko kabarog, gidayapiran ako.
1: So gidayapiran ka, di nagkakabarog. Pila man to katuig ni mo giantos, Ma'am Vivian?
2: Ako murag, duha katuig. Kaya ni kuan akong diabetes, isugod kay 21 man, 2021.
1: 2021, dugay-dugay. No, niya, nakaplaga ni mo ang amigos coffee o sa tuiga.
2: Kuan, sa dihang nagkapalit kong radyo akong bana, nga sige kong pangminaw sa Marion FM, dito ko nakadungog sa amigos.
1: Okay. O sa ngyera, mga 23, ana?
2: 24 na, August. August 24, magugas, gagamit kong amigos.
1: August 20...
2: Sige, palitan kong radyo, April, nga sige kong paminaw, hantod, nabot kong August. Sige kong kapaminaw sa testimony ba? Nga,
1: okay.
2: Linong ko sa akong bana nga, suway pa na pang bagay, basta hindi ka na rin makauli na ho.
1: Mato, wow.
2: Isugdan kong palit, usa ka karton.
1: Ah, sige, nga, pag-inom ni mo sa usa ka karton, Ma'am Vivian, sa may nahitabo.
2: Kuan, purmiro ato, murag nireklamo ko, kay mura bag nai-reaction ba? Mura bag
1: okay.
2: Nilhigan ko, mura maglain. Nga, ingin man nga, sigihan lang yakon, sigihan di mo, tagasigi ko, nga, August, September, October, pag-abot ng October, kay, natingan ko kay, makabarog naman ko, nga, sa una kay, mag-resort, mag-backward, hindi ko kabarog, mag-kurog-kurog ang tiil, lagakon pa ko sa mbana, nga.
1: Okay.
2: O, dayapira na lamang ko niya, kaya rin din ako mudagan sa CR, nga. Pagka October, kaya natingan naman ko sir, kaya makabarog naman ko, hindi na ko magkurog-kurog niya. Na, naulian ka na bang, ninambok na ko.
1: Ninaot, ninaot, ninaot.
2: Niwang magkay ko.
1: Ninaot, niwang kay ka, niwang.
2: Niwang kay ko, agahang gwiper, ngamay, dakong takay to akong gwiper sa liog niya. Karon, ngamay na, di na kayo maklaro.
1: Wow. Wala kayo lang ni Ma'am Vivian, wala kayo lang ni take. Amigos coffee lang.
2: Kuhan, sa so wala pa ko mag-take o amigos, dagang kay ko tambal. Lima ka, maintenance na ko sa usa ka adlaw niya. Sa ako pong parangungol kay aron, di man wundang o di ko kainom.
1: Okay.
2: Upat ka parangungol o niya parisan na ko o mitinamit. Baliwalo pa nang sa usa ka adlaw, minum o tambal. Gawa sa kanang maintenance niya karon, wala ko'y tambal, sir. Amigos na lang, sir.
1: Wala na kayo tambal, amigos na lang yung mag-inom?
2: Oo. Oh, mabit wow. Itong naka-order ko kahat, katong may kuan, gihatdan ko direk na po ka boxer, nga na ipakapin mo siya.
1: Okay. Eh, mura na ang gamiton?
2: Oo. Oh, sa una, kay di man ko biyaan sa mong pares, kay magsige magkugila, kay ngulmul, kay akong tiil. Karon, sige na siya pa mo sa hirog. Biyaan na lang ko niya, kaya basta naalay amigos, okay ra ko. Kayo na kuli. amigo, sir.
1: So, amigos, copyright mong imnon kung natay pamation sa imong lawas.
2: Oo.
1: Oh. Kaya, yeah, ma'am, ang imong mga gibati sa imong lawas, ma'am, na nahupay yun pinagi sa pag-inom ni mong amigos coffee.
2: Oo, sir. Naku kayong tabang kay sa una. Sige, mag-ihi-ihi. Nagkaroon. Sa usa ka gabi, eh. Inigmatugo. Inigawgwan ako mangihi. Di na pare sa una, magsige kong bakod-bakod.
1: Oo, sa una, sub-sub ka mangihi. Magsige kang bakod. Tungod ko sa imong kwan, sa imong ang sugar. So, tinuod sa itong ingon ni mo, ma'am, nga nangatol ka, nagangkagid-kagid mo lawas.
2: Nagkaroon kay kugnong ka sa una, sir. Kanang kasurba. Akong likod. Abot na sa sampot. Saan kamot. Magmukanong ka, bagagmay, sir.
1: Oh, niya inig pangihin mo, ma'am, dili katol.
2: O di, ma'am, po, kanaramang ako mga lawas, may bikuan. Pero pagkinom na kong amigo, santog garon, nawa na, sir, nawa na, sir.
1: Nawa na, imong nuka.
2: Oo, niya, ang usap pa dyan na nakamilagro sa amigo, sir, kay pagkuan ako, 2020 na, kuan ako nga, dahil ako diabetes, kay sugar na ako, 400 man, niya. Kuan, iwan kay ko sa una, sir, niya. Reklamo ko ba na kay? Di na ko magamit kay.
1: Lito doon ko na yan kay diabetes niya. Daot na kay ka magpagamit pag yung ka. Matiwas ka ang kalatiya.
2: Pero karon!
1: Kasama karon ba?
2: Grabe yun. Sino ang gabi lang din yung sir nga. Grabe yun ang amigo. Uy kay. Kauna di man ko magamit sa umbana. Karon kay magamit naman. Alay! Jara!
1: Mapusla na!
2: Na, labaw!
1: Labaw!
2: Ingon ang paris! Ingon ang paris! Sauna di man niya, karon lagi!
1: Katawa ako niya! Ano niya?
2: Agay! Mamot, nanggugo ay tinod! Ang lagi ingon sir nga ang amigos magkahat!
1: Ah!
2: Agay, silingan ako dali sir! Nga tawa kayo! Nagayaw po din lagi amigos na ako!
1: Agay! Pero nanay, sa imong ipaminaw, tanan imong sakit, no? Amigos, copy na lang ang imong kuanron, gigamit karon.
2: Oh, nya, ako lawas, okay lang. Problema na ako na lang mata.
1: Naunsa na imong mata?
2: Katarakta, dili na makakita na igo sa diabetes, ma.
1: Ah, pero okay na yun, imong feelings karon, okay na yun.
2: Kuya Angel.
1: Ah.
2: Okay na,
1: alam ma'am sa naminaw karon sa kong programa. O sa may kasulti ni mo nila, efektibo dyan ang amigos coffee?
2: Na, grabe sir, efektibo dyan kayo. Proving kayo sir, uy nga, makayo sa tanang gibati sir.
1: Okay yun.
2: Oo.
1: Oh, alam sa tanang
2: gibati. Hindi, tungod sa, ayun magugo sir, sa una ma. Matay na ko, naluwas mong ko sa amigo, santo doon, okay na ko.
1: Alang ma'am, sa na'y mga balatian, nga na'y mga masakiton, nga naminaw ron, on sa'y panawagan ni mo nila. Prove na
2: tisted. Sige man ko, panguan di rin sir, pangamba sa kumulong silingan, nga gamit mong amigos, ka nagaling na'y di pangbate. Makuha na ako amigos, eh. Ako galing mama sa Usami, sir. Kaya taga Usami City, mag-go, sir.
1: Okay. Nga,
2: naminyo ako direk taga Hilongos, Lite. Pag-abot atong di-deliveran ko direk na po, akong di-bagadaan sa LBC akong mama, kaya na ako may samad yung PL, eh. Nagnana na, mag-lisod siya barog.
1: Okay.
2: Akong di-bagadaan akong mama, LBC. Nilawag mo siya gapon na okay naman, napilot na daw yung samad. Kaya makalakaw na siya.
1: Ay, adaga kayo. Salamat na yan.
2: Sige, sir. Salamat.
1: Kisa ka dito yung pangalan ni mo?
2: Vivian Labidis.
1: Vivian Labidis diya sa Hilongos.
2: Oh, Hilongos, Leyte.
1: Hilongos,
2: Leyte. Doon sa Pantalan, sir.
1: Doon sa Pantalan. Saan na inyo, ma'am? Southern Leyte na, ma'am, dili.
2: Southern Leyte. Hilongos, Leyte.
1: Hilongos, Leyte. Southern Leyte na, no? So, adaga kayo. Salamat, ma'am, ha?
2: Sige, sir. Salamat, sir.
1: Ah, salamat kayo.
3: Good morning.
1: Yes, good morning, ma'am. Ha, si Kuya Angel na akong program ko pero gitawagan siya tika, ma'am, kay gitext ka ang mong number. Nga nakakuha ko no ka og 5,000, ma'am.
3: Oh, boss. Tinood siya na, boss.
1: Tinood siya na, ma'am. Tinood siya din nga 5,000 nga pa-premium sa tabon sa Amigos Coffee, ma'am.
3: Oh, naa, boss.
1: Wow. Mama, mangatana sa ako, mama. Taga-asa ganito, ma'am.
3: Taga-kuan ko, boss. Giholngan. Baterya, poblasyon. Giholngan City.
1: Baterya, Giholngan. Negros na naman, Negros na naman.
3: Negros. Kuan, boss.

0: Walang labis, walang kulang.
1: Ah.
0: Ah, sa ato bagay mo pa yung pag 60 ni mo, kusog pa ni mo labok.
1: Hala, oy.
0: Hala. Ah, sige. Ah, lula na, lula. Ah, mami na lang, mami. Kinsa ka ito, mami?
1: Diding Estrada.
0: Bibing Diding.
1: Oh, Diding.
0: Mami Diding Estrada na diya sa gihulngan. Ah, mami Diding, ah, manguta na lang ko ha. Kay, ikaw man siya nakapusa ka sa nakabunot sa tabon sa Amigos Coffee nga na ay worth 5,000 pesos. Ah, dugay na ka nagamit sa itong Amigos, mami Diding.
1: Dugay na? Kanang unsay ngalan ni ako po tinura kuan Kuya Angel na ako'y kuan diabetic, high blood, o ganahan ko niya, magsakit pag da kong tuho niya, ganahan ko ko og coffee kay coffee lover ko.
0: Yes, kusagit ka coffee lover ko nga tao.
1: Oo, oh, yan. Ato ko sa kuan, Jules and Lenster, ubo sa DYJL, kay kailaman ako na sila, kanang nakakita ko ng Amigos Coffee, akong gisulayan, nakauyon man ko niya, dayon, sa una, kanang maglakaw ko, kana bitang mura ko buyanon, niya, dayon.
0: Anong mura magkag buyanon maglakaw, kung saan na paghitabu ka?
1: Ano daw sa akong diabetic?
0: Okay, sige, sige.
1: Yeah, ayun.
0: Ay, may daw yung mga nakapasugar ka ito, ma'am. Pilay sugar ni mga tungura.
1: Oo, oh, kuan. 200 kapin.
0: 200 kapin, okay.
1: Oo, sige, yeah, ayun. Kuan, dili po ko kadaadlaw magbawas.
0: Ah, dili ka kadaadlaw. Dahil na lang nagbawas. Oy, ato na lang karuhon. Dili ka kadaadlaw malibang.
1: Oo, kana, oo.
0: Mm, yeah. Ano po, gano'n niya, kadaadlaw ka mukha niya, dili ka kadaadlaw malibang, asa mo ni mo gibutang?
1: Oo, gani, murag nag-depositos akong kwanti.
0: Ah, hindi mga padayon, sige. Oo,
1: yan, dahil sa kadaato, nakauyon ko sa Amigos Coffee, kanang gisigi na dito na ako og kwan, kanang gisigi na dito na ako og palit, basta doon ako'y kwarta, gani, ang akong manghod na naa sa Cebu, ako po siyang padadaan, kaya nakauyon man siya, niya.
0: Okay.
1: Pagari po siya akong pag-umangkon po nga to sa gawas, ako siyang gitagaan, kauyon po siya, nagdala po siya dito sa kwan, pagbalik niya.
0: Okay.
1: Kauyon po sila, kay lami ko no ang siya ta, lami kayo ang imuhang kopi, anak siya. Then, nakain po sila sa kaan Amigos Coffee.
0: Pero, may naman, kamusta itong ikatong ipaminaw ni mo nga maglakaw ka, rita-diri, katong mura ka giduyan, sa naghinom ka Amigos Coffee, unsay effect sa imong kaugalingon, ma'am?
1: Kanang tawhay na, nawala niya, dayang murag, lagsik ako ang kuan, maminaw sa akong lawas, lahi na sa una nga, wala pa ko nag-inom og Amigos Coffee.
0: Okay. Wala na ka lakaw ha, gaduyan-duyan.
1: Dili na. No. Sa unang action ko kung kuan dito ka lang sa rasay.
0: Okay.
1: Karon wala na.
0: Normal na, ma'am. Normal na.
1: Normal na tungod sa Amigos Coffee.
0: Wow. Ang sakit sa imong tuhod, ma'am?
1: Kuan na. Kanang sa una, maglisod ko o kanang tungko dito, kanang igukong ni mo. Pero karon okay naman. Pero napay, gamay jud siya. Pero okay na giyod.
0: Aptik na giyod.
1: Oh, aktik na giyon.
0: Yang imong high blood, Ma'am Diding?
1: Kanang murag tungod po to sa high blood na ako, wala po ko ka-check noon sa ako ang kuan, BP, o sa akong sugar pagkakaroon. Pero murag paminan ako, okay na giyon siya.
0: Feeling ni mo, okay na giyon?
1: Okay na giyon, Kuya Angel.
0: Wow. So ano yung Ma'am Diding? Unya, kadugayan ni mong palit sa Amigos Coffee na swertian giyon.
1: Naswerte Angel, di kaloy Angel kaan nga. Naay kapalit pag balik ba?
0: Ah, pilaman mo nakita sa taklo. Unsa may nakita ni mo, Bihi? Unsa may nakita ni mo?
1: Kuan, bata nga naglingko, dahil naay 5,000.
0: Bata nga naglingko dyan. Grupiya sa nang bata, oy. Nagdalag 5,000.
1: Nagdalag 5,000.
0: Ako pangotana ni mo, gwapo ang bata, dili.
1: Gwapo?
0: Anya ang nagligwat sa bata ka, ha?
1: Gwapo ba ni ang kuan, kanang liwat, gwapo po ang giliwatan.
0: Marama lagi kang nagkatawa lagi.
1: Ni katawa, Jugo, eh. Katawa, Jugo, kay nalipay man.
0: Ano man?
1: Kanang 5,000 na guna, Kuya Angel.
0: Okay, no. So, alang ma'am sa tanan, mama, alang sa tanan nga na mina, okay, daghan kayong nangutana. Tinuod ba dyan ko na nga na ipakwarta sa tabon sa Amigos Coffee? So, usama

0: karon nga nakakuha sa dako-dako nga premium kay mga previous nga premium ang nakuha 3,000. So imo para dako-dako na gini kay 5,000 na minimum. Unsay alang ma'am sa tanan-tanan nga naminaw sa akong program? Unsay imuhang ikasulti nila ma'am gawas ra epektibo ang amigot copy ang ato ang pakwarta sa tabon ma'am legit.
1: Ang tumaura ginoon, kanang di pa kuha niya 5,000, tinuod yun na akong nadawat. Tinuod yun na.
0: Nadawat na mo ma'am?
1: Oh, nadawat na ako, Kuya Angel.
0: Ah, gahapon no, yan ha, magkas ko mga tao no, nadawat na ginoon.
1: Oo, wala na ko sila maagti, pero kuhaan, gipicturan ko ni kuhaan, ma'am Lili.
0: Wow, so yahayan no. So, congratulations ito, ma'am.
1: Oh, salamat Kuya Angel.
0: Ah, so unsay feelings nga nakadawat no? So at least sige lagag palit-palit og kape. Oh, nakadawat og 5,000. Unsay feelings?
1: Lipay kayo kay talagsaon dag gunay maabot sa kong kinabuhi nga wala na ko hago eh. Kanang nadawat yun ako ang 5,000.
0: Oy! Once again, ma'am, congratulations. Gisaga ito'y pangalan, ma'am.
1: Diding Estrada.
0: Edad?
1: 60.
0: Asa gayto niya lugar ma'am para makahibaw gid sila.
1: Bateria, poblasyon Giholngan City.
0: Negros Oriental.
1: Negros Oriental.
0: Yes, dagan kayo salamat ma'am Dideng.
1: Salamat kayo Kuya Angel.
0: Yes,
1: dagan na patilain ani.
0: Yes, ma'am, by the way, ma'am.
2: Yes, dagan salamat ma'am Dideng dia sa Bateria Negros Oriental. So, sa paigi pa, abot para sa tanan at na sa pinakaduol ng mga butika o pharmacy para makapalit na ta sa maong kape ang ato ang Amigos Coffee. So, sa paigi pa, abot ang mga langga nga naminaw. Ingo na si Birds. Tara, Kuya Angel. Asa man pa doong Birds siya mutilaw ko og Amigos Coffee. Ana po si Kuya Naldo. Papansin kay ni si Naldo ay siya aridiri sa bantayan, kabangkalan ko yung Angel, kay ako'y bahala ni mo og Amigos Coffee. Wow!
3: Ilaw og kape nga lasaw, Amigos Coffee.
2: Yan, sa Amigos Coffee, mga palangga ang lamian, Amigos Coffee ang masarap. Wala nga para sa tanan nga naminaw, ayan naglangan-langan ni Naldo. Para makatilaw ng kasamaong kape, Naldo.

0: Ya, yeah, singon sa si Kuya Naldo, Kuya Angel. Ganahan na kuuton si Anli Pop. Sige, kuuta. Ganahan ka. Sige, kuuta. Kuuta si Anli Pop.
1: Sir, may adlaw niya. Kaya na, kisa di pangani mo?
2: Oo. Oh.
1: Si Idol Boy, you know?
2: Oo, oh, pasalamat ko sa Ginoo.
1: Ay, sir, ka. Idol. Bila edad ni mo?
2: Oo, oh, kuha na. 66 na, sir.
1: Oy, 66 din eh. Lulo na din eh.
2: Oh, lulu na ni.
1: Ato ang napita sa Ormocdol Boy?
2: Ya, yeah, sa San Vicente.
1: San Vicente, Ormocdol na o layo ba?
2: Oh, pilitihon nung pag 30 sa 3 ekol, di kasi dad.
1: Ah, okay, okay. Ya, yeah, San Vicente, Ormoc, Idol Boy, no? Sa mga na, nag-inom ka, Gamigos Coffee?
2: Maogi akong gi-maintain, daghada tayo, kinarto na ako ng horot niya.
1: Ah,
2: wag na mo kayo, magpangita naman akong lawa sa Amigos Cafe.
1: Usa ba na yung ibati ni mo itong abaga na ginaw ang Amigos Coffee doon?
2: Dagan, kung dagan ko nang akong tiil sa pagitamak sa iyo taon niya. Ang ako sa mga sampot, oh, kinilagi pong idadidara na po.
1: Hmm.
2: Sakit doon niya, akong dugan sa mukalit ang huot niya akong dugan ba, ginawa, magkigda ko niya, mabagon kong kalit.
1: Huot imong dugan?
2: Oo, oh, huot akong dugan niya,
1: malo. Masigi mo aganda si Muyab.
2: Wala kayo niya. Wala ko, single ako sir.
1: Na, wala ano ko lagi? Single pa ka?
2: Gikuha naman si Ginoo akong kapares.
1: Ah, pero, mao din nagsigot huot imong dugan?
2: Oo, oh, sigo at akong lugar siya, ikuha na si Ginoo akong kapares niya.
1: Crooks!
2: Mauro yung nag-maintain lang ko aning Amigos Cafe kay mahal mo ko ng ubang mga tambal, may nang herbal kay epektibo kayo.
1: Oo, oh, niya. Kamusta yung pag-inom, sir?
2: Oo, oh, mag-inom ko sa sadlo, kaduha ko mag-inom, buntag kong gabi eh. Niya.
1: Buntag kong gabi eh, tagsa ka sa siya?
2: Oo. Oh. Oo. Oh. Kaloy si Ginoo, nawa nga akong sakit sa akong kanong hukot akong dughan, hasta akong tiil, maya na ilakaw.
1: Maya na yun, wanag ibati.
2: Maya na ilakaw, ang akong tiil niya. Murag, lamay na sa kayo akong tuhog, hindi kayo kung lumang kong katuhog sa una nga. Kasi nintiguan na po lagi, di. Masi na kong higda, di ko katuhog, kanya karoon lamay na magkain yung katuhog na ko.
1: Oo, oh, magsige lang, pitok-pitok ang mata, murag na yun ako na, pero wala na ito.
2: Maghigda ako sa wapa ko kainom sa Amigos Cafe. Maghigda ako. Si magi ko makatawag. Gusto mo lang sige mo lang ko ano ako. Alawa.
1: Insomnia ka to, insomnia.
2: Oo, ako ko nga maugit tayo. Ko alas sa sapot lang po ko kay tiguan naman sa lagi. Mm. Yeah, ato nabati sa radio mga dagang kami sa testimonyo sa Amigos Cafe. Mo nang tagpalit ko.
1: Onya.
2: Permut.
1: Ah, wag ka nagpalit na pitch.
2: Dire sa merkado sa ganing may dagan dire sa merkado sa Ormoc, bigya sa Matika.
1: Ah, maganaan ra ka palit ra ka.
2: Oh, sa kon na po sa generic po na sa.
1: Ah, generic ka.
2: Oh, na po ida kan palit ko dito nag ato pa kong palag sa kudog inom ani ato pang April.
1: April, ato ra gituig.
2: Oh, ni ani ining to 2025.
1: Ah, April 25. Bago pa?
2: Oo, oh, bago pa. Ako nag-inom niya. Ako muna, matiagal akong lawas na nindot sa mag-ayaw kondisyon ni noon. Kaya lamay naman, sige, katuhog. Yan naman kung magkuhang to.
1: Ah, okay na, paminaw.
2: Okay naman kayo, paminaw. Sir, niya, ala ko sa lawas, muna mag-sige na pangando yung maka-asawa ko.
1: Pwede. Ha? Wala na ganin doon sa amigo sa murag dibalik pagkabatan noon?
2: Balik ka, epektibo ka kayo, milagroso ka na yung amigo sa kapire, sir.
1: Mama. Kaya katong imong tiil nga sakit dito, no? Naayosan?
2: Oo, ano sa problema, sir? May nasang ilakaw ang pamisitag mga daga.
1: Ha? Ah, sige. Sir Boy, saan lang sa imong mga silingan diya sa Barangay San Vicente o Makadugog?
2: Oo.
1: Basta i-advise mo sa mga tatay nga, pero parehas imong edad, okay yun?
2: Oo, ako rin lang pag Aw hagol sila dire mga silingan mga tiguang pod kay. Abisan ko gili tiguang gud. Hindi mo mahino man ang tigo.
1: Pwede, pwede.
2: Eh milagroso kayo gud. Epekto sa mga malapihas lawas.
1: Napalamad kayo Sir Boy, ha?
2: Oh. Salamat sa kayo sa Amigos Cafe.
1: Minaw ka sa DYRJ niya.
2: Ah, sige, sige, paminaw, sir.
1: Ah, sige, sige, kayo. Salamat sa mga pagpaminaw sa programa, ha?
2: Oh, sige, paminaw ka na alas 5.
1: Alas 5? Sige, sige. Sige, Sir Boy. Oh. Dagan kayo salamat. Ah, niya, kuhan. Matawagan ka na kong tao. Patagaan di ka, kuhan. Napulo ka back sa kape.
2: Ha? Kaya sa'yo, wow. Wow, puro mag ito'y kwarta, sir. Kaya, wow, may trabaho ni lagas lang. Ang tiguan na.
1: Ah, oh, matagahan di ka, bahatdan di ka dahil kong tao, ha? Patawagan di ka, ha?
2: Salamat ka, sir.
1: Ah, kaya, tinawagin na yung testimonya, ha?
2: Okay, maog yun, yan. Mabuhi, hintambok na magari ko, sir.
1: Ah, niwang di ka, so, ha, niwang?
2: Di, magkaya ko, dakog, tiyan ka ron, buyayo, magkaya ko, ininom ko sa Amigos Cafe.
1: Ah, okay, okay naman yung katuog, no?
2: Oo, oh, ang pagkatuog na, sir. Isang-isang orasa, basang muhig na ako, muhagok, yun na yun.
1: Di na pare sa una nga maglugay ka mga to.
2: Magsige na kong kasi ulis, ulit ko katuog.
1: Okay. So alam mo na, di katuog niya. Sir Boy, okay yun. Maka-approve yun nga, okay yun.
2: Okay na kayo, lamihan na kayo stog. Lamihan na kayo stog. Epektibo yun ka yung kuwaning Amigos Cafe. Salamat sa Ginoo nga naka-inom ko rin. Naay mga instrumento sa Ginoo ba?
1: Sige, salamat kayo Sir Boy.
2: Okay, salamat sir.
1: Ah, salamat.
0: Sige. Yes, nagandang salamat sa maong testimonya. Ang sa paigi paabot para sa tanan.
3: Sa pagsubang sa matabuntag.
0: Kutaw na sa kape nga lamian, kape nga doon ay vitamin C, kape nga para sa tanan.
3: Sa mataglat.
0: Wala nga sa tanan-tanan nga naminaw sa paigi paabot palangga.
3: Mayong lawas sa...
0: At doon na. Dagang salamat na sa Hot FM diya sa Karkar.
3: Yan lang mo ino.
0: Yan sa tanan-tanan nga naminaw mga palangga, labi na kay Tatay Naldo. Eh, nag-istorya ni sa Tay Naldo nga medyo kapuigi daw ang iyang life kay wae siya subong upod sa iyang kinabuhi. Ganahan siya nga may upod, te. Sin o gusto mo nga iupod, Tatay Naldo? Kay... Basin ba lang? Ara na niya sa imo eh. Kung sin o gusto mo iupod, Tatay Naldo? Imo mo na life. Why ko daya labot sa life mo, Tatay Naldo? Ha? Te, amon niyo, amon ni, kay ano ko no? Ano man? Ano na, Naldo? Ari, Naldo?
4: Dear Kuya Angel, mayong gabi sa imo, kag sa nagapamati sa imo nga program. Ako gali si Tatay Naldo, sang Astig FM sa Bantayan, Kabangkalan. Abi mo bala, Kuya Angel, ako gali ang tag-iya sa Astig FM. Abi mo bala, Kuya Angel, mahambalang ko sa imo nga daw. No, maluyahon, ginangakon nga life, subong. Kaya na din nakabalik si Nanay Ket Celeste sa amon nga barangay. Abi mo bala, Kuya Angel, akon lang ni, kung makita ko bala si Nanay Kit, kagang duwaya bala ka, anong tawag si Nanay Angel? Mount Hibuk-Hibuk. Daw nagadasig ang akon pamatsyag sa akon lawas, Kuya Angel. Pero subong, away ko na nakita si Nanay Kit, kagang yung duwa ka hibuk-hibuk. Nagaluya man ako, Kuya Angel. Isa ka adlaw sina, nakita ay kami ni Nanay Kit.
5: Nanay Kit, do karabit kit siya imo subong kit.
6: Tatay Naldo, bata pa ko balatay.
5: Pero do hindi ka naman bata kit kay... Kadalag ko man siyang imo hibuk-hibuk.
6: Anong hibuk-hibuk? Hibuk-hibuk? Mau nibok-ibok. Datay na lumain.
5: Ara bala ho, ara ho, ang dua bala na nga. Ang dua bala na sa imo nga dudughan.
6: Naldo, ah, hindi mo bala na pag-ikapon, datay Naldo.
5: Eh, ang hindi man mo na ipahikap na ko na naikat.
6: Naldo, naka si Board Parilya. Siya daw mahikap, anak Naldo.

0: Sinuod ka. Imo nang ipahikap na kuket.
1: Yes. Dahan-dahan lang tatay Naldo.
0: Kit.
2: Amo na si tatay Naldo kay nagapanghikap ya. Nano ka man imo tatay Naldo man. Tatay Naldo, ari na siya.
3: Secret.
4: Ayun, secret ma'am kay naka-on air taron ma'am sa Hag Radio Bugus City ma'am. Abi ka ba ma'am? Ayun sa Hag Radio ma'am, di wapa ka na ito.
3: Live di ay ni?
4: Yes ma'am, live ni ma'am. Gitawagan di ka ma'am. Ganyan ka balita kung mag-usad sa mga tigamitan sa atuang mahiwang kang kape ma'am. Tama ba ma'am?
3: Yes sir.
4: Akin sa'yo pangalan na ito, ma'am?
3: Weng Celesti, sir.
4: Weng Celesti, taga-asa, tama, Weng Celesti. Maing gabi ni mo niya, ma'am. Asa niyang lugar, ma'am?
3: Maing gabi sa diya, sir. Ta Astoria, sir.
4: Ay, taga Astoria ka, ma'am. Ito, mula kami mong tingog ka rin, ma'am. Iduyog sa tagagabihan, Astoria, sir.
3: Sana all.
4: Ayan, sana all. Ayan, ana. Ma'am, loud and clear na gano'n naman sa Hag Radio Bugos na kinatipok ang mga loots, mga talapyog na nag-uyog-uyog ng mga itlog din, ma'am. Loud and clear na gano'n naman. Ay, ang sa'y ika-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am. Okay dyan ba gamito ng atong Amigos Coffee, ma'am?
3: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o kanang anindot nga kuan sa imuhang panglawas, then... Basta nindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
4: Yes, ma'am, makawala sa kakapoy.
3: Basta tanan-tanan, sir, basta ang ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasashay every morning, then before matulog, one sashay.
4: So, sa usa ka, sa kadlang, ma'am, makahurot ka o upat ka, tulog ka sashay, ma'am, na Amigos Coffee.
3: Oh, ano dyan, sir?
4: Minyata, ma'am.
3: Daga, sir?
4: Wow, Roger P. Daga siya. Ayan, ma'am, unsan ganito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noong sa gating na ayaw ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am?
3: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
4: Ilay ko, ma'am.
3: Maakot siya, 200 over 120.
4: Wow, grabe naman, ma'am. Unsan yung pati, ano mo, ma'am?
3: So, ang paminaw na nako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ang ako ang paminaw, mura na siya kung ka nang mag... Mura na kong patay, sir, mga di na lang kumulihok. E kung once mulihok ko, matumba man ko. So, di na dyan kumulihok ka na once nga magtuyok na ako ang pananaw.
4: So, mura na kami, tatuado mo.
3: Oo, oh, mag-ana dyan siya, sir. Hangtod niya, mawala lang to siya. Niya, wala ko nag-expect na high blood na di ay ko ato. Inato katasang ako ang blood pressure. So, nag-maintain ko. Pag-maintain ako para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee, usan sa siya nga makakuan sa makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes, ni...
4: Lima ka box, ni mong ma'am.
3: Yes, sir. Kanang ni 130 over 80 na siya.
4: Wow, 130 over 80. That means to see, ma'am. Boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box na Amigos Coffee. Alam, ma'am, unsay message ni mo, ma'am, alang sa mga naminaw na to karon, ma'am, sa itong programa, okay dyan ang Amigos Coffee gamiton sa mga sama ni mo, ma'am, nga tag-aso blood pressure.
3: So, ang yes, sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton. Kay Coffee naman na siya, dilit, na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay nga siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una, kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko kay Amay Amigos Coffee.
4: Nawal ka ng imong kabalaka, ma'am, nga mupalik o taas imong blood pressure, pinahagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
3: Yes, sir.
4: Wow. So, sa ika, message ni mo, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, approve and tested atong Amigos Coffee.
3: Yes, sir. Proven and tested na po.
4: Last question ako, ma'am. Kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong amigoscopy, ma'am. Ako mo balita, ma'am, nga, nakaibana, ma'am. So, sa anak-anak, ma'am, proven and tested po na natong amigoscopy.
3: Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
4: Ah, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
3: Yes, sir.
4: Wow. So, sa usa ka gabi, ma'am, pila ka round niyo mabuhan?
3: Ay, bili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds, siguro pwede na.
4: Eh, jawa. Idol reserve, 3 rounders. So, sa pagka-advise ni mo, ma'am, sa mga ginikanan o sa mga nanay karon na, sometimes ko, ma'am, maumang guni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si inanay na sadang mo na igana. So, sa imong advice nila, ma'am, mga nga nga problema, ma'am, okay sa nang atong amigos ko, ma'am.
3: Yes, sir. Okay, jigay na, sir. Para sa mga ni tatay, sir. Si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dakotid ang gap na mo. Pero pag try na mo sa amigos coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
4: Wow. Enjoy na niya kagabihan ni tatay, anak, ma'am.
3: Yes, sir.
4: Wow. So, kusog na siya mo, Rosana?
3: Oh, kusog na siya manindak, sir.
4: Wow. Ma'am. So, nagang kayo, salamat, ma'am, sa imong gamay nga tipik sa imong testimonya sa itong amigoscopy, ma'am. So, sa mga nanay o mga tatay karon diyan nga kanunay na mag-away, ino mag-amigoscopy, proven and tested ni Yaya Ket Salasti dito sa Langob, Asturias, o ni Tatay Alok. Yung kanunay lang sila magpag-in.
5: Salamat, ma'am! Adlaw sa tanan na itong namagasuging tigpaminawan. Hindi ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning atong lungsod sa Tuburan, din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan yun sa atong amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din siya makapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting, usa ka diabetikong tawo, no, nga nag-antos na sa iyang sakit, so na sa taas-taas sa sab nga panahon, apan sa pag-abot sa atong amigos coffee, natabangan gyud taw siya. So, sir, payong adlaw.
6: Amay adlaw, sir.
5: Kumusta? Usa may epekto sa atong amigos coffee nga sa imong gihambin nga sakit?
6: Actually, ang amigos kape, sa primero na siyang introduce sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primero inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. Hmm. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga kong sugar is, ang level sa kong sugar is kuan man. 360, usay mo 400 gani. Mm. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ininom sa Amigos Cafe, ako sugar is 362. Mm. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Mm. In 178 na lang. Mm. So, nasya, bigay. Look, kakuan ba yan eh, niya, kanang maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kibikaon kong bayo, bitas-tas o balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
5: Down.
6: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test ni atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. Mm-hmm. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mo na nga, mo na na akong gigamit doon.
5: Sa mga nabinaw karon nato, sir, unsay imong ika-auhag nga to kanila?
6: Ang ako na ikasulti, kung na amigos kape sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang amigos kape, ako ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mo na nga, wanalan ko ninyo, try lang. Nya pagkaman, pagpa-check sa mo, alam may bawaan ninyo kung nabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magayong ipikto. So, mo na roon nga ako, usan ako ka, kanang, na misuporta sa Amigos Cafe, o lagtang pagsulti, Amigos Yusir sa inyo ko roon. Okay.
5: Sige, salamat kayo. Yung rabati mga teksuran, si Sir Binting Aliego, ang usas mga nakabinipisyo sa itong Amigos sa 15-in-1
4: Scale. Oblasyan sa talipon. Give it pangalan to, ma'am.
7: Nelly Gulyudo Bungato.
4: Tagadiha, dito ka, tagadiha,
7: oh, dire sa ko, nato ka mong residence dire. Napo ko itindahan nga gamay.
4: Naapo itindahan nga gamay. So, ma'am, kapusta na ma... Mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am. Kapusta ma ni mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba patatawag sa Gipaminaw, ma'am?
7: Ang nawawa, di po nagsakit akong likod, akong hawak.
4: Ah, katawa ko talaga,
7: Amigos. Ito siil nga magbinhod.
4: Okay, siil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawakot.
7: Oo, oh, nawa. Oo, oh,
4: okay, nawa, ma'am, ang siil o lang binhod.
7: Binhod, hindi ka nang, ka na ba, ilakaw, di ba, binhod ba, na, nawawa, ma'am.
4: Okay, sa pag-inom lang, imo, bilang mga kaadlaw na ginom mo, Amigos Coffee, ma'am?
7: Ah, almost 1 week.
4: Almost 1 week pa ka nag-inom sa Amigos Coffee. So, dahil, ano na siya yung mga epekto sa imuhang kwanang sa imuhang paglawan.
7: Oo, oh, nana. Yan, nanormal po gatong ihi dito, sir.
4: Ah, okay nga naman. Pangihi? O, talaga tayo mong pagpangihi sa una, ma'am.
7: Tapos, sige, bako rin yung gabi, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
4: Ah, so, ato na yung mga ka nag-amigos, ma'am. Sumsum ka, mangihi ka na gabi.
7: Oo. Mas hindi ako hapit mo ino mong tubig, isapoy bakod.
4: Madisturbo kay mga noya. Sa inyong nagkakamigos coffee, nakontrol lang yung upang ihi-ihi ka na gabi.
7: Oo, nakontrol lang. Oo. Murag na normal na ba?
4: Na normal na siya. Pila ka ni edad na to, Ma'am Nelly?
7: 58
4: years old, okay. Anya, ma'am, basta pa ilang ilan itong ika-share sa amigos coffee. Ako balita, ano, hindi ra, ma'am, no? High blood, ma'am, no?
7: Oo, kani ako tibirahid na dyan, ako din si giging na suway lang dyan, ani, wing, kay, basin pa di ay, di na ka mag-minting kung tambal, kay, kung kanang dyan labat, si giglata si ang, oo, narang-arang mang puno.
4: Narang-arang. Ako,
7: siya, pasultihan, sir.
4: Ah, sige, ma'am, palihog ko nung hatag niya, ma'am, para ato siya lang matawag interview na yung kauban niya. Hello?
8: Hello, sir?
4: Ah, yes, my
8: good morning.
4: Sito yung pangalan to, ma'am?
8: Si Ruina Manatag, sir.
4: Ruina Manatag, lumansag na taga-Talibon, Bohol.
8: Oo, sa mag-sensei, Talibon, Bohol.
4: Ay, okay, ma'am. Pila edad na to, ma'am Ruina?
8: 45, sir.
4: 35 years old. May gani kayo, wala na 38 na. 35. Kamusta, ma'am? Masag ipaminaw ni mo sa mong panglawas, ma'am. Katawa pa ka nag-amigos coffee.
8: Daghan, sir, oy. Tinang high blood ko. Agani ko ma-vaccine, kay tungod sa katasang dugo.
4: Mayroon sa pangyonya.
8: Diya, pag-abutan yung umi Amigos Coffee, agi pa ako kung ate.
4: Di pa inom ka, ma'am?
8: Oo, oh, diya. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
4: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo.
8: Oo, oh, diya. Kalis kino, na tingako primero kay... Ahong ini, baka ni Yellow.
4: Yellow, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay?
8: Oo, mo, da.
4: Ah, sige, ikay sa lay tayo, ma'am, sige, go.
8: Kanang, bitahat lo, dudawa na, gawang katogon, kanang murag pili kong kapoy ba?
4: Okay. Ay, ayong blood pressure, ma'am, kamusta man?
8: Oo, oh, mauna, sir, ningot ko sa gawang BP.
4: Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
8: Na, mabot mag 200, sir, over 118.
4: 200 over 118. Lumang naman din naglaban ni mong ulo.
8: Oo, labad kayong ulo, sir. Anang, basta lain, magsuka-suka ko. Kanunay ko ka-absent, dire?
4: Karon, ma'am, pila na yung BP niya, ma'am. Pila na yung natibra niya.
8: 160, sir. Over 90 na lang.
4: Wow! Congratulations, ha?
8: Oo, oh, kalis gino.
4: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at oh. Least, no? At least, dilihan siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180. Nga, ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, unsay kasultini mo sa Amigos Coffee, ma'am, makatabanggit sa to ang paglawas. Anang sa mga naminaw karon ma'am, kay live ka karon ma'am, sa Radyo Bandira. So, tanan-tanan nga, naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am, matunggan ka nila. Nga, exclusive rabagin niya sa talipon, kay Nanya sa inyo, nga, live sa ka karon ma'am, sa... Hot FM to Bicol, Bohol. So, ano sa ikasulti ni mong sa tanang naminaw sa duha ka-estasyonan karon na?
8: Ah, gawa lang ikasulti sa ino nga mugabit sa sila sa Amigos Coffee kay makaayo doon sa lawas.
4: Okay, no? So, nakatabang yun, ma'am, sa tanan ni mong ipaminaw sa imuhang panglawan.
8: Oo.
4: Ay, dagang kayo. Salamat, ma'am, Rowena. Kalihok ko ni ma'am Nelly, mga.
8: Oo.
4: Hello, Ma'am Nelly. Hello, ma'am.
9: Hello.
4: Ay, Miss Daghante.
9: Yes, good morning.
4: Ha, so, mga ilang ko ni Mugwa, unay ikasulti ni mo, ma'am, sa kinatibukan na nina oran sa Radyo Bandira, ang FM. Unay ikasulti ni mo, about sa Amigos Coffee.
9: Ko nila nga maggamit din sila sa Amigos Coffee. Nga, dasag ko diri baligya, sir, by cartons na nang ako, ah.
4: Ay, nagasalamat. So, karon mama, nakanindot, kaya nakatabang pa sa imuhang panglawas, nahimo pa ni mong negosyo ang Amigos Coffee.
9: Oo, oh, oo. Oh. Tinood okay, just there. Nag-contro po sa akong mga brothers and sisters nga ako gusto sila papalito na. Ako silang gistoya nga akong mga isyunto sa Cebu. Akong gitahibaw nga mauna. Kaya diabetic magto sila nga. Arthritis yun. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
4: Okay. Sige, Ma'am Nelly. So, nagagay. Salamat. Okay, okay nagagay. Salamat, Ma'am Nelly. Dito sa public market sa Talibol. Bukod.
10: Ang ito nga rin yung mapasaralan.
4: Oo, oo.
10: At subungan, ano ang resulta? Subungan nag-inom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imo rayuma kung okay na siya.
11: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na nga sila nga sa nguna nga malupog ka na yun. Kwa na lang, wala na, okay na. So avoid lang dayon sang ano sang ginabawalan. Te okay lang makalakat kuya, wala problema.
10: Why ka naga kalamang kung magsuol ang imong rayoma?
11: Ah, wala na.
10: Anong imong gininom na imong rayoma?
11: Amo ni gani ang Amigos Coffee nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig makasabat sa akong problema. So na observe ko nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una dati budlayan ko magdisposal magpropo.
10: Amo gito ito dugay ka makapamus on pastor.
11: Oo, gaabot nag 3 to 5 days minsan so
10: problema ko. Grabe to pastor, so sa isa ka semana ka isa ka lang mamus on.
11: Oo. Budlay.
10: Yan, budlay gate.
11: Hindi lo ba? Bisan si Mrs. Amo na nga problema sang
10: ay mama, kot ko lang pastor, ati subong isa itaon. Kot isubong ko kinang para mo on mo.
11: Okay na, okay. Once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, tawaya. Walang kahirap-hirap.
10: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe. Gito, nakabulig. Gigali sa imo ang atong Amigos Coffee.
11: Ako, gitang bulig, sir. Kay dati ka...
10: Pero may isang katanungan pa ako, pastor, ha? Ano lang, atin natin to, kasi ano, pilan yung edad mo? 55 years old.
11: 55.
10: 50 ka naman, virgin eh. Si ang imo to nga tuhod, gahurupag sa rayoma.
11: Oo.
10: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
11: Ah, te, amo na yung mayo.
10: Di sa itong nagubag ang imo nga rayoma, gagana pa ang sata sa tuhod, why na?
11: Ti ko nag-aubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na, ti okay gidya sir ang na-repair ang mga problema, bla?
10: Na-repair, get? Sige, sir.
11: Te, hindi lang basta-basta man, lawig man nga pag ano. So dapat hindi lang basta-basta nga magamit.
10: Ano subungan mensahe mo sa nagapalamati sa aton kasi live ta karon sa Spirit FM. Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuson? Ano ang mensahe mo sa ila na mitgid gamito ng Amigos Coffee?
11: Ati sa sabor pa lang sir, swak na swak gid ano nga maayo gid sa panglasa. Tapos i-try lang nila. Itang ako lang nga ma-advise sila, testingan lang nila. Sila na yung maka-observe sir sa result sa Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton na sa Amigos Coffee in 1 week. Obserbaran na nila. Basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit. Ito po dati sir ang problema ko obvio nang nag 98 kilos ko so gintry ko nga magbawas.
10: Aba, so, in other words nagpa-slim ka man pastor?
11: Ati pwede gindi mo lang mo dati.
10: May pamangkot ko blamo, may pamangkot ko. Ito na ano kayo na taas-taas man ato ano, may pamangkot ko sa imo. Tuod na ang hambal nila nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang buyon si Junjun nagagamay.
11: Ate mo ginay, budlay pagitan. Budlay lang daw, sir.
10: Budlay lang. Butlay lang taon.
11: Kaya dako mo yun mo. Butlay, kita ito problema dati. Hindi ko katakod sa sapatos. Koga, pamalaman lahat ko ka mag-antis takod sa sapatos ko. Kay bunggo ang ako mo yun sa tuhod ko.
10: Ay nako, ay nako, ay nako. Yan na. Dito mo, market pastor ha, sa imo nga oras ha.
11: Oh sige sige sige sige. Eh ano lang na kun sa mga kwa na sa mga nakapamati subong. Itestingan lang nila sir sa sila lang na yan maka-observe kun ano ang result sang amigos ko sa ila.
10: Ah tita po, dapat mo king salamat si Pastor Alan from Tapas.
11: Okay, sir, salamat
12: Barangay Langob Asturias no nata dire interview un usa ka user sa amigos kini Herbal Coffee Mix ba Barangay Langob Asturias.
13: Purok uno.
12: So na diri si nanay no ako ning nabalitaan nga naglisod do kuno ni Juan lakaw si nanay unya naginom lang og amigos. Kisay ngalan ni mo nay?
13: Felicita Narbasa.
12: Felicita Narbasa, pila edad na to ma'am?
13: 64.
12: 64 years old, so senior citizen na dai ni. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas ma'am nganong nagamit kag amigos? So, wala pa nga nagamit og amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
13: Kung kapoy kay kung lawas do nya sakit ako mga buko.
12: Sakit imong buko, kapoy ang lawas. Dayon.
13: Yeah. Kung gamit na ko, murang na-apti ko, naulian ko. Nakalakaw lako kung ato pa doon sa babaw.
12: So ato nga time, eh, dili nakakalakaw.
13: Buwan, maghihi lang ko sa kong, diaper good ko.
12: Kadiaper na ka. So bali...
13: Murang simana siguro to kapin.
12: Simana ka kapin nga kadiaper. Okay. So tibok ni mo lawas, na ikapoy jud kayo.
13: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
12: Dili ka kabarog, no? So, mora to'y mag-ibati na, hindi ka kabarog.
13: Yeah, wamang ko'y gikwan. Wamang ko'y...
12: Asad. So, mora lang ito, dila dyan ka kabarog. As in.
13: Akong ginanggot akong mga anak, sus, ayaw ko ninyo data sa Dr. Giyod. Bahala, ari lang ko diri.
12: Okay. So, yan ay, unsay, giinom ni mo at tunay, ang amigos kopi lang.
13: Oh, mara to.
12: Amigos kopi mo giinom. Pila ka siya mo na inom na eh.
13: Hindi, kuan ba na ito? Tulo. Tulo pa ito kasasya ako na kuan, mora na ulian ko.
12: Tulo kasasya, naulian na ka sa imong pag-inom. No, so dili ni mo ma-explain kung unsay imong gipaminaw basta mao lang to.
13: Oh, mao to.
12: Imong lawas.
13: Kay murag nalimot na ko, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba.
12: Nalimot na kasi mong kaugalingon. Asam na ka pa dong ato sa world.
13: Mawag ang nagduaw diri sa kuadong, wag sila mo to nga maulian pa ko.
12: Grabe gid itong kahimtangan ay.
13: Igagaw na ko sa igagaw sa kumbana. Oh. Na, zina ay akong apo, moy tikwan diri nako nya akong anak isa ni uli diri moy nagatiman nako.
12: Mga pila to ka semana ang lubog ni monay?
13: Mura sapit maduha sa, no?
12: Duha ka semana no, so bangununo na lang ka, bangununo na lang kanila.
13: Ah, mangihi na lang gyud ko anang kuan. Diaper.
12: Diapera na lang ka, kung wala pa ka diaper na, mangihi na lang ka to.
13: Oh, mangihi lang gyud ko sa sawg. Dugay man kayo ko, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, murot ko ato, naumsak ako ato. Ay.
12: Dugay kayo kabarog, nay. So, karo, nay, okay na.
13: Okay na ko.
12: Kusok na madagan.
13: Wow, di pa kadagan kayo.
12: Pero makalakaw na, makalaglag na.
13: Makalaag na ko dito sa
12: bago. Naulian na kasi mong kagalingon.
13: Naulian na.
12: Naulian na. So, ayaw mong giinom, nay, unsang product si mong giinom na to.
13: Amigo.
12: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya, nay.
13: Tag-trying ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
12: Tag-trying ta imong palit. Uy, nakakadiri sa langob. At doon ka magpalit sa Santa Lucia.
13: Okay, wamang ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingunay. Suway ka ka anang amigos. Ingko, unya, asa man ka ako palit. Ani doon, yung siya, silingan ko noon nila na, ah. Moto akong ipada sa iya hanga. Dadi sa kodong, kay bayran lang ka na ako dire.
12: So, balit, tulo ka siya siya, tag-trying ta. Mahoro ito yung nakapaayo ni Munay. So, kung idapa ka to sa ospital, Impas
13: ta dito.
12: Labaw pas 30 pesos na.
13: Ako gingnan ayaw yung kunin yung dad. Dito sa hospital. Bahala ari ako sa balay.
12: Grabe na imong paminaw. Naglubog na ka. Nag-deper na. Dahil tulura ka sa singa. Amigos imong giinom.
13: Nya. Kahantot ka rin. Nag-inom. Sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo. Pag human ako inom ato. Muro na ulian ko.
12: Naulian ka. Pag inom mo sa tulo. So. Unsay kasulti ni mo rin sa Amigos Coffee na ito mga silingan. So, epektibo ba ang Amigos na
13: ito? Salamat ko sa Nay Amigos Coffee. Naulian ko.
12: Okay, so mga testimony ni Nanay?
13: Felicita Narbasa.
12: Felicita Narbasa, no? Diri sa Barangay Langob, Asturias, no? Purok. Unsa gining purok ka diri na ito? Purok uno, no? Okay, so dagang kayo salamat na yan sa imong pag-inom sa Amigos. Ha? So, ang inom ni Nanay lang ang Amigos Coffee, hindi na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, nya matud pa ni nanay sa atong interview. nga kung wapay dayapira, nangihin, naging sa diya sa banigo niya. Ang mutanaw ni mo, Antonay, nga time, nagduda dyan, nga pildi na giga.
13: Oo, nagpildi na giga ako, mga igagaw sa kumbana rito. Sila si Onset Baday, di rin, duaw, ingon si Onset, sutla, ingot ka buhin ako ni mo, piloto, huwag ka pildi giyot ka.
12: Oh,
13: asa pero, akong anak, atong nagbantay na ako, kamagwangan na ako, to kuno sila pildi ko ay.
12: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa singa, Amigos Coffee. Okay, so dagan kayong salamat mga langga. Imagine ha, salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee. Tulo lang ka sa si, naglubog, nagdayapir, si Nanay, kasi mo?
13: Felicita Narbasa.
12: Felicita Narbasa. No, so, mon.
2: Yes, nagan-agang salamat, Nanay Felicita Narbasa. So, ano tayo yung oras nga palangga. Dagang salamat sa tanan. Kuya Naldo, dira sa may bantayan ka bangkalan. Maraming salamat po.
14: Amigos ka.
2: Daddy, Daddy K5, diha sa Koen. Diha sa Siki War, mga ka K5, dagang salamat. Bete Radio Tuburan, dagang salamat mga palangga. Ya, sa tanan-tanan nga naminaw, dagang kayang salamat. Hinaot pa nga mukha mitakan honay o Amigos Coffee.
14: On kanunay.
2: Nga salamat ug maayong gabi sa tanan.
15: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
16: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas-banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It's now 9:30 p.m. You're still tuned in to DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignore mo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Dami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nang mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na.
3: Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ooh, bah,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok ng lema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog ng lema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Kasunod sa inyong

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexio Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
1: Rexio Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexio Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexio Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Sige man yung balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: Siyempre, naayaw man yung akong anak. Ito, hastan doon ako kaapo. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran, na isakitan siya siya kailan ng gabi sa pagkatinood lang, morag yung akong dipainom, pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong, na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, dagang salamat, sir.
2: Ay, thank you. Salamat, sir.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tignautok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
1: Nung nagsige man yung balik-balik sa ito ang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: Siyempre, naayaw man yung akong anak. Ang standong anak ko kaabo. Munang isalig yung ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon di siya. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaabo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko'y lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha pong duhan ako kaabo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, dagang kasalamat, sir.
2: Thank you. Salamat, sir.

0: Radio. Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Lulokto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignore mo. Gawin akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din ha, di pong juko, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga di lumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dito ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Nga, kilab, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilang malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedal, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedal Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedal, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedal in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
3: Mayong adlaw mga higala, ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod ug gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang ug sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton ug ipalayo sa kortina ug sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit o mga butane gas o sa mga nagamit o kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana o pultahan kay delikado kini sa sunog o mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha o dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: Undiscarding bisdat, ana.
6: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
6: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: Rexino Forte!
5: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdat na to.
6: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga tawa ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. I-try na ko. Unya kay tinuod magid siya di ay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikap niya sa tunlan, wala naman kundi niya ang pagtulon nimo. Dili ka sakit, dili ka dulon. Sa dili ka man.
2: Said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Lieutenant of Legend Belly Oga Liampo, nagribaybutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa kini mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichen medog lichen belly og yempo. Tatay lo isa lichen medog lichen belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog?
7: Vitron! Take Vitron!
6: Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit?
7: Vitron! Take Vitron!
6: Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad?
7: Vitron!
6: Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.

0: Yun. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignore mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumais, kunti yan ba. Nidadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang, pero nagpahuway dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Ya, silab, nami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, rung may basa sila. Nga lain lang kutukuto, yung maralag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana. Rexino
6: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexino
7: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexino
8: Forte! Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to. Rexino
9: Forte! Mas paspas banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubob!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kung Seta Dadulo, Seta El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: TTX 500. Makatapang sa paglibyo sa atong atas. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. Mag TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog og kapoy sa lawas. NerveFlex Capsule, atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Set Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa hit gun iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
7: Ang paso kon burns makahatag o sulabihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
8: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gi siya ka gulgul kasagaran mapaso ka mungulgul gi siya muburot. Kumbagit siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
7: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Marketing.
6: Living Testimonies.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
10: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa to ang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
11: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta nduha na ko ka abo. Mo na misalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao gyud himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung hindi pa inoom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka sir?
11: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, daghang salamat sir.
11: Thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kugihan ba?
0: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
0: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
12: Kargado!
0: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
0: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
14: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. fit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit. Ubab!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas banit sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500 na!
2: DTX 500!
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
2: DTX 500!
4: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
5: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrehistro niyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dahil gini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Vitron, subok na.
8: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baspog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog, pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
7: Vitron, subok na.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
10: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag og kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
11: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage, gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Pagpaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
14: Erlinda Palabrika, si Bintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
15: Kasunod siya sa inyong
14: produkto lulumasin ang tingatisig. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung ignon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Hilag. Nami taon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, rung, may bata sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! May rakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Pyroxyl hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas
7: banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag uri ng sakit.
12: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome na usab nining atong pagpanag-uban na nanapos si Mr. Panyawan alang sa paghatag rin sa lugang impormasyon. Kaalam mo kahibalo, aron ka lang imulawas atong malikay sa mga balatian. And of course, minagi sa atong pagtumar kanunay sa atong mga produktong herbal sa SED Marketing. Dako kay di ikatabang sa atong mga kalawasan nga kita maulian sa mga balatian. Bueno mga igala, kaigsoon, alang sa katong mga kaigsoonan na ito di akaroon nga doon pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing, andam kaayo nga mutabang kanimo. Ang ato ang SED Panyawan with Mangosteen, no? Ang atong SED Panyawan Plus. Ah, doon na po kita yung SED Panyawan Garlic or with Garlic, lahi o usab na pamatud-an nga klaseng kapsula sa SED Marketing. Gumikan sa gahom sa ahos, banaba o panyawan. Maayo kayo kini nga mutabang alang sa atong mga kalawasan. Aduna pud kita i SED Kogon Herbal Capsule. Ang ato ang kapsula igsuon nga dunay gahom sa Kogon plant nga napamatud-an nga maayo kaayo alang sa atong mga pang-adlaw-adlaw, ilabi na gayud ang pagpahimsog sa ato ang mga kalawasan, no? Pinaagi sa gahom sa Kogon plant, apil pa niini ang banaba ug ang makabuhay kun panyawan herb. Ug usab napuntay liniment ang atong hapla sigalag igsuon nga tinuod gayud nga maayo ang SED liniment oil nga ginama sa Seed Pharma ug usab distributed kani sa SED Marketing. Kung ikaw mananlita ni Galag Igsoon, aduna kay mga problema pa sa lawas, posible ka na nga matabangan sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Dili pud kalimtan mga Galag Igsoon ang atong kape, ang SED Panyawan Coffee Mix nga nindot kaayo gumikan kay angko niini ang purple corn nga napamatud-an nga makatabang sa pagpahimsog sa atong immune system, no? Kaning ginatawag na itong maistapol. Napuntay cinnamon nga napamatud-an nga maayong kayong pag makatabang alang sa katong mga kaigsuna na itong taas o sugar level. Ug ang katamiso niini makahatag og alibyo sa ato ang pag-crave sa kape. Mga igalang igsoon, muna ang bisan pag mga diabetic patients, pwede na nga magkape. Gumikan kay kaning atong kape, igalang igsoon, purong herbal ug usab na pamatud-ang maayo gayon sa kalawasan. Pero mga igalang igsoon, karong adlaw, pag-iskutan na ito kaning ginatawag na itong gouty arthritis or gout. Kaning gout, mga igalang igsoon, usa kaning kamatang sa inflammation sa or inflammatory arthritis nga nagakos, no, nagahatag og pagpanakit, paghubag sa atong mga joints. Usually mahitabo kini siya sa ato ang dako nga kumagko sa atong mga tiil or lower limbs, no. Kang kasagaran ginhinungdan ning atong ginatawag nga gouty arthritis, mga igalag isuon, kining pag-angko nato og taas nga ginatawag natong uric or kaning makuha na to nga dili maayo nga asido or acid nga gikan na po sa atong mga ginakaon. Kaning atong mga ginatawag na to nga mga joints sa atong mga tiil, mag-form ang uric acid diha ug mga crystals nga imagine ang sana mga crystals ng mga hait kay sang tanan asya ug mo na siya mahitabo nga mag-produce, no, amor siya say magtubo diha sa atong mga tunga-tunga sa atong mga joints. Hinungdan nga kung ang mga maong matang sa mga crystals magpangka, no, sakit kaayo and then mo nang mag-cause og inflammation or paghubag. Mo nang dapat natong ampingan atong kaugalingon. Kung kita na pamatud-an nato nga taas ang ato ang uric level, no, importante nga mag-mindful na kita dayon sa atong mga ginapangkaon. Labi na gayud katong mga taas sa protina nga mga klase nga mga pagkaon, labi na kanang mga ginatawag nato nga mga red meats, no, pula nga mga karne or baka mga higalay isun kining mga pulahon nga isda. Mo na yung mga makahatag o pagtaas sa atong ginatawag nga uric, hinungdan nga aduna kitay ginatawag nga gouty arthritis or gout. Aron malikayan ang gout, maayo kayo nga magtumar sa ato ang SED Panyawan Garlic. Ang ato ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Pangitaan lang sa mga butika, no? SED Panyawan with Garlic, mao ka na mas makatabang sa atong kalawasan. And of course, kung naghubag na gali ang atong mga tiil, lami kayo na haplasan sa SED Liniment Oil. Ang haplas nga dunay gahom nga makatabang sa pag-alibyo sa mga hubag-hubag. Basta produktong herbal sa SED Marketing,

0: Set Celebrity Kajik Soap ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, cash remittances ng overseas Filipino workers tumaas sa $3.24 billion ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Headlines.
3: Bansang India tutulong sa Pilipinas sa pagpapalakas ng Philippine Space Agency ayon sa Department of Foreign Affairs.
0: Headlines.
3: Pilipinas at Republic of Korea pinalalalim ang kooperasyon para sa pagpapalakas ng kalidad pang imprastruktura at pagnenegosyo.
0: Headlines.
3: Pilipinas, itinanggi na may naging kasunduan ang Maynila at Beijing na nag-obliga na alisin ang BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal.
0: Headlines.
3: Department of Health nagpaalala sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na maaring makuha sa patuloy na pag-ulan at pagbaha.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tumaas sa $3.24 billion ang cash remittances na overseas Filipino workers o OFWs noong Hulyo 2026. Ayon sa huling tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas ito ng 1.9% mula sa $3.18 billion na naitala sa parehong buwan noong nakarang taon. Batay sa mga opisyal na remittance transactions, nanatiling pangunahing pinagmumulan ng padalang pera ang United States na sinundan ng Singapore at ng Saudi Arabia. Dumaas din ang seasonally adjusted personal remittances na kinabibilangan ng mga perang pinadala sa pamamagitan ng mga bangko, informal channels at remittance in kind o mga padalang kargamento. Patuloy naman na lumago ang kabuang cash at personal remittances mula Enero hanggang Hulyo 2026. Nagpapakita ito ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pera mula sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Posibleng tumulong ang India sa plano ng Pilipinas na palakasin ang Philippine Space Agency ayon sa Department of Foreign Affairs. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na kabilang ito sa mga napag-usapan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi sa kanilang pag-uusap sa sidelines ng 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon sa DFA, malaki ang maaring may tulong ng Indian Space Research Organization o ISRO sa pagpapaunlad ng space program ng Pilipinas, lalo na sa ilalim ng matibay na ugnayan ng dwalong bansa.
5: Of the Indian ISO, the Indian Space Organization, to also help us with our own very just a starting space agency that we have established, among others. But you have mentioned a good number of issues, of course, ranging from defense and maritime security, among others. Of course, as I said, I can add infrastructure, fintech, and many other important issues.
3: si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, bukod sa space cooperation, tinalakay din ang dalawang leader ang pagpapalakas ng maritime industry at defense cooperation ng Pilipinas at India. Napag-usapan din ang mga oportunidad para sa infrastruktura at financial technology o fintech. Ito'y bilang bahagi ng pagpapalawak ng bilateral cooperation ng dalawang bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagpapatibay ng regional cooperation laban sa kalamidad, sentro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Narito ang balita ng atin sa atin ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dahil walang kinikilalang hangganan o border sa mga kalamidad, higit na pinalalakas ng Pilipinas at ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang pagtutulungan sa disaster risk management at humanitarian assistance. Ito ang binigyang diin ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros sa idinaos na ministerial press briefing. Ayon kay Cabreros, sentro sa pagpupulong ang pagpapatibay ng mga mekanismo tulad ng AHA Center Regional Warehouses sa bansa, gayon din ang pagbabahagi ng teknolohiya at pagsasanay sa pagitan ng mga kasaping bansa gaya ng Singapore, Malaysia at Indonesia. Inihel din ng opisyal na maglalabas ang mga ministers ng tinaguriang Manila Declaration upang mapabilis ang implementasyon ng mga programang tutugon sa banta ng mga matitinding sakuna sa Timog Silangang Asya.
7: The primary purpose of having this the ASEAN Ministers Conference is to come up with our systems in supporting one another, in helping one another, not only during response phase, but also prior to any occurrence of a disaster.
6: Yan ang tinig ni Undersecretary Harold Cabreros ng OCD. Mula sa International Media Center ng ASEAN 2026 sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinalalalim ng Pilipinas at Republic of Korea ang kanilang kooperasyon para mapalakas ang kalidad pang infrastruktura. Gayon din ang upang mapaigting ang kakayahan ng small and medium enterprises o SMEs sa pandaigdigang merkado. Kaugnay nito, matagumpay na nakumpleto ng Department of Trade and Industry o DTI kasamang mga katuwang na ahensya at technical experts ang isang knowledge exchange program sa South Korea. Layunin ng programa na matuldo o matutunan ng Pilipinas ang mga sistema at karanasan ng Korea sa pagpapaunlad ng standards, metrology, accreditation at conformity assessment. Ilalakay rin sa programa ang risk-based regulation at mga mekanismong maaring makatulong sa pagpapalakas ng kapasidad at competitiveness ng mga SMEs sa pakikipag-ugnayan sa mga pangunahing institusyon sa Korea. Nakakuha ang delegasyon ng Pilipinas ng mahalagang kaalaman na maaaring gamitin sa pagpapahusay ng quality infrastructure at suporta sa mga lokal na negosyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Itinanggi ng Philippine government na may naging kasunduan ng Maynila at Beijing na nag-oobligan sa Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson for Maritime Affairs Rogelio Villanueva Jr., walang batayan ang pahayag ng Chinese Embassy na ilang beses nang nangako ang Pilipinas na alisin ang barkong pandigma sa naturang lugar. Sinabi pa ni Villanueva na walang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na nag-uutos na tanggalin nito sa Yungin Shoal. Ang BRP Sierra Madre ay isang commissioned Philippine naval vessel na permanenteng nakatalaga sa Yungin Shoal. Ayon kay Villanueva, ang pagpapatupad ng China ng maritime law enforcement power sa Yungin Shoal ay lumalabag sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas at sa international law. Kaugnay ito sa sinabi ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei na paulit-ulit ng nangako daw ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Muling giniit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi ikokompromiso ng Pilipinas ang territorial integrity at sovereignty nito. Ayon kay Teodoro, patuloy na lalabanan ng bansa ang anumang uri ng aggression laban sa teritoryo ng Pilipinas at pananatilihin ang papel nito sa pagtataguyod ng international law. Binigyan din pa ng kalihim na nananatiling pangunahing layunin ng pamahalaan ang pangangalaga sa teritoryo at soberanya ng bansa. Kasabay nito, sinabi rin ni Teodoro na palalakasin pa ng Pilipinas ang Defense Modernization Program at ang kakayahan nitong harapin ang mga banta at krisis. Isusulong nito sa pamamagitan ng sariling kakayahan ng bansa at pakikipagtulungan sa mga bansang may kaparehong paninindigan ayon pa sa Defense Chief.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagawa ng pabahay mula July 22 hanggang July 2026 ang pamahalaan, umabot na sa halos 600,000. Ito ay ayon po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa halos 600,000 bahay ang nagawa na ng Marcos Administration simula nang mag-umpisa ang termino nito higit 4 na taon na ang nakakaraan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang bilang ng nabanggit na naipatay yung bahay ng pamahalaan ay mula July 2022 hanggang July 2026. Ang mga naipatay yung bahay, sabi ng Pangulo, ay bunga hindi lamang ng proyektong pabahay ng pamahalaan gaya ng expanded 4PH program ng DZUD. Tulong na din aniya ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation, Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund at National Home Mortgage Finance Corporation. Sinabi ng Pangulo na patuloy ang magiging pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan, ganun din ang mga katuwang na pribadong sektor para may pagpatuloy ang marami pang programa sa pabahay. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Halos 600,000 pabahay mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo nitong taon ang nagawa ng inyong pamahalaan upang magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan sa ilalim ng iba't ibang programa ng pamahalaan.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magtutulungan ng Department of Agriculture at ng Philippine Space Agency o PhilSA sa paggamit ng space technology para sa pagpapalakas ng food security ng bansa. Gagamit ang dalawang ahensya ng satellite data at artificial intelligence upang mas mabilis na matukoy ang pinsala sa mga pananim at mapahusay ang pagpaplano sa irigasyon. Layunin din ang programa na makatulong sa seguridad sa produksyon ng pagkain laban sa mga panganib dulot ng pagbaha, tagtuyot at iba pang climate-related hazards. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahalagang may ugnay ang mga impormasyong nakukuha mula sa satellites sa aktual na kalagayan ng mga magsasaka sa mga komunidad. Sinabi pa ni Laurel na sa pamamagitan ng teknolohiya mula sa kalawakan, mas mauunawaan ng pamahalaan ang epekto ng mga kalamidad sa mga magsasaka. Makapagbibigay din ito ng mas maagap na tugon upang maprotektahan ang kanilang ani at kabuhayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hiniling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na magsagawa ng audit sa fuel pass-through. Ito upang matiyak na makatwiran at may sapat na batayan ang mga dagdag singil sa kuryente. Kasunod dito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na lumagpas na sa 100 pesos kada litro. Maaring magdulot ito ng panibagong dagdag sa electricity bills ng mga consumer. Binanggit din ng senador na noong Hunyo, pinakamataas sa Southeast Asia ang average residential electricity rate ng Pilipinas sa 12 pesos 43 centavos kada kilowatt hour kumpara sa 12 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour sa Singapore. Gitpanya, kailangan ng higit na transparency at accountability upang mapanatiling pinakamababa hanggat maari ang presyo ng kuryente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan si Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Secretary Kiko Benitez na mas palawakin ang pagsasanay at technical vocational education para sa mga manggagawang Pilipino habang malaki pa ang working age population ng bansa. Sa Senate Finance Subcommittee hearing, para sa panukalang 2027 budget ng TESDA. Sinabi ni Benitez na kailangang sulitin ng Pilipinas ang demographic advantage nito bago lumiit ang working age population at tuluyang tumanda ang populasyon. Binigyan din pa niya ang pangangailangang ihandang mga manggagawa sa epekto ng artificial intelligence, bagong teknolohiya at makabagong learning systems. Inaasahang makakaapekto ang mga ito sa humigit-kumulang 25% ng mga trabaho. Gitpa ni Benitez, kailangang palawakin ang access sa skills training upang mapakinabangan ng bansa ang malaking labor force at maiwasang mawalan ng demographic advantage.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-iingat laban sa mga sakit na maaaring kumalat kasunod ng patuloy ng malalakas na pagulan at pagbaha sa maraming bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, kabilang sa mga dapat bantayan ang wild o WILD diseases, waterborne and foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Maring tumaas ang panganib ng waterborne at foodborne diseases dahil sa kontaminadong tubig at pagkain dulot ng baha. Nagbabala rin ang DOH laban sa leptospirosis, lalo na sa mga taong na lumulusong o kaya'y direktang nakokontak sa tubig baha. Gayon din sa dengue na maaaring kumalat sa mga lugar na pinamumugaran ng lamok. Hinikayat din ang ahensya mga pamilya na sundin ang mga pangunahing hakbang sa kalinisan at pag-iwas sa sakit. Binigyan din pa ng DOH na mahalaga ang pakikisa ng bawat isa upang mapanatiling ligtas at malusog ang buong pamilya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita at idamin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at info.

0: Pokrame na nindigan si Remulla sa impormasyon nga kanilang natanggap hinggil sa estado ng asylum doon ni Roque, kaya't hinihintay na lamang nila ang red notice para rito upang masimulan na ang pag-aresto. Kasalukuyan nagtatago si Roque sa ibang bansa matapos itong maharap sa kasong qualified human trafficking dahil sa money connection nito sa kumpanyang Lucky South 99 na isang Philippine offshore gaming operator o Pogo sa Pampanga. Sagot naman ni Remulla, mailalabas nila sa tamang panahon ang mga dokumento para patunayan kung sino sa kanila ni Roque ang nagsisinungaling. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tinalakay ng prosecution ng mga negosyong dineklara ni Vice President Sara Duterte noong unang termino niya bilang alkalde ng Davao City sa ika-25 araw ng impeachment trial laban sa kanya. Inusisa ni Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali ang testigong si Attorney Karen Batu ng Office of the Ombudsman tungkol sa acquisition cost o kapital na nakasahad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Kinumpirma ni Batu na sa tatlong dokumentong sinuri ay walang nakatalang acquisition cost para sa mga negosyong nakasaad sa 2007 SALN ni VP Sara. Giniit ng prosecution na lumalabas dito na may mga negosyong dineklara ngunit walang nakatalang puhunan.
3: What is the declared net worth of the Vice President in 2008 after one year in public office?
4: For 2008, the declared net worth is 18,493,616 pesos and 65 centavos.
3: Okay. So, tama po, Madam Witness, no? After one year lang sa public office, sobra doble na yung tinaas ng kanyang net worth based on the records.
2: Samantala, ayon pa rin kay Batu, walang dineklarang stock sa 2007 at 2009 SALENs ni VP Sara. Tanging sa 2008 SALEN lamang may nakasaad na stocks equity paid batay sa mga records ng Ombudsman. Bahagi ito ng presentation ng prosecution ng mga dokumento ng Ombudsman sa ilalim ng Article 2 ng impeachment case. Tumatalakay ito sa mga aligasyon na hindi may paliwanag na yaman, maling deklarasyon sa SALEN at pakikipagsosyo sa negosyo habang nasa serbisyo ng gobyerno.
4: For 2016, the net worth is 34,895,997 pesos.
3: 2017, ano po yung kanyang net worth?
4: For 2017, declared net worth is 44,828,759 pesos.
3: How about in 2018?
2: Yan po ang bahagi ng paglilitis kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Umano'y yaman ni VP Sara sisilipin ng prosecution panel base sa mga dineklara nito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Susuriin ang House Prosecution Panel kung naideklara ng buo ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng kanyang kayamanan sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, pati na kung tugma ang mga ito sa kanyang naiulat na kita. Ginawa ni Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang pahayag kasunod ng pagharap ng opisyal ng Ombudsman na si Attorney Karen Batu sa paglilitis kung saan nailatag ang mga numero ng kayamanan ng Vice-Presidente sa loob ng 19 na taon. Paliwanag ni Tolosa, ihahambing ng prosecution ang mga SALN ni Duterte sa mga record ng kanyang buwis at hahanapin din ang iba pang mga ari-arian na posibleng hindi nakasaad sa mga opisyal na dokumento. Ayon sa panel, gagamitin ang mga dokumentong ito bilang pangunahing basihan habang pinagpapatuloy ng prosecution ang pagtalakay sa Article 2 ng impeachment at ito ang unexplained wealth. Narito ang pahayag ni House Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr.
6: Tulad ng sabi namin kanina, mga susunod na tanong dyan, yung unang-una muna yan, totoo yan sinabi mong buong yaman mo, ito ba ay tumutugma doon sa dineklara mong kita doon sa BR tax filings mo, no? Pangalawa, totoo bang yan lang ang buong yaman mo? Yan lang ba talaga ang tanging yaman mo? O meron ka pang ibang yaman na hindi mo dineklara? No? So yun yung tutuntunin natin dito sa usapin ng unexplained wealth.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo.

0: Filipinas Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Tinuturing ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na tagumpay para sa mga Pilipino ang paglilipat kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail sa Payatas. Ayon kay Dizon, pinapakita ng hakbang na walang espesyal na pagtrato at walang sinisinong pamahalaan sa mga individual na naharap sa kaso kaugnay ng mga irregularidad sa flood control project.
3: Victory for the Filipino people. Doon naman natin makikita na talagang ano, no, yung sinasabi ng pangulo natin na walang sasantuhin, walang sisinuhin. Kung saan ang ebidensya doon papunta. Tingin ko, prueba na itong mga nangyari, itong nakaraang linggo. Na na-firean si former speaker at again si former Congressman Zaldico.
2: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Samantala, giniit din ng kalihim na dapat hayaan ang justice system na isagawa ang proseso at managot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa mga anomalya. Binigyan din pa ni Dizon na kailangan pantay ang pagpapatupad ng hustisya sa lahat, anuman ang katayuan o antas sa lipunan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na bukas sa kahit sinong person deprived of liberty o PDL na may sakit ang infirmary ward ng New Quezon City Jail kung saan nakapit si dating Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng mark-in mark-out, inihayag ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Kasama ng dating speaker sa infirmary ward ang lahat ng mga ordinaryong PDL na may karamdaman. Pag tiyak niya, pantay-pantay ang kanilang pagtrato sa lahat ng mga nakapiit sa nasa mahigit 480 pasilidad ng BJMP. Gate pa niya, profesional, makatao at matiniyong o matino ang BJMP na at, ginagalang ang karapatan ng lahat, kaya walang mataas na opisyal o maliit na tao para sa kanilang ahensya.
4: Hindi lang dyan sa Quezon City Jail, meron ho kaming 489 facilities nationwide, yes. City, district and municipal jails. Kung ano ang BJMP, professional ho yan, makatao, matino, at magiging professional, trabaho lang. Wala hong mataas na opisyal o wala ring maliit na tao, pare-pareho lang ho yan. Kung anong karapatan ng isa, karapatan ng lahat.
2: Samantala, sinabi pa ni spokesperson Bustinera na stable ang kalagayan ni dating Speaker Romualdez batay sa court order at evaluation ng mga doktor. Dagdag pa niya, normal ang kanyang kalagayan nang ma-admit sa infirmary ward ng pasilidad sangayon sa doktor noon. Ibinahagi rin ng tagapagsalita ng BJMP na lahat ng mga PDL kabilang na ang dating speaker ay binibigyan ng isang oras para makalabas ng selda para makapagpaaraw.
4: Polisiya ho kasi yon sa lahat ng nakakulong, hindi lang ho sa kanya, kundi sa lahat ho ng PDL ng BJMP, may minimum 1 hour a day na dapat nasa labas ka ng selda. Ayaw rin ho namin na lahat na nakakulong ay 24 hours nasa yes. loob lamang. Delikado ho sa kalusugan yun. Kailangan ho nilang lumabas, magpaaraw, at least pahangin at mag-ersisyo. Meron ho silang at least 1 hour a day or more, depende ho sa schedule na availability. At ito naman ho ay available sa lahat. Kaya lang, hindi pwedeng lumabas ng sabay-sabay yung 3,000.
5: Yes.
4: Kaya nga ho, naka-scheduling lamang ito at allowed naman ho siya.
2: Si BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Dating Speaker Romualdez sa harap sa arraignment sa Sandigan Bayan gamit ng video conference. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sa halip na ihatid sa Sandigan Bayan, inaasahang haharap sa pamamagitan ng video conference si dating House Speaker Martin Romualdez sa arraignment at pre-trial ng kinaharap niyang kasong plunder. Ito matapos na aprubahan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng urgent motion ni Romualdez na dumalo sa proceedings via video conference. Nakatakda ang arraignment mamayang alas 8:30 ng umaga. Inatasan din ng korte ang jail superintendent na maglaan ng kinakailangang pasilidad, serbisyo at technical equipment para sa video conference hearing. Samantala, personal namang babasahin ng Division Clerk of Court ang mga kasong nakasaad sa information sa harap mismo ni Romualdez sa detention facility. Pinayagan din ng isang assisting counsel ni Romualdez at isang member ng prosecution na pisikal na dumalo sa itinalagang lugar sa QC Jail. habang iba pa pang mga abogado ay kinakailangan dumalo naman sa hearing sa korte. Sa arraignment, formal na babasahin kay Romualdez ng sakdal at hihingan siya ng plea kung guilty or not guilty. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pag-alis ng Bureau of Internal Revenue sa system loss charges sa linsunod sa layunin ng Marcos Administration, revenue loss bunsod ng hakbang na ito, gagawa ng paraan ng gobyerno ayon sa Malacanang. Narito ang balita ng atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Nakaangklang sa layunin ng Marcos Administration ang pag-alis ng Bureau of Internal Revenue sa value-added tax para sa allowable system loss charges. Lalo't inaasahan ito na makapagbibigay ng direkta at agarang benepisyo sa mga consumer ng kuryente. Kung matatandaan, una nang ipinag-utos ni Pangulo Marcos ang paggawa ng mga hakbang upang mapababa ang electric bill ng mga Pilipino. Ayon kay Castro, gagawa naman ng paraan ang BIR at Department of Finance upang mapunan ang 10 million peso revenue na tinatayang mawawala sa pamahalaan kasunod ng pag-alis ng allowable VAT sa system loss charge. Nariyan niya ang tamang tax administration, paniningil ng tamang buwis, mga reforma patungkol sa VAT sa digital services, create more at iba pa. Sabi ni Castro, lahat ng mahakbang na ito ay dapat na makapag-engganyo pa ng mga mamumuhunan sa bansa upang mas madagdagan ang buwis na nakukulekta ng gobyerno.
5: So, latin to ay dapat na makapag-ingganya pa tayo ng investment para mas makagain po tayo na maaaring tax na maipasok o revenue na maipasok sa ating bansa. Ang layunin po kasi ng polisiya na to, na alisin ang VAT sa allowable system loss charges, ay hindi para maisip agad kung paano mapupunan yung maaaring mawala. Ang iniisip po dito ng Pangulo at ng administrasyon ay paano mapapagaan yung nararamdaman ng ating mga kababayan sa mga mahal na mga bilihin at maaari makadagdag ito kapag mahal din ang babayarin sa kuryente.
0: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Appropriations Chair, bukas na pag-aralan ng Lagman Model sa partisipasyon ng civil society organizations sa pambansang budget. Narito ang balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Bukas si House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na pag-aralan at gayahin ang modelong ipinatupad noon ng namayapang Albay Representative Edsel Lagman para sa aktibong partisipasyon ng civil society organization sa pagbuo ng pambansang budget. Sa debate sa General Principles and Provisions ng 2027 General Appropriations Bill, binanggit ni Kamanggagawa Party List Representative Elizan Fernando ang hinaing ilang CSO na 3 minuto lamang yung ibinigay sa bawat grupo sa isinagawang People's Budget Review. Ayon kay San Fernando, hindi sapat ang 3 minuto para maipaliwanag na maayos at komprehensibo yung mga panukala ng mga CSO. Nilino naman ni Swansea na hindi ang Appropriations Committee ang nagtakda sa format at oras ng presentasyon, kundi ang Congressional Policy and Budget Research Development o CPBRD. Mungkay ni San Fernando, balikan yung ginawa ni Lagman noong 2007 noong siya ang umupong Appropriations Chair kung saan aktibong isinama ang People's Organization at NGOs bilang resource person sa pagbusisi at pagbalangkas sa national budget. Ani Swansing, mataas ang kanyang respeto kay Lagman at handa siyang tingnan at ikonsidera ang modelo nito para higit pang mapalakas ang partisipasyon ng mga CSO sa proseso ng budget. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas malalim na mensahe sa pagsasagawa ng taunang International Coastal Cleanup, nais na ipaunawa ng DNR sa publiko. Balita mula sa Radyo Magazine, hatid sa atin ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Kaugnay sa paglulunsad ng International Coastal Cleanup 2026 sa darating na Sabado, September 19, patuloy ang apila ng DNR National Capital Region sa publiko sa kahalagahan ng disiplina at tamang pagtatapo ng basura. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DNR NCR Assistant Regional Director for Technical Services, Engineer Henry Pasis, binigyang diin niya na dapat maunawaan ng mga Pilipino kung gaano nakalala ang suliranin at krisis ng basura sa bansa.
9: Kung patuloy tayong dadami, patuloy tayong mag-develop katulad dito sa National Capital Region, katumbas niyan ang patuloy na pagdami po ng basura na i-produce natin. Late na nga po eh, na maintindihan ito na if we don't move up on this, tayo pa lang ngayon in the next generation, getting more problems.
8: Paalala ng DNR sa mga lalahok sa International Coastal Cleanup 2026, na tiyakin ang tamang pagsagot sa ICC Trash Data Form bilang basihan sa mga patuloy na pag-aaral at pagtukoy sa mga basurang nagdudulot ng pulusyon sa ating mga katubigan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita mula sa Bayong Dagat, Cambodia at Thailand, sinimula na ang pag-uusap upang tuldukan ang alitan sa maritime claims. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Sinimula na ng Cambodia at Thailand ang formal na pag-uusap upang tuluyan ng tuldukan ang kanilang dekada-dekada ng maritime boundary dispute sa Gulf of Thailand. Itong Martes, dinaluhan ni na Cambodian Foreign Minister Prak Sokhon at Thai Foreign Minister si Hasak Puangket Keo sa Singapore ang conciliation process ng United Nations para sa pinag-aawayang 26,000 square kilometer na katubigan. Ayon sa Cambodian official, nais ng Phnom Penh na magkaroon ng isang tratado na nagtatatag ng isang maritime boundary sa pagitan ng dalawang bansa. Bukas din anya ang Cambodia sa isang kasunduan para sa joint development at pantay na hatian ng mga likas na yaman sa nasabing golpo. Sa panig naman ng si Hasak, sinabi nito na ang proceedings ay limitado lamang sa maritime boundary delimitation at binigyang diin na ang pakikipag-usap ng Bangkok ay in good faith. Salig na rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Matatanda ang ilang taon nang may awayan ang Cambodia at Thailand sa mga teritoryo kabilang ang nasabing katubigan na pinaniniwalaang may malaking deposito ng langis. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa 2026 Asian Games, Pilipinas bigong ma-upset ang Uzbekistan sa pagsisimula ng Men's Under-23 Soccer Tournament sa Nagoya. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
11: Bigo ang ating Philippine Men's National Under-23 Football Team sa kanilang unang laro sa Asian Games 2026 sa CS Asset Pinat Soccer Stadium sa Nagoya kahapon. Nanaig ang higher ranked na Uzbekistan kontra sa PMNT U-23. The full-time score na Uzbekistan 5, Philippines 1. Bumuslo si Joshua Merino para sa Pilipinas sa second half, ngunit hindi napigilan ng ating national booters ang tactical finishing at skill set ng Uzbekistan sa kabuuan ng laro. Susunod ang mga kalaro ng Pilipinas ang Vietnam sa darating na Biyernes. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Ako si Lopi Dikin ko, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente. para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. 80% ng mga public schools sa Region 2 nakapagsimula na sa paghahanda para sa kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa active attack. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang hatid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Dina.
15: 8 sa bawat 10 public schools sa Region 2 ay nakapagsimula na ng kanilang paghahanda upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa anumang aktibong atake sa mga paaralan. Ito ang ulat ng DepEd Regional Office tumula ng simulan ang National Simultaneous School Safety Drill kung saan nasa 81% ang compliance rate ng lahat ng public schools sa Rion. 19% lamang sa mga paralan na hindi pa nakapag-comply dahil sa ilang rason. Kabilang dito ang kakulangan ng miyembro ng PNP na makakasama sa drill. Isa pa, ang panay-panay na pag-uulan sa mga lugar na apektado ng habagat. Sinabi ni focal person Romeo Palatao na ilan sa mga nakapag-comply ay lahat ng public schools sa Batanes, City of Ilagan at Santiago City. Halos lahat naman ng paaralan ay tapos na ng kanilang drill sa Cagayan, Tuguegarao City at Quirino Province. Samantala, marami ang kailangan pang mag-comply sa Cagayan City, Isabela at sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Matatanda na base sa guidelines ng DepEd, hindi bababa sa 2 beses sa isang taon isasagawa ang school safety drill at pinapayuhan ng mga paaralan na gawing panay-panay ito upang ma-develop ang muscle memory ng mga mag-aaral para sa kanilang kaligtasan. Ay pa kay Palataw, kasama ang aktibidad na ito sa pagbuo ng bawat paaralan ng contingency plan for incidents of active attacks in schools. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Agriculture nabigay ng tulong pang-agrikultura sa mga magsasaka kaugnay ng handog ng Pangulo sa Mountain Province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito ang report ni Donalyn Balio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Donna.
16: Nakatanggap ng iba't ibang tulong pang-agrikultura ang 6 na farmers associations mula sa mga bayan ng Paracelis, Sagada, Sabangan at Sadanga, gayon din ang provincial government sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Bontok. Ipinagkaloob ng Agricultural Program Coordinating Office ng DA ang mga Certificate of Award sa mga beneficiaryo. Ayon sa APCO, mahigit 18 million pesos ang kabuuang halaga ng mga agricultural intervention na ipinamahagi sa Mountain Province. Kabilang dito ang Swine Multiplier Farm sa ilalim ng Livestock Economic Enterprise Development Program, Coffee Dehullers sa ilalim ng High Value Crops Development Program, gayon din ang Duck Multiplier Farm at Sugar Cane Presser sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development. Samantala, tumanggap ang provincial government ng higit 1.5 million pesos na halaga ng vegetable seeds para ipamahagi sa mga magsasakang naapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kawaninang local government unit ng Kalinga, binigyan ng Reset Wednesday ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Darito report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Estrella.
17: Magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kawaninang ng Kalinga Provincial Government para mag-recharge, mag-reset at mag-refocus sa pamamagitan ng Reset Wednesday na inilunsad ng Office of the Provincial Human Resources Management Office. Layan ng inisyatiba na bigyan ang mga kawani ng 2 oras kada Miyerkules para sa physical exercises, reflection, sharing sessions at iba pang mental at emotional wellness activities. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Kalinga Provincial Governor James S. Duba ang kahalagahan ng employee welfare sa mahusay na serbisyo publiko. Anya, ang kakayahan ng gobyerno na magkaloob ng mga serbisyo ay nakasalalay sa physical at mental preparedness ng mga kawani na balikatin ang mga hamong kaakibat ng epektibong serbisyo publiko. Hinikayat niya ang PLG employees na gawing regular ang pakikiisa sa wellness activities. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit sa 24 million pesos na halaga ng intervention mula sa Department of Agriculture na ipamahagi na sa mga magsasaka sa Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lizelle.
18: Ikinawat sa mga magsasaka na lalawigan ng Palawan ang suporta na kakahalaga na mahigit sa 24.4 million pesos mula sa Department of Agriculture Mimaropa na bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat nitong 14 na Setyembre. Kabilang sa mga naipagkaloob na suporta sa mga kwalipikadong asosasyon at kooperatiba sa probinsya ay ang 5 pump and engine set, 3 multipurpose grain collector at 7 hand tractor sa ilalim ng rice program. Naipagkaloob rin sa mga benepisyaryo ang 3 pump at engine set, kayon din ang 1 corn meal sa ilalim ng corn program at ang 60 bote ng liquid foliar fertilizer sa ilalim naman ng high value crops development program. Nakatanggap naman ang mga livestock raisers ng 1 module ng chicken layer farm, 2 module ng goat multiplier farm at 2 module ng beef cattle production na nasa ilalim ng livestock economic enterprise development program. Sa ilalim naman ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ay naipagkaloob ang iba't ibang input para sa school garden establishment ng 5 paaralan sa lalawigan. Nakatanggap rin ang 10 samahan ng mga katutubong magsasaka ng vermicompost, complete fertilizer, assorted garden tools at corn seeds at assorted vegetable seeds bilang mga benepisyaryo ng kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo program. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Agriculture and Aquatic Products itinampok sa Agri Aqua Fair and Garden Show sa San Juan, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito report ni Rhea Micante.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Rhea.
4: Ipinakita at itinampok ang iba't ibang produktong agrikultural at aquatic mula sa 18 barangay sa bayan ng Anahawan Southern Leyte sa sinagawang Agri-Aqua Fair and Garden Show. Ginawa ang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang na 166th founding anniversary ng bayan. Pinangunahan ito ng Municipal Agriculture Office na nagbigay daan upang maipakita ng mga magsasaka maging isda hardinero at residente ang kanilang mga produkto, talento at pagkamarikhain. Lumalo rin si Mayor Naldo Saludo kasama ang mga barangay kapitan, kinatawan at mga residente ng iba't ibang barangay. Layunin na aktibidad na itaguyod ang mga lokal na produktong agrikultural at aquatic, gayon din ang kahalagahan ng agrikultura, aquaculture at napapanatiling pag-unlad sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Micante, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Sugot.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Persons deprived of liberty sa Bacolod City nakisa sa t-shirt at tote bag printing training. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni JP Hervas.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: JP.
6: Sumailalim sa t-shirt at tote bag printing skills training ang nasa 20 persons deprived of liberty o PDL ng Metro Bacolod District Jail Male Dormitory. Isinagawa ang pagsasanay ng Bacolod City Government sa pamamagitan ng City Cooperative and Livelihood Development Office, katuwang ang Bureau of Jail Management and Penology. Layunin ng programa na mabigyan ang mga PDL na mga kasarayang maaari nilang magamit at pagharap buhay at pagsisimula muli ng kanilang buhay matapos magsilbi ng sentensya at makabalik sa komunidad. Ang mga produktong kanilang ginawa ay bibenta sa Bacolod Showroom at tadalhin din sa Negros Trade Fair sa Taguig City. Plano rin ng City Government na maglaan ng mga kagamitan upang maipagpatuloy ang livelihood program para sa mga PDL. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Comelec Tawi-Tawi, pinangunahan ng proklamasyon ng mga bagong halal na district representatives sa Lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang balitang hatid sa atin ni Laila Shari Nami.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Laila.
23: Naiproklama na ang mga nahalal district representatives mula sa Lalawigan matapos makumpleto ang resulta ng election return sa buong Tawi-Tawi. Nahalal sa Tawi-Tawi 1st District si Julbert Cue, kung saan nakalap nito ang botong 54,496. Mula District 2 si Haji Marmatba na may kabuang boto ng 38,545. Sa District 3 si Rosatina de Asis, nakakuha ng botong 31,418, at mula District 4 si Nur Mahadil Ahadja na may kabuang boto ng 19,174. Mula sa halalan hanggang sa proklamasyon ay naging maayos at payapa ang proseso at walang anumang di kanais-nais na pangyayari sa buong Lalawigan. Ang mga bagong halal na district representatives ay magiging parte ng komposisyon ng parlamento kung saan 32 ay mula sa iba't ibang distrito ng Rehiyong Barm, 8 mula sectoral representatives at 40 mula sa party nominees ang siyang bubuo ng 80 miyembro ng parlamento. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DTI maglulunsad ng Arte Vida 2026 sa Zamboanga City. Alamin natin ang detalye sa report ni ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito si Justin Bulanon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Justin.
24: Ilulunsad ng Department of Trade and Industry o DTI Zamboanga City Office ang Arte Vida 2026 sa isang lokal na mall sa lungsod ng Zamboanga sa darating na September 18 hanggang 19 ngayong taon. Ang dalawang araw na aktibidad ay inorganisa ng DTI sa pakipagtulungan ng City Tourism Office at ang Zamboanga City Creative Industry Development Council. Itatampok sa naturang Creative Expo ang lumalagong creative industry sa lungsod habang nagbibigay oportunidad para sa mga kabilang sa industriya na bumuo ng mga koneksyon, kolaborasyon, palitan ng kalaman at tumuklas ng mga bagong merkado sa pagitan ng isa't isa. Tinipon sa iisang platform ang mga manlilikha tulad ng mga entrepreneur, practitioner, talents, mga institusyon at mga potensyal na merkado upang mas lalo pang palakasin ang ecosystem ng creative industry sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 10 nagsagawa ng information campaign para sa mga mangging isda sa Sugbong Kogon, Visayas Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingo og Siri. Daritong balitang atin sa atin ni Noel Calonia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Noel.
5: Nagsagawa ng Information, Education at Communication Campaign para sa local fisherfolk at leaders ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10 sa pamagitan ng Provincial Fisheries Office sa limang coastal barangay sa Sugbong Kogon, Misamis Oriental. Tinalakay sa itong aktibidad ang Republic Act No. 10654 na mapalakas ang kalaman ng mga mangingisda para maproteksyonan ang marine resources laban sa illegal fishing at ma-report ito para maipatupad ang Philippine Fisheries Code of 1998 sa pamagitan ng pagtutulungan sa mga ahensya ng pamahalaan bilang mga bantay dagat. Para sa Integrated State Media, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Hingog Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, September 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang
7: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
25: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
26: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From Pasaba, Saging, Buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Wednesday, Miyerkules. Ngayon ay September 16, 2026. Midweek na. Ito po mga kaibigan ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Ano man po pinagkakabalahan nyo, mga kaibigan, ngayong Wednesday morning, Duque Press Company hanggang alas 8 ng umaga. Mamaya tayo po yung makikipag-ugnayan sa Commission on Elections. Hingi tayo ng update, ika nga, dyan po sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Bilang pambungad natin ngayong Wednesday morning, mga kaibigan, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
7: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan Alyanige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Update lang po tayo ng traffic natin. Unahin po natin yung southbound lane ng EDSA Quezon Ave. Papunta ng EDSA Timog, makakaranas pa po tayo ng tuloy-tuloy na dalay ng traffic. Southbound lane ng Timog hanggang pagbaba ng Kamuning Flyover, hanggang makarating po tayo ng Monte Dipidad, makakaranas po tayo ng moderate to heavy. Hangga't ito po ay makarating ng EDSA Pituason at pagbaba ng EDSA Main Avenue, paakyat naman po ng Santolan, moderate to heavy na rin po ang mararanasan natin. Southbound lane po ng Connecticut hanggang makarating po tayo ng EDSA Ortigas Street, makakaranas na rin po tayo ng moderate continuously moving. Southbound lane po tayo ng Shaw Boulevard hanggang makarating po tayo ng EDSA Boni, moderately continuously moving po tayo. Southbound lane naman po ng Estrella, makakaranas na rin po tayo ng mabagal na dalay ng traffic ko hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala. At ito po yung tuloy-tuloy na hanggang papunta ng EDSA Magallanes flyover, makakaranas po tayo ng tuloy-tuloy na dalay ng traffic ko hanggang makarating po tayo ng Evangelista, papunta po ng EDSA Top. Meron na rin po tayo ng may pagbubugal na dalay ng traffic ko. Northbound lane naman po tayo, FB Harrison, papunta ng EDSA Top Avenue, makakaranas na po tayo ng moderate to continuously moving. Northbound line po ng Magallanes hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala, moderate continuously moving na rin po tayo. Ang northbound line po ng Guadalupe, makakaranas na rin po tayo ng heavy traffic. Papunta na rin po yan ng EDSA Ortigas. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Connecticut, ituloy-tuloy po nadalay ng traffic. Hanggang makarating po tayo ng gateway ng Camp Aguinaldo at paakyat po ng Santol flyover, makakaranas na po tayo ng heavy traffic. After naman po na papunta ng Cubao area, makakaranas po tayo ng moderate to continuously moving. Ngayon pong araw, ang Merkoles, na may lako po tayo ng 5 and 6, ay bawal po tayo lumabas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay magtutuloy-tuloy ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung may rin po pong tanungan at emergency assistance, tumawag lang po sa MMDA Hotline 136. Mula po, ito po si Jam Satira mula sa MMDA Metro East. Good morning.
7: Thank you. Si Jam Satira, direkta mula po sa MMDA Metro East.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 11 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Department of Tourism nagpahayag ng pagtutol dito po sa permanenteng paglilipat sa Singapore ng obra ni Botong Francisco. Alamin natin ang detalye mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: AJ.
9: Yes, Boss Alan. Tutol nga ang Department of Tourism sa planong permanenteng paglilipat sa Singapore ng isang mahalagang obra ng pampansang alagad na sining na si Carlos, o tinatawag natin, Boss Alan, na Carlos Botong Francisco. Ito yung kalantsaw o lublubang na ipininta noong 1946. Hiniling kasi ni Jaime Alfonso Lawrence Ponce de Leon ng Leon Gallery ng National Commission for Culture and the Arts, o NCCA, na alisin ang pagkakatalaga sa naturang obra bilang important cultural property. Ayon sa petisyon, hindi umano makakabawas sa mga mahalagang likhang sining ng Pilipinas o sa pabansang pamanang pagbebenta at paglilipat ng obra sa National Gallery ng Singapore. Pero ayon sa DOT, Boss Alan, mahalagang mapangalagaan ng mga obra sa pambansang alagad ng sining dahil hindi lamang umano ito ang mga mahalagang bagay kundi bahagi ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng ating bansa. Samantala, Boss Alan, nagsimula ng NCECA noong Lunes ng pagtanggap ng mga komento at petisyon kaugnay nga sa nasabing petisyon ng Department of Tourism. Boss Alan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Thank you so much, si AJ Ignacio. Nagatid po mga kaibigan ng update mula dyan sa Department of Tourism. Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato sa Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Leia Barrantes Santos. Good morning po. Ha? Good morning. Sabi niya, nag-post din siya. Good morning po, Sir Radyo Pilipinas. Good morning at salamat po sa inyong panonood, ha, at pakikinig. Mga kaibigan, maya-maya, subukan ho nating makipag-ugnayan kay Professor Astro del Castillo. Pag-usapan natin itong mga economic benefits ng pagtungo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India at yung kanyang pagdalo diyan po sa BRICS Summit sa India. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas. Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
0: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
0: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
0: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa isang batikang financial and market analyst at ekonomista, Professor Astro del Castillo. Professor Astro, sir, magandang umaga po.
8: Alan, magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
7: Yes, sir. Well, as an economist, nice naming makuha ang inyong mga pananaw, ano? Tungkol po rito sa mga economic benefits, ika nga, ng pagdalo ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. diyan po sa BRICS Summit sa India. Dito lamang pong nagdaang mga araw, Prof.
8: Oo, tama po, no? Nung nakaraang linggo, ay ating Pangulo ay pumunta ulit po sa India, no? Pangalawang punta po niya, no? He went also last year. But this time, dalawa po yung sombrero niya bilang presidente ng Pilipinas at ASEAN chair.
7: Opo.
8: Oo. So may magandang ano naman po, resulta yung pagbisita niya na nag-commit po ulit yung isang grupo ng mga Indians, no? Na meron na ng exposure dito sa Pilipinas, no? Ng additional investments para sa kanilang expansion sa Philippine operations, no? So, magandang balita po 'yon. Pangalawa naman po ay at least nagkaroon po ng oportunidad ng ating presidente, no, para naman ma-follow up rin yung mga commitments ng India business, no, and government, no, nung nakaraang state visit niya. Medyo malaki-laki rin po 'yon, ilang billions of dollars din, no. So, hopefully ma-translate na ito into real investments dito sa ating bansa at makakatulong sa paglago ng ekonomiya at pagdagdag ng trabaho.
7: Yun, okay. Prof. Astro, kanina nabanggit mo na ang pagtungo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doon sa India, he's actually wearing two hats. Yung isa, of course, bilang Pangulo ng Pilipinas at yung pangalawa, bilang chair ng ASEAN, ano po, ng Association of Southeast Asian Nations. Ito pong mga gampanin na ito, ika nga ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaki ang naging ambag, ika nga, doon sa kanyang pakikipag-usap sa mga negosyante at madaling nakumbinse mga ito na magdagdag ng puhunan sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng ASEAN, considering napakaganda ng naging chairmanship ng Pilipinas dito po sa ASEAN, Prof. Astro.
11: Tama po, no? So dalawa po ang benepisyo niyan sa Pilipinas, sa ASEAN, no? Lalo na nga po, no, nasabi niyo, chairman pa rin ang ating pangulo sa ASEAN region, no? Na talagang napakalaki pa rin ang populasyon at napakalaki ang kontribusyon sa pag-unlad ng global economy. So maganda rin pong relasyon ang establish niya, considering that ang laki ng market mo, eh. India, even that more than a billion, yung billion population ang kanilang ang India, no? So the opportunities are really there for trade and also for exchanges of technology and other know-hows or knowledge.
7: Opo, yan, nabanggit mo yung technology exchange. You understand, among those discussed ay ang may kaugnayan sa railway technology, pati yung space research at saka digital payments and infrastructure development, Prof. Astro, sir.
11: Tama po, no? Dahil digital world na talaga, we need to really expand our horizon, no, in our partnership and our so-called interoperability, no, between other institutions, other countries, no. So isa po yan sa pinalakas, no, yung so-called digital economy sa India, no. And also, nabanggit nyo na rin yung mga tech-related, sa yung mga IT BPOs, no? AI,
7: yes.
11: Advanced electronics, yan. Sana po mapalakas talaga, no? Yung infrastructure, na pag-usapan din po yan, nasabi nyo nga yung railway. And then, of course, yung pinaka-importante,

0: economy for the past two quarters. Pero hindi, this is actually a global concern, di ba? Because of the situation in the Middle East, Prof. Astro.
1: Yes, it's one of the factors, no? Talagang lahat apektado, lalo na pagtaas ang presyo ng langis sa world market, no? Na nakaka-apekto naman sa presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. So very important talaga ang role ng ating mga cabinet secretaries, no, para talaga ma-soften yung impact na to, yung mga nangyaring crisis sa overseas. And katulad na banggit natin, yung recent visit ng ating presidente maging reality.
0: Mm-hmm. At isa pa sa I understand mga napag-usapan o nakakuha ng commitment ay sa aspeto ng renewable energy. How does this translate sa aspetong pang-ekonomiya coming from you as an economist, Prof. Astro, sir?
1: Well, very important talaga ang energy sa atin, no? Power and energy. Ang know-how talaga ng India in terms of power and energy, solar, among others, no? Ay talagang advanced yan, no? So makakatulong yan, lalo na isa yan sa pinaka hinaharap natin na madaming challenges, yan, power and energy, no? Isa pa rin tayo sa medyo mataas ang cost, no? Kailangan talaga mapababa, no? At pangalawa, kailangan talaga ma-increase natin yung reliability ng supply para naman mas maka-attract tayo ng investments dito sa ating bansa.
0: Ayan, nabanggit mo na mataas ang cost ng enerhiya. Pero dito sa isa sa mga recent developments, Prof. Astro, di ba? Ang Bureau of Internal Revenue, batay na rin sa naging kautosan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inalis na yung value-added tax para doon sa system loss charges, di ba? Sa mga electricity providers. How does this translate? Of course, maliban doon sa nakakatipid ang mga household, ano, sa kanilang babayaran sa kuryente, we understand, syempre, ito ay may epekto rin doon sa mga commercial users o mga negosyante, ika nga, ng kumukonsumo ng kuryente, sir.
1: Yes, definitely. It's a welcome development. It will help. It's a step towards the right direction, no? Sana ma-sustain lang and mapagaan pa rin ang burden sa consumers, no, including business. Kaya nga very timely yung visit ng presidente para talaga makatulong sa opportunities talaga sa power and energy. Hopefully talagang ma-solve na tong one of the major concerns, which is power and energy in terms of cost, in terms of supply.
0: Mm-hmm. Okay. Professor Astro del Castillo. Sir, salamat po ng marami sa mga update na ito at sa mga impormasyon na inyong inihatid sa ating mga taga-subaybay ngayon pong umaga ng Wednesday, sir. Thank you po.
1: Alan, maraming salamat din. Maraming salamat din po sa ating mga kababayan. Mabuhay kayo.
0: Yes, sir. Thank you, Professor Astro del Castillo, isa pong financial and market analyst at ekonomista.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 25 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Oy, good morning naman kay Jim Olier. Sabi niya, naimbag na bigat, Sir Alan, listening from Tamban, Alcala, Cagayan. Thank you, Jim Olier. Good morning din kay Leticia Kaingat. Good morning po. Nag-post din siya, sabi niya, good morning. Oh, mga kaibigan, bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala. And maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, makikibalita naman tayo mula po sa Pag-ibig Fund. Ang ating makakausap, Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig, si VP Jack Jacinto Jr. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindon lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag munang tatakbo palabas.

0: hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
1: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 28 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, may update tayo mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakahanda pong tumulong ang DSWD, mga kaibigan, dito po sa paglilipat ng aabot sa 85 pamilyang nakatira. Diyan po sa ilalim ng tulay sa Osmeña Highway.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
4: Ang detalye po iatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
5: Alan, tiningnak ng Department of Social Welfare and Development, natutulong ito para sa maayos na paglilipat ng mas desenteng tirahan ng 85 pamilyang matagal nang naninirahan sa ilalim ng tulay sa bahagi ng Osmeña Highway sa Malate, Maynila. Sa pagbisita ni DSWD Secretary Rex Cachalian sa komunidad nitong Martes, nakipagkamustahan ang kalihim sa mga residente at ipiniliwanag rin yung planong relocation sa tulong ng DSWD Pag-abot Program pati na rin ng National Housing Authority. Naglaan din ng DSWD ng Transitory Shelter Assistance at Community Departure Conditioning para ihanda ang mga pamilya sa kanilang paglipat. Kasama naman sa itinagawang town hall meeting, sina DSWD Spokesperson Asik Erin Dimlao, Social Technology Department Director Marilyn Moral at NHA General Manager Joe Bentay. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oy, ito para ngayon to, 'di ba? Para ngayon to, yung libreng sakay, ha? Oy, libreng sakay, mga kaibigan, hatid o handog po ng Department of Transportation o DOTR at ng LRT Line 3. Ano? MRT Line 3. Yan po yung blue line, ha? Libreng sakay. O mga kariles, ha, ito, i-take note po ninyo ang mga sumusunod na pwedsa para dito sa libreng sakay. Hatid ng DOTR Metro Rail Transit Line 3 ngayong pong week na ito. O ngayong araw, September 16, buong araw po ito. Ha, buong araw, libreng sakay ang hatid ng DOTR MRT 3 para po sa mga government employees. Libreng sakay. Yan po'y bilang pagkikisa sa Civil Service Month na ginugurita po ngayong buwan ng Setyembre. O, anong gagawin? Pagsasakay ng MRT Line 3, ang kinakailangan lamang po ay ipakita ang inyong valid government agency ID. O, siyempre, papasok kayo ng opisina, dapat dala nyo yung ID nyo, di ba? Papakita nyo lang yung ID ninyo sa inyong ahensya at libreng sakay na sa MRT Line 3 ngayon pong araw na ito, September 16, araw po ng Miyerkules. O ito, bukas naman, para bukas, September 17, Huwebes naman. Para naman sa mga holder ng National ID. National ID. So, meron kayong National ID. Dalhin nyo na, silid nyo, lagay nyo na sa bulsa o lagay sa wallet para maka-avail naman ng libreng sakay. Para sa mga National ID holders, ito'y bukas naman mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ibig sabihin, yung oras ng pagpasok sa inyong mga opisina, 7 a.m. to 9 a.m. at ganun din, 5 p.m. Oras naman ng uwian. 5 p.m. hanggang 7 p.m. ang libreng sakay sa lahat naman na may hawak ng National ID. Yan po'y pakikiisa naman sa Global Identity Day. At para po kayo'y makapag-avail niyan, mga kaibigan, kinakailangang magpakita ng alinman sa mga sumusunod. Ito yung mga National ID. Alinman sa mga ito, ha? Physical na National ID. National. Physical, ha? Hindi yung ano. Digital na National ID. Pwede rin, di ba? Or yung e-fill ID. Kahit na papel ho ang format niyan, di ba? Naka-print sa papel yung e-fill ID. Yan. Okay. Yan po, para doon sa mga sumasakay ng L on the MRT Line 3. Okay. Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 33 minutes na makalipas ang 7 a.m.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Sabayan pong napapakinggan sa 104.3, The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ay, eto na, tayo yung makikipag-ugnayan sa Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, si VP Jack Jacinto Jr. VP Jack, sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat na nanonood at naikinig po sa inyo.
4: Yes, sir. Nako, makikibalita ko kami dito sa handog ng Pangulo. Ano? Open house para doon sa mga miyembro ng Pag-ibig. We understand, merong karagdagang mga housing units ang maaring makuha. Ika nga, inilalapit sa mga kababayan natin yung pangarap nila na magkaroon ng sariling bahay. Please share with us more details tungkol dito, VP Jack, sir.
6: Tama po, Sir Alan. Alam mo ninyo, nakakatuwa po yung mga naganap kahapon dito po sa handog ng Pangulo, yung nationwide open house sa Bagong Pilipinas. Opo. Sa atin po ng Pag-ibig Fund at ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ang layunin po nito, Sir Alan, at sa ating mga nanonood at naikinig, ay simple lang. Ang layunin po nito ay ilapit sa ating mga miyembro ang mga bahay na maaari nilang pagpilian, na abot kaya nilang mabibili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loans. At ginana po ito, Sir Alan, sa 14 na magkakaibang lugar mula po Luzon, Visayas at Mindanao, at mahigit 3,500 na dekalidad na housing units po ang nakita ng ating mga pumunta diyan po sa mga naganap nating mga open houses.
4: Okay, ito binabagit mo, Jack, VP Jack, sir, yung around 3,500 housing units. Ang mga ito po, ika nga ay, ano ba ito, ready for occupancy na o in the immediate future ay matitirahan na? Ano pong status ng mga ito sa kasalukuyan, sir?
6: Opo, opo, Sir Alan, mga ready for occupancy units po ito. Sa katunayan po, dahil nga po open house siya, no? Yung mga miyembro po nating pumunta doon,
4: nakita nila mismo.
6: Nakita ho nila mismo yung housing unit, yung pong estado ng housing unit pag ito'y mabibili nila. O pagka yung bare yung bear unit, pwede nang lipatan ho, ayun, oh, yung bear unit na yun.
4: Yun.
6: Tapos meron din po silang mga nakitang mga model units, yung binihisan na mga units.
4: Mm-mm.
6: Na magagawa rin po nila dahil ang ginagawa po natin sa ilalim po ng expanded 4PH, Sir Alan, at ito po yung utos ng ating Pangulo, eh. Dapat po, eh, abot kaya yung pagbili ng
4: yan.
6: Isang miyembro ng isang Pilipino ng housing unit para sa kanyang pamilya, makalipat agad, makamove in agad doon sa housing unit na yon.
4: Mm.
6: At yung kanyang tirahan ay maiayos niya ng may dignidad at mapaganda yung buhay ng kanyang pamilya. Kaya ang nangyari ho sa open houses natin at ginagawa ho natin ngayon ay nga po eh, napakagaan na po ng Pag-IBIG housing loan, napakababa po ng interest, lalo na po sa socialized housing units. May promo rates pa ho tayo ngayon, ano? Pangalawa po, yung mga housing units, yung mga presyo mismo ng housing units ay pinapababa po natin.
4: Opo.
6: Sa tulong ng ating mga private developer partners.
4: Mm-hmm.
6: At iyan po, eh, dahil nga po sa mga open houses, eh, lalong mas accessible na. Lalo na pong nakikita ng ating mga miyembro, ng ating mga kababayan, kung ano yung mga housing unit na maaari nilang bilhin at abot kaya na.
4: Opo. Yes, sir. VP Jack, yan, bina-emphasize mo, abot kaya ng ating mga kababayan ng mga housing units na ito. Bigyan mo nga kami, sir, ng sampol ng halimbawa, magkano ang buwan ng hulog, ika nga, kung makakapag-avail sila nito. Pag sinabing abot kaya, ito ba yung mga 3,000 o less than 5,000 a month, yung monthly amortization, kung sakali, VP Jack, sir?
6: Ay, magandang tanong yan, Sir Alan, para po ma-visualize po ng ating mga nakikinig at nanonood. Ano? Doon po sa pinuntahan ko, nandun po kami kahapon sa Bukawe, Bulacan Manor,
4: Opo.
6: OTBM,
4: mm.
6: Sa madaling salita. Eh, yung pong mga condominium units doon, Sir Alan, 24 square meter o 26 square meter.
4: Mm-hmm.
6: Kaya nga pong gawing 2-bedroom. So yung kanyang, yung presyo po nito sa Bulacan ho ito, ah, hindi po binabaha. 1.6 million pesos po yung housing unit doon. Tapos ang monthly ho niya, pwede hong 3,415 pesos per month sa unang taon.
4: Mm-hmm.
6: Kausap ko nga po, Sir Alan, yung mga nandun kahapon, eh, halos, mahigit 600 po yung pumunta kahapon sa Bulacan.
4: Opo.
6: At yung renta ho doon ay nasa around 4,000 pesos. Tapos nakakausap po natin yung mga kababayan natin doon. 10 taon na, 2 dekada na ho silang nagre-renta.
4: Mm.
6: Na ang renta nila nasa around 4,000, 4,500. Eh samantalang inaalok po natin dito nga po sa handog ng Pangulo. Diguin po ninyo, Sir Alan, 3,400, 3,500.
4: Uh-huh.
6: Sa'yo na yung
4: bahay.
6: May sarili ka ng bahay. May sarili ka ng condominium unit. At yan po ang kwento sa lahat po ng mga expanded 4PH housing projects na pinapatupad ho natin sa pangunguna po ng ating secretary, napakasipag na secretary Jose Ramon Aliling, na yun nga po, abot kaya at dekalidad yung pabahay na inaalok natin sa ating mga kababayan.
4: Ayun, at itong nabanggit nyo na inyong pinasyalan kahapon ay nandito sa Bulacan. But we understand, meron ding mga housing units para sa ating mga kababayan sa gawi po ng Visayas at Mindanao, VP Jack, sir.
6: Ay, opo. Kahapon, 14 po na sites. At ito po ay mula Luzon, Visayas at Mindanao. Yung aming pong CEO na si Manang Malen, nandun naman po siya kahapon sa bandang Caloocan. Meron din pong ginanap sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Quezon, Cebu, Bacolod, Bohol, General Santos City, Panabo City. So sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At ang tanong nga po, Sir Alan, nakikita ho natin sa social media, paano ho natin yung mga hindi nakapunta? Hindi po nagtatapos diyan, Sir Alan, yung ating hindi po dyan nagtatapos ang Pag-IBIG Fund at ang disood sa paghatid po ng expanded 4PH sa ating mga kababayan. Makikita ko nila yan sa web ng Pag-IBIG Fund. Yung pong mga housing projects na available po for sale yung pong sinabi niyo kanina, saka napakahalaga po, ready for occupancy, ready for move-in units.
4: Uh-huh.
6: Makikita po nila yan sa ating website at doon po mismo sa website ng Pag-ibig Fund. Pwede po silang magpalista, magpapakwai kung may mapili man ng house unit o condominium unit para sa kanilang pamilya.
4: Ayun, ibig sabihin talagang ready na. Ang mahalaga ay ma-access nila ang inyong website para sa dagdag na mga detalye. At ano yun, sabi niyo, pwede na rin magpatala online, sir.
6: Opo, accessibility po yung isa pong mahalaga dyan, Sir Alan. So ginawa ho nating abot-kaya na. Yung presyo, yung monthly payments, ginawa na po nating mag-gang.
4: Yes.
6: Pangalawa po dyan, para mabuo yung kwento, paano. So para po gawing madali para sa ating mga miyembro, sa ating mga kababayan na bumili ng kanila ng sariling tahanan sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, punta ho sila sa aming website. Libre pong magpalista, libre pong magpatala at magpa-pre-qualify para ho ang susunod yun na pong hakbang ay mag-apply na
4: yun
6: ng Pag-ibig Housing Loan.
4: Mm-hmm. Okay, VP Jack Jacinto Jr., sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa Pag-ibig Fund, sir.
6: Maraming salamat po sa tulong at suporta, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
4: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, si VP Jack Jacinto Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 43 minutes na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dapat pakinggan po sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, sabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Commission on Elections sa pamamagitan ng kanilang chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: 45 minutes makalipas pong 7 AM. Update naman mula sa Commission on Elections o COMELEC. Makakausap natin ang Chairman ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
4: Yes, sir. Hingi lang kami ng update. Ilang araw matapos itong very historic, ika nga, na Bangsamoro parliamentary elections. We understand na marami na rin ang naiproklama, Mr. Chair.
11: Alam niyo po, katulad ng naipangako natin, Sir Alan, na isang araw lang ipoproklama natin ang lahat ng nanalong kandidato. Kagabi po ay nangyari po yan, na ipoproklama natin ang lahat ng nanalong kandidato, yung 40 o 40 miyembro ng political parties ang ating pong 32 na parliamentary districts at ang 8 na miyembro ng sectoral organization. So ngayon po ay proklamado na po silang lahat. At ito po ay nagresulta itong halala na ito sa napakataas na percentage ng voters turnout, Sir Alan, 84.
4: Teka, Mr. Chair, nag-choppy. Mataas na percentage ng mga bumoto, 84%, Mr. Chair, sir.
11: 34% po yan, Sir Alan.
4: Sir, sir, pakiulit lang po yung figures sa mataas na percentage ng mga bumoto. 80.
11: Yes po, ang bumoto ay 84.34%.
4: Ayun, may mataas nga po, Mr. Chair.
11: Opo, alam nyo kahit na nagkaroon ng ilang kaguluhan, hindi naman po na sa buong bangsa Moro yan, at nagkaroon ng ilang insidente, hindi po nagpatinag yung mga kababayan natin, bumoto pa rin po sila sa kauna-unahang parliamentary election na ito. At kita nyo naman po, 84.34%. Hindi sila takot, hindi sila kinabahan, pumunta pa rin sila sa mga presinto.
4: Ayun, okay. Yun yung binabanggit mo, Mr. Chair, di ba? Talagang, dahil ito nga, very historic, kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections, nandoon kita natin yung masidhing pakikiisa ng mga botante. I want to be part of this particular exercise, kaya bumoto ako. Yun yun, sir, Mr. Chair, ano po?
11: Yes po, Sir Alan. Alam niyo po kasi, 4 na dekada lang ipinaglaban yan. Ito'y parte ng usapang pangkapayapan. Alam po nilang implikasyon nito sa kinabukasan.
4: Yes.
11: Halalan ito, oo. Pero siyempre, ang importante na yung boses nila napakinggan. At kahit paano, dito sa kauna-unahang parliamentary election, na ipakita natin sa buong mundo na mali ang mga nasa isip nila kapag ang pag-uusapan ay Bangsamoro o yung parte niya ng Mindanao.
4: Mm-hmm. And you mentioned na all 80... winners, ika nga, dito sa parliamentary elections have been proclaimed. So, ibig sabihin, meron po mga nagprotesta? Wala naman, sir.
11: Wala po. Wala po tayo natatanggap na kahit isang protesta at nag-question sa ating proseso. Alam niyo po, ito ay isa sa pinakamabilis na transmission ng results. Isipin niyo, Sir Alan, mismong tawi-tawi, ang kauna-unahang nakapag-transmit pa ng results sa ating pong mga mula sa presinto, magpapunta sa mga munisipyo at sa mga iba't iba nating servers.
4: Ayun. So Tawi-Tawi, Island Province of Tawi-Tawi, nauna sa pagtatransmit ng mga election results, sir.
11: Yes po, Sir Alan. At napakabilis po talaga na naging proseso sapagkat nung alas 7, yan ang katapusan ng pagboto. 7:30 pa lang, 52% na ang na-transmit na results kaagad magmula sa iba't ibang presinto sa buong Bangsamoro.
4: Ayun. So this shows na ang ganitong procedure ay epektibo pa rin at makatotohanan pa rin na kayang-kayang gawin. Ika nga, Mr. Chia, ano ho?
11: At yun dapat may paraan to counter-check whether yung results na nanggagaling sa presinto ay tama at sadyang nanggaling po dyan. At kung napansin nyo, Sir Alan, meron tayong server na inilaan para sa PPC Rabi, kanila yan, NAMPREL, sa majority party na UBJP, sa minority party, sa Partido Federal dyan sa Bangsamoro. At siyempre, sa media, may sarili pong server ang media na pwedeng kuhanan directly ng results na nanggagaling sa mga presinto.
4: Ayun. And sa kasalukuyan po, Mr. Chair, tapos na ito. Ika nga, ano ang mga pinagtutuunan ng... teka muna, bago yan. Of course, merong mga international observers, di ba, Mr. Chair? Nag-observe sa naganap na eleksyon dyan sa BARMM. Ano pong mga initial, halimbawa, ano pong mga naging komento o observations nila, Mr. Chair, sir?
11: More or less po, mga 200 lahat sila na international observers, hindi man natin sila inimbitahan, pero sila po mismo ang mga nagkusang pumunta rito. Nakipag-coordinate tayo sa kanila, nag-provide tayo ng security. Ang initial nilang comment, nagmamangha sila, lalo yung mga first time lang na nakakarating dito sa atin, sapagkat syempre, bakit ganon ang haba ng pila, sobrang umaga-umaga pala, nakapila ang mga kababayan natin, yung mga nakatatanda, bumoto rin kaagad. Lalo pa, maliliit naman ang mga classrooms, hindi naman po ganun kalalaki.
4: Opo.
11: And yet, pinagtsagaan, mainit ang panahon, pero nakita nila yung ano yung pagtsasaga ng mga Pilipino ng mga taga-bangsa Moro na pumila at makaboto. Eh, sabi nga nila pambihira, talagang in fact yung isang ambassador ng isang bansa dinala natin, kasama natin sa pagboto ng mga PDL, yung Persons Deprived of Liberty, Sir Alan.
4: Opo.
11: Namangha sila dahil sa kanila palang bansa hindi sila nagpapaboto ng mga nakakulong.
4: Mm.
11: Kahit pa detainee lang o yung wala pang final na judgment.
4: Mm-hmm.
11: Eh, kitang-kita nila at sinabi natin, hindi po, dito sa amin, so long as you still have an appeal, so long as there is no final judgment yet, you are still presumed innocent until the guilt is proven. Therefore, makakaboto at makakaboto ka.
4: Ayan, okay. Well, sa kasalukuyan, Mr. Chair, ano naman ang iba pang mga paghahanda at from your end, ito eh, o lumalakad o umuusa, di ka nga sa Kongreso ang mga panukalang maipagpaliban o ma-extend ang termino ng mga barangay at SK officials sa kasalukuyan, Mr. Chair, sir.
11: Sir Alan, atin pong patuloy at pinaninindigan na ang kapangyarihang mag-fix ng termino ng barangay and SK officials ay nasa Kongreso lamang. Sole authority, ika nga ng Korte Suprema. Nire-respeto, ginagalang po natin yan. Ang COMELEC, tatalima lang sa kung ano ang sasabihin sa atin ng batas. At kung sabihin ng batas, walang eleksyon bilang consequence o incidental doon sa pag-fix ng termino, ay susundin po natin yan. Pero, Sir Alan, hanggat walang batas, siyempre ito ay isang responsibilidad ng COMELEC na ipagpatuloy ang kanyang paghahanda at mahirap pong magulat at mabigla dahil siyempre kahit naging batas na yan, mapirmahan ng ating kagalang-galang na Pangulo, eh paano kung biglang may mag-question sa Korte Suprema nitong naturang batas kung sakali mang maipasa at paano kung tayo ipigilan sa pagpapatupad nito, eh dapat po handa rin kami na maipatupad yung batas na yan.
4: Ayan, okay. Mr. Chairman, sir, salamat ng marami ha, sa mga updates na ito mula sa Commission on Elections, sir.
11: Maraming salamat, Sir Alan. Mabuhay po kayo sa inyong programa. Maraming salamat sa tulong, suporta at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Thank you, sir. Yes, sir. Mga kaibigan, Attorney George Sherwin Garcia, Chairperson po ng Commission on Elections sa COMELEC.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: O, paalala ulit ha, yung mga nagte-text at nagtatanong, yung sa MRT Line 3, ang libreng sakay, whole day po ngayong umagang ito para sa lahat ng government employees. Ang bibit-bitin nyo lang, papakita nyo ay ang inyong government agency ID. Yon. Today yon, ngayon, maghapon ha. O mga kaibigan, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, September 16, 2026. Mga executive producer natin, thank you. Paula Antolin, Glorife Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Jo Marie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa
13: 98.1 BT Radio.